0: Kaya sa tanyang pagbalik, dugangan ta para matapos sa mga importante ng mga pahanom-dom. Standby!
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Tilang imo blood sugar sa una?
2: Sobra 300.
3: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
2: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So, apat ka kapsula sa isa kadlaw?
2: Oo.
3: Mga ano nakadugay ka naginom?
2: Mga sobra na isa kabulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
2: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
2: Sobra na lang 100.
1: DTX 500! DTX 500! DTX 500!
3: Isa sang mga debilitating nga balatian nga makuha mo sa kakulang sang antioxidant, hindi lamang naatay. Amo na ang brain degeneration causing Alzheimer's kag Parkinson's disease. Ang lain pa sini, once nga ara na, hindi na mabulong kag continuous ang progression sang Parkinson's kag Alzheimer's. So, ang pinaka best option mo is to eat a lot of fruit, kaon damuutan, agod puno ka sang antioxidant sa lawas. Kag ang pinakakampyon mo nga himuon is to take DTX kag Mighty C kada adlaw for your brain health.
4: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, Sir GP, nagarapadamo sang imo nga free radical scavengers.
3: Mm-hmm.
4: Ang powerful antioxidants nga makita mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C nga damo ni flavonoids mo.
3: Mm-hmm.
4: May mga phenolic compounds, no? Mm-hmm. Lantaw mo kag polyphenols nga nagahimo sa tanan nga mga free radicals nga amo ang gaguba sa tanan ni mga selula kag mga organs.
3: Mm-hmm.
4: Ang reactive oxygen species kag reactive nitrogen species nga amo na ang nagakos ang oxidative stress ang ginahunting pagitaon na ni DTX kag Mighty C kag Pure C. Ops, inormalize ta ka para hindi ka mahimo nga free radicals.
3: Mm-hmm.
4: Kag himoson agod nga hindi manghalit ang mga cells ang lawas labi na sa mga tissues sang aton vital organs, of course ang aton nga brain.
3: Mm-hmm.
5: Of all the vital organs sa aton lawas, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress.
4: Siyempre siya ang pinaka cancer boy.
5: Mm-hmm. Yes, Dr. Ramil, no?
3: Mm-hmm.
5: Siya exposed pero because the look niya sa oxygen, no? It's primarily because ang aton
4: oxygen
5: brain
4: oxygen ka glucose.
5: Mm-hmm. Correct.
3: Mm-hmm.
5: The highest consumption of oxygen and glucose, which both once oxidized will produce free radicals, mga ROS kag RNS. Initially together with amyloid plaques amuni nagakos sa mga brain degeneration, neuronal damage.
4: Oh, masiling ka brain degeneration, dali pagtigulang sang imo nga brain. Te, amo na yang bintaha kung pala inom kaya DTX 500 kag Mighty si Sir Boy.
3: Mm-hmm.
4: Ang iba niya way ginom kibot na lang, dasig tigulang ako. Dapat inom gid DTX 500 kag Mighty si.
3: Adlaw-adlaw.
1: Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
3: Di brain pa lang na ang atong ginistoryahan, engineer.
4: Mm.
3: We have 5 vital organs that we cannot live without. Tandaan nyo, ha?
4: Mm.
3: 5 ka vital organs hindi ka pwede mabuhi kung wala.
4: Correct.
3: Brain.
4: Mm. Okay.
3: Heart.
4: Uh-huh.
3: Liver. At least isa ka kidney. May kidney, duwa pa. Isa lang buhi ka.
4: Mm.
3: At least isa ka lungs.
4: Mm.
3: Kay left and right ang
4: correct,
3: lungs.
4: Correct.
3: O isa lang pwede kang buhi. Pero ang kakulang sa isa sining 5, ikamatay mo. Amligan naton ini nga mga organs. Brain, heart, liver, lungs, kidney.
4: Mm.
3: Amun yung aton go to live longer. Mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kadadlaw.
4: Correct. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C adlaw-adlaw ang makasalbar sa imo. 14 pesos man lang na.
3: Mm.
4: Din ka abi makakita 14 pesos, engineer.
3: Correct.
4: Balor sang health investment mo. Pero ang benefits nga matag niya sa imo, so, guardyahan niya ang 5 ka mga vital organs.
3: Uh-huh.
4: Kundi tanan nga mga minor organs, tanan mo nga mga glands.
3: Uh-huh.
4: Imagine, baliktas 5 ka vital organs, sir boy.
3: Uh-huh.
4: 14 pesos divide 5, pila bi?
3: 3 pesos.
4: Amula nang gastuhon mo kada organ. Imagine, tikon dalon ta ang general count sang tanan mga organs including ang minor kag major ones, sir boy. Ang tao mayara 78 ka mga organ. 14 pesos mo precious ang DTX 500. Divide mo sa 78.
3: Ay, about it.
4: 17 centavos.
3: Oh,
4: kada organ.
3: Grabe no.
4: Imagine la, 14 lang kada adlaw gasto mo para hindi ka dalin patay, hilakan mo pa na. Gitudlo di sa aton kung ano ka importante ang antioxidant. Ano ka importante magsikaon prutas? Ano ka importante magkaon damo gulay? Ano ka importante nga mag-supplemento gid sang DTX 500 kag Mighty C. Life is precious. But the maintenance to live longer and to live healthier, barato ra kayo lang. DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
1: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kag-kontrolar sang imo blood sugar. DTX 500. Asalikas. Epektibo. DTX 500. 500, DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang kampyon na istasyon, K5 News FM. Yonar Viray, Puro Telos Pablos.
1: Alas 8 sugon daton nga oras ag balik kita sa aton karang pagpadayon sa aton nga pag-ililiba programa sa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Sa gyapon yung anchorman K5 Leonard Viray. Sa aton nga pag-ililiba, sa aton nga pagpadayon, good morning anay sa mga nagapamati di kara sa may Splash Laundry, ha? Good morning kinyo tanadran. Na kay Lola Isming sa may Sitio Bita sa Magpakong, good morning ha, kay Auntie Norma Francisco, ag una kay Uncle Nuno Marvin de los Santos, no, nga pamati man every morning. At di ka by the way sa may part ita ag mailig ka naawa, no, kay Uncle Bobot na Bayra nga gwapo, lipat ko tingman na siguro kang mana. Oh, kay Maninor Burst na Bara nga gwapo man. Sa mga Zubiag ag Zapico family, good morning kay Auntie Nelly Niño Franco, kay Auntie Lena Zalonzo, may pag monitor man magkarang morning. Sa ato niya pagpadayon, DTX 500 ang nakita gamayti zero alkaline vitamin C. Ha? Dapat pabasugun ato niya immune system. Nagainom kita DTX 500 ang mighty C. Ato niya respiratory system, supportanta, ato niya liver, ato niya mismo nga lang atay kung pag-ainom ka mo. Dapat gainom ang kamot DTX 500. Amliganin yung ikayong ngawas. Ako di kita pagdutlanit mga masakit. Goiter, cancer, ag high blood. No? Solusyonan ni DTX 500. Aga siyempre partner na si mighty C nga nagpabasug ato niya immune system ay kung may bastanting bitamina sa yawas, likaw ka sa mga sagagnat, ubot, rangkas, sipon, tugat, mga magain niya tsimpo, mga kakifay. Ngayon, mag-power duo combination na DTX 500 of Mighty C, raw alkaline vitamin C.
0: Yonar Viray, Puro Telos Pueblos.
1: Sa aton niya pag-padayon, sa aton niya pag-ililiba, may aton karang interview kahapon kay Engineer Marlon Villes, aton niya Chief Ita LTO Kalibo. Eh, may mga kanyara unauthorized plates. Ngayon, September 1, next week, maumpisa dagon itpandako pro LTO. No? Ano rin mga unauthorized plate nga ra? Raykat mga kwan baga ho, nagagamit it mga PK o taron, makonsider nga PK o taron, nga plate ron na hindi authorized ko LTO. May nabi nga kwan nga ra, nag-order online, butangat mga maurunan ng plaka, para nga makonsider naton kwan ko no nami man sa porma kwan ng siyakyan kaping kon ribay may mga opisinang ginabuitan sa gobyerno ribay private man nagagamit ko mga peke nga ra nga mga plaka or makonsider naton unauthorized nga plate ay nagviral abi sa social media no ro ray nga ra nga nanabo sa sangka aktor nga may mga pagdakop no nga managagamit kamot unauthorized plate riba ka nay halimbawa nagatrabaho ka sa sangka opisyal gobyerno tapos imo second mo tanga mo tarito it mayor no plaka it imo nga second nakabutang mayor hey plate man imo still man no tapos riba una gabutang it na red plate tapos na design pa is PNPA. O, ba, manay, di pwede ron, ay PNPA, galira. Bukot at original na nga plate number. O, may naman na nga nagabutang Kwan Imaw, lawyer. O, butahan maging nana. May naman maging nagabutang with letters and numbers. Pero siyempre, bukot tayo matunay na nga plate number. E, bawag yun, unauthorized. O, kato niya taga-LTO. Pero pamatian ta ka na, ropahayag ka na partner ni engineer, and interview nato ni mo kahapon, sa ito niya opisina at LTO Kalibo. Aga may mga balita pa nga nakapin sa mga pedestrian, eh, dapat tabo ka mo tama no? Sa pedestrian lane. Sa mga drivers man nga nag-agit highway nga may mga pedestrian lanes, haagong gig ka mo, ikababong siya tingan na banggaan yun. Agdugang pang balita halin sa ito niya LTO Kalibo. Ato niya pamatian mga K5.
0: Foro de los Pueblos.
2: K5, upo na ito karon no? Si Engineer Marlon Villes, ang ato nga LTO Chief, diri sa Kalibo. May kantanan sa mga update no sa opisina sa Land Transportation Office kay based to sa national may ara sila nga gina-implement nga mga sinulundan ang mga panbala no plaka nga hindi na authorized ti dakpo nila starting sa September 1 mga K5 pagdugang pa nga mga balita. Engineer, good morning sa imo.
3: Good morning, may dayad nga aga sa tanan nga nagapamati ug nagapamantaw sa Facebook sa K5 News FM.
2: Oo. Engineer, mauna ako sa announcement no sa LTO sa National nga may ara sila ng mga implementation particular pag pang dakop ng gid no sa mga unauthorized plate diri sa aton sa Pilipinas. Diri sa aklan, engineer, kamusta dira?
3: Yes, no, this is a nationwide nga directive sa among assistant secretary no Asik Marcos Lacanilaw directing us to implement sa pag-enforce sa memorandum with regards sa pag-apprehend sa mga unauthorized nga mga improvised plates. Hmm. So this will we will start this operation on September 1, 2026.
2: Hmm. Pag ginsiling na to, engineer, unauthorized, ano ina engineer? Kay man may massive kita tong programa no nga damo naman nahatagan sa mga original nga plates pero daw may pila na lang guro nubok nga percentos nga may mga motor nga wala pagid sa mga plaka, engineer.
3: So daya nga mga improvised plate, hay example labi man no nagbakal ka it motorcycle.
2: Uh-huh.
3: And gintawan it rehistro no may imo nga photocopy nga gitao nga ORCR. No daya akat ORCR nga gin issue hay may assigned plate nga gintao sa motor.
2: Mm-hmm.
3: But the physical plate no kung amatay mabuhay pa mag-abot no because sa central office pa ginapaobra. Mm-hmm. No, so gina-assignan it improvised nga plaka no so nga number no so daya nga number pag-aobrahan it motorcycle dealer or tagana it motor it improvised nga plaka.
2: Uh-oh.
3: No, and together with that improvised nga plaka may ginatao nga authorization to use improvised plate.
2: Mm-hmm.
3: So kung what improvised plate nga authorization, so do yon no ma-consider naton nga nga may violation no sa amon nga katakaran.
2: Mm-hmm.
3: No, and kat mga wapat mga physical plate no although nga may andang gin assignan a plate number. Mm-hmm. Ay kinahanglan nga dalon permit do andang mga authorization. Mm-hmm. To use improvised plate. Otherwise, ay masulod sa mga violations. Mm-hmm. With regard sa paggamit sa mga improvised na plaka.
2: Oo. Amo ng mga kwan engineer, no? Mga nagagamit sa mga lamination, laminated, yung mga plate number. Amo lang yun ang makonsidered unauthorized?
3: No. No? Bisan na regardless man kung naka-metal, kung naka-plastic, or laminated, ang mga plaka, no, as long nga naga-confirm sa measurements no sa sa kung ano kabahol do mga plaka no nga regular plates.
2: Uh-oh.
3: And may authority to use improvised plate, so allowed.
2: Okay.
3: No, kat mga hindi lang allowed hay mga nagagamit it mga wala hindi authorized or what authorization nga mga plaka.
2: Okay, okay.
3: And not only no ang gitao nga memorandum is about improvised plate, it is also about the use of fake nga mga plaka.
2: Uh-oh.
3: No, ay na kita nato no nga nag-viral ko nga isang negosyante nga actor
2: oh, tama.
3: No, nga nagamit it sports car nga nagagamit it PK nga plaka.
2: Oo.
3: So dala no sa amon nga implementation at mga fake nga mga plaka.
2: Oo, okay. So karon pagit engineer ang aton nga mga kwan no mga drivers ag mga kwan bagid mga pedestrians man no daw diri sa aton sa aklan may mga sunod-sunod insidente nga may ara kun hindi student no ibang mga nagahatod guardian nila amo tong nabubungkuan bala especially kun nagkatabok sila sa mga pedestrian lanes. So ano man ang standard sa aton nga LTO engineer basi kun may ara ka mo pwede i-suggest no kay ang iban abi like sa ibang region ga-suggest sila sa mga LGUs or sa DPWH nga ayuson ang mga pedestrian lanes kay ang ibang fade no daw hindi na makita sang drivers amo na nga gawa ang aksidente
3: particularly sa aton nga mga eskwelahan. Hey, of course ang aton nga pag driver's education. No, sa aton nga mga motorista, no, kinahanglan nga ma-inform naton, ma-educate naton with regards sa pagtao it way, no, pagtao it right of way sa mga pedestrian, no, particularly sa aton nga mga pedestrian lanes. No, so do yon namon nga mga programa. So nagakanda kami mga defensive driving seminars, no, sa nagabulit lisensya, and sa aton nga mga PUV, public utility drivers, no, may maganda seminars. And with regards sa mga violators, of course, wala natong ginatolerate doon, no, we issue show cause orders sa mga involved nga mga drivers. We issue sa temporary operator's permit or tickets, no, pag ina-charge sa mga violations for reckless. No, sa iya sa kalibo, may aton nga na-suspend, natawaan ni Chokos order, pag natikitan ng mga drivers, no, particularly sa pedestrian lane sa Estancia Elementary School. No, and unfortunately, kahapon, may tuman sa barangay Kaano.
2: Tama.
3: Mga involved.
2: Multicab.
3: Yes,
2: multicab.
3: Yes, multicab, no? So we do not tolerate this reckless acts ang aton ng mga drivers, and nag-take actions kami sa opisina.
2: Basta may pwede sa lane, dapat one gid, engineer, no? Dapat magpalagid, limit lang gid ang ilang speed.
3: Yes, yes. No, basta pedestrian lane, mga pedestrian gid ang may right of way.
2: Oo.
3: Regardless kung may mga traffic enforcers kita or tanod.
2: Oo.
3: But here in Kalibo, no, napapansin natin that every pedestrian lanes sa aton nga mga espilahan ay may mga tanod nga nakabantay, and particularly sa Estancia Elementary School, no, aside from that, ang aton nga DPWH nag install sa mga rumble strips nga malayo pa lang, no, sayod sa aton nga mga motorista nga may pedestrian lane. Ina, no, so doyon do aton nga mga ginaobra agud nga ma-reduce, kung hindi man totally nga ma-eliminate nato ng mga road crashes sa atubangan sa aton nga mga eskwelahan.
2: Okay. Ang sa part naman, engineer, sang pagtutok sa aton nga opisina, no, sa mga pasaway sigapon laban-laban gid mga sa L300, no, nga hindi authorized nga magbiyahe sa amo nga ruta. Daw may mga na-apprehend ang aton LTO Region 6 na nagligad ng mga simana, no? Kamusta ang pagtutok naman naton dire, engineer?
3: Well, kami, no, dire, no, even though we are limited sa aton nga personnel at sa time also, no? Because multitasking ang aton nga mga empleyado, no, ang aton nga mga enforcers are also evaluators, inspectors, no, kag may iban man nga mga tasking sa amon office, but we take time nga mag-walk sa dalanon kag mag-conduct sa mga law enforcement activities sa pag-secure sa aton nga mga public utility vans kag iban nga mga salakyan. Dapat kung ano ang nakabutang sa franchise ay doyon gid, no, dapat ang handa nga i-serve.
2: Pila usually ka, engineer, ang max gid nga penalty kung madakpan ka?
3: The penalty for colorum operations, no, sa mga public utility vans is 200,000 pesos.
2: Wow. Dako, gali ka, tama, sir, no?
3: Yes.
2: Oo. Te, sa ilan na kung siguro sa amuna nga biyahe, 2,000 to 3,000 lang ang ilaki taon, ibaylo mo to sa mamuto ka dako nga penalty, no?
3: Yes. That is the administrative fine. But on top of that, may hinatawag pagid nga accessory penalty, which is the suspension of the driver's license and the suspension of registrations and revocation of certificate of public conveyance, no, or sang franchise nila sa LTFRB.
2: Okay. Ang last part, engineer, kamusta naman ang aton nga programa kay daw damo subong nga mga barangay nagapostman nga ara ang aton nga LTO, no, nagapatigayin sang seminar sa mga naluyag magkuha, no, sa mga driver's license, engineer?
3: Yes, sige hapon, no, amon nga pag-conduct it a free theoretical driving course certificate. Kung sa siin nag-issue kami it free TDC certificates nga pwede magamit sa aton nga mga kliyente sa pag-apply sa mga student permits. So may amon nga 200 certificates ako nga gina-issue every week. No, okay. Kag may naka-schedule na kami until October, no, puno ang amon nga kalendaryo sa mga kabaryuhanan, kabanuhanan nga ginaserbihan namon. So most of the barangays here in Calibo ay naserve na namon.
2: Okay.
3: No, actually as of today, no, may amon nga free TDC seminar, no, dito sa barangay po Calibo, no, and may mga schedules kami sa iban nga mga banwa, no, in Leso, no, bisan dito sa Kabukiran, sa Manika, Libakaw, no, may gin-schedule man kami sa September.
2: Yes.
3: So agud nga ang aton nga mga igmanghod na naila magkaroon ng lisensya ay matawa naton kita opportunity nga maka-apply sa mga lisensya.
2: Mayon nga programa, engineer, para at least mo ni ang makapakuan man, makapa tauman sang kahiginan sa mga daw para sa ila, wala sila time, wala amo ni budget, so wala na sa reason, no, ara na ang LTO gabulig alalay sa ila para nga makamat-amat comply sa mga requirements para makakuha sang lisensya, engineer.
3: Yes, that is correct, no. Amon opisina nagabulig na makaminos ang atong mga motorista sa pag sa gastuson nila, no, kung mag-bullet lisensya.
2: Mm. Sige, panawagan ng engineer sa mga nagapamati ng mga drivers natin subong.
3: Sa aton nga mga motorista, no, magsunod lang gid sa aton nga pulisiya, sa aton nga mga batas trapiko, una nga makaiwas kita sa mga madakpan, no, ma-apprehend sa dalan, kag most important of all na makaiwas sa mga road crashes or traffic accidents.
2: Engineer, thank you and good morning.
1: Datoro pahayag ni Engineer Marlon Viles, no? Ato aparte sa mga implementation nanda sa LTO. Yes, aton sa aklan, may mga pilang bilog malaman karon nagagamit, pero I believe aware man sanda karon. Kuron nyo rin yung implement it LTO, no? Strict enforcement again sa mga motorista or mga gamit sa akyan nga, no? Ito mga unauthorized improvised plates. So, sa Manila, kita karaga bando, hugot nga dayak panay. May iya man sa itong, implement gapon man doon, naton nga tagi-LTO kay bando HPG, sabi na ito, sige man da checkpoint, tanan-tanon nga ginapa-implementar ka ng batas, ginapasigurong implementar ka doon sa pagbuton nga ng September 1. So, sa mga sagad na kagamit ko nung kung mga nutshell nga helmet, no? Birahin nyo pagid. Meron na sa bilog sa mga na notice ka to nga tagi LTO, no, nga wagit ka madlaan, di ba? Naka nutshell gapon, no, ay ginadakop rong katon nga toridad. Alas 8:25 na ton nga oras ag datoman nga balita ag oras. Ay atod katon itay kirang D3 Bio ng kampiyon nga suplemento para nga healthy raw brain ag iwas kita sa pagiging ulyanin, no, or hindi kita tamaan ko Alzheimer's disease ag basko grugawas mabuligan nga mapatay rong mga mikrobyo, no, viruses sa aton nga palibot pag nagainom kamo it D3 Bio. Sakit nga dugan mga viruses ag mga bakterya, patay basta nagainom ka it D3 Bio. Sa aton nga pag ililibas sa pagbalik naton, balikan ta paro do mga dugang impormasyon ag mga balita matapos sa importante nga mga panumdom. Standby.
0: Ang kakampiyon ng estasyon sa Calibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
4: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sing isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kapano ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop

0: Bayo.
1: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bayo nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto nga nagpagsiklawas.
0: D3 Bayo. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabig kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino ang atay.
5: Happy kanunay.
4: DTX 500.
5: Masalikat.
4: Epektibo.
5: DTX 500.
6: Madalas na pag-ihi.
7: Paglabo ng mga mata.
6: At mamamanhid ng mga paa.
7: Baka
6: may diabetes ka na.
7: Mag-DTX 500.
6: DTX 500.
7: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Mabali si baby. Masami ko gina-allergy. Kasi magwa lang ko kag manginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto inuras lang. Dula na dayo ng akon nga allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Tang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Kapoy.
8: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid git ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
9: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
10: Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup.
11: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
12: Ang kampiyon na istasyon K5 News FM.
13: Yonard Viray.
14: Puro Telos Pueblos.
15: Alas 8.32, raton nga oras sa gabalik kita sa aton ka nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa Gyapon, inyo ka ng anchorman K5, Leonard Viray. Sa aton nga pag ililiba mga K5, before ta i-check ka partner, si K5 Rom, sa dugang na nga balita kay Sir Hernani Escolar, no? May ipabatik ko na si K5 Rom nga mga interview na nakahapon. Nga wa madayon no na may mga portion nga dapat ipabati tagid dengan ra is dugang awareness ta para sa mga ginikanan nato naga sa mga teachers may kantanan sa mga ginapa-implement human ita Department of Education ya sa aton sa Region 6 Mackay 5. Well, sa balita na sa aton nga Provincial Health Office sa aton nga PHO Aklan mga naka-consenda 18,248 na sanda no. Mga inunga rang agin pang bakunahan nanda ita Mrs. Rubella sa dengarang ginpatigayan nga Mr. Sia or Mrs. Rubella supplemental immunization activity. Do data hay kat halin day 1 hasta it August 18 no maki 5 sa negron sa datos nga gin pagwa ko PHO naton. Roleso naila kita ay rero nagapanguna no nga may pinakamaabo nga nabakunahan nga mga inunga naka 49 no naka 49.8% sanda ginsundan it madalag nga naka 46.5% agnuman siya nga may 41.9% Banga nga may 41.3% Agnew Washington nga naka 39.0% no mga ka K5 ani paalin ba ibang mga banwa nga ra pero target naton number ko PHO 18,000 pang eh, no? Target naton is 52,845. Ayan. Ewa patat katunga. Kung tanawa naton from 52,000 ang naka 18,000 kita, mga masobra 30% pagangman. O nga ni, ginainggan nyo gid kato niya PHO, no? Nga, di kamot ka bagaka sa maginikanan ho matud na hadlok matabi riba pero ako ani arang unga gin papabakunahan ko tangani no maki 5 Ay, kamot ka baga ka, iba matabiro isyo nga to sa mga naunang bakuna nga to. Kaya kinyaktan na nandokot mga hinaslo, matukana ko iba nga to nga officialis ita DOH ta. Rea okay tara, eh para manda sa to nga mainunga, para likaw sa rin yung mga bagatian mga kakipay. Nilanggit ay balikan ta na si Kipay Bromi, speaking ko mga inunga arag sa to nga Department of Education, may dugang ilatag si Kipay Bromi nga detalye, halin kay Sir Hernani Escolar, Public Information Officer na ton, no? Ita DepEd Region 6. K5 Rom, stand by!
5: K5 News FM. K5 News FM. Live report.
15: K5 Rom, sa reports, go ahead.
7: Nagpapagawa ko, tagalay K5 Nerd.
15: Okay, go ahead.
7: Nagpapagawa ko, ta K5 Nerd. Sunday ka ng order, aton ka ng Department of Education, sa may ayan daw, ta ka ng DepEd Order Memorandum, nga kung taliwan ito, natabong ito ng mga intente na to ito pagkumaril, no? Particular na natabong ato sa may plate, eh. Agrayo sa mga kongresundan ni Tatong Karang Department of Education na papaskukong do, rin tayo karang seguridad, no? With the coordination sa ato mismo karon nga mga PNP sa tagsak ka mga lugar iya sa Pilipinas, K5 Nerd. Ang surong ano sa ato karang HP, rin tayo karang Public Information Officer at Region 6 sa ato Department of Education, ang natabong mga karang intente sa may parting nga ito sa Buanga, ay i-revisit sumanda K5 Nerd at kumanyuman ka lang atakawon kung kinangan pagid niya amindahan o pila ka mga profesyon itong memorandum o pag-ukon pagid agud mangin adapted sa runday karang at kinakabu karang insidente nga wagi na pangayua sa aton mismo karon niya mga eskwilahan K5 Nerd. Indugang ko aton karang PIO nga ginkasubugin na ako departamento nga may una mata K5 Nerd nga panibag po matangat kaso ito rin dahil karang instinte sa pagkumaril, sinasabitan karang miskilahan K5 Nerd. Kamatian ka, ro aton nga pag-ibag-angot kay PIO Chief, aton karang DepEd, Region 6, kay Mr. Hernani Escolar K5 Nerd.
13: During this time, so, we need the help of everyone. Gusto nga ma-make sure mo natin nga safe ang aton sining nga mga eskwilahan. So, kung may alasang kanay

0: kuya na siya, binuhod ang kuya na siya ng bulig sa atong sininga mga eskwelahan.
1: Okay, second to the last question na lang sir, no? Kay hindi lang mga estudyante ang hatagan sa ginatawag ng mga psychological or psychiatric debriefing para mabalik ang ilang confidence. How about ang atong mga teachers sir? Gabi kayo ang ibang mga gapasulod pa lang sa profession, sa andang servisyo, kay nag-iisip sila nga ano nagkakatabo sa aton nga tatlapan sa atong Department of Education. Sir, anong mahambal sa atong opisina sir?
0: Actually, yung makapaka-provide na dito no, sa ang itatawag sa psychological intervention sa mga personal na kung nangyayaran na yan sa bayan ni Sam Nadat. But nevertheless, no, every time na may matabong ay mga incidents sa aton, kung anyone who needs such, you know, ginatagan nila naton sa bayan ni Sam Department of Education, may be the learner involved, mga classmates niya, mga teachers nila, ginagaan nila itong psychological per se. Okay, kaya makaprovide na dito kita yung service for our personal stakeholder siya sa bayan siya ng DepEd. But kung wala pa yung plan na hire sa DepEd, maybe siguro mas ma-technical kita tara kasi hindi pa sila hired, no? Wala pa sila yan sa hindi pa sila plantilyado sa bayan siya ng Department of Education. But nevertheless, no, in-assurement niya natin sila, no, sa mga applicants na may. Kasi safe pa nga ito sa iyo sila. We are doing everything na to make sure na safe ang atong sila yung mga facilities.
1: Okay. Sir, minsay lang po sa atong mga kabataan, sa atong mga ginikanan kag mga teachers nga nagapamati, particular subong dili sa amon sa probinsya sang Aklan.
0: Oh, kita na sa DepEd, no, through the leadership of our regional director, si Sigrid, but we want to make sure na maging safe ang tanan. That's why we are doing everything, no, to, you know, ensure that the implementation of DepEd Order number 6, especially on making our schools safe, no, gina-implement na nato dili sa may Region 6. So, hindi ako sa atong sining regional team, we want to call on mano the help sa atong sining mga community, especially sa atong sining mga parents. Nga, pwede kita yan sa DepEd, no, we can do so much sa atong sining sa allowable, no, sa atong sa bayan sinisang DepEd. But the ultimate responsibility kita, no, sa pag-check sa ila sa mga kabataan, it's yan nagigila sa atong sining mga ginikanan. That's why we call on our parents, no, to check ang bag sa mga kabataan nila, kung kasi may mga unod din na siya na hindi dapat yara-dara, or i-monitor mo nung ilas mga social media activities, kaya they can check the cell phones, no, sa ilas mga kabataan. Kita yan sa DepEd, makaregulate lang kita sa usage sa cell phone during class hours, but beyond that, no, hindi na natin na siya makakontrol. But the parents really has the ultimate media responsibility to monitor and check, no, sa ilasining ng mga kabataan. So, we know na ito nila tanan, but sila nga ma-insure na ito nung mamangin safe ang atong sining nga mga eskwelahan.
1: Okay, sa damo nga salamat kag more power git sa aton nga regional office ng Department of Education.
0: Maraming salamat kag mayong agad na.
2: Okay. So, K-5 na, no, sa bilog sa mga gusto nga tawat na emphasis ko aton karang Department of Education. Do ato nga mga kinikanan na may bahaw kita nga pa-certified partner nga bago mag-add to sa eskwelahan dato nga mga ino nga tika ninyo rin yung mga bag or ang mga daya kung ano rin yung partner.
3: Oh, ay, tama, talon.
2: May mga soldier nga parel, may mga kotilyo kung ano. Mahamaw ko nga ni partner sa akong experience sa akong nga preschool pa yung araw yung elementary ay rumagunting nga ni partner nga mga matagom sa ginagamit ano, sa paparin mo ay ginabit-bit ano, ginadat sa eskwelahan. Although ginagamit sa karon nga mga project galing. Pero ang nang teacher, may patangari sa mga teacher ng kipetra, may uptick pa ta, aganda nga pag-inspection ba ako ng teacher na kita, na may mga ito dyan, ito galing na gadar at gunting ano mamatayom. Pero allow tabi ka na karoon, pero yung gunting at angaroon nga matagong ba si kipetra?
3: Pag-plastic nga, may plastic nga ako naman to?
2: Oo, may importante mo lang ako na makagunting kahit sa papel ay, so yung gumpis kita sa mga teacher ay may rin sa bilog sa mga faktor nga may deterrence sa mga teacher. Pero sa part ko atong ginikanan, inuman-uman ko ato nga DepEd nga pinasabong aras may parte nga rais sa Buanga nga wang sa situasi ko anak karang pinikanan kung anong rusod ko anang gamit ko anang mga pag-tipad na dapat rin may anaw sa nga Yuta 19M nga to nga sa machine gun pag-tipad na nga gita ya ang garoon ta natapo para nasabitan garoon nga incident.
3: Pero may saya agad-abi ka raman ay dugan owner git aran kay Pebrom
2: sambilong pag-tipad na
3: o dahil ko na rao sa Tacloban ag sa Buanga nga ra kung may proper care kararo tag-iyat baril like atong tag-iyat ko na sa Tacloban is police no guman ko na ro nga ato dai mati sa Bureau of Customs man isang bilog ay armado ra may ana ita government nga service firearms nga issued ka nagsambilog nga bitbit nga to.

0: is anamat ang personal. So, dapat karon ay ako gagri ako nga dapat ro mga unga tangara nato. Halimbawa ikaw man halimbawa example nato no. Gan owner ka ako man gan owner. Hay dapat dili tay mo ipakita sing unga kon sin mo ginabutang. Ay budlay kon magka ideya sa nakipay bro.
1: Oo, ang interesado gid sa nakipay na ro mga unga karon pagkabot sa pasa parel
0: direktoryahan. Do yun pa.
1: Ay abi tanan day ay hampang-hampangay taron nga buitan-buita nagapan ay
0: tuloy. Hey, wa sa nat paghibago abi karon.
1: Oo, wa karon. Tapos sa dapat ay nakakuan na nakapak sa certified dirt at kung kailangan isuot mo sa mga sudlan karon dapat hindi maabrian. At isi parang kita ni Moro, mga magkasin nga rin, hindi ka maghalo mo sa...
0: Nan, kung halimbawa, makita ko nga, sample pagid na ton, nga, ay harit arong parador, sige yung butang ni tatay man o ni nanay na armas, pagbukad na rito, hay body yang ita armas no makita, batro magazine, agrobala, dapat na kasi para, kung wai mo't idea, gidhay, hindi man siguro mong tigo gid kung halimbawa kung mga unha pagid nga nga di ba matuod magasin butang mot bala pero may proper man karon nga pagbutang kay Pebrom di ba nga apply mo gid it persay kun di ka kantigo kon nga pilil ni sik man lang imoron do bala nga ron kun butangan mo di ba
1: tama tapang kipat at least ko rin kaso gid man lang ay aboy ta nagi pagupok kun ni trigger kun buwa patat bala hayo set sanda at
0: least di ba
1: pero magasin nga may balak kay Pebrom so dili pa makarutan awon ang diyan na kita na gato magin gitangutan na irapa din kalibo ng Ronald Bert may offer ka to si Isberry Mar nga kutangan ng mga junior police ay sunokan na ay welcome at aron ko ng tripad na kung nakabulig pero right na abe siyempre bina pag-asa pa ron agila tanaw pa pa atong department application kung din ba tamag ang agit ba na i-apply sa nga mga eskwilahan
0: e ba si kon masimi mo violate yung man nga kinamatarong nanda ko
1: oh taro na siyempre medyo marsalo nagawa sa eskwilahan kon magkare-hare ro mga
0: ay sa gaman kon ano nanda ka protektado ro kuan ro mga inunga
1: sorry pero tanawon kay five night kon matunod man pero bukod man negatibo sa part ko aton kon para sa kamayran ag ma-resolve ro to day nga ra nga kinatabog ya kon five night sa aton nga mga kilala nga bigit pagabot sa nanday nga ra nga pagdaya nga ra it mga armas ag baril ko aton mismo karon ng mga estudyante ang K-5 na ito. So, yung K-5 na ito, yung karang report, angon sa nanday karang sa kihapon, nagatawag si Tapia, ang katubo, ratong department of education sa kabukusan, bangon doon ang taging expectar ang haro yuman, may una uman kihapon K-5 na, nga, nanday karang intente nga ra, ito nanday karon nga, ito sa wilahan particular, yes, ato sa Pilipinas sa K-5
0: na. Pero, unga nga ito, nga nag-bomb threat nga ito, nga minor, kat responsable sa po, kay paalin yun ito, naging, hindi pwede pakulong to eh.
1: Gin-release sa K-5 na.
0: Gin-release?
1: Ay, gin-release sabi 16 years old. Pero kung siguro to, kung in kaso siguro gitron nga wapat disposition, basta gin-release at least sa Buridi. Ay, siguro pati sa discernment yung natabo K-5 na.
0: Ay, paaling kat sa bilog na to, tag may edad-edad.
1: Yeah, pataya, pata K-5 na. Bali, ikon tara, i-remit at siguro lang sa BGMP o ERC ay why mo kapiansan is ₱70,000.
0: Ay, nagdaba ko to sa pilang libo lang.
1: Ay dismila iwa wa nakaapot sa pano wa nakaapot sa period nga imo ay makapensa na lumagpas ta
0: lumagpas imaway nag-abigin na si kaso na bikunot una ra indigency nga to maron nga from 70,000 plus nag dismilang gid ro anang piyansa bahay nagnaba galing wa gapot kwarta gid ang agang
1: oh ang agang nayampasan imo nabuta imo itan yang period nga makapiansa that's when yun naman makawal na presente so depende ra kay Five Nard kung tawat palimag-uman karang oras at timpo otherwise ay sa kulungan ano mo mag-minti na mag-sustain ko anak karon nga asal yung naging ubra si Five Nard
0: ay no? Kita mo ron nag-awat ka na ay kunta gabaligat imot ice cream na kung ano-ano kunta may bulig naman kisa ng asawag unga ay nakulong tayo masaro yun yang nga sinana ko no pa daw abi na na trip-trip lang ay di haron. Di, kulong ka, remit ka, abi mo, buko, hangag-hangag ang rubam joke na ginatawag.
1: At least, kita it's not may ihimplo yun yung mga nag-obra sa bahay. Dahil mo, doon ha, din si Paya, katakpan, itapun ka ng kredyan nga pagkakasuhan.
0: Eh, abi nanda siguro, ay, wa, manmanat may nadakpan, gid. Oh, sige, bam, treat pagid ka mo, tanawon ta kundi ka mo ma-identify.
1: So base sa bilog ng Taki 5 Nerd nga what magkakwan ka rahon siguro it magkauman-uman ka at mga ramakarang ra bangod nga masyadon ka pan comprehensive og magtik lato yung mga taga original
0: Raku.
1: Time crime
0: Rako
1: Taki 5 Nerd
0: yes.
1: Bukot basta-basta yun kaya to dahil kung what at matunit na dakpan at identify sa iba sa mga tao naga inakakarak si Fred Card niya, wakas mga puso, so ginaugura ka itong pin picker, hindi mo sa'yo makilaya. O haroon yun, di ba? Haroon yung resulta.
0: Ina-challenge nyo ro PNP. O, eh, may maton, may rako sa Capiz yun, sa Rojas. Ti
1: may iya man agya sa actually plano mga nakipet nang butangan yung sa aton nga mga kumbaga sa aton nga mga probinsya ay gisa kalibo ginawis sa tagira pa aton karang mga otoridad nga mabutangan man kita iya
0: dapat yang
1: madali agi si Pednard pagtukulog mo kunya mga adit kara sa mga bangtret abo pangarang nga nagapangluko nga online
0: kita mga scam nga through online
1: mga scam ron din duwa pa tamahaus marisulbar
0: mga karon paro majuwa kita at pinabatian kita nga na identify ro nang loko nga to nga gimbuon na ro GCash nga to at mga 30,000 50,000 nga to na may ni report karon
1: may na may sambilog ya kay tatay ito nga party it makato kaso lang ay medyo nakapyansat ayan to
0: na identify ti mao
1: identify imao tapos din sirgan pang nito sa Sir Suarez sa nang bayo negative do parel medyo kan nabi ko to na medyo may kontoy may abo haloko ka to iya sa ato sa probinsya Taklan pero nakagawa tangani ay hindi nakapyansa kay mag na regular filing ang bigator kaso ato ato nga abo nga kanto incident iya sa mga reserve iya ato nga nga si IDG ato pa si Pipe Nard ako kapatian for the rest nga kinatabo nga pangloko medyo tatakopatabatian nga may hapasakaan series mga kaso regarding sa mga scam nga ron si Pipe Nard tapos isang bilang piso sa una ron sa mga GCash karang mostly, abo ka to ay ang kilaya ng atin pa si Bernard, almost mga dato 30, 20 mil doon ang abuo sa GCash, huwag ito sa mga karagi hapon. Yung kaso yun, nakapal sa kalibutin, pero wala kaso, wala, yato ka na si Pre, rako mo lang di hapon karon dumaka-identify. At saka ba abo nga kaso si Bernard, ang sino kasi abi nga special animals manangatawan kay Kitis, priority abi si Bernard, kaya bisigahan, ay pasuhod ba karang do, panabi ka, listahan na bukod niya Aklan, abot ng pan, abot ng probinsya. That's why importante kita dapat mainag kita kitang sarili. Iya sa probinsya sa Aklan. Nagawin nga nga, matutukan, mataro problema. Iya sa aton sa probinsya sa Aklan, si Bernard.
0: Sige.
1: Kaya tumanda ka report, Nard. Karang day karang aton nga rang sa halin sa aton karang Department of Education. With the T5 Resident Torino, T5 Jimmy Doro, tapos si T5 Romy Cahilig. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Kalibo, T5 News FM.
2: K5 News FM. K5 News FM. Live report.
0: Thank you so much sa reports ni K5 bro. May kahilig ang dinyo balita. Tod gaton, like ka ng extend the food supplement for men. Eh. Parang nga kampiyon dong performance ninyo mga mister sa inyong partner. Mag-inom ita extend the food supplement for men. Na may makarot at glabuhos kang kilagang nagpapaskog it libido sa imong ngawas. Parang dapat what problema agwa tuntat-tuntat labing-labing sa inyong mga partner. Extend food supplement for men. Ah. Yeah! Baton yung mga drivers nga nagpamati. No? Na ibagit naman ni K5 na do epektot extend ho tumakon doon madya si pang kabayo to man ay matinimbanan ka tingmako garon kon naka-extend the food supplement for men ka kanang mga amigo naton una nga daw may problema sa labing-labing sa nang mga partner haragondo para kinyo para nga may balik rin yung persa oh mag-extend food supplement for men na. Ang siyempre, DTX Beauty Soap from pampagwapog, pampagwapa nga sabon eh. Pampabata nga sabon ay ma-prevent rong early signs of skin aging. Pag nag-DTX Beauty Soap ka mo, ag siyempre, mayroong mga pimples na ginaproblemahan ka ton nga mga teenager, ma-prevent hindi mag-abo. Pag ka mo nagagamit DTX Beauty Soap with Ampalaya Leaves, Guava Leaves, ag Papaya Extract na nagpakinis, ito ton ka rin nga kutis. Mag-DTX Beauty Soap na. Agra na nga partner by siyempre rong Klinika Dio Fresh D Roll-On eh. Rong roll-on nga makapaputi kato niya kilikili. 48 hours yung mahumot kita. O mga K5, puti yung kilikili. Humot ka pa, nganisiin ka, mag-Klinika Dio Fresh D Roll-On nga. Wala ga iwan it stains ato nga yambong. May mga uniform ko muna kapin sa mga estudyante, trabahante. Nga bagong tahi, bagong buoy ninyo. No? Eh, sayang man na K5 na. Eh, kung gumamit man ako't ibang roll-on nga na, nag-iwan it stain. Hay bulok man nga roll-on yung ginagamit. Harat roll-on nga, natural roll-on. Klinika Dio Fresh Dio Roll-On na. Tanan nga produkto nga nag-suplemento na bakay sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center na nahamtang sa Refendors Building Osmeña Avenue Calibo, Aklan, Baratogon. Ag-epektibo pa. Ay magbisita sa Klinika de Alternativo bakon ng mga suplemento ag-avail nyo libre nga check-up with Dr. Robert Empinado. Sunday to Friday 8 a.m. to 5 p.m. bukas ron imaw nga mag-cater para kinyo. No? Check-up ka mo sa mga private clinic una mamahal mga tig 1-5-2,000 masyado mo nga mahal para kinyo nga pamasahi pa. Una, pag abot nyo sa may Capitol, maton Sindo Refenders Building, ituro kamot mga naging sakyan yung tricycle driver. Pag panaog nyo, no, pa-check up ko mo, pila ka muna, ay madali malaman do pila ka, hindi man gid ganun kahaba, no? I-check ka mo ni Doc Robert and then what bayad libre. Instead bayad sa Dr. Do Quarta, baka nyo nalat suplemento, no? Nakonsumo nyo pa, nagamit nyo pa, nagmayad pa kamo sa inbatsag nyo nga bagatian. And again, bisita sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Yonar Viray, Foro, Telos, Pueblos.
0: Kapot at oras, makarang adlaw, itraya karang Webes. Belated gali happy birthday kay Adib, no? Kay Jeb Sian Floyd. Buena Vista nga naga celebrate ka ng birthday kahapon nga dlaw.
3: Happy
0: birthday ba halipat ako eh nang chat si Papa na nogon man ro pabo nga ra gin patay man na ni lolo na ay kabubahaw ta paman malaga wa kating man riya magadto. Sige makon next time lang. Sang inaanak gali makon ako ma birthdayhan.
3: Belated
0: happy birthday kay Toto Jeb no ay ara kita kon nga amigo nga guman kon ay kwan nga ra mahipos ta ra bimaw eh. Happy birthday gali kana.
3: Happy birthday.
0: Well, ya pot at oras magkarang Webes agino na sa 11 Mbps. Roma naton maabot matalakay nga maging pang headlines nga mga balita mga K5. Inyong anchor man K5 Yunan Viray para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko galingawan sa Kalibo. K5 News FM.
2: This is K5 News FM, your official news and music station. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gina ni bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagonya kon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mamakal, sumang
5: butika. What makes D3 Bio extra virgin coconut oil produce more collagen in the body? Number one, D3 Bio, because of its extra virgin coconut oil, will increase zinc absorption in the gut. Mm-hmm. Zinc is one of the raw material in producing collagen, no? And of course, ano pagiginoo brand ni D3 Bio? It improves because may vitamin D3 siya na may ang pag-absorb sa ginatawag nga calcium sa lawas. Mm. Kung tam-an kadamo free calcium sa imo blood, collagen production is affected. That's why ang calcium dapat sa bone lang, no? Hindi siya dapat ara sa galibot-libot sa atong lawas. That's why calcium should be deposited in the bone, and D3 Bio helps you that because D3 Bio does not only improves the absorption of fat soluble vitamins, it also increase the absorption of micro and macronutrients in our body, including zinc and calcium, which are both picto sa collagen production.
6: Aside sa collagen production, sir boy, pwede mo magamit topical ang kuana D3 Bio. Kaya nga man kis ang pilas hindi basta-basta mag-ayo tungod sa kagaw bala nga hindi gid mo maano basta-basta mapatay sir boy sa guwa.
5: Exactly.
6: Kung imo ipatuluan sang D3 Bio ay mga pilas, dasig mapatay. Either ang kabangdanan sina sa pilas mo mga kagaw or special ang punjay, grabe dugay-dugay gid mag-ayo.
7: Fungus.
2: D3 Bio.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Bayan ang paninisis ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
5: Your tissues will only repair itself once na patuan na ang infection. Meaning to say, tapuson anay sang lawas ang kontra sa infection.
6: Kag-amo pagkayo
5: niya. Ano pagkayo niya?
6: Niya.
5: Hindi siya kaobladungan, no? Kung hindi na magkugan na siya po, may na sa sulod.
6: Tsunami ang himoon, sir boy. May inumgid siya, D3 Bio.
5: Kampiyon.
6: Tapos, patuluan pagin niya ang sa guwa. Kagana ka namin, sir boy, once si ka inom D3 Bio, siyempre, ginabos niya ang production sa collagen.
5: Mm-hmm.
6: So hindi ka dali ya magtigulang eh.
5: Correct.
6: Oh. So tapos ang absorption sa calcium nami.
5: Nami.
6: Kaya siyempre nag-combine na mo.
5: Combine na.
6: Oh. Ang BCO kag D3 makompleto ang calcium absorption. Nami ang imong mga tulan, tubo ang imong collagen, ang cartilage mo, nami ang production, wala arthritis.
5: So pagpatulo mo sang extra virgin coconut oil nga din sa D3 Bio sa imong pilas, ano matabo? May ala kanadaan
6: inside and out, sir boy.
5: Inside and out.
6: May D3 Bio nga gaupod sa dugo, pagkanto sa pilas mo makumbat infection. May ara pagid ka sa guwa.
5: May external effect pagid.
6: Ang imo mo nga mga wounds is gangrene because of diabetes, makorek magyapo na. Kaya ginom ka ditribayo kung ina nga mga pilas is caused by diabetes.
5: Diabetes, no? Mm. So that is the effect of ditribayo regarding wound healing. Ang ditribayo, hindi lang para sa sulod sa lawas. You could use it topically. Kwa ka gunting, kwa ka sang dagom, tos lukon mo gamay, apply it in your wounds, no? Para dali mag-ayo. Cause extra virgin coconut oil for many years and for many centuries has been used by traditional medicine in treating wounds. Gadali pa, hindi pa ma-impactar because of the antibacterial and antiviral and antifungal ability of MCT. So, medium chain triglycerides nga ara sa D3Bio, nga ara sa extra virgin coconut oil.
6: Sobra ka, sir, boys. Ang nadiskubrehan ko ang suplemento ng D3Bio, naghatag sa akong kumpiyansa or trust. Hindi ka mahadlok sa mga viral infection. Kung ako lang pagustuhan, sir boy, hindi na ako magmas-mas. Ah?
5: No.
6: Siyempre kung may kumpiyansa ka na, ngayon, maagayin nung kaditribayo mo nga kaya nga i-fight sa kagaw. Kaso kaya yung gobyerno na to nagtudlo nga mag-mas.
7: Yan, here na lang. Na
6: to, no? Oh, so here balay? Wala na mas. Ah. Sa mga kagrupo, wala na. Kikita yung kapati nga amo na ka-importante ang ditribayo sa aton kabuhi. Basta importante, sir boy, pag may hilanat, may sugod ng ubo, may sugod ng sipon,
5: ditribayo mo na.
6: Every 4 hours, ditribayo mo na.
5: Ditribayo na.
9: Ditribayo! Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang ditribayo ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
10: Ditribayo! Ang D3! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Ditribayo!

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Matatags mga buti ka.
2: This is K5. K5 News FM. Your official news and music station.
3: 7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sangay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita kampiyon sa musika kampiyon sa drama kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City 101.5 K5 News FM championing the lives of the Filipino.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
5: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
6: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragya po ng pain.
7: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
8: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
6: Hindi lang gini-carot.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
6: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, kalingin dayon ang akong ulos.
5: Salang solusyon. Hindi magkaon balot.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
5: Kasi hindi ko na babalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
4: Maitukar ka pa.
5: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga mitochondrial disease? Upunta sa naka-discussion ng aton CEO, Dr. Ramil Oy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
9: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Subong istoryahan ta kung paano makadamage o nagakadamage ang mitochondria kag ano nga mga balatian ang mahatag sini sa imo. Nga bala nagakadamage ang mitochondria, Dr. Ramil?
9: Sa kabilugan nga human genome, Sir GP, ang DNA nga yara sa sulod sa mitochondria, amo ang pinakasusceptible sa gitawag damage. Kag once nga ang mitochondria ang wala nagatrabaho sang insakto sa pagkadamo nga klase nga balatian ang posible nga magtuhaw sa lawas mo, all because of malfunctioning of mitochondria. Amo na nga dapat inom gigka DTX 500, inom ka MITC, bisan paano ining duha, Sir GP, ang makabuli gid sang dako sa pagtapna sang anuman nga mga damage nga mahimo sang oxidative stress or ining mga tok-tok sa aton lawas sa mga organelle sang cellula.
6: Ano dok ang rason why prone sa damage ang DNA sang mitochondria kung ikumpara sa iban nga mga cells?
9: Ang sabat, Sir GP, free radicals. During ATP synthesis or paghimos ang energy paagi sa pag-metabolize ang glucose ug oxygen sa mitochondria, free radicals ang mangin byproduct. In other words, Sir GP, ang free radicals sa aton lawas ang halin mismo sa mitochondria ngayara sa sulod sang aton nga selula. Isa pa karason, Sir GP, amo nga ang mitochondria ang wala sang gitawag protective mechanism. That's why importante nga tagaan ta ini halin sa aton nga ginakaon nga utan, kinahanglan kaon ta prutas, kay syempre inom ta sang gitawag antioxidant nga suplemento. Hindi lang antioxidant, super antioxidant. Amo ang DTX 500 kombinasyon sa MITC kag pure sibangod bugana ini sang gitawag nila nga antioxidants.
6: Ano ang mga symptoms, Doc, nga mabatyagan angot sa mitochondrial disease?
9: Usually pagpangluya, kisa, problema sa mata,
6: ay damo na,
9: pamatinan, mga gastrointestinal problems, neurological problems, kaangay sang gitawag dementia kag madamo pa, Sir GP, bisan gani ang Parkinson kag Alzheimer's disease are all related sa gitawag mitochondrial disease, including na ang pagkabuang sa tao.
6: Ay, do mga balatian na doksang mga tigula nga tao, wow.
9: Correct, Sir GP. Permita na gina balik-balik discuss nga ang free radicals kag oxidative atong stress ang mga gapatigulang sa atong selula kag naga-damage. Siyempre, ang damage ang nagasugod sa gitwag mitochondria kag DNA. Mm. Pareho ba lang, Sir GP, ang salakyan? Kung guba ng makina, siyempre, guba na. Pero kisa una pa kayong guba ang ano?
6: Ang lawas.
9: So, paano ginahalungan ang salakyan? Siyempre, permeation sa oil. Ang muna himo mo, Sir GP, permeation sa oil. Ginatagungan sa kampiyon niya klase sa fuel. Siyempre, sa lawas ta, dapat ginatagungan ta sa nami nga pagkaon. Kag regular nga pag-inom, sining DTX 500 kag Mighty C or Pure C, kay sila ang mga nag-aamlik sa aton mitochondria bilang makina sang aton mga selula.
6: May madamo man nga mga studies, Dr. Ramil, nga nag-relate sang reactive oxygen species o ning ROS sa mitochondrial dysfunction nga nagiresulta sa aging.
9: May ginatawag, Sir GP, nga mitochondrial free radical theory of aging. Nga ang byproducts ang energy production sa mitochondria amo ang free radicals ang nagaguba sa DNA, fats kag protein molecules. Ang lain pa, kung guba ng mitochondria, mas nagadamo ang ginaproduce ni nga latak or gitag nila ROS. No? Pareho balas ang salakyan? Kung guba ng piston kag cylinder head, nagaitom kag nagadamo na ang ginabuga nga aso. Balaan mo na, areho, guba na ningan piston, piston ring ni, wala na ni. No? So dapat, overhaul gid permi ang makina. Detox tagid permi ang aton lawas paagi sa pag-inom sang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Lain niya kung adlaw-adlaw kaga detox, Sir GP.
6: Daw mintinado nga sa lakyan, no?
9: Yes. So, ang diabetes, Sir GP, bangod sa pagaguba sa pancreas nga wala na nga nagaproduce ang insulin, mitochondrial dysfunction man ang rason. So gani, hindi magulat nga magbalati anon ka. Adlaw-adlaw agin inom ang DTX 500 Mighty C kag Pure C.
3: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis DTX 500! DTX 500!
0: Itumasyon sa barangay po. Anong ginabatsag mo sa ako? Gapangalay sa kong tudlo sa mga kamotin ang kurap-kurap sa akong mga mata.
1: Tumangkog. DTX 500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
0: 3 times.
1: Kamustang alay sa kamot?
0: Wala na. Tryigig ka mo sa DTX 500.
3: DTX 500. Informasyon sa ikayong lawan.
6: Madamo pa nga mga benepisyo nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga problema sa reproductive organ sa mga babayi, amo ni ang pagtubo sa mayoma. Ang mayoma ang isa ka-abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod o sa palibot sang uterus. Good thing, ini ang non-cancerous tumors. Kag suno sa Office on Women's Health, 20-80% sa mga babayi ang makadevelop sang fibroids or myoma. Inom gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Protektado sini ang imo tanan nga mga cells, hindi lamang cells sang reproductive organs, kundi tanan nga cells sang imo kalawasan, halin sa punuan sang imo buhok, pakadto sa pinakapunta sang imo kamalagko sa tiil, gani inom gid Mighty C or the or Pure C kag DTX 500 kag adlaw.
9: So ang problema sa fibroids or mayuma, usually wala sang symptoms. Matingala ka na lang nga gadako imo tiyan, abi mo gabusong. May ara gani nga ang mayuma ga prolapse sa vaginal canal or kinatawsang babae, Sir GP. Tingala kang gasakit kung mag-contact ka mo ni mister. Kay gali, pagpa-check up, dako na ang ano, mayuma. Bisan, hindi cancer ang mayuma, pero iniya makakos ang itwag mga significant health issues ka nga isang itwag ureteral obstruction. Kung kaisa, pwede ka mapatay man eh. Damo lang, no? Pinakadako gid nga factor sa pagdevelop sa mayuma is ang oxidative stress. Ang sobra-sobra nga level sa free radical. So, mga kababayanan, hindi magsige pa tama kaon mga tamis, kag mga mantikaon, no? Mga added sugar, likawa na. Kag yung ibanda yung hormonal imbalances, gaka-apekto. Like sa mga kautura na to nga damo lang mga ginakaon. Ang iniga trigger sa pagpurba sa mga tumors. Gani, ginabalik-balik ko gid. Inom kita DTX 500, inom tamay ito sa adlaw. Kung gusto ka nga, ikaw nga babae, hindi kaya magmayuma. Ikaw nga mister, nga may care ka sa imo ano,
6: baklan
9: sa imo nga baklan mo ya DTX. Amang,
6: hindi chocolate.
9: Misis, inom ka DTX 500 kag Mighty C. Para layo sa mayuma, layo sa tumor. Amo na tani, no? Kaya ang DTX 500, nabalaan na to nga, isa ka super antioxidant nga, mayara siya anti-carcinogen, anti-mutagen, kag anti-inflammatory. Tatlo ka mga vital functions nga masalbar mo sang kabuhi mo kung palainom ka adlaw-adlaw sang dito experimented kag mighty sea.
10: So isa sa mga problema sa chan Sir JP nga usually nagaresulta sang operasyon amo ang appendicitis o kung paghubag sang appendix bala. So sunod sa World Health Organization, masubra sa 600,000 no ka mga tawo sa bugos sa kalibutan ang nagapaopera bangod sa acute appendicitis, no? So pagtuon ganya ang kakulang sang antioxidant. Amon ka pagdanan sang paghubag sang aton nga appendix, no? Mo na nga himuwa balang daily supplementation ang DTX 500 kag Mighty C, no? Bangod ini ang makabulig gid sang dako sa pagprevent sang paghubag sang inyong appendix.
11: Correct, Doc Sam, no? Ang according to studies, oxidative stress plays a role in the pathogenesis of appendicitis. Why? Because kung may appendicitis ka, may inflammation ka, it could be viral, bacterial, it be fecal matter blockage of the organ, that will cause oxidation and infection will cause oxidation and basically masunod na ang inflammation. So, kung mahubag ng lining, once the lining of the insides of your appendix becomes inflamed, that would result to appendicitis. Ano ka-importante sang DTX 500? It lowers the oxidation of the tissue sa appendicitis mo. That's why, okay, antioxidant. Antioxidant, kabalo naman ta, nga may anti-inflammatory effects ini. Amunin kakusog sang DTX 500, no? Sa appendicitis niya, kampiyon nga masakit. Kung kamasakit pa siya, hindi ka makulbaan. Kulbaan ka kung why nagamasakit ang appendicitis mo.
9: Naglupok na.
11: Naglupok na. Oh? So dapat, palayo sa appendicitis, mag-DTX 500, mag-Mighty C adlaw-adlaw.
9: Namigid kung adlaw-adlaw ka DTX 500 yung Mighty C, Sir Boy. Nagasakay ka lang sa tanki or armored car.
11: O kampiyon.
9: Protektado kaya, bisan ano nga balatiyan. Kung adlaw-adlaw kagainom DTX 500 kag Mighty C, pwede kaya makaplano kung ano himuon mo mag 100 ang edad mo. Lo? Kaya sigurado mabuhi kaya saan ito ang malawig. Nga wala saan may ginabatsyag. Ina kun, naga DTX 500, Mighty C or Pure C ka kada adlaw. Pero kung wala, tapos wala kapagid ka kaunutan, perte pa ang bisyo, sa isinta ka pa lang, the 100 na yatsura mo. Kay dasig magpatigulang sa lawas, kagtsura ang kulang sa antioxidant. Kung lang taon ka, sa tsura lang, natigulang, pero ang edad bata pa. Ti, manginhubin ta, kung adlaw-adlaw ta, no? Mag-DTX 500, mag-Mighty C. Inablang, sir boy, 100 ka, ako 90. Ti, galicture pa ta, di ba sa isil?
10: Correct.
9: No? Nami ya. DTX 500, Mighty C, kag-Pure C.
3: DTX 500, ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi ka magkabalaka, mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit kag free radicals. Likawang ang baratia, mag-DTX 500 ka. DTX 500, DTX 500.
12: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
13: Yung mga blood sugar test,
12: ilan itong score ganit?
13: 470.
12: Nagtiko 2, sa gabi, 2, sa
13: alat. Ilan na lang yung mga blood sugar?
12: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven.
3: DTX 500, Mighty C, alkaline ng vitamin C.
14: Ako galing si Ariel, nagtantot sila ito sa nagligad, sakit siya katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sa Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 adlaw, wala ang sakit sa ako, tutong na alamat sa Mighty C.
3: Mighty C, mapalit sa mga butika.
15: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, Fronting Quezano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kinid San LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sa Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
3: Informasyon sa ikayong lawas.
16: Sir Boy, anong may sa mga mabaho nga lawas kag ilok?
11: Kung gulpi lang, nagtigulang ang tupad mo, base hindi siya. Base sa baho sang ilok mo. Maligo ka adlaw-adlaw.
9: Gamit ka sang DTX 500 beauty soap.
10: Oy, DTX 500 beauty soap.
16: Kinimpasize ka dyang beauty, doon. beauty.
10: Mampabeauty.
9: Gindugangan ang ingredients.
16: Oh. Ibang ingredients. Nga beauty. Kaya kakulang. Mm.
11: Kung dito, lang, no?
16: Kung natinloan mayo ang imo skin, mm. Kung na-detoxify
9: kung mayo skin, na beauty yan.
16: Beauty.
9: DTX 500 Beauty Soap. Amo na natong bago ang gamiton. In-upgrade. Ang nanligan niya habon niya gina-endorse naton. Kaya siyempre, Sir Boy, pirmi na ito na ginabalik-balik. Nga adlaw-adlaw gamiton ang gitawag.
16: Klinika Dio Fresh.
9: Para Priska. Adlaw-adlaw ang ilok.
16: Oha. Mm-hmm. Fresh na fresh ka for 48 hours mm-hmm. kaya BCO kaya taknaon ang mikrobyo nga gapabaho si mong ilok. That's why ang hindi ka Dio Fresh.
9: Hindi ka mahuya ang gapabaho ka ilok.
16: And of course, kung aga, kung mga pika man lang, ipatasigon mong imo metabolismo, magkape ka na nga nami sa lawas mo. Hindi lang nami, kampiyon kay ang imo kape, DTX Coffee Mix, ang kape nga puno antioxidant nga gapahubin sa imo silula. Abang gapainit ka sa imo lawas, ang silula mo ginahugasan, ha? Gina-refresh sa DTX Coffee Mix.
9: Mm. Pero, kung damo ka kwarta nga ma-coffee mix ka man, ito kaya na sa DTX Premium, Sir Boy, eh? Kaya nga, sa DTX Premium, ang iya sugar, stevia. So, namin eh, sa may mga degenerative stage, may mga diabetes, may mga cancer, kag-iban pang balitan nga gusto magkapi, DTX Premium, stevia ang kwan mo.
11: Stevia sweetener.
9: Oh, the healthiest coffee in the world.
16: Oh, kambag. Oo nga, ah. Kidua ang antioxidant, may ergotionin nga din sa gano mushroom, may DSE nga din sa DTX 500. Sa mga palapulaw da, mga gobra sa call center, gusto niyo mag-fresh pa kamo pag mata niyo, pagtapos niyo sa inyo chef, mag-DTX Premium Coffee kamo, tilawin niyo.
9: Ang mga nahadlo kalamay, DTX Premium, Sir Boy.
16: Oh, correct, no? Pero kung gusto niyo kompleto ang package niyo kontra kontra free radicals, may pangontra ka sa virus kag bacteria, pugay sa duha ka klinika D3 Bio ang imo DTX Premium Coffee para kampiyon protektado ka na sa duha nga kontra sang sinila free radicals kag virus at bacteria and even fungi.
9: Sa mga nabudlayan magtulon ka no D3 Bio ah. Butang mo sa no sa kape mo. Kung gusto ka hindi kaya magtulon kapsula sang DTX 500, butang mo sa DTX Premium.
16: Butang.
9: Sigurado, inom na nimo bastante nami panguan ang imong mga batsagon. So, wala na sang iban nga kape, nga healthiest coffee, DTX Premium and DTX Coffee Mix.
16: Kung may bago kita nga bon, gin pa nami, pag ginamon ang amon nga oil.
9: Bantayan ang bago nga mag-abot, DTX 500 Liniment. Nga, amon na to isla na ang amon isa ka Blood News kay ginakopya mo. Ginalibod. So, isla na na mo, DTX 500 Liniment. Bantayan nyo ha kay
10: grade nga Liniment.
9: So, sa mga soki naton, bailo na kita sa ang bago nga Balad News. Ang Balad News nga nami. Kag, siyempre, ang ginhambal ni engineer, hindi paglipatan ang pag-inom sa Extend Food Supplement.
16: Iba ang ligaya kung naka-extend ka. Healthy circulation.
11: Healthy circulation. Kaya ang extend, may maka, kagkrabuwas ka.
16: Ining mga Peruvian herbs, kaya padalasigon ang imo blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa mga nutrients, minerals, and vitamins, and oxygen, of course. Nami man ang paghimos sa mga byproducts ng mga basura like carbon dioxide, ngalin si Mosilila. That's why ang imo body feeling young.
9: Ang ginasuyaan nga manoy, hindi na napagsuyaan.
16: Ginakadlokan na. Ha? Ginakadlokan o ginapangita.
9: Kasabat na. Ginapangita kag ginapangita na.
16: Ginapangita.
9: Budlay nang ginakadlokan.
16: Extend Food Supplement. Oh, kampiyon. No? Monster manoy. Huh? Monster manoy. Oh. Feeling young. Performing young, kasi extend. Ayan,
9: feeling young, performing young.
16: Alright.
9: Wow, grabe.
16: Informasyon sa ikaayong... Ako ka na engineer.
15: Informasyon sa ikaayong lawas.
16: Sige, let's talk about D3 Bio with Sir Boy Salueta sa Talk ni Doc.
15: Talk ni Doc.
16: Thank you, Sir JP. Sa ininga October, nagpagawa datos ang DOH nga medyo nagtaas na naman ang flu sa Pilipinas. Anong cause? It's because it's rainy season. It's normal. Basi nalipatan, no? Nga wala pang COVID, so na, ya, may flu na. No? May flu na. Nang ininga flu ni, gagawa niya per me, no? During rainy seasons. Lalo na kung gatingog-tingog ka mo, hala ka mo sa maskara, may party ka mo, kaya wala na subong restrictions, abi naton okay na. But,
11: pwede ka mo gyapon at takihon sa ginatawag nga ordinary flu virus. Mm. Subong adlaw ton anta, a little review. Paano ka bala putik tahan gini dito'y bayo kung tatangkaso o bosip on kagilanat Dokramil?
9: Mm. Te, dugay na ni nga discussion, sir boy mo.
11: Mm-hmm.
9: Nga kung palainom ka dito'y bayo, tungod sa extra virgin coconut oil, puno sang lauric acid, i-convert sa imong lawas into monolaurin, paagi sa aton nga digestive enzymes.
11: Mm-hmm.
9: Pero may naman ginabalik-balik nga ang D3-bio will turn to monolaurin. Once nga machinsan ni siya monolaurin ang D3-bio, it is a powerful antiviral specialist. Powerful ha? Sa pangapagtuon, sir boy,
11: mm-hmm,
9: kung may presence ang monolaurin ang imo nga cell membrane, hindi katapik ang ano? Ang kagaw. So kung hindi katapik ang kagaw, paano siya makareplicate?
11: Hindi siya kapadamo.
9: Amo na ang isa sa pinakanami, kung pala inom ka, D3-bio, kaya nga, gadamo ang monolaurin sa imong mga selula. So hindi katapik ang kagaw, hindi makadamo. Di may posibilidad kay sa sir boy na makasulod gid ang kagaw.
11: Kung makasulod?
9: Kung makasulod gid man, siguraduhon ni monolaurin nga hindi magmature ang kagaw.
11: Kaya ga.
9: Mm. Halimbabi na ulahis mo no Laurin.
11: Oh, okay, why can't tomat
9: dito? O kayo inalipatan mo yo tobar di tribayo. Ti nakasulod gid siya no si virus. Pagwa ni virus, patay man.
11: Patay ka.
9: So amo na permi na mo balik-balik nga kung gusto ka protektado ang imong lawas against sining mga kagaw, against sa virus, sir boy, every 8 hours inom gid ka di tribayo. Kag ang nakanami sa di tribayo, hindi lang ya virus ha, nga iapat yon tanan nga kagaw, sir boy.
11: Mm-hmm.
9: Ma virus man, ma bacteria man, ma fungi man, ma parasites man, kayang-kaya nga patyon ni D3-bio. Te, biskan may HIV ka pa, adlaw-adlaw lang inom. May promising nga research nga ini dako mabulig sa may mga HIV, mga tibihon, kag anong klase nga kagaw nga ara sa imong lawas.
11: Kung ikaw bisyohan, ano nga tabo nga taas ang oxidative stress mo? So anong katabo kung taas oxidative stress sa lawas? Ganubo ang imusoldado nga glutathione sulod. Ang VCO nga makita mo sa klinika D3-bio, ginapasaka ang glutathione level mo, fighting off oxidative stress. Besides that, it gives your body 5 kinds of antioxidants, no? Namely, picomaric acid, ha? Ginatawag nga SODs.
9: Mm.
11: Ano pag ginatawag na nga mga other kinds of antioxidant nga makita mo sa ginatawag nga klinika D3-bio. Ang namigid sa klinika D3-bio, ginapabakod ang imo atay. Kung bakod ang imo atay, nami ang pag-absorb.
9: Kung bakod imo atay, layo ka mapatay.
11: Layo ka mapatay, kakugarain. Ang atay, amuning hindi kang matawaran nga ubras ang lawas. 500 functions ang ginaubras ni 250, half of that kaya yung ubrahon dungan-dungan. Amo na ka-stress ang imo atay. Ang D3-bio ginapanami ang imo atay. Why? Because ginakuha niya mga extra fats, no? Mga adipose fats na nagapatambok si imo atay. Ginapagwa niya, ginaturn niya energy. Para mapuslan sa lawas, wala lang ginabasura, ginaimo niya pa enerhiya.
9: Mm.
11: So, kung ikaw gusto mo protektahan ang imo lawas, ang imo mga pinalangga, ang mga pamilya, kontra tangkaso o busip on kagilanat, ga-klinika D3-bio ka. Pero, inway mo kakabalo nga amat-amat, gina-repair, gina-pabakod sa klinika D3-bio ang imo lawas from head to foot. Even your heart, even your cardiovascular health benefits from the effect of Clinica D3-bio.
17: D3-bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron at lawa-dlawa, D3-bio ka. Ang NCTs nga makuha sa D3-bio, kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan, nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones, nga nagatuga sa madaming mood. D3-bio, D3-bio.
18: Ako si Rico, sa Karadyo Announcer. Kung kaysa, nakagaduraan na ko sa resistensya, nagaluyaan na ko pamatsyag, isa nga nakabulig sa akon, ano ang D3-bio with the VCO, nadula ang ginabatsyag sa lawas.
17: D3-bio, ang D3-bio. Physio, my D3, my alkaline, nga vitamin C.
19: Ako si Milagro, may ara ko, sir. Intigid ko makakaunt sang sakto, pero may lang kugasuka. Inpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya, tibugit ka tama.
17: My D3, mapalit.
20: sa mga butika.
21: Para sa libreng check-up, bisitahan Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yuno Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sa LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sa Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
6: Dugangan ta sa mga benepisyo nga makuha niyo adlaw-adlaw sa pag-inom sang D3 Bio. Doc?
9: Damo health benefits sa mga ga-practice sang ito ang intermittent fasting. Masiling gani ka intermittent fasting, isa ka duha na lang ka magkaon sa sakadlaw. Number one, ang benepisyo, wala gasto. Masave mo yung mga kwarta.
6: Gusto.
9: Ang isave ni mga kwarta, ibakal mo na D3 Bio. Kaya nga man, during sa intermittent fasting, nami kung may D3 Bio ka. Kaya nga, dako may bulig sa imong lawas, especially sa pag-increase sang ito ang metabolismo. Kag-ga-lose weight ka pa. Gagaan ka. Gagamay buyon mo. Kung ga-practice na ka intermittent fasting with Clinica D3 Bio. Masilingan ni ka intermittent fasting, sulod sa 14 oras, wala ka kaon. Kisa sa sinangadlaw, disayos ka oras, di ka magkaon. Kisa 18 hours gid, wala ka kaon. Paano? Halimbabi, katapusan mo nga panyapon is alas 6, di dito ka na yung magkaon, alas 10 sa aga. That's 18 hours or 16 hours or even 14 hours. Amo nang intermittent fasting. Opdan mo sa gitawag Clinica D3 Bio.
16: Kamuna ka kampiyon sa Clinica D3 Bio, no? Ang bagay nila ang MCTs na makita mo sa D3 Bio, ha, sa Clinica D3 Bio is enough to power you. Ab example, ang kape mo, DTX Premium, gimutangan mo sa duwa ka D3 Bio, ambal sa studies, ha, 6 hours without carbohydrates to 8 hours straight. That's why pwede ka kapamahaw nga DTX Premium lang kagimpugaan mo sa D3 Bio. May isa to ka-quote hindi ko malipatan. If you fast, you're gonna last. Mm-hmm. Ang muna ginahambal nila, fasting is really important.
10: Kapalawig, ha? No? So, ang Clinica D3 Bio, Sir Boy, ang muna nga nagapa-lose weight sa tungod ginamanage ang mga timbang, Sir Boy. No? Kung naka-Clinica D3 Bio kakadadlaw, no? Okay? Ang pagtumar natin sa D3 Bio everyday, no? Makabulig sa aton nga mag-promote sang pag-release sang isinang ginatawag appetite controlling hormones kanga isang leptin kag PYY hormone. So ang leptin hormone, Sir JP, mo ni ang nagakuhit sa aton nga utok was sa busok na o nagakontrol.
9: Dugman ko to, Dok Sam, to lecture na to. Gusto ka nga hindi ka dasi ka mabusog. Butangan mo sa ano, sang
6: binder
9: mo diyan.
16: Ha? Oo, tuwa. Because your sensors lapit sa imo tinaing.
9: Oo. Oh.
16: Kung ilapit ang kay imo tiyan, ang imo abdominal wall, they have these sensors, no? Once ma-reach sa sentinai, uy, busog na ko. That's why, effective na do.
9: Oh. Sa mga gusto nga gamay, gusto ra magamay yung kaano, bakal mo binder, ah.
10: Pare lang ilang naka-binder ka, Sir JP, kung naka-Clinica D3 Bio ka, tumulong din napadamlo niyang leptin.
9: Ay, mo dyan?
6: Hindi ah, para dasig man mabusog ka kung tulog sa iban.
10: Kagining PYY hormone, gali, Sir JP, damo ini sa mga tao nga obese. No? Ining hormone nga PYY. Amo na nga, agud nga, hindi kita mangin na obese, no? Basta obese ka, hypertension, diabetes, kag-cancer, amo na ang balatian nga mangkon mo. So, malikawan na ito ni na, kung naka-Clinica D3 Bio ka kadadlaw.
6: Ang ginastoryahan na mo di about metabolism, ha? Ang conversion sa ginakaon mga food into energy. Kung metabolism ang istoryahan, ay may super organ nga in charge na. Ang ginatawag naton nga thyroid gland. May reason ng address sa kinbutang sa liog naton. Ang hypothyroidism, hyperthyroidism, amu-amula na sa resulta sa imo, magka-problema ka sa imong alawas. And metabolism, if you take D3 Bio sa so may mga busyoda, may mga problema sa thyroid gland, kadlag ko ang liog, try nyo bala D3 Bio. It corrects abnormalities sang imo nga thyroid gland. It promotes thyroid health. Dami ang production sang imo nga hormones from your thyroid gland kung naga D3 Bio ka. Bangod loaded inis ang medium chain triglycerides that regulates and assures your thyroid health, Sir Boy.
16: Champion, Sir JP. Oy, sa mga soltero da, no? Kag sa mga medyo teenagers na, and you have pimple problems, you could use Clinica D3 Bio topically. Kung dugay na gid ang punggod mo nga gabuslo-buslo gid na, why gid na kwa sa mga kiway kagasanto, way kagahabon nga mga healthy, butangis ang Clinica D3 Bio. Number one, it's antibacterial. Kung fungal man ang cause ng acne mo, kaya gyapon. No need to change. Clinica D3 Bio will still help you with your acne problems. Bacterial man, fungal man ang cause na, or even ginatawag pa ginatawag nila mga skin parasites ang cause na, kayang-kaya sang Clinica D3 Bio. Pwede ka maging hamis kung adlaw-adlaw ga Clinica D3 Bio ka.
21: D3 Bio, gusto mo ba na dami imumbu? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang NCTs ga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madaming imumbu. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
21: D3 Bio. Ang D3 may Physio. Ang Physio nga may D3 Bio. Babakal sa mga butik. Impormasyon sa ikaayong lawas.
20: Wala na may time. Ini naman si Dr. Miloy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Miloy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
22: This is K5 News FM, your official news and music station. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM.

0: istorya nga kalanlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
1: What?
0: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: Ina Reyes, isa ka certified IK Gold and IK Drops user.
1: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang IK.

0: Itripayo with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio, D3Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
0: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
3: K5 News FM.
4: Championing the lives of the Filipino.
5: Gagkaroon! Aton padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka, apang may pagtulunan. Rumbuhan!

0: Tak patah muni ya ho. Boy, bato boy. Nga agin biyaan mo ko. Te, akayan man ko mga bika.
1: Doka agi ka man gali tulun siyang abdo nga maghibi ba?
0: Anong siling mo? Ayan, laba-laba?
1: Siling ko. Ako yan, kikikatama maghibi. Hindi mo laman?
2: Oo, kampiyon, kampiyon kakidya tantanya, magdrama ya.
1: Mm-mm.
0: Kaya tabihan ka mo sa akon ng drama, hatagan ta ka mo sang pagkaon ah.
2: Amo na iya toto tantan.
1: Oo, the best kaya iya toto tantan ya.
0: Sadya-sadyay na.

0: basta pasunuron ko lang.
1: Nanamugin ang dapat, amugin ang dapat.
0: Sorry lang, boss, ha. Kakalipat ko, Bimo.
1: Okay. May ipamangkot ko si mo, ha.
0: Go ahead, boss.
1: Sotab ka, Gidman.
0: Easy, boss. Rukit, bala. Wala mo kinataro ni pamangkot, boss.
1: O, tarungon ko na. Kikinatistigan talaga ka kung seryoso ka, Gid, or hindi.
0: Ah, seryoso ko, ya, boss, ha.
1: O, sige, kay seryoso ka na. Aring pamangkot ko, ay.
0: Okay, boss, ha. Kay seryosohon takasang sabat ko.
1: Ano sa paglantaw mo, subong? Mm. Ang gakatabo sa panggobyerno sang Pilipinas.
0: Kampiyon, kid boss.
1: Seryoso mo na nga sabat?
0: Ay, oo, kid boss. Eh? Ha? Kampiyon kid ya, boss. Pwerte kid ya ka kampiyon. Walang katulad.
1: Asin seryoso mo na gid na?
0: Oo, boss, eh?
1: Bakod kay no? Kayang seryoso mo ya daw li nang ulango.
0: Lang ulango bala, boss, kay amo na yang pananawan ko.
1: Imo wala nang sabat mo, Boy Ramon.
0: Hala! Sige, sadyay, no?

0: Diri naman tanay matulot ang bayo ah. Kaya daw busy pa to si Magdalena sang bahig bala sa mga nadala sa BBM scholarship eh. Ginabahigya pang lima ka estudyante kung paano man kami makakwarta. Ay, abaw!
1: Astang! May adaw na da!
2: Mayong adlaw man, Bungkulong! Ari ka di?
0: Baw! Ari naman ang amiguhay nga lainay ang pananawon sa kabuhi, oh.
2: Siling ko, Bungkulong! Ari ka di gali?
1: Ari ka di gali! Ako pa!
0: Haya ba? Baw, may pagkapilosopo, ganibla si Bungkulong mon.
2: Kaari ka di, Bungkulong, ha?
1: Para maluwas, pastor!
0: Ayaw ba? Uy, di. Ari din kaluwasan sa plaza, ha?
2: Di nga. Kung gusto mo maluwas, kadiri kayo katambay kag hindi sa simbahan, ha?
1: Diri lang ko, pastor, ha? Kay maluwas ko diyan sa gutaw!
0: Ayaw ba?
1: Kung dito mo sa simbahan, pastor, magutman ko to!
2: Kaga naman, Bungkulong!
1: Damo to may bro ng mga dalok-dalok sa pagkaon!
0: Ayaw ba? Pari na, parang masadya kay Gaprangka si Bungkulong.
1: Abi ko gani, maluwas ko to! Sus, pagkantukot ulit, pastor! Inubusan ko pagkaon sa mga membro mo daw patay gutom!
0: Hala, dumasulo niya pang pastor kay nagutman siya.
2: Ay, nasunggan eh, Bungkulong! Sakon ka mag-upon! Kayo, dun ko ikaw sa kusina!
1: Tani na gabagas na ligas akong pastor! Tani, nagpatunaw-tunaw na ko ngayon sa inyo simbahan. Bastante ko tutalis ka rin, ay.
0: Hala, hindi gali iya kaluwasan sang iya kalagang gusto iya. Kundi kaluwasan sang iya tinisdakan. Sadya-sadya, ino. Huwag iya ba?

0: Ay, Bigo, at last Lunes, naging mano, nagsandis ko na kay Lunes na mo. Aga ba't amigo ba ang makakuha subong sa Arlebert nga award?
1: Oo man, agad nga ipakita ta kay Ma'am Buraktay kung doon ako ta ka interesado sa pamahaw ay este sa klase, ha?
0: Ay, Meg, hindi magpalata.
1: Mayo ni Meg ngaw na ta. Kay pagabot sa mga classmates ta. Pang sutabon ta tayo na.
0: Ano pa ba? Pang siyakon ta sila, Meg. Eh, pakita ta nga kita yung baskong sa ito niya classroom. Ilabi na yun ang sergeant na ba? Nag si Toto na ko. Dapat siya maluhot na sila sa ito.
1: Kung mapakatigas sila, Meg.
0: Ah, matilawan, ginilang kabangista eh. Makilala ginila kung sinong mas sutab sa ito niya.
1: La! Sige, sige, no? Wow!

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan, nabatian ko sa radyong GTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: GTX Coffee Mix. GTX Coffee Mix.
2: Mabasa
0: mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako gali sa bigay loser, sa estudyante. Ga-problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit rin akong ulo, tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
4: Kagsubong kanami sa akong paminsara.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Mugali si baby, masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kagmanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Extend food supplement for men.
6: Ako si Jay, sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo, na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men, epektibo gid.
0: Extend food supplement for men. DDX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, saka sales rep.
8: Una,
7: problema gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagpote gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabakas sa mga butika.
9: K5 News FM.
10: Championing the lives of the Filipino.

0: Diyan laba-laba.
1: Yes, totoo na ko.
0: Ato na si Tantan, no?
1: Oo, si Tantan. Di anong plano?
0: Tungaon, tanang burger nga ginatagya sa ato na.
1: Okay, ah. Basta laban lang ko gamay, ha? Eh, laban mo ko diskarte sa imumong.
0: Nara ka naman dala, Eljan, laba mo. Nagwa naman ng pagkabintaos mo.
1: Buksi na, boy!
0: Dapat, parehas tayo ang aduwaya kay doaman tayo ng abudlay.
1: Ate, sige, buksi na da, boy!
0: Anika? Anika? Ano ni Van?
1: Ano na? Habang ano naman ang burger? Paano ito ni Makaon, man?
0: Animal nga. Nga tantan ay. Abi ko gani. Naisahan ta siya. Gali, kita ang naisahan niya. Animal gani nga tantan ay. Abi ta gani kung siya ang naintuan ta. Gali kay kita pa yang gininto ya.
1: Yoks, kita pa yang gini mo yang atang buhaw. Naisahan niya ta ba?
0: Sadya-sadya gin, no?

0: ilalagay?
1: Ano man lo? Ay, este, Mr. Guapo?
0: Nan, budaya, hinabi pabatian ba? Hinabi sa dulungan. Ikaw galang ko ba lang na guwapo? Kayo ginakilig ako.
1: Animal nga tigulang ini ay. Daw tripan niya pa ako ba?
0: Ginawag mo ko nga, Mr. Guwapo. May premium ka. Aligo, 100 pesos.
1: Ay, daw maayo ni Hao. Kada tawag ko sa iya, Shin. Daw maayo ni. Makasupot ako sini.
0: Ay, ano ginakutim-kutim mo siyang baba mo dahil?
1: Ay, wala, Mr. Guapo, ah.
0: Another 100.
1: Na! Ay, abaw, tasigay galing kwarta?
0: Susa, amo ko na yakahaluan, day. Kay bago ko yadaan kuha siyang pensyon ko eh.
1: Ay, ate, sige, Mr. Guapo, ah.
0: Abaw ka nami pamagian ba? Sa kadambay mo sina, yung nagahubing ako?
1: Ay, tuod ka, Mr. Guapo, ha? Huh?
0: Bawat yung pagkain. Ari, dusintos na uwan.
1: Ala, na. Sigay ito o dyan makakwarta di?
0: Masahe ako bala? Inang namigid nga masahe ay hatagan da ka ay, isa kalibo.
1: Ha? Ay, abaw. Kinanglan ko gid nga daan ang kwartang. At is, masugot na lang ko guro Mr. Guapo.
0: Ha?
1: Plaster ah. Kay akong bahala sa imo ah.
0: Ay, sige. Inamiha, inang maturong gidang mga mata ko sa kanyami.
1: Hala, sadya-sadya, inong, ha?

0: ka.
1: Ano naman, budat? May nakita ka naman kay Nuling?
0: May araw.
1: Ay,
0: may araw naman to. Ato naman siya sa mga katunggol.
1: Nagkanuto siya?
0: Nagkabit-kabit nga daw ka ng isang kasal.
1: Ay, galing ka.
0: Ato naman siya, ang iyang kamot, ginakumpas-kumpas siya kag daw kasag.
1: Ay, babay, inan siya.
0: Ang ginakulbaan ko ba, si balamadagdag siya kag matuhog sa mga gamot-gamot sang mangrove.
1: Ay, magamusin na. Hindi, na ginagurumaw liya ng utok ni Nuliya.
0: Amugani ng ginapaligban ko. Kung paano siya mag-ayo.
1: Wala na pag-ayo. Batunon ta na maturan nga naglitok na ina siya.
0: Hindi na ginamaumpawan, Katie. Hindi mo takasarang magpabulong.
1: Amugani, hindi nagtasarang magpabulong sinasaya.
0: Ano pa, bini ko, di pa ba, ianto na lang siya eh. Kagpanilaga, nastasan, oh.
1: Ah, tisa-tisa-tisa, no. Ayan.

0: kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. 4Biotic, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4Biotics.
1: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neuro

0: natin ang ating memorya
1: ng Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
2: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
3: Miss si Alana Pacardon Marapa.
4: Ko si Joshua Darin de Lovior.
5: Ni si Kirby John Panes Agraban.
2: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan!
6: K5 News FM.
7: Championing the lives of the Filipino.
8: Pagkitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: 500.
1: Ginakanon. Ang ginabati ako, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
2: Sa kapila ka maginan?
1: Sa pilmero, katatlo, sa subong kadwana.
2: Subong kamusta?
1: Huwain niyo ginabati at maskin gamay.
0: DTX 500.
3: Ano blinding thumb arthritis? Pagambal ka nga arthritis, just think it's a middle name. Do apelyido ni sir boy?
4: Oo ah. Mayara, osteoarthritis, rheumatoid arthritis,
3: gouty arthritis. So po silingon, ini ang arthritis, though generic name yan eh. Mm. Naamon yung pagtawag na ton, importante, ang arthritis, duwang po silingon, may inflammation ka, kag may pain ka.
4: Inflammation tuga sa mga free radicals.
3: Gusto.
4: Kag inflammation tuga sa kakulang sang vitamin C.
3: Kag ining pagtigulang na dok sang imong nga
4: mga cartilage.
3: Now,
4: dapat hindi matigulang imong cartilage kay da mo man mga tigulang na wala arthritis kay pala inom DTX 500.
3: Husto. Don't you know nga ining aton nga cartilage, no, sining aton bala nga thumb, may joint na dio amo ni pirming kalabanan gid. Simple nga pag-abri sang doorknob sakit, hindi ka makapress kay sakit ni siya, no? Usually amo ni abi ang pro naton sa pangabudlay pangbugat. That's why nga imagine na apat ka bilog sa babaw, isa lang siya sa dalo mo. So amo ni pirmi ang pirmi ka strain. Kung nagatigulang kagali doksam, kag nagadyutay naman ang imo nga collagen.
0: DTX 500.
5: Ako si Tomas sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang naginom ka DTX
5: 500.
3: Kamusta ang alay sang kamot?
5: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500! DTX 500!
4: Para kung ma-prevent, ka, Sir GP, nga madula ang cartilage, pero may nato na balik-balik, you need antioxidant for collagen. Tikong may ara ka sang DTX 500, bisa matigulang ka, kuhan, persado na yan.
3: And you know what? Siling sa mga pagtuon ha, ining ginatawag na ton nga damage sa aton nga kamot, ano? Ining aton nga ginatawag ni siya actually doksam nga CMC, ining carpo metacarpal joint, no? Ining sa aton nga tambala, ang damage sini is multifactorial etiology. Medyo na damo sa ginhalinan. Pwede halinan. Pero, suno sa mga pagtuon, ang oxidative stress, ining pagdamo bala sang imo nga free radicals kag reactive oxygen species, nagaresulta ini sa mitochondrial dysfunction. That's why garesulta man ini sa apoptosis. Hindi dapat patyon ang cartilage, ginapatay siya sang oxidative stress paagi sa pag-apoptosis. Imbis nga healthy mo cartilage, ginapatay ang cellula sang cartilage. That's why may ara ka sang decrease matrix synthesis kag increase cartilage degradation. Anong
4: pinaka
3: result?
4: Kontra sa cartilage degradation, tamis.
3: Tamis.
4: Sa ginaya, protein from animal.
3: Oo.
4: Take note ha.
3: Truman na.
4: Cartilage degradation. Cartilage degradation. Para matubo liwat ang mga cartilage, you need collagen.
0: DTX 500.
4: Before magamit ang collagen, you need DTX 500.
3: DTX 500.
4: Para madipinsan ang mga cellula nga nagapalibot sa imo mga joints, you need super antioxidant.
6: Correct.
4: Di wala man sang iban nga kwan. Sige na to research. Kung actually, sa muna ang mga turmeric na, sinamuna, amo nang mga taas ang kwan, antioxidant and also anti-inflammatory, subong may taas pa sa ila.
0: DTX 500.
4: Here comes DTX 500.
3: DTX 500.
4: Tas taas ang ano? Ang antioxidant.
3: Oo. Ang
4: hindi dali matigulang ang imo mga cartilage.
3: Na, amo na da.
4: So, pero may nato na balik-balik, all degenerative diseases is caused by free radicals.
3: Gusto.
4: Amo na ang kaaway sa aton lawas na way takabalo. Permi naton upod-upod.
6: Oo, aras sa palibot.
4: Permi naton balik-balik mo, aras palibot. Aso, sigarilyo, TV, computers, cellphone, ultraviolet rays. Sila tanan, free radicals na. Grabe ang ano ang dumog sa imo. Ang question, may ginpabato ka?
3: Wala.
4: Kaya nga away ka ganyan naman yung DTX 500.
0: DTX 500!
7: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw, subong 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Kahit saan.

0: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 10 sa Unoy Tagahon.
1: K5 News FM, top of the hour news break.
0: Para sa aton yung top of the hour news. Presente nga ginapatigayon makaron nga adlaw ita Webes kung sa ka-opisyal nga hearing sa Senate Committee on Women, Children and Family Relations and Gender Equality para imbestigahan na arong magkabugag nga insidente school shooting sa Ateneo de Zamboanga University ag Tacloban City pati manong mga isyu sa seguridad at mga pamatanon sa online platform nga Roblox. Sa hearing nga ginapamunuan ni Senator Risa Hontiveros bilang chairman, nagatubang ro mga otoridad kagakip kara si Zamboanga City Police Office Director Police Colonel Fidel Fortaleza Jr. Suno kay Fortaleza presente nga una sa guwa ita nasambit nga eskwelahan ng pulis sa Guwait Universidad ro mga pulis nagmakabati kara itgupok ag sunod-sunod nga gupok it baril halin sa sudit eskwelahan magwas kara sa trahedya sa Zamboanga pag-imbestigahan man it senador pagpamaril sa sangka eskwelahan sa Tacloban City para makabilog it layi nga magapabaskog sa seguridad sa mga campus angot kara pag posisyon man it komite ro kagawasan it mga menor de edad sa digital world particular sa mga reporta it mga pagag sa sikat nga hampang nga Roblox. Inyo nabatihan ng K5 Top of the Hour News. Ginahatod gato ni DTX 500, the superior antioxidant. Para makalikaw sa nagkasari-saring masakit ka para itay blood diabetes, mag-inomit DTX 500. Ako si ka-K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: K5 News FM. Kajamig mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. K5 News FM. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Sakal Liboatlan dari 4.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Ambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag iCare Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold ang maskin pabasko nga kapsula. Para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. D3 Bio.
2: Ako si

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio,
0: yung may Vizio.
1: Ang Vizio,
0: yung may D3.
1: Matatags, magabuti ka.
0: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio. Ang D3,
1: yung may Vizio.
0: Ang Vizio,
1: yung may D3.
0: D3 Bio.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Mahig ko pala ang imo dugo?
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo.
0: Gasa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika
1: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwemi lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: Hepatitis C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot kun. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalumanusik?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Ganagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
4: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
3: Tikasin.
0: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
6: Kapoy.
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
9: Ini si Alana Pacardon Marapa.
10: Ko si Joshua Darin de Lovior.
11: Ini si Kirby

0: News, D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 gumay Physio. Ang Physio gumay D3. D3 Bio.
2: Ang topic ko is about ketones.
3: Pag ketones ang paghambalan, sir boy, ketones sa D3 Bio, dako ginaya makabulig sa brain. It's good for Alzheimer's, dementia,
4: Parkinson's,
3: epilepsy. Aside nga ginano niya, ginanarish ang imong brain cells, ginapaguha ang tanan niya mga toxin.
4: Nga nagako sa migraine kiss, sakit sa ulo, kayang-kaya ni D3 Bio. Ginakuha ang basura sa imong brain, through the glymphatic system.
3: Through glymphatic system.
4: Ginahatag energy sa brain mo through ketones, providing your brain more efficient.
3: Amo ginang kanami sa D3 Bio, sir boy, overplayin D3.
4: Amo gina, na-advantage gina, no? So, besides ketones, besides ngagapan nami isang aton kidney, ngagapan nami isang aton blood sugar, kung nami ang aton regulation sa aton blood sugar, layo ka sa diabetes, healthy ang liver, healthy ang kidney, ano pagidbala? Ang D3 Bio, first and foremost, ginimbento ni because of its antiviral, antibacterial specialty. Kung ikaw, gakataro, gaubo, may plemas, gay hilanat, gang wala unta, tagahapon, balik naman si hilanat, trangkaso na ina. I-D3 Bio mo na, tungod sang monolaurin, monocaprilin, and monocaprin. Those kinds of monotriglycerides basically kills any kind of viruses
3: and bacteria.
4: So, and even fungi.
3: May hipabika, hipasika, tanan nga mga viral load nga way kakabalo, kay way nimo mapacheck up kung ano tong mangalan nga ara da sa virus sa imo lawas. Kung adlaw-adlaw siya gainom D3 Bio, sir boy, adlaw-adlaw man niya patyo ni nga mga virus kag bacteria.
5: Ganun ba ang viral load?
3: Because of the MCT.
4: Kanami, some point
3: monolaurin, monocaprilin,
4: and monocaprin, no?
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin mo loko, na ibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Bayan ang paninisis ng D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng galingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mapatats, magabot ka.
4: Ang D3 Bio, kapadasig sa imong metabolism through its medium chain triglycerides and also ketones. Kung dasig ang imong metabolism, dasig ang pag-usar sang imo blood glucose, meaning to say
3: because of thermogenic effect.
4: Thermogenic effect, correct, no? Ang ambal ni Doc gina, ang mga tao usually ng mga pigado gid, why ni kwarta magpa-lab test, no? When sa ambal ni ay ba si virus ni bacteria ni why ki wala kwarta mong hindi ka kadto sa laboratory para magpa-check up. Kung magpinalagpat ka man inom sa mga antibiotics, eh di man lain man na, no? Kalanan ang antibiotics niya should be prescribed by the doctor. Ang mga antivirals niya should be prescribed by the doctor. But if you take a natural antibiotic or antiviral agent in D3 Bio, why niya side effects?
3: Kaya na kanami, sir boy, wala ni resistance.
4: Why niya resistance?
3: Di siyempre, ang monolaurin niya, ano pa yung resistance? Kaya na siya mahimo pagpalapit sa monolaurin, wasaag lang siya.
4: Because monolaurin, by nature, is created to kill viruses and bacteria. How could we prove that? Monolaurin is present in breast milk to the form of lauric acid.
5: Kaya na, may lang sa D3 Bio, sir boy, nga natural antibiotic, anti-virus, kag anti-fungal, nga hindi mapiktuhan ang aton selula sa lawas na to niya.
3: Kag hindi mapatay ang good bacteria.
4: Correct. Hindi, amuna, that's the beauty of it. That's the innate intelligence of monolaurin.
3: In short, amuna lang, sir boy, ang monolaurin, hilo sa tanan nga kagaw.
4: Correct.
3: Amuna na.
4: Kung gailanat, kung kasipon, bacteria man, virus man, imonolaurin mo na ara sa D3 Bio. So, din ka pa bala, Dr. Ramil, sa ordinaryo nga vitamin D3, nga ga-boost lang sa immune system.
5: D3 Bio na.
3: Kung D3 Bio ko, kay may bodyguard or security guard, may police station pa ko. Pero kung D3 ka lang, police station lang imo.
0: D3 Bio!
7: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wax ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naggamay na akong buyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! D3 Bio.
8: Ako si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to march ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. Bakal, sumagbuti ka. D3 Bio.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, 6 minutos yon do nakataliwan sa oras nga alas 11.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 11 Mbps, high speed na mga balita at public service, mag-aatid ng napapanahong kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyu mainit na pinag-uusapan, optic fiber sa komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Romy Kahiling. 11 Mbps sa 94.5 K5 News FM. K5 Romy Kahiling sa programang 11 Mbps. Magbabalita ng mga pangunahing kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, 11 Mbps, dito lang sa K5 News FM. 11 Mbps.

11 Mbps. 11 Mbps. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM.

0: posibleng rondayaw man karang mga hampang karang Roblox. Ang gaming platform na Roblox. Rogi na pananaw makara. Nga nangin na dahilan kung dahil karang pagka alboroto itong dahil karang unga. Nga nagpamaril sa may party kara ita Ateneo di Zamboanga University. Ray makaroon nung ginatutukan itaton karang Department of Local and Government. Department of Interior and Local Government tagsunod na pinagi kay Interior Secretary Junbek Rimulya nga posible man nga dayang mga online nga raro nagataot impluensya sa ronday karanga minored edad nga nag sugod ag nagdait baril ag nagpamaril nasood ko anak karang eskwelahan. Sunod nga kay Zamboanga Mayor Kaimer Adan Olaso ay gindeklara makara nga official day of mourning. Bisa kahapon suspendido rong klase tanan nga mga public ag private school ito sa nasabitan karanga syudad mga kakipaib. Aging tawan man it oras ag chimpo nga makabalik kay bigid rong eskwelahan nga makarecover simpre na natruma tarunday karang mga staff, mga teachers ag mga estudyante. Base pagid sa rundahe karang mga ginpatigayin karang initial nga investigation nagagawa ngarong firearms baril nga gingamit sa rundahe karang pagpangatake ay ginbuo mismo sa suod itong dahe karang sayakyan ko anak karang ama nga nagatrabaho bilang Bureau of Custom Commissioner nga si Ariel Nepomuceno nga kung sa CN nagapanawagan ni makarang dapat gidhay sa mga gaprawagan makarang hugtan nyo man wow. Tan yung mando ginatawag nga safety gun measures ang bigid sa Runday karanga pag-abot sa mga school security nga ra ag normally abi hindi man aton doon manigara no bigid ko mga opisyal nga ra itag gobyerno nga may mga pangagan ag may mga threats sa nakarang kabuhi ay may andat aron siyempre of course nga mga firearms ag bukon yamang it mga short firearms may long firearms daron may mga kilalangan ng kitaya sa aklan nga mga mataas nga official nga santa mismo si Akyan ay kabaabo nga mga armas abo nga nakatago nga mga long firearms ha di ba di ta magwinjot pangahan don siyempre ay legit mataron siyempre may anda mataron nga security permit kumpleto mataron ani hay anda tang ubra ka na ginabutang ta sa solid Akyan karon lang mga firearms ginatago mataron siyempre kun hiambus ka man pa si patani mo buon di imong baril. We don't know kung ano natabo kara. Agrupang otan na pagidron kung sino naghatod during that time. Ay kung ginaiwan sa sugod itronday karang sayakyan do armas, agpagwa it unga, makita mo rin kung may bit-bit o uwa, di ba? That's how simple malang do arithmetic ang ginatawag. Oh, hay nakakwan doon. May anaron nga ginatawag nga kung mga butang tag-abi, nakasudi mo sa kung ano, plastic. Posible man nga ginputos si ibang plastic awa ka side mismo ro driver nga naghatod o mismo rong ama naghatod nga ano imong ginabitbit nga ron ano ron project di ba ga makita man imo ron or mismo pagguwa it sakyan hay dagan na gero armas kana gin bakas na ita rat-rat runday karang mga gwardiyang di umbilo nga rang wa tanaga nagapungpungkot siguro to ke nga parelax silax man ta kontar gwardiya tong daywa hay sanda gid daro na una katong tinarget gid do mo nga nga dapat gid ako naga duty kita sa mga gwardiya nga hay abti kita gid sa palibot ta di kita mag taot kumpiyansa ay haron ro mga insidente nga wa ginapangayo ay nagakatabo nagakatabo ron kung bukon kita preparado perme ani dapat hay mangin observant kita sa palibot from time to time yabigid kun sa public places kita mga kakipaib. Pero may akon ta karang aside abi sa runday karang ginatan-aw nga Roblox. Ato man natabo man kun nagtaliwang atong insidente man kun nagtaliwang atong binugan man sa Maylite. May I don't know ha dahil siyempre rong teacher yamang kara agrong parents makahambag. Dahil nga ni nga hindi man ako magpati. Ako medyo di ako mag-house magpati ri karay. Kun Roblox it man rong dahilan. Dahil kun duunga nga ra kung bukon dahit maaga, magbulak-bulak-bulak na yung unga, gapati ako, posible dahil yung rason ay. Di ba ka? Sa ako itang analysis, ha, bilang nangin kabahin ako sa edukasyon, ag nasairan ko rong mga pilosopiya at mga pag-abot sa edukasyon, nakikita ko nga sa akong nga pag-analisa, ay medyo buko na tayo pinakamabugat kin dahilan. Amat mahambay ko abira. Di ba, ro estudyante nga rahay maagam, tara? Gani, nagapanguna sa klase, ah, with highest honor. I don't know kung may anak pang competition kara sa solid classroom. Pero makara, rabi ro manami makara sa aton nga system at edukasyon sa depart sa tong DepEd. Unlike before nga katong chimpo may first honor, second, third, di ba may mga top 10? Ay makarawa at top 10 ginatawag. Para sa ba sa kolehiyo nga kung cum laude ka, suma cum laude o magna ka, bisan 40 bilog ka mo sa classroom nga magna cum laude, basta maabot at ninyo ro target karon nga ida nga grade, tanan ka mo cum laude. Makaraman do gina-apply makaron sa high school aton sa atong DepEd. Ngani kung kabaabo ka mo tanan nga puro tanan with highest honor, te okay. Diba ya, bukod before nga may competition, no? First honor, second, third, diba? Gani agsan, of course, may pressure siyempre. Now, sa ako nabuong information, sa ako mang nababasahan man sa mga periodiko, aganda man nga mga pag-analisa, ay may nagagawa tanga mga konbaga, o ito makonsider pa natin nga mga raw information, nga parang na-pressure, orang tayo karang unga. Na-pressure in the sense nga dapat gid nga imintinara ng grado kara nga nagapabilin dapat imo nga with highest honor premise ang nakarang klase. So may kakatabo nga makarang nga senaryo. Pero rong parents ang kamang yamang kararo makasugid, ay I don't know kung isugid nanda. Isa matod nga patayon lang unga nga ra. Agabo kara atong inexperyensya. May una nga mga inunga nga nagasugid nga kinangan nanda nga magdugdog at magsunog itang kilay, otherwise ay permiso nang ginamugay ko andang ginikanan ay dapat gid nga imintinar ang nakarang grado, otherwise ay may mga pribilehiyo nga dapat hindi na maabot ba, hindi ka napakitao. Sabi gid sa mga private school, oh, abo kara, abo nagasugid nga makarang sistema, kani may pressure ka katabo. So daya pa yang ha, daya pa ako na nabubuo nga mga information, we don't know kun, pero daya ako, I think daya gid ra ako natan-aw mabuhog nga dahilan, dahil kung maayam mo nga ra, kung naghinampang yung matroblocks ra, ay hindi ta siguro mo mag-agam mo ra, siguro mo consider natin nga with highest honor kung nakatutok, tra na nakarong atensyon, ay kung maagam ka, side mo ta kung ano rin dong rong ginatawag nga side effect yun ha, epekto kung dahil karang roblocks o kung ano nga mga games, kahampang ka man, pero usually nag-balance ka karon ay pag may agam ka, di ba ya? Pero kung manghamba naton nga mga pasaway ka o nagabulakbol ka, doon tara imong bisyo kita, ay nagkapati ako nga nalulungkab bangod ra imong piniino, nakatutok ko tarikaw mga kakipive. Pero in fairness, siyempre of course, ay ginahot gyapon naton doong investigation. Kita aton karon nga PNP, of course, sa atong nga Department of Education, dahil mahamba natong setback ko man sa part ko aton karang departamento, na may una gihapon despite the fact na may mga ginhimo kita ng mga protocols, mga safety measures. Iya sa aton nga mga eskwelahan nga ra. Ag, ratong natatapon nga to last time abi sa public to, tapos makarayuman sa privado man. Di ba ga? So, rayo makaundo aton nga bubantayan mga K-5. Agabo nga mga gina-proponer, ag dapat, ay inyot, at dapat buko niya mag-proponer doon. Dapat aksyon na natat mas timprano. Una-una, harara, yung party nga rin nga sa gun safety, di ba ka? O ano naman namin, di kara, pungkuan yun da. Ibutang dugangan natin datong provision sa ginatawag ng gun safety procedure nga ra. May ginatawag itang, ginatawag natin karang, kung baga, gun safety golden rule. O pinatong idugang rin kara sa gun safety golden rule sa mga dapat ka idugang rikara. Di ba? O, ano dapat ton? Imindahan naton. Abigit sa pagbuo itong dahil karang mga lisensya nga ra, ay kuya ngay. Matod, lisensyado ka after ko imong pagiging lisensyado, ay ginabugad man na iba binimoring baril una. Ang ginapakita kita mo na, ginasubit mo kung sino na. Di ko may nakakita karon ay mainit aron sa nakakita, partikular do mga unga nga ra, di ba? O, doon pa sa bilog karon dong mangin buko niya makresponsable sa pagbuyot. Ito rin dahil tayong mga holder, pero dapat responsable man sa pagtago. May mga proposal man makara Ngamindahan pagidro aton nga rang laye pag-abot sa ginatawag nga penalidad sa runday karang nga paggamit nga at firearms pag-possess. Ay before abe, tandaan nyo si Bad Boys. Ay makarahin naging senador yon. Ay because of retroactive effect ko aton mismo karon nga penal laws. Ay hato ta, instead nga pila to, almost mga 12 more than na karang penalty, ay ginbawasan ara makara 6 years lang imprisonment. Nagnaba nga ni ero iba ay medyo naga superman no, okay lang man na medyo manaba ro aton nga kaso kara, so ginaplano makara nga posibleng taason para posibleng tao, I don't know kun magkasugot sa nakaratanan yaban man hagos sabi ro mga opisyal nato nga rang nagapasa ay may mga panmanda mga gun holder manda mga kaki-5. So abo nga mga factor makara aton nga rang online mga online games nga rang, di ba may kolon kara sa aton nga meta, may kolon kara sa aton nga katong gobyerno kara. Wa gihapon na delete tanan mga hinampang nga considered naton nga masyadong graphic pag-abot sa ginatawag karang nga inaway nga rang, no, di ba? Abot abi ay. That's why nga dapat regulated ra, harad ra dapat tutukan makara nga chimpong ra. Ay okay taro mga may edad nga ron ay sayt ananda kun anorong tama agbukon. Agaban gid abi ro apektado makara ko aton nga mga online technology. No, atong mga gadget nga rahiraton nga mga minor di edad. Agbukon nya tanan nga oras nga sandahay nagagamit ay una ro ginikanan. Di ba ga? Patanan nga oras una kagid nga katanaw kanda. O malay tani mo naga Facebook ta sa tama nang anhay. Gay no tanang ginabuksan, di ba ga? Gani hay dapat doon pagid ta naawon nga may una nga ginatawag nga restriction di kara. Pag-abot sa ginatawag nga ranga mga hampang mga kaki-5.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo kasama ang inyong kaki-5. Mami Kahili 11 Mbps.
0: May dahil gate nga o truadlaw sa aton nga mga soke, sa aton nga mga pinalangga karangatag pagamati. Iya sa kabugusan, ito aton karang nga probinsya Taklan, kabugusan nga Western Visayas. Banuway ta kalibo, adlaw kita makaranga. Webes, pizza binding kita sa buwan nga rait. Agosto 2026. Ano raton nga mga mainit nga mga balita? Raton karang nga mga taupang doon aton karang nga pagkahistoryahan. Iya sa aton karang nga pag ililiba mga kakipaib. Sa aton nga nagpanguna nga mga balita, Libacaw Municipal Building Official, ginareklamo sa madigay karang nga pagsabat sa mga sugat, ag komunikasyon sa anda karang opisina. Oy dapat karon ay within 15 days, not more than 15 days. Dapat ay nagasabat ng kita ko mga query, particular gid do mga reklamo nga ra itaton nga mga pumuyo. Dipili na nga pupubayan pabayan naton doon. Otherwise ay pwede kitang ireklamo sa atong DILG o sa aton mismong ombudsman. Di ba? Ag iro mga komunikasyon nga ra importante ra eh. Sabi gid ro mga reklamo nga ginapaabot, sabi gid sa atong kaso nga ra ginatratar. Regarding da sa ginatawag nga health hazard, ano nandang yawa health hazard arga panda mismo karang panimagay na medyo what an action gihapon daton unang nga building official. So, basin doon na iya sa kabugusan ko aton nga pag ililiba ay magtaos na kunday karang statement live iya sa aton karang nga broadcast center regarding sa runday karang reklamo mga kakipaib.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo kasama ang inyong kakipaib, Romy Kahili 11 Mbps.
0: Sa aton gihapon nga dugang karang mga balita, kalibo safety ordinance ginbayad na ni Vice Mayor Philip Kimpo o Yero Kimpo para sa mga school institution sa Banwa Karat Kalibo. E matuod ba no, menjuwa muwaktat nakabati pa nga may una makara nga mga partner kara, dapat gid man tutukan na dapat baguhon gid man. Actually nag-indicate man katon kahapon nga makatauman ita statement si Vice Mayor no. We don't know, menjuwa imo ka reply pa gid sa akong panibag-o nga communication. Isa man itong masako kita pero may mao, no? Na bato na na itong message ka na, late ito, kanin mo naka-reply. Pero itra na itong gihapon regarding sa runday karon nga safety ordinance. Agmanami ra, ng nga ma-institutionalize at good nga may masundan daton nga mga eskwelahan, in particular of course raton nga mga otoridad kung ano gid dapat tong himuon pag-abot sa makarang klase nga mga senaryo. Samtang dugang gihapon nga balita, mas uminos sang gatos ka mga stall vendors along sa aton karanga San Lorenzo Drive. White plano karanga pagkakason it aton karanga munisipyo it Banua karatda Kalibo ay Agosto man sandara ma halin pero mabudlay nga ni karahay ang mabudlay karahay wat halinan. So ano ba raw mahambay kara aton itaton karanga market master aton karanga medo aga siguradon ba nga sa gahinga pos karanga bugan ngarat Agosto ay siguradon ba nga mahalin sandara. Siyempre, nagakos gihapon da it losses apart kot nday karang medical institution nga apektado gid randa karon nga negosyo mga kakipay. Agbalikan taron day karang house bill nga ni Congressman Katolpo sa related man gihapon da atong ginistoryahan nga raportanan mga eskwelahan ag mga safety measure gihapon nabigid dong sikyar itron dahil karon nga bulig, no? Ay, piska natabo nga sa may parte sa Buanga, may pulis kung ito sa guwa. Ay, iro pulis sa guwa taron. Paano kung naman sa makasuldra? Kung maing kaso nga nagabakbaka na ito, mabuhay pa sana makaresponde. Abo pa tarong nadiskras sa ang namatay.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Gomi Kahiling 11 Mbps.
0: Dahil aton karang nga pagkatauan kara it ligwa iya sa kabukusan ko aton nga pag-ililiba. Broadcasting kita live iya sa aton nga broadcast center, makita kita sa 4th floor it Garcia Building 2 Capitol Site Banua it Kalibo. Nagabroadcast man kita pinagi sa aton karang nga Facebook live, bisitay niyo rong K5 News Kalibo. Sa aton nga mga ibang hod nagagamit it Facebook. Aga, siyempre, of course, pwede man kita masundan sa www.k5newsfmkalibo.blogspot.com. Sa aton man nga magbanghod nga nagapamati, pinagisan na nga mga transistor radio na mga digital radio. May dadgid kinyo una nga tradlaw, may dadgid nga una nga pag o ilabas, nagapreparar na. Bising-bising sa aton nga tagsak ka mga kusina. Raton nga mga negosyante, raton nga mga taga-restaurant. At siyempre, of course, aton nga mga negosyante sa Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, sa aton nga mga tindahan, no, sa Aklan, may tienda, makarang adlaw nga rato Webes. Dahil lang pagmamatikin nyo, ag sa mga transport sector na ito sa may eastern, ag western part, may dadgid nga pagmamatikin nyo na. Pagkaibahan man kita, kung aton karang nga mga patrol, kung aton karang nga mga reporters, nga magabasyada man, itanda karang nga mga balita, nga natipon iya sa aton karang nga pag-ililiba. Ilaman ka mga issues aton karang ginatratar iya sa aton karon nga programa mga kakipaib.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5 Gomi Kahiling 11 Mbps.
0: Feel free ka mga magpadagak kung inyong mga feedback, rinyo nga mga mensahe, opinion, suggestion aton doon nga pagkabasahon iya sa kabugusan kung inyong karang pag-ililiba. Aga, siyempre, of course, so pag-encourage man aton nga mag-like, mag-share, mag-follow sa aton karang Facebook page. Agod nga permi ka mo nga matawan man ita notification. Ayad nga pagpamatiw na kay Sir Mike Dilatore sa CVM Phone Shop. Una sa may Uyotorong Kalibo Branch. Nagabaligya it mga santo sa likod, it simbahan, ag Kuya Edie Bilirubin sa semi-religious article. Thank you kid Sir Mike, ha? Always kid aton nga nga mga amigo nga naga-monitor iya sa aton karanga programa mga kakipay. Pero bago kita mag-adto sa aton nga mga taupang doon, kapas kugunta na raton karang ikaayong gawas, naman kita it vitamin C. Mighty C alkaline vitamin C, makatawagin it protection sa aton karang kabuhi adlaw-adlaw. Ginapatibay gid siyempre of course sa aton karang resistensya, nga mayo kita sa runday karon nga mga bagatian. Pero pinaka-purpose ita vitamin C, papaskugon dato nga resistance sa mga bagatian nga ra. Regardless kung ano man imong klase sakit, basta importante mabakod ra aton nga immune system. Ay the moment nga bumagsak atong immune system, sigurado gid nga robatian nagahuat mga ka-K5. So adlaw-adlaw dapat kita nagainom ha, katong nga food supplement. Aga sa gihapon ay budget man gihapon ay mas manami gihapon kung nagataga kaon gihapon kita at mga prutas at kinuha nga manggaranon sa vitamin C mga ka-K5. Aprobado ra katong karanga Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton karanga butika iron sa Clinical the Alternative and Medicine and Wellness Center nga makita kita iya sa Rependers Building Osminia Avenue Kalibo, Aklan. Una kay Lucita Otis, nagamonitor ko nang ilabas sindi mong area nga sister. Sister Lucita nagilabas sa nagamonitor ko mo sa aton karanga programa. Thank you gid ha. Babasa man aton do imong mga kasi Mario una kon sin nga barangay ra iya sa aton nga probinsya Itaklan mga ka-K5. Ago naman kay Nong Stephen Silorio Medalman nga pagpamati una sa anak karanga baraka sa poblasyon Leso ha. Nagamonitor sa anak karanga transistor radio. Ag sa mga nagapangutana galik kay ina ay gulpi ako mga gapangutana mga nako eh. Kung naman makot gulpi ang man nga nagpamisok raton nga kuryente, ay gali may natabo ka nga unscheduled. Siyempre ay what schedule? Unscheduled, gidron? Ay kung nakaschedule, ay okay. Pero gulping pumayong, unscheduled. Okay, na bag down nyo man, napiktuhan nyo man dati ng 69 na KB, it in GCP transmission line. Pero naibalik man ha, mga minutos malang man doon nagduga. So kaya na lang mga bandang alas 10:39 to 1. So, i-restored man ko na, na-restored nga nila. Power na da, supply na da. Ito yung Dakipay Oliver. So, what mahimo kita kara, ibangod nga niya. Ano naman, ah, permi kitang naga, permi may problema, may kakugangan kita sa aton nga rang supply. So, no, what at mga hamahamba na aton nga naga-overflow, ano, tubig ba? Naga-sobra ba ga? Ano? Naga, permi, takitang kugang. Kugang. At anda, tinimbang ka, pero may kulang. San uraton nga mahambal nga tapos na problema nga ra ay bisan daton nga rang 69 KB per kato pang chimpura. Diba ba yung mga ginpasaw nga ni karang nagahot pa nga kita kung mga house bill nga to nga gina-approban nga ma-approban yun ko aton nga DOA pero hasta makarang nga chimpo ay tao nga ni kung may kung magkatabo o rumang mga ginaplano katong chimpo nga ra. Kasi kung 5 to 10 years pa. So, rin itong pinaghihapon niya problema. Iyas aton sa probinsya Taklan. Kung nga nilang ginhambay, bisan sa mga eksperto, naghahambay, nga in the year 2040, buhay pa kita ka to. Ay, posible nga magkaroon kita problema pag-abot sa aton nga rang supply kuryente sa Pilipinas. Oh, mas malala utagid. Year 2040 pa ha, mabuhay pa. Gani makaragi na dapat ro atong gobyerno nagahimot at ginatawag nga strong alternative pag-abot si ginatawag karang nga mga na-press ko atong nga mga solar nga ra. Mga renewable energy nga ginatawag. Hindi kita magsalig sa mga coal nga ra nga ginagamit naton makarang at simpo nga kung maubos ag magmahayog man to coal ay i-pasan nyo man kay Juan Pasan Cruz. Kani dapat ay ka-innovate kita makarang at simpo. So makarang 2026, mabuhay parang 2040 nga to, ay dapat may unaon kitang matabu kara. Diba, nagasunod ba kita sa trend yun kung aton nga pangabuhi? Ay kung otherwise, pag hindi kita sumunod, maulihi kita ag mangin krisis sa uling nadlaw ra. Ha? Dahil mo lang ha, mga kwanda, ato man mismo nababasa ng mga mahamban itong mga pananawan ni taton karang mga eksperto pag-abot sa aton karang enerhiya na posibleng matabo ra mga kibay. Pero mabuhay pa. Magapanumbalik kita ro aton ng mga detalye ko aton ng mga ginpang headlines pagkatapos siya mang it mga reminders. Kindly standby.
1: Guest show sa Kalibo Aklan 94.5 K5 News FM.
2: I Care Gold.
3: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala kwanti para. Hindi kina ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sing isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa halik, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: Pio.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo kami si sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Mabakas, mga butika.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigyan ng sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rika. Epektibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kag amargoso. Duwaka compounds. Yan ang kapanupo sa level sang imo blood sugar. DTX 500 nagatinlo sang imo magagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sang mata bangod sa diabetes. Protectioni ang

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuol. Sakit rin akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kagsubong ka nami sa akong paminsari.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
8: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
0: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
9: Okay, budlet, burn out nga ra. Imo mga ginireserba nga mga files na nagkaduga ta. Ay, tonto ta. Salig-sali kita nga iya nakabutang ay. Ay, burn out. Pero mila ta. Okay, may aton karang 40 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 11. May ganit kayo naman ako sa programa nga, kasalig-salig itong ma-preparar. Ay, kuwat naman ako nga naka-prepare. May mga agangan katingan, kasalig katingan may iwag gihapon gali sa imong mga computer. Well, sa ato nga pagpadayon, dayang reklamo nga mga K5 nga ginpaabot. Yes, aton karang nga tatapan. Actually, ginahuat ro na akong dayang arang tagawas nga mag- tao itong dahil karang statement kontra sa rin dahil karang aton ng mga building officials. Una sa may party karat Libakaw mga kakipaib. Angot sa rin dahil karang may andabi nga gin-forward, gin-submitter karang reklamo sa aton karang mga building officials, particular sa kung naman ato nga

0: Dahil karon nga tikang pasod lang kay Oliver. Tikang nga mag unwad man ta karang panimagay. Ano iba nagkapatindog it mga pilang grado? Skipon ko lang sir. Pilang grado nga mga panimagay galing ro problema kara. Ro atong ginasurahan do setback. Ginatawag no, ro setback itong dahil karon nga panimagay kung pila dapat do required under sa aton karang layi, sa aton karang building code mga kakipaib.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong kakipaib, Romy Kahiling, 11 Mbps.
0: Huwag atang problema nga magpatindo kita at bagay, provided nga gasunod kita sa aton karang building code of the Philippines, nga dapat ay bukod niyamang it atong kaugalingon, di ba? I mean, aton mga ginatawag nga social responsibility man sa aton nga mga kaingod, partikular atong kagapit, ag siyempre kung mga pilit ang story nga building roon mong napatindog, ay dapat kita ro setback karon ay may nakatagana gidaron ag siyempre, nagkasunod kita sa aton karang zoning ordinance ko aton karang munisipyo. Partikular una sa may Banua Karatibakag. Madalag matagalit na ito nga ito, medyo may problema sa zoning. Okay. Ini kita ang buhay, ay okay lang sir, do imong pangagan. Ay dahil may complaint kamating ito sa munisipyo.
2: Ah,
0: okay. Iya sa aton garang linyada, no? Live iya sa aton nga broadcast center. Sir, may dahil kayo mong agahaw nag-welcome iya sa aton garang broadcast center.
2: Ay, sir, good morning, Gid. No? Thank you, Gid, sa pag-accept ka man makaraya. So, sir, ako malangan yung kunta nga pangutahan na concern.
0: Bete ba nga ni sir, sino atong pangagan, sir?
2: Sir, si John Diego Henderson. Partner ako ni Julie Fenervar.
0: Mm-hmm.
2: So sa ginandaron una nga kung sino ro mga Narbar una.
0: Sa poblasyon liba.
2: Sa poblasyon liba ka.
0: Okay. No. Sir, ano ra imong ginpaabot nga ang concern no iya sa aton nga broadcast center.
2: Sir, ako yung ginpaabot nga concern no hay akon malangkot ang kota na hay majawa ta makon gina actionan ra akon nga complaint. Amon nga complaint ito sa Libakaw no. Kabuhayan kami nga kinomplain since last year. Bukod matakon ta sir it sa pagsama do kun sonano. Well, ra akon malata sir hay ro kun sino ba ro maka solbar sa amon nga rang issue.
0: Mm.
2: Kung ano malang sir, latagan ginaton it istorya no, pahapyaw malang.
0: Oo.
2: Pero amon abi nga kagapit nga ron sir no. Di na ko magpangaga na sir jun manandaron
0: sige, sige,
2: no. Nagpaobras na it andang bagay no. Continuation ta abi ra continuation. Kasi may andat ara nga dating ground floor nga luma uta. Well, diretso mat abi nandaron sir no. Kwarta mat anandar ni. Wa mat ako ga question sa makaruyon. Kaso ro problema tabi sir, hay nag-abot sa point nga ro, tananan na nga debris, haya takamon ga adto, kasi iping ro, gugta ni nanay nga anas ang partner.
0: Which is bukot manami ro na eh.
2: Bukot at manami ro sir. Siyempre, agro akon malatabing concern to una sir, do among safety no. Siyempre, tanan niya halubla.
0: Bawas at ginabutang sir nga mga safety nets si Babaw?
2: Ay, uwa kita sir, kung umpisa, kung wa pa kami nagreklamo, hay uwa pa. Uwa
0: okay.
2: Pa
0: so, sa bilog ang giron dapat oo, may unat ang safety
2: may
0: net?
2: May una kita dapat to sir no. Agra akon pang saluran. Haywa tagalis na permit ko una. Halos matapos yung run ng building nga ra. Nga wa tat permit.
0: As in nga, paano like, nasayran nga wat permit?
2: Ay mismong OBO sir namon ito naghambay nga wa tasanda ka buupat permit. Under patara sir ni Engineer Peter.
0: Oo.
2: Oo. Kana pata kami karaunang nag-complain. So ano
0: last
2: hambal?
0: Last year da ha?
2: 2 years. 2 years.
0: Two years
2: ito, sir. 2 years ito. Grabe ito.
0: Ngayon, tagina-construct pa takatong chimpo o permit.
2: Wa ta, sir.
0: Makaratapos na?
2: Sige nga, nga po nandang sa sugod, sir. Uh-huh. Pero syempre, anda matapos.
0: Eh, basi ko nakasecure permit yun?
2: Nakasecure mata, sir, sa that permit. Kaso ulihi yun man, baga.
0: Oo.
2: So, kumbaga, nag-comply mata, gintawagan ni Engineer Peter before, pero tag-ana nga, mag-comply kasi nga may nagreklamo. Pero akon, sir, nga wa na ilaan na anang kabisaga nang ginbuhi that time since civil engineering man ako niya ginaperso sir eh syempre kumbaga ginatingala koro profession niya ron. Kuno wa kuno it nagreklamo okay lata hey kumbaga para ka ako na bi sir saga gon sayid mo saga professional ka imagine imo pang itolerate
0: bali sino nag-humble ka raro taga
2: pero dating engineer namon sir una sa Libakaw nga
0: thanks si Engineer Peter
2: no.
0: Bagon makarang inyong engineering
2: amo niya OIC makara sir una hay kat sa zoning namon makara si Engineer Reniel.
0: Ay mo tara bago makara.
2: Oo, I see.
0: Oh, I see. Mm-hmm.
2: Sayid sa na-concert tanan sang reklamo nga ron about sa ruin niya ron nga firewall.
0: Mm.
2: Kuno firewall pero may bintana.
0: Oo.
2: Hay ako nga hambar kanda.

0: Ha may makon, may bintana.
1: Doon nga rin bintana, aruga coast nga ni it, higko.
0: Oh sir, kasi ay, hambaw mata sa akon nga ron nga, nanay sa akon nga partner, ay ga, pinilak ko no it, something na sa bintana, and so on, kung ano mataron. Agro issue, abi karon sir, siyempre, kung ano kung taro plano, sundun.
1: Dapat.
0: Aghambaw ka ko ni Engineer Loren, nga imaw matro IC before, nga nag-follow up ako at complain, firewall ko no anang ginpirmahan nga sa permit, sa plano. Kasi ulihiw na sir, gin paubrahat plano.
1: Ay, base mata, siguro gin may firewall matagid sa andang ato nga perspective design or sa andang skits na ito pa ng building.
0: Oo, kasi hindi sir mapirmahan or i-approve itatong OBO.
1: Kung bukot firewall.
0: Kung bukot firewall, kasi yes. Iwasan at setback.
1: At dahil nga nga, kung close sa inyong aron nga panimagay, ay dapat gin aron may firewall.
0: Oo. So rin malanggit man amon nga pinaka concern karon sir, kung saan o pasanda maghugag at ipasarado.
1: Okay. Now, last year pa yung complaint nga ra?
0: 2 years yung tagid, sir. Doon na, abi, sir, ay mga falling debris yung tamang concern.
1: Tagang, safety. Tagi na construct ko ta.
0: Ay makara, sir, kat medyo human yon, may wall yon, ay no, nagtuhaw, may bintana,
1: Na kabubaw. Now, 2 years, natong last year na to, o 2 years from now, no, ay, huwag kita katot response to dating aton nga office of the, kwan ba, atong official, building official?
0: Anda nga obra, sir, ay, ginpapundo matananda, hamba nanda, ay, secure ay naman nakamot.
1: Permit
0: mag-process ano man naka mapunduhan nyo anay.
1: Mm.
0: Pero sa ano man doon sir, pero wa tagapon ka pundong ano, tagbagay, medyo matiga man yan eh.
1: Mm-hmm.
0: Oo, ay siyempre gawin na siguro na siyempre kung may kwarta ka, kayang balion tanando do batas.
1: Okay.
0: Diyaro yun siguro ang prinsipyo eh.
1: Mm-hmm.
0: Ay, nag-secure matasanda and pasayamat matakoron nga nag-secure sanda and wa man yapon ng daging sunod nga ni gapon do safety net na ginapangayo.
1: Oo, wa.
0: Antang ginobra, ginlaylayan yung nandait it trapal. Ginlaylay ma lang sir, likely halin sa babaw ginlaylay pay dagom nga madya takop. Kaya akong hambag, ano makon do sense nga ginbutangan mo't makaruyon kundi man makon don kasagap it pulling debris diretso man yapon makon sa dagom.
1: Base maguba paro imbutang aron nga trapal.
0: Agro kabisaga it tagbagay nga ra nga hindi ko mahambag kung ano ra andang gadagagan sa nang isip. Nga kami kung naroga reklamo, kami ro magbakal.
1: Ah, hindi man pwede ron?
0: Sing ka mga sir, kakita at makaroon niya prinsipyo. No?
1: Eh, ikaw ka-construct, dapat tanan doon mga material safety sa imong palibot. Hay, ikaw tayo mismo karoon kobra. Bukong natambag, bahala ka muna. Madisgrasya ka muna. Basta kobra, ta kami di pwede. Okay, well, ana mataroon siguro nga statement aga tayo yung safety. Now, after 2 years nga medyo nakasikya sa permit at continue sa gihapon do trabaho. Siyempre, ang damang purpose makatapos man. At rin yung presumption ay firewall white bintana. Pero may bintana, tama ka ra?
0: Oh, sir. Kung i-inspect ron makara, may evidence kami and so on.
1: Ano bintana? Aron sa second o third floor?
0: Tanan, sir. Halin sa dagom as sa babaw.
1: Oo. Ag pilang meters o distansya sa rungarang bagay ninyo? Ag andang?
0: Uwa, sir. Setback sagad.
1: What
0: muhun
1: do you mean? What do you mean?
0: Like, sagad sa in sa property line.
1: Wag hindi ka makaagi.
0: Like I mean sir, dugog
1: dukot
0: ka,
1: kita.
0: Dukot ay makaiping kita sir. Iba mataamong dagan actually, pero andang nga pag-construct it, andang building high. Sagad kita kung ano ro kutob sa nang lugta.
1: So ro ingaron nga ginahaboy ingaron nga mga basura. Gadto ta mismo sa suod ba?
0: Ay una kita ron sir sa among tampaan. Sa suod kita
1: mismo.
0: Sa tampaan kita namon no, sir gadto. Di naman sir mahambay. Siyempre wa man namon natatimingan, wa gamit ano, pero siyempre hambagan ni nanay, alangan man mana nga akong apo karan mag-inobra hay ginahinambagan kuman mana kadabugtaw ko lat aman at agaho na may una taron nga basura wa man champi kasay kung sino.
1: Okay, dayang nga rang problema sa setback siyempre sa milog ng question da kon ano gimando ginpirmahan before. Aro problema nga ra sa mga paghaboy-haboy nga ra ay wa nyo ginpaabot ra sa barangay official.
0: Ginpaabot man namo na sir sa engineering office namo no nga kinahanglan nyo nandang ay pa-rectify makondo firewall nga may bitana para hindi yun makonda mag-abo pa. Kasi duyin malang makondo ga cause it away eh. Ang kung ano pa makondo mga future nga away hero yung gid makon. Kasi makon kun at the first place makon kin pa-rectify nyo agiron do bintana nga ra. Uwan ko tama kundang nag-abo.
1: Tama.
0: Diba? Uwan makundang
1: kung datong isyo nga to time nga may isyo nga to party sa construction ay natapos yun. Pero dapat makarakuntay wa nagpadayon da.
0: So, makara sir, akong nga ano, akong tanga concern ay kung sino ba ra sa aton sa munisipyo ro maka
1: pero after 2 years nga to, tag makarahot ang may problema nga ra sa rayang natawag nga kwanaton nga ra. firewall nga ra, nagsuot kamo panibagong sugat.
0: Oh, sir.
1: Sa presente makara nga OIC.
0: Oo, oh, sir. Kano kamo nagsugat? Nireceive ra, sir, ni Engineer Loren siguro last year. Anang hambay ka kon hay doon nga ni akong tama nakaroon abi nga permahan yung saan ng plano ay firewall. Ginpadahan kun manas na letter. Doon mata nagpadaya matas na letter nga doon nga ni notice nga i-rectify.
1: Mm-hmm.
0: Kaso akong matanghambay kanda hay paalin nga ni makon dayang tagbay nga ra uwa ga pamati kinyo.
1: Mm-hmm.
0: Ano makon inyo nga obrahon as building official next step?
1: Mm-hmm.
0: Hay wa ta sir sunod ginasugid ka kon nga process nanda, due process, and so on, the next step, and so on. Doon takunta ra kung gusto man niya, mabatian ka na.
1: Abisan doon aton karang Bureau of Fire, no? May requirements na regarding
0: dapat,
1: sa mga
0: sir,
1: firewall.
0: No? Nga. Dapat nga niya mag-intrust na karoon kasi firewall doon ginaistoryahan.
1: Oh, basta pag-abot sa building permit, sambilog sa na sa mga signatories pag-abot sa mga karoon mga building karoon.
0: Way back, abis sir Amon niya bubong una sa Idagom kasi kubo-kubo malamon, sir. Agwa pag, ano ba, waga amig or hello bilo ro both sides. Ara akon pang sambilog nga concern sir. Syempre hay wa man aton gina pabangdan sanda or ginapangayo no. Hay anytime pwede kami hiitsahan it something. Kung wa man ginahongda upos o kung ano at sigarilyo. Masunog kami sa dagom kasi pawod man lang rububong
1: doon sa delikado. Doon delikado.
0: Before. So doon pa akon nya gina ano ka to nga dapat man kunta gin sunod ro ko ano ro sa plano baga.
1: So may ito sa'yo nga wagid hasunod. Rupang utahan na karahay during the construction, wagid at nagbisita abito ng mga building official nga makita agad kung ano ro set up kung andang arangpan, kung andang building arang.
0: Yun yan sir.
1: Tapos ang bawang tanin mo, nagpirma ka, doon tanin mong presumption, galing hay, sa realidad, tayo bukong ta.
0: Yun yan sir, doon pangutahan na sa aton nga ng mga building official kung saan upos na rin maghugag. Kasi may una man yung history ron sa pihak ng kanto malang nga nagtutukan it baril, no? Dahil man sa
1: makaroon
0: yung issue ngayon, nga building, nga gin-construct, kaya nagpaganobra man.
1: Una man sa Libakaw.
0: Una man.
1: No? Nga na yung pagustuhan na ilata.
0: Pagustuhan na ilata. Ruin tanga ni Makon, una. Hayalin tama kong nakita iya, pagustuhan na ilata.
1: Huwag
0: tama ko niya at batas. Hambag ko nga na sa engineering office na ito, Nigto Sir, no? Buwa man sa pagbastos kanda or sa pagnano, hay ano pa makon, sir, ma'am, nga iya kamo, nga building official, nga dapat kamo karaduga regulate.
1: Waka mo ka paabot kay mayor ko ra?
0: Sayod aron mayor dun, sir. Permado ron, halin patakuuna patang mayor namon ito si Mayor Navarroza.
1: Makarabi nga chimpo nga bagong mayor.
0: Sayod na naron, sir, permado ron. Tanan niya complain namon karon una. Sayod na naron. Ginsugo man na kan, sir, do department niya engineering. Tao yung, sir, kung haman. Haman wa gitagyapon ta gina action eh, no kabuhay-buhay kun duyin malang sir ako nya ginapangayo mismo nga ning engineer ito namon sa engineering's office gahambay nga maisot malang kunta ang issue ra
1: oo kunta
0: ga rectify malang kitat firewall ruin nya ni mako sir kay isot malang
1: ano kun raso naman din na pagsarhan
0: ruin sir do hindi ko masabat
1: basi gusto nanda nga mag pirmi kamo makita na sa ubos
0: tawo nga ni sir basi kun na in love sa kamon kun ano
1: ay okay matakunta man kun
0: kung in good terms man ta, no?
1: Manami matarupan.
0: Ay, wak matama ko problema. Kadali at tama ko istoryahan doon kung tako manami o pag sinagayo. Siyempre, pamilya, relatives man eh.
1: Mayig bata man ninyo?
0: Bata man sa father side sa akong partner eh. Hay kaso, sir, do problema at abi hay, siyempre, ito man ang unga, ito ka eskwila. Hay, siyempre, mga nakaka-witness na ang unga at mga gawiyawan yun.
1: Dahil may bintana.
0: Nga manami sa pamatian at unga ko okay.
1: Sige. Sige sir, ato lang ipaabot imo ang concern, no? In fairness man sa aton karang mga building official, kun anton masabat ug siyempre ato man karang awhagon do atong alcalde dahil imo may power sa minatood, no? May ana karang executive power nga ihammer do aton nga mga department heads regarding sa problema nga. Sir, abong sama sa pagadtoy sa stasyon.
0: Thank you sir gid sa pag ano, pag-imbita.
1: Okay, magapanumbalik kami pagkatapos katong karang MyTC Network News.
2: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
4: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
3: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, gason sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdawa-dawa ka kapsol, nang pagkaubos ko sir, may alibyo git, so buong gimintinans ko, nag-exer ka namin namin, nag-exer ako nga mata.
2: TTX 500.
5: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan takaroon, ano? ano nga madulot nga mga balatian kon ikaw ang may buyon. Kaupod tayo sa nakaroon nga diskasyon aton CEO, si Doc Ramil. Oy, Doc Ramil?
6: So good lang, Sir JP, ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
5: Oo, choice.
6: Mahilig magsigi kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Bilong adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon. Kanto opisina, pungko. Snacks. Oh. Sinunim dako dyan. May tani kong ga naka, no? DTX 500. Bisan paano, mabuligyan ang metabolismo.
1: Correct.
6: Ang problema, way pagid gakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos, way pagainom DTX 500, ba ito sa di? Dako tiyan eh.
5: Gusto, no? Ang pagdako actually sa buyon, hindi lamang iniisa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dalang risgo sa health. Kabalo bala ka mo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack?
6: Kung dako imo buyon, Sir JP, siyempre, taas imo bad cholesterol.
5: Gusto.
6: Taas imo triglycerides. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imong korason. Nya, okay, good, tani, kung ga-inom ka dito X500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kagbay TC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose na kay kung taas nang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga permi ginamo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makadto nakasdamo nga balatian ang pagdako sa imo buyon. So pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo dito X500.
7: Ako si Juliet Nol. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom miro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga gambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500!
5: So, kung ga DTX 500 ka, malikawan ang iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon. Kaysang high blood pressure kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
6: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir JP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta pagkaon, mga concentrated starches kay mabankrap imo nga pancreas. Posto. Ang matabo, Sir JP, sigi bubo sang insulin. Di ang iya insulin nga kapasidad di man masarangan sa ginakaon mo. So sobra nga kaon, na stress imo pancreas, tigubay. Here comes, may problema ka, may mga insulin resistance, diabetes eh. Sige yun, pagid kaon sa tamis, kagabusar sa lawas, Sir JP, mabot ang panahon nga, di na magproduce ang imo pangkreas ang insulin.
5: Gusto.
6: So, maulat ka, nga mabankrap imo pangkreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahaw, tibakal mo na lang na ako, DTX 500. So, ang matabo ni Sir JP, kung di mabankrap ang imo pangkreas, isa sa solusyon, Sir JP, is, siyempre, pawayanan mo, agad di matamaan gamit sa selula sang pancreas ang mga cells na kontrolahon gid, Sir JP. Dapat lifestyle modification importante na ini kun mamati pa.
5: Gusto.
6: Kung maumpawan pa.
5: Oo.
6: Pero kung gainom ka DTX 500, mabuligan ng imo pancreas, balik normal. Tapos makaproduce na siya sang nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng katabo na kag free radicals ng among gapaguba sa pancreas, man-neutralize niya, Sir JP.
2: DTX 500.
8: Imo pangalan na partner.
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: 41.
9: Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kina tong score gani?
10: 470.
9: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
9: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
10: 160.
9: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
10: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
2: ako. DTX 500. DTX

0: 95 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
0: Network News.
1: Legacy Network News.
2: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, anim na mga bayan sa lalawigan ng Iloilo nakaranas ng pluvial flooding kasunod ng malakas na ulan. Congressman Rodriguez kinu-question ang mababang allocation sa Mindanao sa national budget. At may pitapatakaran sa seguridad na ipinatupad ng Negros Oriental High School dahil sa mga banta online.
0: YGC Network News.
1: YGC Network News.
2: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MRTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zavam sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, 6 bayan sa lalawigan ng Iloilo nakaranas ng pluvial flooding kasunod ng malakas na ulan. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
3: Nakaranas ng pluvial flooding ang 6 bayan sa lalawigan ng Iloilo Agosto 19. Kabilang dito ang bayan ng Leon, Alimujan, San Miguel, Pototan, Saraga at New Lucena. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, nangyayari ang pluvial flooding kung ang volume ng tubig baha ay hindi na makakakaya o sobra na sa capacity ng mga drainage at sumobra na sa mga ilog o creeks. Dagdag pa nito na ang isa sa mga dahilan ng pluvial flooding ay wala nang maraanan ang tubig baha. Gayon din sa kabukiran dahil wala nang makaka-absorb ng tubig gaya na lamang ng mga puno. Ayon pa sa PDRRMO, panahon na upang i-upgrade ang mga drainages at muling magtanim ng mga puno sa bukid. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Samantala, Congressman Rodriguez kinu-question ang mababang allocation sa Mindanao sa national budget. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
4: Kinistron ni Congressman Rufus Rodriguez ng Cagayan de Oro, 2nd District, ang mababang bahagi ng Mindanao sa pambansang budget sa pagbukas ng deliberasyon para sa fiscal year 2027. Nanawagan si Congressman Rufus ng 20% allocation para sa rehiyon. Sa kasalukuyan, 15.1% lang ang nakalaan sa Mindanao na may 23 million na population na kabilang sa mga pinakamahirap na lugar sa bansa. Samantala, mas mataas umano ang pondo ng NCR na mas maunlad na. Umaasa si Rodriguez na madadagdagan ang budget ng Mindanao, pati na rin ang Visayas, na mababa rin ang alokasyon. Ako si K5K Buscaino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
2: Gayun din, mahigpit na patakaran sa seguridad ipinatutupad ng Negros Oriental High School dahil sa mga banta online. Tabuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
5: Inaktibo na ng Negros Oriental High School ang crisis management team nito at nakikipag-unayan na sa pulisya kasunod ng paglitaw ng isang banta sa seguridad online. Isagawa ang hakbang na ito bilang pag-iingat upang matiyak ang kaligtasan ng lahat ng mga mag-aaral, guro at kawani sa loob ng campus. Hinimok din ng administrasyon ng para na lahat na manatiling kalmado at mapagmatsyag habang hinihiling sa kanila na huwag magpabahagi ng hindi verifikado impormasyon upang maiwasan ang panik. Binigyan din ng direksyon ang mga magulang na magdesisyon kung papasukin ba o hindi ang kanilang mga anak sa paaralan ngayon bate sa kanilang sariling paghatol. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros at K5 News FM.
2: At 3 anti-mining advocates arestado sa pagharang sa isang truck ng crude o sa Nueva Vizcaya. Balita hatid sa atin ni K5 John Chavez.
6: Inaresto ng Cebu PNP ang 2 lalaki at isang babae matapos harangan ng isang truck na maghahatid ng 7 drum ng crudo sa barangay Pau, Cebu, Nueva Vizcaya. Naharap ang 3 na pawang mga anti-mining advocates sa kasong grave coercion at resistance and disobedience to a person in authority dahil sa pagharang sa krudong gagamitin di umano sa pagsasaayos ng kalsada sa lugar. Ayon sa pamunuan ng pulisya, napilitan silang hulihin ang 3 dahil wala namang batas na nagbabawal sa pagpasok ng mga kagamitan para sa proyekto ng pamahalaan. todo depensa naman ang mga nagbabarikada at iginiit na nais lamang nilang siguraduhin para sa gobyerno talaga ang mga gamit at hindi para sa operasyon ng isang kumpanya ng minahan. Giit naman ang defense lawyer na si Attorney Fidel Santos, walang naganap na krimen o paglabag sa batas kaya't hiling nilang iurong na ang kaso. Samantala, habang nakakulong ang tatlo at naghahanda sa pagpiansa, patuloy namang naghihintay ang publiko sa opisyal na pahayag ng lokal na pamahalaan ukol sa tunay na layunin at nagmamay-ari sa naturang proyekto.
7: Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez Agula at para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
2: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. 14 na mga hindi lisensyadong armas sa Barbasa Antique itinurn over ng mga punong barangay sa Antique PPO. Balitang hatid sa atin ni ka-K5 Jojan Morillo.
8: May kabuang 14 na baril na walang kaukulang lisensya at 2 bala ng shotgun ang itinurn over sa Antique Police Provincial Office matapos bumisita si Police Colonel Ryan Divaras, ang Provincial Director ng Antique Police Provincial Office sa Barangay Poblasyon Barbasa kahapon Agosto 19 para sa programang Talk to PD. Sa tulong ng 14 na punong barangay ng Barbasa sa pangunguna ni Mayor Roberto Nicora, isinuko ng ilang residente ng lugar ang mga armas sa pulisya. Kabilang sa mga isinuko ay ang caliber .38 revolvers, 9 units, homemade long barrel shotguns, bolt action type 3 units, homemade break type shotguns, 2 units, 12 gauge live ammunition, 2 rounds. Matatanda ang 20 hindi direstradong baril din ang isinuko ng bayan ng Valderrama noong nakaraang linggo. Para sa MyTC Network News, KK5, Jojen Gabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
2: Samantala, 40 years old na rescue mula sa isang nasusunog na bahay sa Bacolod City. 2 bahay totally burned. Balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
9: Na-rescue ng mga otoridad ang isang 40-anyos na lalaki mula sa nasusunog na bahay sa Bacolod City sa probinsya ng Negros Occidental. Ayon kay City Fire Marshal Fire Superintendent Jenny May Masi, biglang lumabas ang lalaki mula sa nasusunog na bahay na may hawak na basag na bote at binalaan ng mga bumbero na huwag lumapit sa lugar. Agad na pinakalma ng mga bumbero ang lalaki at isinugod sa ospital. Ayon kay Masip, nagtamo ng paso sa kanyang braso ang lalaki at may sugat din sa leeg. Naganap ang insidente noong Agosto 19, Miyerkules sa Purok Tunay sa Barangay Bata. Kinumpirma ng Bureau of Fire Protection o BFP na 2 bahay ang nilamo ng apoy sa insidente at pawang totally burned ang 2 struktura. Nagpapatuloy pang imbestigasyon ng mga otoridad sa trahedya. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
0: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
2: Gayun din bangkay ng 44 years old na laborer na tagpuan sa bayan ng Corona kasama sa inuma na arestado. Balitang hatid sa atin ni K5 Grace Balustrino.
10: Natagpuan ang bangkay ng isang 44-anyos na laborer sa Barangay Guadalupe, Coron, Palawan pasado alas 9 ng umaga nitong August 18. Kinilala ang biktima sa alias Namar, residente ng Barangay Maruyog-Ruyog, Linapakan, Palawan. Ayon sa Palawan Police Provincial Office, nakatanggap ng tawag ang Linapakan Municipal Police Station mula sa isang concerned citizen hinggil sa isang bangkay na nakita sa lupa sa Barangay Guadalupe. Agad na rumisponde ang Coron Municipal Police Station para kumpirmahin ang ulat at isailalim ang lugar sa crime scene processing. Dinala naman ang 16 biktima sa punerarya habang hinihintay ang post-mortem examination. Samantala, inatasan ni Palawan Police Provincial Director Police Colonel Joel Casupanan ang Coron MPS na magsagawa ng masusing investigasyon upang matukoy ang pangyayari na humantong sa pagkamatay ng biktima. Nananawagan naman ang pulisya sa sinumang nakasaksi o may impormasyon kaugnay ng insidente na makipag-ugnayan sa Coron MPS. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: Gayun din, pulis patay sa aksidente sa Capiz. Balita hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
11: Patay ang isang pulis matapos madisgrasya habang sakay sa kanyang motorsiklo alas 9 ng gabi Agosto 18. Sa Barangay Poblasyon Ilea, Dao, Capiz.
12: Kinilalang nasaway bilang si Police of Sergeant Francis Dordas, 40 taong gulang at naka-assign sa Dao Municipal Police Station. Sa panayam ng K5 News FM Rojas kay Police Major Ray Dordas, officer in charge ng Dao Police, nagpaalam di umano si Staff Sergeant Dordas na magsasagawa ng monitoring. Laking gulat na lang na mga ito na makaabot sa kanilang impormasyon na nadisgrasya na sa motorsiklong biktima. Sa inisyal na investigasyon, pinaniniwalaan na nawala ng kontrol sa kanyang motorsiklo ang naturang pulis, rason na bumangga ito sa gutter at humampas ang ulo sa angle bar sa pader na sakop ng isang paaralan. Dahil sa sugat sa ulo, binawian ng buhay ang naturang biktima. Sa ngayon, patuloy pang investigasyon ng mga pulis sa insidente.
11: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: Samantala, mahigit 80,000 na bakasyonista dumagsa sa loob ng 15 araw sa Boracay. Ang kampyo na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Leonard Viray.
13: Umabot sa 80,940 ang kabuuang bilang ng mga turistang bumisita sa isla ng Boracay mula Agosto 1 hanggang 15 ngayong taon ayon sa pinakahuling ulat ng Malay Municipal Tourism Office o ang MTO. Pinatunayan ng sikat na destinasyon ang lakas ng turismo nito sa bansa sa unang kalahati ng buwan sa kabila ng maulan na panahon. Nananatiling ang mga lokal na bakasyonista ang pangunahing nagpapasigla sa ekonomiya ng isla. Base sa datos, pumalo sa 68,430 ang domestic tourist, 11,250 naman ang foreign tourist at 1,312 ang mga overseas Filipinos. Samantala, inaasahan ng LGU Malay na patuloy pang tataas ang bilang ng mga bisita sa mga susunod na linggo dahil sa mga nakahanay na aktibidad at maayos na panahon sa isla ng Boracay. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
2: At grade 9 students arestado matapos makuhanan ng shabu sa loob ng paaralan sa Palompon, Leyte. Balita hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
14: Arestado ang isang 14-anyos na grade 9 student matapos makuhanan ng hinihinalang shabu sa loob ng paaralan sa barangay San Miguel sa bayan ng Palompon, Leyte nitong nakaraang araw. Kinilala ang suspect sa alias na GVO, residente at estudyante ng Alfredo Parilla National High School. Matay sa ulat ng Palompon Municipal Police Station, hinarang at sinita ng naka-duty na security guard ang estudyante matapos mag-signal ang metal detector habang isinasa ilalim ito sa routine security inspection sa tatlong dalang bangga. Agad na humingi ng tulong ang pamunuan ng paaralan sa mga otoridad upang siyasatin ang nilalaman ng bangga kung saan nadiskubre ang isang green pouch na naglalaman ng hinihinalang shabu. Tinatayang aabot sa 0.70 gramo ang bigat ng nakumpiskang illegal na droga na may tinatayang halagang 4,760 pesos. Matapos ang insidente, dinala muna ang minor de edad sa Palompon MPS bago ito tuluyang ipinasa sa Municipal Social Welfare and Development Office para sa kaugulang dokumentasyon, intervention at disposisyon alinsunod sa mga alituntunin para sa Children in Conflict with the Law o CICL. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy kung saan nakuha ng binatilyo ang nasabing illegal na droga. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Pilipinas, K5 News FM.
2: K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, mahigit 100 katao ang naiulat na nasawi matapos gumuho ang isang artisanal gold mine sa Western Central African Republic. Naganap ang insidente habang maraming minero ang nasa lugar at nagtatrabaho. Ayon sa mga lokal na opisyal, nagpapatuloy ang search and rescue operations para matukoy ang mga nawawala na posible natabunan ng gumuhong minahana. Ilang nakaligtas naman ang nagtamo ng malubhang pinsala. Hindi patukoy ang kabuuang bilang ng mga nasawi dahil nagpapatuloy pa ang rescue at recovery operations.
0: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
2: Mga K5, sumayin niyo ang MRTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Dumaguete at Cagayan de Oro, ang tabayanan ng pagbabalik ni K5 Rex Santos Candos at K5 Jonathan Sabanal sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News of AM Philippines.
15: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, roaming, kahiling, 11 Mbps.
17: Balik kita iya sa atong nga pag-ililiba, may 18 minutos yon doon nakataliwan sa oras karang alas 12. Aga, siyempre, nakailabas yun ka mo. Kompleto na, busog na, o base kung bitin. Kung bitin, hindi, hindi na matgabiro iba, o sa pamahaw. Importante ay, hasudlan daton nga tiyan makaranga alas 12. Aga siyempre, happy pamatigid aga happy pagpupahuway kinyo sin man kamo sa makaranga chimpo, no, sa makaranga init-init aton karanga panimpo. Medyo bumawi kita, no, bumawi kita ita init makaranga adlaw ay bisan kainat agahon nga ningay kita muro sikat do sikat it adlaw hay bawa ah, medyo kung kita makong grabe gid init kaya sa aton sa probinsya Taklan. Rin man abil aton karanga sitwasyon gid kun why mot ugan. Diba ka? Kung matat kahit panyimpo ay anag kita kitang initon karon dahil sa gihapon, nag-experience sa gihapon kita at El Nino nga. Ngani sa aton nga mga mangunguma, why chance agon? Huwag ka mo chance nga makapananong pa makarangat simpo nga ra ay roogan niya to kung nagtaliwang adlaw, bukot bastante. Ay makarabi, nagpakalis ka, nagsabot ka, abot at makarang adlaw. Initon ka sa Domingo, patay rin mong tanom. Okay, sige. Ay, tao nga ni. Doon ano rin matabo ka rin sa ulihi. Ay, nagalingo-lingo man doon atong taganiya kung paano rin obrahan dahil budget pa rin. Wrong problema natin mga kakipaib. Mung nga ni sa gobyerno natin nga na sa nagkakinatabo nga rin corruption nga rin kay kanugon taro kwarta. Ay, kung gintutukan tanaton daton nga agrikultura, siguro, ha? Mabaho taratong potensyal nga wa kita ga problema it ginatawag nga importation ko mga pagay nga mga bugas sa ibang nasyon. Yun na naman, no? Ro ginatawag nga mga personal interest. Pero bago kita magbalik sa aton nga mga tao pang doniya sa aton nga pag-ililiba, rong clinical dietary bio ay kilala bilang superfood supplement. Haman ginatawag yung mga superfood supplement. Haman mo ginhambang food supplement yang. Bangol sa nakarang powerful ag natural microbial defender, no? Nga nagabos ko aton karanga immune system, in and out ko aton karanga gawas. Nga na ipaginabaw mong powerful, siyempre pinaka, no? Aghalin sa natural karanga properties itong day karanga detribayo. Meaning to say nga, mismo rong detribayo, ro nagapulusor. Nagapulusor itong day karon nga mga compound nga mga properties nga makabulig sa aton karanga gawas. Una rong cold press extra virgin coconut oil. Daya ang ibko nga ra, dahil gano'n na karanga properties it detribayo nga makabuligit, mataas sa kwalidad it coconut, no, basta virgin coconut oil ag manggranon da sa medium chain fatty acid. Aron day karang medium chain fatty acid may ana karang special no specialty, no, may ana karang specialty nga makabulig sa pagpatay ko mga mikrobyo kapresong lauric acid nga once nga maitungman naton o mainom ro aton nga food supplement. karang-arang lauric acid halin sa ditribayo, gina-convert into imaron nga monolaurin. Hagan dahil karang monolaurin, ay makabulig, no? Pinagis sa aton karang ginatawag nga digestive enzyme, nga may anak karon nga monoglyceride, nga kilagid bilang antimicrobial properties. Ngayon kung may mga microbio kita, no, may atong ginabatsag nga sakit, ay atong unahon do, ditribayo. Dahil maabo ro may bulig para kita magmayad. Doon kita kinangan nga daon pa sinsin pa nga mga medical practitioners sa aton karang hospital. Kung maabangan malang, it must timprano agkang tiko kita magbuong sa atong kaugalingon. Aga tanana, tanando mga bacteria, fungi, viruses, mga parasite nga ra. No, parasite nga ra, pag nabuo may mga bitos ka ba ya? Ha? Gaban sa mga unga aron gaban. Pero may una, bisang kita adult, may unang gapo na. Mas tapos kung expose kita permit sa mga pagkaon nga kung ano ginakaon, ay nagakos it natawag karon nga parasito mga K5. May una man ginatawag nga viral infection. Halimat aron sa mga virus, no? Agmas grabe rong virus kumpara sa mga bacteria nga mga K5. Rong monolaurin ay nagaprevent gid sa unday karang mga virus. Pero ro virus tabi nga ra, ra nagit ang target ro atong cells, no? Aga na moment nga magdukot imo sa atong nga cells, sa atong gawas, dahil gidayin doon ang katabong may unang nagkatabong ng mga replication. No? Aga siyempre, kung mag-inabo nga mag-inabo, ay mamatay atong mga cells, mangin causit cancer. Ag kita mismo ay mamatay mga kakipayb. So ginaabangan niya ganoon, ginapungan niya ganyan, hindi magdukot, di karakayang hasta. No? Dahil yung trabaho it, monolaurin. No? Bukong niya makmikrobyo, kundi mangin bakterya, kaya na ng punggan mga kakipay. Pero nga ditribayo man may papel sa pag-activate ko aton karang immune defenses, no? Pinagi sa pag-enhance ko aton nga T cells and macrophages. Tayrong yabi sa pagkontra sa runday karang mga infeksyon. Importante ra kun amat sa imong sakit madali ka magmayad, pero kung mag-cause kitang tawag infection, dili mabudlay, mas nagabuhay paro bagatian mga kakipay. So importante nga always gid nga what infection agod nga madali ka magmayad. Sa pag-istudyo ko aton nga mga eksperto nagagawa ngaron nga low vitamin D levels ay may mataas nga pag-abot sa ginatawag nga respiratory illness. So kailangan aton gid nga ma-optimize tanan rayang-ra nga mga properties nga makaangkon kita, no? Ay abot ng komplikasyon doon pagkuha kita sa vitamin D mga kakipay. Ro vitamin D ag vitamin D3bio ay nagabulig man sa pag-absorb ko mga calcium phosphorus, nagapromote mat stronger healthier bone sa aton nga gawas mga kakipay. Ag siyempre rong medium chain na fatty acid nagabulig man sa pagpanami kung level ko aton gawas it glutathione, selenium nga kun sa sien hay magamit naton sa mangin antiviral ag anti-cancer oxidant nga nagakumbat gid o nagapatay, nagakontra sa runday karon nga mga free radicals nga nagakause karon nga lang mga posibleng pagka-damage sa aton karang gawas. So importante mga K5, papaskukontra atong immune system, papaskukontra atong karang antiviral at antibacterial immune system nga sa runday pinagi sa aton karang food supplement mga K5. Klinika D3 Bio aprobado katon karang Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton karang butika iyaron sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repeners Building, Osminia Avenue, Calibo, Aklan. Datong butika ha bukas on adlaw ita Domingo at adlaw kara ita Biyernes aga may libre karang konsultasyon. Usulan niyo si Doc Robert Impinado, no, sa butika, no, aga magpangutana kamo kung ano ro pwedeng mga food supplement para sa inyo karon nga ikaayong gawas mga kakipay. Okay, sige.
18: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, roaming, kahiling, 11 Mbps.
17: May aton nga 26 minutos yon do nakataliwan sa oras nga alas 12 mga feedback anay, no, mga minsan nga ginpaabot o na kaysa sa tisisukgang, may dahil nga pagpamati una sa aton nga mga transport sector, ita Bataan, Altabas, Balete. Ag sa aton nga mga drivers ag mga operators, no, ay operator services si Sister TC nga ray. Sa imong mga grupo na sa mga pasahero nang gahuat makarangat simpo, pwede na nga utro adlaw kinyo tanan una ag sa mga naga uilabasyon. Una man kay Sir Rosenison Delphins Aklan State University, may dati nga pagpumati kay Mubura. Thank you always gid. Ang una man kay Sister Hazel Yudi, may dati man kay mga pagpamati kay Mubura kay Tristan Wyatt Gulay, mayad ko nung utro adlaw. Sige bro, thank you gida. Ang una man kay Ping Ping. Oh, Ping Ping, ay sino si Ping Ping ra? Oh, sige ah. Wala si Ping Pong. Oh. Sige ah. Ang una man kay Kwan. Kama naman kay Nanay Banji. Una sa Kwan, aton nga Kwan, sa aton nga Mabilo, New Washington. Nanay Banji, kamusta una? No? Happy pamati lang makaranga pang orason. Ag kay Tatay Ray Ibardola sa Gonzales, una man sa Mabilo, Calibo, happy pamati lang mga K-5. Ag una man kay Nong Efrena, una sa anang abagay sa Leso, Poblasyon Leso, madadgid nga pagpamati sa makaranga panyempo. Okay, sige, happy pamati lang. Okay, sa aton karang pagpadayo, may aton karang 27 minutos, ro na kataliwan sa oras karang alas 12, no? Kay na, actually ha, bukas ro aton karang station, sa ronday karang aton nga mga building official, particular sa may Banwa karat Libakaw, of course under sa aton karang Office of the Engineering Department. Kita aton mismo karon nga Libakaw, no? Pero rin nga rin reklamo, angot sa randay karang sistema baga it pag obrat panimagay, nga rin ang ginapangayon mo lang ko, complainant nga rahay, kung ano nakasugat, or ano mismo rin pirmahan na ginaproban, especially gid rin nga rin ginatawag ng mga firewall. Importante abi rin mga firewall nga rin. No? You know kung ano rin importante rin firewall, kaya ginatawag nga firewall is para sa sunog. Di ba ka? Kaya bigit ko ng mga building ng mga mataas, mga magagko, ag may kaingod ka una nga panimagay, especially kung mga light materials ay dapat may firewall gito. Aron kung wa malang ginagamit, turing nga ron nga mga pirtahan o bintana ari karon, ay dapat may firewall gito aron. To protect, bukon niya magprotektahan do inyong bagay. Kundi mismo ro kaingod na karon ginaprotektahan. Dahil pag abot sa sunog, roon na abing target sunog karon ay runde karang mga pirtahan, mga bintana. Ag kun masunog ito sa kapanimagay, nga what firewall, bintana, grabe karon do kagayo ro ka sot-sot. Di karon ga agi ro kagayo. Kani kung may kaingod imo nga panimagay, hay, masaylo ro sunog ito, masaylo ro kagayo. Ngayon, madali masunog. Di ba? Apektado ka. Ag roaton karon nga Bureau of Fire may mga guidelines na karon. The moment ka nagkapatindog at panimay particular gid ro mga story building aron. Aw di kara kang pwede magbutak bintana. Pero along di karon sa area dapat ay naka-firewall di kara nga portion nga ra. Nga kung masunog ring panimagay, hindi ko magdagahig patot panimay sa iba sa imong kaingod. Okay. Magkapanumbalik kami ha pagkatapos ang itdugang pa nga mga reminders, kindly stand by.
18: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
19: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula, kagdaga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule, kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya pinadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka-oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
18: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Kapalo ba na kamo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: Bio.
1: At Pussy Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat,
2: ka. Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: 500 DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.

0: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Na mawin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
5: Tama na nga palupok!
3: Mag-Clinica DioFresh. Kada tapos ligo, Clinica DioFresh. Clinica DioFresh. Sa Clinica DioFresh, mag-apot

0: ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pamakang sa mga butika.
4: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
1: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Klinika DTX 500. Klinika D3 Bio. Klinika For Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Day of Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
5: Kapoy!
6: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: You're listening to 94.5. 94.5. K5 News FM. K5 News FM.
7: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
8: Okay, balik kita iya sa aton karangapag ililiba. Mayaton karang 37 minutos yon do nakataliwan sa oras karang alas 12 mga kakipaybe. Bagit na karang magbalik no sa Ronday karang ginaistoryahan ta party sa Ronday karang office of the building official. Ano sa may party karat Libakaw. Any moment buntan na itong report ni natipo ni kakipaybe Bridgeline Tornino regarding sa Ronday karang pag-verify nga sa mga centenarian beneficiaries ya sa Kalibo. Ay ginapatutukan dahil may ulat at siguro ging kakinatabo karang mga bukot manami nga mga senaryo ay nga haman ita medyo naghugot ro aton nga gobyerno lokal angot sa mga centenarian nga ra. Pero dapat ay paginaba mong centenarian ay whether we like it or not ay dapat ay tawuan ta dapat ano ba karado nakita ko aton nga sangguni ng bayan nga may una nga posibleng diskrepansiya o kung ano-una nga posibleng mahamba na itong may kamagamagahan. No? Dahil, siyempre, pag centenarian ka, dapat ay may listahan gidron. Kung iya sa atong sa probinsya at ako lang sa Kalibo, medyo hindi man hindi makonsensya ka man siguro. Di ba ga? Unlike siguro sa ibang lugar, either ito sa part ito Luzon, posible pag piting himuon nga mudos. Di ba ga? Pero don't know ya sa aton sa Aklan kung may makara sa Kalibo. Ano ba rong rason haman ba ita na naghimo kara itong dahil karang posibleng resolusyon da aton nga mimrot sanggo ng bayan? Siguro may ginatawa nga president nga nagkatabo ya sa Kalibo. Okay na? K5G, para sa kampiyon karang nga balita, kindly stand by.
1: K5 News FM Live Report.
8: K5G?
9: Kisay Bromi, mas pa nga ginapahugtan na ro pag-implementary tayo karanga Centenarian Act sa Kisay Bromi. Yadigon ro pag-verify ro pag-validate sa mga late registration baga it mga Centenarian beneficiaries sa Kisay Bromi. Kay may information si SB Ray Maribaldo nga may una na sa Kisay Bromi nga na-find out baga ako ilingi nga naka-avail ito yung karanga.
8: Iya sa Kalibo mismo ah?
9: Sa Kalibo, pero wa gid gin elaborate abi ni S. Garibaldo kay Fibromi kung ano gid ro nature bagait mga findings. Pero nagagawa nga although na final kulihin nga bukod tagal iya taga Kalibo kay Fibromi, pero naka-avail ito ay karanga centenarian nga grant itatong karon nga gobyerno kay Fibromi.
8: Gusto nga baon kay 5G ay base matamatod nga centenarian imaw, pero ang alang address bukod taga iya.
9: Yeah, so agsang bilog pa ka kay Fibrom. Pero sa bilog abi sa mga late registration nga ra nga requirements, dapat abi may una ka nga witness na makapamatuod sa kay Fibrom. Ikaw
8: sa imong edad?
9: Sa imo nga edad, pero no problema halimbawa magpa-late registration naman ng mga 80 no 90 ta, ay sino ka ang maka-witness
8: kay Fibrom? Wala kay mo maka-witness kay imong kaedad karon.
9: Well, usually, pero nakikita ta nga witness, mas bata pa ta sa nag-a-apply nga ra sa
8: centenarian. Agandat ang mga inapot aron sa palibot, ay paano masayra na iwa ka pa na tawo during the time?
9: Doon yan yan eh. Kung baga, hindi man maano gid baga ma-justify kay Fibromi kung witness gid man o ginausoy. Kay din sa bilo gid mataas.
8: Ang pamilya malang abi gid karon kay 5J, kay mo maka-justify nga. Ora, si nanay, si lulat, ang aray. Haragit anang pagkatao karaw, mga 19 gid mo mara.
9: Basta nga tagid nga ni karon pero kung kutanon nga, dagyagid man ba ay natawo imo sa deng bagon, dapat na technically hay, mas magulang karon
8: kay 5J. Ay, paano gali doon? Paano gali doon kay 5J?
9: Ay, do yun bro. Dapat nga i-streamline kay gusto itatong karang SB.
8: At bisan datong nga mga SB nga rahe, huwag makasahig ka itong chimpo nga mga 1940s ka natawo.
9: Hmm, do yun tangani kay Sir Bronx. Madali ka tamatawad ng hambag. Ah, si Lula man na naroon ay nalang sanggatos. So, parang sobra pangani man ang sanggatos dun kung tutusin man na. Hay, bukon baga it accurate, bukon it exacto kita kay Sir Bronx, mga information. Aga, do yun nga.
8: Ay, siguro trabaho ko ato nga PSA ra?
9: Do yun dapat kay Sir Bronx. Do yun mo andang nga mga list at requirements. Actually,

0: centenarian kay Calbrom, kaya siro ibabaga, siguro may mga incident pa sa ibang mga lugar. Pag inamagabing centenarian, kung maka-avail ka, mag 100 years old ka, 100,000, mabahot ka ng kwarta. Ngayon ba si kung
1: amat hindi, baga, mga kapatipugos karon do magugang ay mga inapo man mga unga karon do kapatipugos.
0: Oo, ruan na ka, mga sinakpan doon.
1: Mabudlay pa ka ni karon, kung mamatay si lulog, si lula, hindi pa man ipahubong, et, manami pa, eh, rukwarta, ubus yun.
0: Or ginawayan pa kay Pedromi, sa nga niya, kwarta uta, kung sa alaga, kay gatulod lanan kung siya maalaga, pero pag abot sa dayang kwarta, nag-aagagawan. So, dayan para sa bilog sa mga ginagusoy, tatong tarong SB, nga i-implement, itama, do lagi nga rang, centenarian act, kay Pedromi, at mas kumpan, ro validation, ang verification, it mga late registration nga rang. So, ato nga pamatiano, pag-hat-hat ka ra, ni SB Raymara, sa Raybaldo.
1: Okay.
2: Nayahay sandigras sa observahan ko dahil I was tasked by Mayor Juris to deliver the 10,000 pesos for the centenarian a few weeks ago. And waman ako ga hambay nga gaduda, pero matsa nakita ko baga Mr. Vice Mayor and the rest of the colleague in this chamber nga kailangan gina pa itiran o pag screen it mga raya ng mga katawag na delayed registration. Dahil ako na, my point here ay wag kita ni ila nga mag-abot do na Social Commission on Senior Citizen nga mag-distribute it 100,000. Nga na aton tayo nga nga mga beneficiary ay bukod at insakto. Dahil abi, although gin nangayo ko kopya kay Mrs. Donabel Tang Manalo ko mga requirements, masyado gid ang masyado gid matod nga it dahil sa natabo nga to nga kay Alice Goo ngani naging inspector do PSA with regards sa mga rayang delayed registration. But of course sa una binakasaysay kun gawasoy kahit magparegister ka, ay daywa ka-witness. Ang sino abi maka-witness sa mga 80, 90, o 100 gira, nga dapat maghugang pakanda, aghamat may natabo, naman may natabo kita. So, morga niya nga, sa bilog ka nga, iya nakabutang sa rayang resolusyon, kung ano bagay nga himuon pa it sa unang bayan, para ma-streamline or makadugang kita it ordinansa na maka-stricto ka na. Okay na sa mga gaydad, 50 nga ra, padaba. But sa 80, 90, 100, ay wako na ilang one day ma-headline na ito nga banat kalibo nga nag-process kita it mga bukon it eksakto. So I also talk with Mrs. Lori Espino dahil kami daywa nagdaga ito. So that is real pang kundo halin pang sa local government unit at kalibo. But of course, personally, ro in si regional director kita naga-personal, naga-tao ito 100,000 halin sa kay Presidente Bongbong Marcos. Ay kung base kung maging giya na or base kung maging mabadpay kita ya sa kalibo sa rang sitwasyon. So, more nga, kayo kita kung address pa natin kay Ma'am Donabel Manalo na dapat ay anak kita nga turan it information kung ano himoon para makahimo kita kung may unakin man nga paghimoon nga additional sa raagda karon nga mga ginahimo ng mga pag-screen din. Habang kugani, paano natin makausay kita at magugang sa 80, 90, at 100 nga testigo, ano rin substitute no, nga testigo. So, sa bilog pa may observation, Mr. Presiding Officer at the rest of our colleague in the chamber, bukod pa may taga-iya, it's so happen masiguro ay para nagdayo sa daya o

0: Star with Sandaya para mga Petro pa-hospital. At tapos ay ma-delay registration. The last time, dahil pag-entry delay registration is 2024. No, 2024. So, kapag kayo anika po, ikopya ko birth certificate si Mrs. Manalo, ang Baguhay, ito lang kay Mrs. Espino. So, of course, wakog na blame sa atong mga empleyado, but of course, ay kailangan mag-i-stricto din. Ang Baguhay, wako na ila na masampay kita yas sa banag kalibo sa atong narang mga agay na umrak atong kibahan.
1: Thank you. Any comments from the floor? Yes, I remember during our last term, nagatoyar mga taga National Senior Citizens Commission na may gina-verify kunta na mayroon itong 100 years ngayon eh. Pero medyo sumikat sa Facebook, pero apparently ay bukod nga natuod. So, na ako yung kaharap nila nun, medyo mahirap na ipaliwanag nga na hindi na-verify ng maayos. So, I understand the sentiments of the Honorable Rebaldo. Okay, if there are no other comments, please move for approval.
0: Thank you, Mr. Presidente Gobernador. Siguro ay rin mong nahambay nga ron ay anda pa rin paday man to, but of course ay masayamat kita ibukon ni kalibura ang address kundi sa ibang banwa at probinsya Laklan. So, huwa kita na utang sa bad pay dahil may ato kibahan niya kato sa unang bayan at pasapat resolusyon. May butang pa nito sa Guinness Book Board of Record. Pero upon verification, miska ako nila, I have also the facts but I will not reveal now, no? Na dahil sa aking basis ay agwa man ako nila gadalasa o dayang nga nga natukoy ko, but of course ay dayahay may source naton sa masunod para hindi kita maputang sa bad faith. So with that, I move for the approval of the resolution respectfully requesting the local city executive, the Honorable Joyce Bautista Socro, through the Municipal Civil Register, Mrs. Donabel T. Manalo, to strengthen the implementation of Republic Act Number 10868, otherwise known as the Centenarians Act of 2016, by instituting stricter guidelines of the identification and verification of centenarian beneficiaries. So,
2: okay. T5G ro, kung nabig ka rakon, pabayanda ay basis uling nadlaw karahay, mato lang man kita sa aklan sa kalibuhay, madali ito magpa-registro.
3: Karon sa K5 roaming kasi mag-uwa sa national nga 100,000 pero province at municipal ay sa 3 pa yung karoan na nga grant niya sila sa K5 roaming kung ito ginagawa ni Kalibo kasi malabel kung mga Pedro Kalibo maayin yun na kung yung mga nga sa pag-ibigin kung kayo kama na nakakalusot yung mga centenarian yung sa pagkakulat ay bukod na nagaling
2: hindi kita makausot iya sa atong nga probinsya Banwa matuto sa Kalibo.
3: Oo, ay para sabi ka rin na incident na nagaling na na-find out kaya kutagali presidente sa Kalibo, kay Fibrom, kay sa pala, itimprano, kay Fibrom, sa mga series, it mga validation, at marha, verification sa kay Fibrom. So, pero kaong ka, no, itikirang
2: so, sa ato nga, ano to, disability repair sa PSA, no?
3: Ano ka, sa kwan yung tabi lang kay Mayor, kay Fibrom, sa kung ano,
2: abo nga salamat kay 5G sa randay karang report taga Tamara o matag mahambagid nga mahambang bihay hindi ka mo magbaton kung may natod ba ka nang kakabaton di ba ka galing nga siyempre matod tama tayo ibutang manatong sa lugar dahil sa uli matod matagan kita ita makaroon abi pisabi for instance for example kung in, di ba ka kung makabati ka mo nga abo nga baligat baril nga mga loss na loss pa mga kan ba mga ano tawag kara? Mga baril ba ang kanyang mga biki o ano tawag kara? Ano pa tayo mga ginagamit kara? Kara yung mga paltik na baril. Mabakay, abo man ang mga paltik. Sige maad to. Ano rin nakabutang sa pinunatawo? Di ba? Cebu? Di ba? O. Ngayon man doon si Starton karon. Ay, basis sa uli yung makaroon do. Pero magsuot sa pinunatawo nga harapagay sa bilog pagidra. Nga pag-abot sa ginatawag nga rangka na, yung legal separation ba? Legal separation, gano'n para mga kwan. Yes, Aklan, what at house nag-file. Pero mga lugar nga, may mga, na-historya kita nga may mga lugar, iya sa aton sa Visayas, kung siya na pwede mag-add to, para anda nga legal separation or nullity of marriage ay ma-approvean, ma-add to sa nasarong nga rin probinsya or sudad. Kita iya sa Aklan, gintag ta kita iya nga stricto pag-abot sa makaroon nga sistema at pag-abot sa problema nga marital, stricto ra atong hostisya, atong judge iya. That's why wag itat nag-dare nga mag- pilot kaso kundi sa ibat ah ngani makaron man ro gusto atong hambayon nga ro nakabutang nakarehistro sa uwi tawo sa ulihay makaron ba gay sa kalibo di ba ga hindi tama na mas kapin kong ipolitika ka pa sa imong banwahay ah yaog man maadto tama na to sa kalibo palista man kita ito ah makabatong ito 100,000 di ba ga oh ay okay la taron basta importante hay mabalidit husto nga minatod gid ban imaw dahil kung deserving mataman si lulo ug si lula makabator hamaan di ba ga ako ni mo hay kun imo gid man hay bukot taga iya di stay na imo yat pilang dagon kumabuhi ag isog gid matuod ewan mo mat problema ron kun siyempre ang mga atong bawalon no taga ibang banwa nga probinsya nga makatuis sa Aklan kun may anda matang pamilya sa Aklan sa kalibo agyot imo nga stay ha man mo mat magain dunay wamat problema, wamat nagtawag nga violation sa atong national security nga bihay bawaon mo rotaw nga mag-travel, di ba ga? Wamat parte di karon, di ba ga? Unless kung may issue kita, senior centenarian yun doon. Oh, di ba ga? So, a matter of kan lang man, no? Legality, no? Pag-abot sa mga papilis, agod nga masiguro gitanan, nga sa ulihay, legit, ah. Wata kita naghambang, nag-battle basta-basta gang, kung wa nag-agi sa tama nga proseso mga kakipay.
4: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong kakipay, Romy Kahiling, 11 Mbps.
2: Inaga ko lang balikan doli bakaw nga rang isyu ha, parting nga rang sa andang office of the building official. Bago kita mag-unhook, yes, atong karang pag-iliba, rong DTX 500 ay nagabuligid sa pagkontra sa runday karang mga kanser, agroon tawag nga genetic mutation. Rong DTX 500, may ingredient karon of course nga di sugar da sugar cane extract nga nagahalin sa panit kra tubo ang pinakamangkaron karang source it pinoli compound nga kon sa CN ay sulfur antioxidant nga nagaprotekta gid sa panit tubo ang hindi kita ma-damage no bisan sa init kra adlaw no inobserbahan ninyo nga bilog adlaw mainit pero rong tubo uha gihapon nagakamatay mga K5 bisan nagabuhat siya na sa adlaw so gin transform ron gin gamit ron para aton nga gamiton sa aton man mismo nga ikaangas pinaagi ron sa aton nga kapsula nga DTX 500 kini puno nat polyphenols aga flavonoids no aga simple ra nga antioxidant hay aton da nga mangkon so kaparas man kita kung tubo nga mangin mabakod at mangin mapagon sa runday karang mga free radicals nga nagakosit kasamaran sa aton karang gawas mga K5 nagabulig ban sa pagkareng mga pinulik compound may nakarang anti-carcinogenic at anti-inflammatory properties nga nagakontragid sa runday karong nga mga sakit mga kakipay. DTX 500, 1.3 million antioxidant. Mapakas atong karang butika, magbisita yan sa Clinica de Po and Medicine and Wellness Center nga makita-kita sa Repenors Building, Ospina Avenue, Calibo, Aklan. Hasta lang kita rikara sa itong pagpanalabiso makarang adlaw nga rait ta Webes among siyamat sa itong mga partner technical ato nga mga broadcast engineer K5 Fred Batoy K5 Oliver Kahiling sangan ko atong station manager K5 Gloria Villas Manyo ako atong CEO Doc Ramil Oy ako sa gihapon si K5 Romy Kahiling nagaiwan kit my daddy nga hapon standby sa masunod nga programa Secret Memories with the Sweet Tearing para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kalingawan sa Kalibo K5 News FM.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3Bio Health News. D3Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio.
6: Ano bala? Ginausap na mga term nga. Dumay pharmacy ka sa imo balay. Example, kung na kasi imo balay, kag puno ang imo medical cabinet, ang imo medicine cabinet, dukang pantik ka nga abiskan makataro ko, ma-allergic ko, magsipon ko, kumplito, da pag-abi mo puno-puno.
4: D3Bio.
6: Ano bala? Ginausap na mga term nga. Dumay pharmacy ka sa imo balay. Example, kung na kasi imo balay, kag puno ang imo medical cabinet, ang imo medicine cabinet, dukang pantik ka nga abiskan makataro ko, ma-allergic ko, magsipon ko, kumplito, da pag-abi mo puno-puno.
4: D3Bio.
6: So kung yan D3Bio ka, ang mahal ni Sir JP, kung acidic ka, kayang-kaya ni D3Bio. Kung usaron mo ang D3Bio outside your body, may punggod ka, may mga eksema ka, pwede man. Kung medyo gailan at gagatrangkaso ka, ay espesyalista na ang D3Bio. Kung medyo feeling mo galipaton ka na, do hindi ka nakabalos ang imo mga ginaobra, kibasi may Alzheimer's ka na, kayang-kaya ni D3Bio.
7: Kung possible. Gusto ka mag-oral hygiene, D3Bio.
6: Pwede man.
7: Kung may kagaw, sipon, may hilanat ka daon, D3Bio ka daon. Pero may nato ginabalik-balik, Sir Boy. Pag gahana na gani, nga matrangkason ka, medyo mainit, gainit ka na. Obis ka, naghilanat ka na. Every 4 hours, gid ang amon suggestion sa pag-inom. D3Bio.
6: That is the therapeutic way of using D3Bio. Kung medyo arat ng sintomas, ang ubo, sipon, trangkaso, hilanat, every 4 hours, doha panigurado, no?
7: May kilala ko, pulo ka daw hilanat, gin pa D3Bio every 4 hours, dula na hilanat.
6: Ay, oo.
7: Kag-indeclare nga COVID ko.
6: Kag-ano pa?
8: Kag-COVID-lipado ka? Elderly siya, ha?
6: COVID-positive.
7: Gin pa inom lang, ano?
8: D3Bio.
7: D3Bio. Kaloyan.
4: D3Bio!
9: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay na batian ko kaging testingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
4: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabagat sa mga butika.
6: Kung kamo ginakulbaan, normal na ginakulbaan ka, kaya may pandemya ta. No? You just need to follow the protocols ang atong gobyerno. Magmas, mag-face shield, wash your hands regularly, and take your D3Bio.
7: If amo na ka-importante ang magmas,
4: D3Bio!
7: Kag mag-face shield, Sir Boy. Kag social distance, the more nga importante nga may D3Bio ka. Amutong maaway
6: sa
7: masugot kag sindibis ka na no pang mas mo dagag social distancing. Ang kagaw malusot gina
6: malusot sa gina sa malusot, no? Malipat kag gid nga may maputang mo ang
7: kamot mo sa imong
6: dong. Kag si mo ba
7: hindi gid ma perfect.
6: Di mo gina iya maiwasan.
7: Kaya mo ma perfect ang pag-inom sa D3Bio. So balik ta sa atong topic ko. Paano nangin pharmacy? Ang D3Bio sa gamay nga soft.
6: Amo na abi.
7: Sipre halin sa ulo pa kantos dapa-dapa, Sir Boy, kaya.
6: Kay pharmacy dapat kumpleto.
7: May kuan ka, may kaspa ka.
6: Pwede.
7: Kaya.
6: Sa sagwa lang na.
7: Oo, butang mo na.
6: Duha ka soft gel kung tinga, putang sa buhok mo.
7: Kakas. May alap-up ka, may mga katol-katol ka, may bugas-bugas
6: ka sa iya
7: mo, may punggod. Pwede. Pag abot mo sa baba, pwede mo i-mumog.
6: Oil pulling.
7: Para mapatay mga kagaw da, mga gingivitis mo da, pyorrhea, mabuligan.
6: Kampiyon din ang untop, kampiyon ang imo breath, layo ka sa bad breath.
8: No? All in one, ha?
7: Pharmacy gani ang D3Bio.
6: Tinloan, tanan, nga bakterya nga, nagtinasapuwak nga kamakatugas ang tonsillitis.
8: Ay!
6: Kakas.
8: Ano, kakas?
6: Manaog sa tiyan.
8: Oh.
6: Pag naog sa tiyan, may increase ang mucus production. Nami ang lining mo, potektado tanan. Kung ano magiging bakterya nga atasin mo lining, panghimuson.
7: Pag-abot sa tiyan, ang tanan nga H. pylori nga mong rason sa hyperacidity kag ulcer.
6: Patay.
7: Pag-abot sa tinae, padamuon ang imong probiotics.
6: Probiotics.
7: Ga para mag-produce ang B-complex.
6: B-complex.
7: Sag happy hormones.
6: Ang namin ni
7: Sir. Nga, di matawaran nga beneficyo. Tanan nga kagaw, mabakterya man, mabirus man, mapungus man, maparasites man, patay. Especially kung ini makadto na sa imo dugo kag lymphatic system.
6: Da ginabahiran ang ditribayo. Kay da ya ginaputiktahan niya kasi any kind of virus kag bacteria magsud sa lawas mo. Way siya labot kung ano na siya.
7: Kundi sa sige nimo nga inom, ang tanan nga mga higgo nga aras atay mo, tinluan niya.
10: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin mo doko. Naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom po ni Mrs. Sandeep Trebayo, tatlo kabisi sa isa kadla. One month lang ako anang galingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
11: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagats, mga butika! D3 Bio! Health News! Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5.

0: mula ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga

0: nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakaton, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
1: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako.

0: Tubugin katamat.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka atlet. Tapugin na nibulig sang D3 Bio. Tungod ka na papagonya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.

0: Food Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa extend food supplement for men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabulig gin sa akong problema. Na mo gin salamat sa extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.

0: Ikaw, anak, kamusta ka da?
1: Okay lang ko, di ba? Ay, huwag gali. Nagabot ng package nga ginpadala ko da?
0: Ay, no, wala pa man, anak. Namangkot gani si papa mo kung ano to kunong ginpadala mo para sa iya.
1: Ambala siya, mga mabalaan niya lang na kung nara na. Ay, huwag gali. Si Vince gali, kamusta da, ma?
0: Okay lang. May nubya na.
1: Oh. Ay. May nubya?
0: Mm.
1: Eh nga, sinong nubya niya, ma?
0: Ay, ambot. Ah, wala man nagapanugid sa amon. Wala yaman ni ganing pakilala sa amon. Ang oh. Ambalang niya, napakasla na kuno niya kay nagabusong na.
1: Be?
0: Ay, ano? Sus. Pero tayo ganing kaakig na mo ni papa mo sa iya. O galing kay ti, ano muna kay ara na na? Ay, hindi mo na naman balik. Tingin ang balaan ko gani siya. Nga kanugon lang sa pagpaiskwela ni Manong mo sa imo.
1: Nahan mo mali si Vince, ma?
0: Ka bata to, ah.
1: Nga wala siya makambal sa akon sa kamusin naman.
0: Gani.
1: Sige lang, ma, kay. Tawagan ko siya karon, ha.
0: Sige, to. Tawag ito, ah. Kag istorya, ha, bala to. Takup-taku pa siya na yun kung tagadiin ang migaya.
1: Oh.
0: Buh, kaya wala ginaya balaga panugid sa amo ni papa mo. Ambot nga kasi bata.

0: Vince, anong ginsugid kayo na sa ako ni Mama? Nagabusong ko nung nubya mo?
1: Oo nung?
0: Nga wala ka ginanugid sa akon man. Nga may ginpabusong ka na. Ikanugun lang sa ginpadala ko sa mga pangtuisyon mo, dra.
1: Kwanabi, anon ko nung kay Ari na ni?
0: Kanugun. Ginuyangan mo lang, Vince. Kanugun sa mga suporta ko na sa imo nga hindi mo pagtapuso ng pag-iswila mo.
1: Nugun man to, nung, pero di wala na ako sa may mahimo eh. Why? Ari na, natabo na ni. Pasensya gid nung ha.
0: Wala ka gid bala mo. O gali. Nga sinong nubya mo ha?
1: Ako-akuan. basta magpuli ka na lang nung ha. Sige ha.
0: Vince, bye. Balikin lang. Hello? Vince! Hello? Ginpatay na niya. Pero anay ka. Sinong babaeng nubya niya man? Kahit wala man siya maging post sa Facebook. Sino ayan man?

0: Tol, tawon gid kami ni Simo ba?
1: Amo man ako, Tol. Bakasyon man lang niya. Mabalik ba man ko dito, la?
0: Kasi hindi ka nakabalik sa Qatar, Tol. Kasi pakaslan mo na si Palalabs mo, Tol.
1: Depende, Tol, la. Kung handa na siya, ti, wala problema. Kasanda yun, eh. Bisan ako ganito, Tol, do, maano naman nga magkapamilya, Tol, eh.
0: Paano, Tol, la? Halang sa biyahe, Tol, la?
1: Salamat kita, la.

0: bau ah.
1: Oh, kenapa Adah, sandalan itu?
2: Bah, aku dia rindu ke rublek so.
3: Simpre pa imu ina.
2: Oh, selamat kita dah.
1: Bau si papa mu mai rublek aku yo no, aku lo.
2: Bah, simpre me harap mani. Oh, Aryo. Oh.
1: Oi. Oi, bau.
2: Bau.
1: Kudaku-daku ngagol nyo kulintas nak ba.
2: Oh.
1: Aku din na kayo mo. Thank you,
2: ma.
1: Thank you.
2: Wala sa kaso, ma.
1: Oh,
2: ay, hugali ma si Vince din. Ay. Madamo ko sang dala para saya. Kag may sapatos di sa nga mic ko.
1: Ay, timing good. Kay pag-abot mo, naglakat sila ni Ella ato sila sa sentro. Oh. Nagpaprinatal. Nagambal sa ako nga. Karoon lang kuno sila makadto diri.
2: Oh. Anong siling mo, ma? Upod sila ni Ella?
1: Oo. Si Ella bala nga taga Purok Ocean View.
4: Oo, oh, anak. Bao. Ulihin lang na muna ibalaan ng nubya gali ni Benza si Ella gali.
1: Mm-mm.
2: Ano pa?
3: O Diyos ko, hindi patuti na
1: eh.
3: Hindi.
1: Nak?
3: Si Ella ang nubyo ni Benza.

0: the food superman for men.
1: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend food superman for men.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok! Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
0: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kumpleto sa mga suplemento.
0: Clinica DTX 500.
7: Clinica D3 Bio.
0: Clinica Sport Bionics.
7: Mighty

0: Sino bala? Ba? Jared?
1: Jay, mayong adlaw.
0: Ay, mayong adlaw man. Ay, dali ka, magsulod ka.
1: So salamat ki Jay. Hindi na lang. Kakwan, diretsuhon ko na ikaw. Kakwan, Jay. Sangsan o lang nangin sila ni Ila kagsang manghud ko.
0: Ay, kwan, Jared. Malawig nga istorya. Bisan ako, hindi ako makapati nga nagbusong si Ila sa manghud mo.
1: Abi mo, Jay. Palangga ko katama si Ila.
0: Ay.
1: Tingala ko man nga wala na siya nagapanawag sa akon. Tingali amo na sining natabo. Tubtob subong. Wala pa makapakita sa akon ng manghud ko. Kag si Ila. Ganit siya nagpasimpalad ko di. Kay basi kun ari palang sila diri.
0: Ay, kwan, Jared. Ato sila subong sa banwa. May ginprasis ng mga papeles. Ay, Jared to, sa liwat, ako nang nagapangayo pasensya sa nabuhat sang anak ko sa ipo. Ako nang nagapangayo pasensya to.

0: Okay ka lang na, Hak?
1: Okay lang ako, Ma.
0: Eh, anong kalain ang pamatsyag mo? Abidan, eh, ano ha? Okay, kuhaan ko ikaw sang bulong.
1: Agakwan, okay lang, Ma. Wala ini.
0: Natungod bala ina sa ila ni Ella kag Vince?
1: Ay, wala, Ma. Okay lang ako. Happy na ako para sa manghud ko, Ma.
0: Jared?

0: Nong, welcome home.
1: Ay, salamat. Ogli, sa din si ila?
0: Kwan, ato sa balay nila. Wala siya nag-upod sa akon eh.
1: Amo bala? Vince.
0: Nong?
1: Nga ginbutig mo sa akon. Nga si ila galing nubyo mo.
0: Nong kay... Kay kun ihambal ko sa imo, basi kun maglain ka kag... May malain ka nga buhaton dito sa buwasang pungsod.
1: Nga ang ginagaw mo sa akon si ila.
0: Nong wala ko siya ginagaw sa imo. Kundi isang time nga wala ka, ara ko nga nagka-comfort sa iya.
1: Abi mo, wala akong makibalo. Ha? Huh? Wala akong makibalo kung anong himuon ko. Na gusto taka sumbagon. O galit hindi ko mahimo. Pinalangka taka nga manghon.
0: Nong?
1: Kaglabis sa tanan. Tuha lang kita ka magutod, pero amo pa nagigibuhat mo sa akon.
0: Nong, patawara ko nung ari na ni natalo na ini tani dapat magmalipayon ka na lang sa kabuhit ko subong nung

0: Anak, ya wala ka na nag-ilisaw. Balakad kita sa ospital. Excited ako makita ang apo ko. Kaya siyempre, hinabnos mo.
1: Pa. Sige lang pa. Masunod lang ako dito.
0: Dati nga alam na kami ni mama mo. Nga daw wala ka nalipay nga. Nagbata ng lubyan ni Vince.
1: Nalipay ko pa. Siguro kapoy lang ko pa.
0: Ate sige. Mag-ilis ka ha. Kaya mauna lang kami ni mama mo.
1: Oo pa. Masunod ako.
0: Sige anak. Katuon ko si mama mo sa piyaka kwarto.
1: Oo pa.
2: Dai! Malakad ito. Tapos ito.
3: Kung nakahipalo lang ka mo. Kung daw ano kasakit sa akon. Kung nakahipalo lang ka mo.

0: Mau bertinggi ke kau cakap pun aku no. Boleh buat kita sakon.
1: Grabe abang kali pa ini mama kali pa mau bib sa anak ta.
2: Oh bib. Siyempre, first na po nila eh.
3: Paulo, lalim
2: ka! Nong? Kabalo ko, madugay mo na ini nga ginaulat. Mabayaan ko, hanay ka mo ha? Dira na ka mo?
4: Vince, salamat ha?
2: Wala kaso nung ha? Babe, kabalo ko, may iambal ka man kay Manong. Bayaan ko, hanay ka mo ha? Kantuan ko lang ang anak ta sa ilan ni mama kag papa.
4: Sa katapusan, na istorya ko naman gid ikaw. Bayaw.
1: Jared? Kay balo ko nga akik kasakon. I'm so sorry.
4: Wala na ako sa bahay mo. Kundi batuno na lang ang sorry mo. Pero ila, nagkahipalo ka bala kundo ano kasakit ang inhimo niyo sa akon. Gisaiduran niyo ako ni Vince.
1: Janet! Hey, malo ako ka nasakitan ka. Palanggata ka. Pero si Vince ang amay sang anak ko. Kagmanghod mo, Jared. Kagisa pa. Pila na lang kabulan, mapakasal na kami.
2: Sakit. Sakit ka tama, Ila. Pero wala na ako sang mahimo pa. Kundi taguo na lang ang sakit tumtum buhi ako.
1: Sa lihot na gamangayo ako sa patawad sa imo. Pero batuna na lang nga hindi kitang para sa isa kagisa. Ipangamuyo na lang nga. Mayong pag-upod naman sa mahuit mo. Patawad, Jared. Patawad.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: Campeón, estación sa Kalibuatlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagi tungod obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. I Care Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 55 anyo.

0: C3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.

0: Mahit ko pala ang imudugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sang imo mahit ko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: GC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
5: Pretonyo, tayo, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
5: Di nakabalumanusik?
0: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag babuwaska. Ganag ka pataas ang energy, kag stamina. Para sa mas matukay nga performance.
5: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, apat gig kasultada, pre? Biyag si misis, eh?
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Tikasin!
0: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Nagkapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinical Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center.
8: Kapoy!
9: Rala! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: You're listening to 94.5. 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
10: Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan?
11: I remember the day.
10: Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigyan daan natin yan sa programang Secret Memories.
12: Secret Memories!
10: Kasama si Sweet Terry. My

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: 47 minutes after 1 in the afternoon. Na Thursday edition na naman mga kaka-E5 ng ating programang Secret Memories. Kaya bago na naman ang ating kwentong nato ngayon kanina sa segment The Pages of Law. Sa ating mga listeners and viewers, kaka-E5, ang ating kwentong nato ngayon ay ang kwento ni Jared. Ang kwento tungkol sa ating bidang karakter na minsan na rin nagmahal. Ngunit siya ay ipinagpalit at iniwan. Aww, for real. Alam mo ka, K5, kung ikaw man ay nakaranas ng kabiguan, I'm sure isa ka talaga sa mga madadala dito sa kwento ng ating bidang karakter. Kasi nga naman, masasabi mo na masakit at hindi madali, pero wala kang ibang choice. Wala kang ibang option kundi ang tanggapin. Siguro para sa ilan, lalo na yung masyadong practical o kaya naman iba naman ang kanilang coping mechanism or iba naman ang level ng kanilang pagiging sensitive. Madaling sabihin kasi ka-K5 na sa mga sitwasyong ganyan, sasabihin mo na lang, kalimutan mo na. Siyempre, wala nang mababago, diba, nangyari na ang nangyari. Para sa ilan siguro, sasabihin, kalimutan, hayaan, tapos mag-move on na lang and all. Pero hindi mo rin talaga magigets ka K5, hindi mo rin maiintindihan, hindi mo sila mafe-feel hangga't hindi mo nararanasan. O kaya naman wala sa iyo yung tinatawag na infatuation. Yeah, sa ating bidang karakter, nasabi doon sa kanyang liham, nasa healing process. Nako K5, tuloy mo lang yan. Ayaw believer na later on, i-reveal din sa iyo yung mga magagandang bagay, yung good thing. Kung bakit may mga pagkakataon na iniiwas ka, kung bakit may mga tao at bagay na inaalis sa iyo. At kung bakit hindi sila meant for you. For now, enjoy yourself. Sabi nga nila, enjoy mo muna yung pagkakaroon ng singleness. Single mo, enjoy mo muna. Kung carry mo namang mag-ingat. Pero syempre, dahil panibagong kwento, panibagong tanong rin ang ating inihanda ngayong hapon in line po sa kwento ni Jared. Ikaw, i-ready mo na ang iyong kasagutan. Dahil ka-K5 ang ating question of the day ay, kung paano mo nga ba kakalimutan ang taong ipinagpalit ka? Diba? Medyo mahirap. Again, paano mo nga ba kakalimutan yung taong ipinagpalit ka? Sagutin mo yan. Maaari ka na maghintay, mag-abang at magkomento sa aking page. Hanapin lamang Sweet Terry K5 News sa FAM Clip. Alam mo, sabi nila ka K5, isa daw sa mga mabibisang paraan, madaling paraan para mabilisan kang makalimot at hindi mo na masyadong maramdaman yung sakit ay kapag hindi ka naging in denial sa realidad. Minsan kaya ka masyadong kumakapit sa what ifs at masyado mong pinagbibigyan ang mga possibility na nasa sa iyo ka K5. Yun ay dahil i-deny mo pa na existing na yung problema . Kumbaga in denial ka pa sa reality kung saan imposible nang maging kayo, imposible na kayong magkaroon ng reconciliation . Imposible na sa pagbabalikan . Kaya again, dapat marunong tayong magkaroon ng acceptance. Matuto tayo magkaroon ng acceptance. At syempre, dapat ay hindi tayo in denial sa mga bagay-bagay. Pwede din daw ang lumayo. Mahirap din kasi kapag masyado lang maikli ang distansya, masyado kayong close. Hindi naman masyadong close, pero yung distansya nyo ay hindi masyadong naglalayo ka K5. O lalo pa yung taong yan ay naging special sa iyong buhay. May nararamdaman ka pa rin kahit galit ka, nagtatampo ka and all. Pag kayo ay magkalapit pa, parang mahirap na wag umasa sa what if. Kaya sabi ng ilan, distance will help. Kaya minsan, kailangan mo munang lumayo-layo sa gilid. Huwag mo na rin daw i-stalk. Huwag mo nang isipin. Problema dyan minsan, may mga pa-delete-delete, may mga pa-block-block. Pero may mga na-memorize. May mga isinisili pa rin sa ibang account. Mga galawan . Parang tinitingnan mo pa yata kung posted pa rin yung pictures mo. Sharing. Alam mo, 1:53 ang ating oras. Talaga ng ating tanong ngayong hapon, kung paano mo nga ba makakalimutan ang taong ipinagpalit. So na, sagutin mo na yan. Comment lamang sa aking page, Sweet Terry, K5 News sa FAM Galing. And for now, balikan po natin ang ating musikahan. Hanggang alas 3 na naman tayo magkakasama at magkakarinigan. At dito lamang yan sa istasyong may puso, ang K5 News FM.

0: Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Princess Jack Consular, taga si Chuli Nag-Asan, Barangay Lamunan, Kabankalan City, 30 years old. Before, sang wala pa ako gatik sang DTX 500. Taas ang ako ng cholesterol, around 200. Tapos, nagsugod ko take sang DTX 500 twice a day, isa sa aga, isa sa gabi. Nadulaan na ang pagpalanak isang dugan, pagpalang guto, kagpag dasig makapot.
2: Anong advice mo sa wife pa nakatry sang DTX 500?
1: Itry nyo get kay namigit ang epekto, hindi ka mong ginulsol, proven and tested.
0: TTX 500!
2: Istoryahan ta subong adlaw ang isa sa leading causes of premature death sa bilog nga kalibutan, ang Big C or cancer. Kaupod ta sinakarong diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO
3: sang nanligad nga Tuig Sir GP, ang World Health Organization ang naka-record sang 1.8 million
2: grabe
3: nga bag-o nga kaso sang cancer sa bilog nga kalibutan. Kag ang nagkalamatay sa cancer, Sir GP, sobra 600,000 halin sa Amerika. Amuna ka prevalence sang cancer sa Amerika. Ikabalo naman ta ko anong mga pagkaon sa Amerika, Sir GP. Waitos lagi inom detects 500 ya. Wait to get inom ITC. Nga man, siyempre, plaka on carne. Kag ang ila diet, kalabanan, highly processed foods. Amun na, Sir GP, nga, kung dito ka sa Amerika, amun ang nag-uso ang antioxidant ng mga food supplement. Kay kulang sila.
2: Dito.
3: Gulay kag prutas.
2: Of course.
3: Kaya nahadlok sila nga magka-cancer. Kag nakaibalo sila nga ang antioxidant lamang ang makaprevent sang,
2: sa cancer.
3: Sang cancer. Okay, wow. That's why nga sang sagay nila ka-research, agud may baluan ang pinakamataas ng antioxidant na diskubrihan nga ara man galanggali sa panit sang to.
2: Dr. Ramil is talking about DSE sang DTX 500 sang boy. Ang desugared sugarcane extract halin sa mapait nga bahin sang tubo nga sa karon ang pinakamataas nga ORAC value at 1.3 million antioxidant units ara sa DTX 500.
0: DTX 500.
4: Si Catalina Habagat sang puro kan tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sang DTX 500?
4: Ang left ko bala nga mata inang may nagasapdol kag domichu may naga ano na hindi nakukakita. Nagbakal ko dayon sa DTX. Inang pulo kabilo.

0: GTX 500.
1: Stretta Sir GP, kung nga nagatuhaw ang cancer, kag paano makabulig ang GTX 500 para. Kag mighty si kung adlaw-adlaw kag inom. Ang cancer isa na kabalatian kundiin ang selula mo nagatubo, hindi mo makontrol, kag nagalapta na sa iban nga bahin sa lawas mo, partis lawas mo. Siyempre ang aton lawas mayara trillion of cells, kung hindi ko magsala Sir Boy, more or less 37 trillion. Kag ang cancer ang pwede makasugod lang bisan isa lang sakit lang mga corrupted cells, kag mag-mutate siya. Pag once nga mag-mutate, the abnormal, then it will divide faster than normal cells. And it will making another copy of itself. Now, take note, wala hindi nagkakapatay through apoptosis or cell death.
2: Wala siya. So, continue sa tribe.
1: Swerte ta, kaya nakilala na itong DTX 500 kag mighty C.
2: Of course.
1: Nga available kag mainom, at least kampante kag protektado ang ato ng mga cellulas lawas. Imagine kung wala gigayaga kaunutan. May lang may DTX 500 kag mighty C, Sir Boy.
2: At least maka supplement sa, no?
1: Hadlock kita sa cancer, Sir GP. Especially kung ara na. Pero, wala kay ginahimo para likawan ang cancer.
2: Amo na.
1: Ara na sa palibot mo ang kuan, ang bulong, utan, prutas, pero hindi magkaon. Sana no magkaon utan yung prutas, may cancer na. Sana no mainom DTX 500 kag mighty C, may cancer na. Before ka pa magka-cancer, inom ka na DTX 500, inom ka na mighty C, inom ka pure C. So, makabulig sang dako to fight cancer formation. Do the research. Kaya ang free radicals, amo nagaguba sang genes kag DNA. So, ang DNA mo nang instruction kung ano ang seal ang iyang obrahon. While ang genes naman ang tawag sa gintingob ng instructions. Para masamapos, libro ang genes, pages ang DNA.
2: DNA. Do isa sa kalibro ang genes, no? Mga pahina ang DNA.
1: Sila ni ang gamando sang klase sang cell kag magproduce ang true cell division. Growth rate or how fast it can multiply sa GP. Kung wala ka gainom DTX 500, wala ka gainom MTC kag PureC, wala sang makabulig kag magprotekta sa imo selula sa sulod sang lawas mo.
2: Husto.
1: Ako ya advisor GP, ya, advice lang na mo, likawan ta nga magka-cancer. Believe me, daw kaangay lang na sa death sentence ang cancer.
2: Ikamatay
1: mo gid na ya. So, join the fight against cancer. Start it with your family. Kag, siyempre, sa kagalingon mo. DTX 500 kag mighty si kada adlaw and be cancer-free.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Oras sa K5 News sa FAM Calibo, it's 2 o'clock in the afternoon. The Time Check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
0: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Secret Memories with Sweet Terry.

0: Sweet Terry.
1: 14 minutes after 2 in the afternoon. Kamusta ka naman, Kakaifay? Na-stress ang rason kung bakit mayroon kang mga pimple. Pero nai-stress pang lalo dahil parang di yata matanggal-tanggal yan. Isa ka rin ba sa mga Kakaifay po natin masyadong conscious sa kanilang mga skin? O sa inyong mga beauty? The more kang may mga nanonotice sa napagbabago, nakakaiba sa iyong balat, sa iyong aura, particularly sa iyong mga mukha, Kakaifay, ay the more ka rin nai-stress. Kahit pa ang cause ng iyong pimple sometimes ay ang pagiging stress din. Talaga nga naman, no? Parang napaka-ironic din ang buhay minsan, Kakaifay, ano? Pero sabi dito sa ilang pag-aaral, mga Kakaifay, maliban daw sa stress, madalas din na pinagmumula ng ating mga tigyawan ay ang mga ginagamit nating produkto. Kaya importante talaga na siniselect natin mabuti, tinitingnan natin mabuti, at sinisiguro natin na para talaga sa atin at hiyang sa atin ang mga ginagamit nating pang skincare routine. Pag nanais mong mapaputi, mapakinis ang iyong mga balat, Kakaifay, ang iyong mukha, ay baka maiba ang outcome, di ba? So, bago ka pahid ng pahid dyan, siguraduhin mo muna na pre, siyang para sa iyo. And of course, kadalasan na rason din daw, mga Kakaifay, yung hormonal imbalance. Lalong-lalo na sa mga kababaihan kapag nalalapit ang kanilang mga dalaw. Aray, may bisita. Diyan nagkakaroon ng hormonal imbalance. And nagiging reason din daw yan, Kakaifay, kung bakit may mga naiispatan kang tigyawat sa iyong mga mukha. Kung saan man bet matumubo niya. Mari rin na dahil sa pagkain. Kasi kung manonotice mo, no, kapag ikaw ay mahilig kumain ng mga fatty foods, mga ganyan talaga in particular, talaga nga namang mas prone ka sa acne. Kaya naman, hindi mo lang hilig yung pagligo, paghilamos, o baka rin sa iyong mga pinupunas, o kaya naman sa iyong baddies, hindi ka mahilig magpalit ng mga pillowcase. Pillowcase, punda pala. Kalimutan ko kasi yung Tagalog. Punda ka, K5, kapag hindi mo madalas pinapalitan yung bedsheet, ang iyong kumot. Minsan, di ba, parang hindi mo nanonotice na ilalagay mo rin sa iyong mukha. Bahagi ng iyong katawan na madalas sinutubuan ng tigyawan. Kaya, yun, ilan sa mga rason ay ang dumiri. Kaya naman, alikam mo. Kaka-breakout kapag medyo allergy ka sa alikabu. So sabi dito, isa daw sa mga mabisang paraan to get rid of that. Siyempre, uminom ng sapat na tubo. Para hydrated ka, Kakaifay, para glowing pa rin, para cutesy ka pa rin. Patulog sa tamang oras. At sa basto, at tamang haba ng oras. Siyempre, as much as possible, kung pwede lang namang umiwas sa stress, umiwas ka na rin. And of course, personally, I do recommend that. Recommendation. If I were to suggest, medyo safe tayo sa party. Kakaifay, kapag ikaw naliligo at maghihilamos, pwede mong gamitin ang DTX Beauty Soap. Sa mga hindi alam, ang DTX Beauty Soap ay nakakatulong po yan para malabanan ang mga mikrobyo, ang mga bakterya na nagdudulot po sa atin ng acne. O kaya naman, iba pang skin issues para po sa atin. Lalo kapag ikaw ay mayroong skin na mabilis ma-irita, o mas mabilis pa ma-irita sa iyo ang iyong skin. So bagay talaga sa ang DTX Beauty Soap. And of course, sabi pa dito, ang pH balance daw nito, Kakaifay, ay maganda rin sa ating mga balat. Dahil hindi nakakasira ng natural na moisture. At dahil nga po ito ay gawa sa natural na ingredient, sureness ang nourishment at hydration. Kaya hindi ka na rin magtataka, no, kung bakit mayroon kang glowing skin. Kasi kung manonotice mo, kapag masyadong matapang ang iyong ginamit na produkto, ay mabilis rin mairita ang iyong skin. Nagiging rason din kung bakit nagiging dry na lang. Hindi na siya glowing. So again, DTX Beauty Soap is the key, mga Kakaifay, para po sa ating skincare routine. Kaya kung nais mong subukan, go ka lang sa pinakamalapit na branch ng klinika sa inyong lugar. Check kung available ang naturang produkto. At dito sa bayan ng Kalibo at mga kalapit na bayan, maaari po kayo magtungo sa Revenders Building, Usmeña Avenue, Barangay Estancia, Kalibo. Bukas ang ating clinic, Sunday to Friday. Wala po tayo tuwing araw ng Sabado. Ating clinic hours ang sisimula sa alas 8 ng umaga hanggang alas 5 sa hapon. So, K5, what you waiting for? Huwag ka na sa Clinica de Alternativo, Medicina and Wellness Center. 2:20 ang ating oras. Later on when we get back, final hour na po natin. Kaya sa mga hindi pa nakakasagot ang ating katanungan of the day sa ating mga listeners and viewers, ang ating tanong ngayong hapon, as usual, online po yan sa ating kwento ng ating bidang karakter. At ang ating tanong, paano mo nga ba makakalimutan yung taong ipinagpalit? Kasi yung ating bidang karakter kanina, talaga nga naman ipinagpalit. Sagutin mo yan. Maaari ka na mag-comment sa aking page. You can check it out sa Sweet Terry, K5 News FM, Kalinga. And for now, balikan po muna natin ang ating musikahan. Siyempre pa, nakatutuka pa rin sa programa.
0: Secret Memories with Sweet Terry.

0: Ang kakampyon, estasyon sa Kaliwatlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga, nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
2: D3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
0: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsanon.
3: D3 Bio, ang D3,
0: yung may Vizio,
3: ang Vizio,
0: yung may D3.

0: Dahil ko pala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masami ka pala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: CC Alkaline nga vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, mag-

0: ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar.
1: TDX Beauty Show.
2: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Babakan sa mga butika.
4: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala. Gid, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
6: Performance mo bala. Maluya na. Mang-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May baka. Kagwabuwas ka. Garag kapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
4: Di pre, musta po lang kagabi pre?
5: Ah, oh, apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Tikasin.
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa paghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila paghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup.
3: Babakal sa mga butika.
6: Nagapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinical Day of Fresh Roll On, and many others. Plus, sa Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center, may free checkup ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center. This 2026. Which school will reign? Whose student will be hailed?
8: Ini si Alana Pacardon Barapa.
9: Ko si Joshua Darin Villavior.
10: Ini si Kirby

2:47 ang ating oras. And you get there a song coming from The Ones entitled Di Tayo Pwede. Ako mga kaka-E5, parang tamang-tama yata itong musikahan natin sa kwento ng ating bidang karakter. Hindi kayo pwede kasi kayo pinagtagpo lang at pinagharon. Charing. Pinagtagpo at hindi pala itinadhan. Minsan talaga, no? Kapag masyado kang in love sa feeling ng love. Eh, talaga nga naman papaisip ka kapag may mga usaping hiwalayan, na may mga usaping hindi nagkakatuluyan. Lalo kapag yung expectation mo ay tinutumbok na nila or tutumbukin na nila ang happy ending. Tapos hindi pa nagkatuluyan eh. Talagang papatanong ka, diba? Kung bakit may mga ipinagtatagpo tapos hindi rin itinatadhanan. Kaya lang, sabi nga nila, we can never tell. Dahil final hour na natin mga kaka-E5, as promised, bibigyan po muna natin ng final take ang ating kwento ng ating bidang karakter. Ang ating bidang karakter na si Jared. Si Jared na sabi, nasa healing process daw at this moment. Siguro sa dinami-raming sinasuggest ng ways to move on mga kaka-E5, ikaw rin mismo, nako-confuse, ano ba dapat? Padaming yan, ano dapat kaka-E5 ang inuuna, pangalawa, at ano ang ending? Kumbaga, kapag ikaw kasi nasasaktan na bibigo at nararamdaman pa rin yung betrayal. Parang napakahirap ang lahat, ano? Kahit siguro sa tingin ng iba, yun ang pinakasimple, so dapat yun ang dapat unahin. Parang mahirap pa rin. Mahirap unahin kahit pa sabi nga natin ang pinakasimpleng pamamaraan. Kasi hindi mo nga alam. Minsan, hindi mo alam kaka-E5 kung saan ikaw magsisimula. Dapat pa bang magsimula? Kasi yung iyong nais lang naman, magtapos na. Mag-end na yung sadness, mag-fade na yung pain, hanggang maging back to normal na ang lahat. Nakakapagod, nakakasawa rin kasi yung mga ganyang feeling. Sino ba naman gusto araw-araw masaktan? Sinong gusto yung araw-araw mag-e-emote? Huwag po natin masyadong minamadali ang proseso ng pag-move on ng mga taong nabibigo. Huwag kang mabad trip sa kanila kung nabibigo pa sila. Kasi sabi nga natin kanina, nakadepende yan sa kanilang mga coping mechanism. At kung paano nila indahin, dalhin, at i-go through ang kanilang mga pinagdaraan. Kasi naniniwala tayo kaka-E5 na lahat ng mga nabibigo at nasasaktan, gusto rin nilang makaalpas. O sa mga ganyang pagkakataon at sa ganyang feel. Pero ano man ang mabisang paraan para sa iyo, kaka-E5, alam mong swak sa iyo, pwede sa iyo. Depende kasi talaga yan sa tao. So, ikaw mag-select. Saan mo ba bet? Ano bang paraan yung makakapagpawalan ng temporary sa sakit na iyong nararamdaman? Doon ka magsimula. So, syempre, kung ikaw naguguluhan, saan ba, paano ba magsa-start? Siguro, if I were to ask, syempre, i-acknowledge mo na muna yung pain. Minsan kasi, nag-a-act tayo as someone na rough and tough. Kunwari, bato tayo. Kunwari, manhid tayo. At nakakalimutan natin i-acknowledge na part pala ng pagmamahal ang pain. Na kailangan mo rin yung damihin kasi tunay kang nagmamahal. So, start by acknowledging the pain kaka-E5. At siguro, minsan iwasan natin maging in denial sa katotohanan, sa realidad. Diyan kasi kadalasan nagsisimula ang acceptance. Kapag tanggap mo na yung mga bagay-bagay, kapag hindi ka na lumilingon at umaasa sa nakaraan, hindi talagang matatanggap mo na. Wala na. No choice na. Kailangan mo nang magpatuloy sa buhay kasi hindi mo naman siguro hahayaan ang iyong sarili na malugmo ka na lang sa eksenang ganyan forever. So save yourself. Malungkot ka for now, but make sure kaka-E5 na makakaahon din. Yahoo! Sabi nila, nature daw. At self-love. Self-love ka muna kaka-E5, huwag masyadong i-rush ang mga bagay-bagay. Sabi nga ng mga kakagaling sa breakup, may mga tinatawag sila dyang 3-month rule. Nag-exist pa ba yan? Moment daw yung mga rule na yan kaka-E5 ng ilang buwan na pagpapahinga sa iyong puso at damdamin. Para
syempre, para hindi ka makahanap ng someone na i-rebound mo. Para din sa iyo, syempre. Hindi ka nga daw magiging capable sa love kapag hindi mo pa na-fulfill ang kulang na love sa iyong puso. Para sa iyong sarili. Daming sinabi. So, we hope for the best na lang ka kay Fred. Kasi araw-araw naman ay may chance ng pagbabago at new beginning. So, maniwala ka na lang sa buhay. 2:53 ang ating oras. Kailangan na nating pansamantalang magpaalam. So, thank you so much ka K5 sa walang sound pakikinig at pakikibahagi sa ating programa everyday. So, muli, this has been your DJ, Sweet Terry, wishing you all a great Thursday, everyone!

0: News D3 Bio.
1: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para maligawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
2: Pamakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
3: Sir Boy. Cabinet. Ang VCO mangin cure na. Ang mito na pang cure.
4: Wow.
3: Di duda pa sila, dapat dugangan pa sila trials kami ya. Way na mi duda ya. Ang combination nato baskog. Pigawan mi kung VCO lang. Pigawan man kami kung D3 lang. Amo nang ging combine namo ang D3 il D3 kag VCO.
5: Dapat do again.
3: Champion.
4: D3 Bio na ang namini sir no. Ang D3 Bio nga ang iya extra virgin coconut oil, no? Ginpanagtag na ni Cabinet Member Carlo Nograles sa mga hospital cause he believes nga iya niya personal initiative para maprotektahan ang health sang medical workers kag health man sa mga gasuffer sang COVID. D3 Bio could basically kill any kind of viruses and any kinds of pathogens, bacteria, fungi, kayang-kaya ni D3 Bio. But there's more in everything in D3 Bio. Hindi lang may sa brain, hindi lang may sa heart, hindi lang may sa liver, hindi lang may sa imo pancreas. It basically works throughout your body, even your appetite.
3: Correct.
4: Ang imo appetite, which is controlled by your ghrelin and leptin, basically kaya i-control ni D3 Bio because of
3: paano, sir boy?
4: Medium chain triglycerides that controls hormones. Your hormones need saturated fat. Saturated fat is part of extra virgin coconut oil.

0: ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
1: Sir Boy, pwede hang balaw na itong D3 Bio nga. D3 Bio, patyan na lang na si Hunger Hormone.
2: Pwede, no? Si Hunger Hormone, si Ghrelin.
1: Ghrelin, no?
2: Huh? Kagtapos, may ginatawag ni isang insulin-like peptides. Hmm. These are the two hormones that makes you hungry. Ang inis ang hormones, gina-trigger na isang hypothalamus, which is the hunger center of our brain. Ginasugo yun yung ginatawag nga agouti neurons. These agouti neurons will basically make your ghrelin hormones produce that hunger hormone, si ghrelin na, kag si insulin-like peptide. Pero did you know, ang para sa gutom ta, duha klaseng hormone. Ang gasopres sa gutom ta, lima. So what does that tells you? You don't need to eat all the time.
1: Mm-hmm.
2: Huh? You need to practice intermittent fasting. Kailangan mag-jita ka.
1: Amo na gusto ko patyo na lang ghrelin para di na kagutomon.
2: Ang ghrelin, ang ka-trigger sini, kun, why naunod ang imo stomach, may mga sensors nga dira, no?
1: Mahambal sa utok.
2: Mahambal sa utok. Hoy, may nakaunod. Makaon na ta.
3: Gutom na.
2: Makaon na ta. Pangambal lang ang utok, sige, makaon ta. Then, you will say, have that sense of hunger because your brain was triggered by ghrelin nga makaon ka.
1: Gusto ko, Sir Boy, nga mas alam pagid ang akong brain kaysa brain subong. Paano, Sir Boy? Di, pagutom mo?
2: Pagutom ka.
1: Hambal sa, bay ilang di lang napagambala si boss. May damo pa das tiyan niya,
2: oh.
1: Ang tambok.
2: Kanto tada sa tambok sa tiyana. Pag inom mo sang D3 Bio, what it does is, may medium chain triglycerides na yun. Immediate na yun nga source of energy nga para si imulawas. So si Cell, nga gahambal kay brain, nga gutom siya, busog na. Okay, may ara na siya yun, instant energy.
1: Kabalo na ko, Sir Boy. May inom ko D3 Bio, tapos butangan ko sang, ano ganun tawag ng pahugot sa imutian?
2: Oo, binder.
1: Binder. Ang purpose na, pagkaon mo, dali ka mabusog.
2: Dali ka mabusog.
1: Kaya kung dako imutian, lugay ka busog, damo yung makaon. So dapat yan, hugot mo ka magkaon, mabinder ka na yung hugot. Yan ang pagkaon mo sang damo na, ay mabalik na to sa imukha niya.
2: That is manually activating your sensors.
1: That's why, Sir Boy, ang palakaon, kung sasigin mo kaon, sisigid ako antyan.
2: Dako-dako antyan. Layo ang katawan.
1: Ang tawag na overeating. Gadako antyan. Pag dason, Sir Boy, gadako. Tub-tub nga madako na lang gini mong kaon.
2: So, hindi lang ang D3 Bio para sa tangkaso, para sa ubo, para sa Alzheimer's. Bio man sa emojita. Namik pa sa
1: ang nadiparahan ko, Sir Boy, hindi lang isa ka subgel ang gusto ka masupress yung appetite. Damuon mo eh.
2: Correct. The bigger you are, the more you need it.
1: Correct. No? The more nga damo imo imnon nga D3 Bio. Kaya nakanami lang sa D3 Bio, Sir Boy, biskan damo imo imnon, hindi magsubray mo vitamin D3. Dara lang ang sekreto.
0: D3 Bio.
4: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. Mabakal, sumang butika. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras sa K5 News sa FM Kalibo, alas 3:01 sa hapon.
0: K5 News FM, top of the hour, top of the hour news break.
5: Para sa ato nga K5 Top of the Hour News, sa nagtaas rong numero at pamilyang Pilipino na ginakabigraan na karang sarili bilang pobre. Ang nagaka-experience ay gutoma sa ikaywang quarter at dagon. Kaya nung nagagawa sa datos, it Okta Research ko Agosto 20 magkaroon niya dagon base sa pinakaulihing tugon ng masa o kung TNM survey kubuan ni Julio. Nasa yoran niya rung Mindanawag Balance Luzon, arong nakalista at pinakamataas nga dugang sa numero at nagutom at nagakalisod. Agro ginaturo nga rason, hayrong mataas nga presyo at mga nagapangunang bagaklunon. Ag inyo nga nabati anong K5 Top of the Hour News. Ginatod gaton it Mighty C arong masin pabaskog nga alkaline vitamin C. Ako si K5 Teresa Igid para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
0: K5 News FM. Kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM.

because my dreams are bursting at the seams.

0: ang kampyon ng estasyon sa Kalibwa Clan. 94.5 K5 News FM. Glaucoma, Eye Cave Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Cave Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Cave Gold Capsule, Cataracts, Eye Cave Gold Capsule. Ang Eye Cave Gold Capsule may aras ng lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Cave Gold Capsule para sa mas epektibo kang marami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubuan na presyo. Eye Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga akong nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi. Kag makapasa na ako sang mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabakal sa mga butika. D3 Bio! With Vizio!
3: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaron.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! D3 Bio!

0: dahil gobala ang imudugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka bala gina Allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Gasa masami,
1: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga Allergy.
0: DTX 500.
1: Masalika DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwemi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mamahal mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.

0: Hepatitis C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C, mababakas sa mga butika. 4Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. 4Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4Biotics. DDX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
5: Pretonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
7: Performance mo pala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
5: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: Tikasin.
7: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
9: Nagpangita ka bala sa food supplement nga barato, kalidad kag aprobado sa mga eksperto?
7: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Biotics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
10: Miss si Alana Pacardon Marapa.
11: Ko si Joshua Darin Villavion.
12: Miss si Kirby John Panes Agravan.
13: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan!
14: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
15: Hey, five!
16: Balan mo, mami, nadulaan kay na kalalaki sa dalang kinintos.
17: Ah, baligin-buligan mo gali sa pangita. Ka very good gali sa imo, no? I'm so proud of you.
16: Ah, wala, mama. Kadugay, abis yung magalin. Nayawan ko tapak sa kwarta.
15: Hey,
18: aga pamati ka sa K5 News FM.
19: Oh, naku gali si Aital Dioso. Umpisa nga nag ano ro K5, pinamati ako sa andang mga balita ag para updating ako kung ano nagatalabuya sa aklan ag premis sa launa sa balita.
18: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
20: Wow, my puso.
21: Ang kampyon nga istasyon,
22: K5 News FM.

0: Mil Uy. TTX 500.
1: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsa ko sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may TTX 500.
2: Sa kadlo kapila ka maginan?
1: Sa pilmero katatlo, sa subong kaduan.
2: Subong kamusta?
1: O ay niko ginabatsa at maskin gamay.
2: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang TTX 500?
1: TTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
0: TTX 500.
2: O si Jean Paul Hideroso, istoryahan ta karon. Ano bala ining mga carcinogens? Ano bala ining mga nagakos sang cancer sa lawas? By understanding it, you will prevent cancer. Kaupod na sinakaroon nga diskusyon si Dr. Miloy, amon CEO. Let's talk about carcinogens. Iniya mo ang mga substances kag exposure nga nagapa-cancer. Kung ang isa ka substance or exposure ang na-labeled nga carcinogen, but silingon nga ini ang napamatud-an through extensive studies gintunana and research kag na-determine nga ini ang makakos or makatugas ang cancer sa lawas.
3: Ang tao, Sir GP, active sa pagpabalo kag pagpahibalo sa mga butang nga makapakanser.
2: Mm-hmm.
3: Pero ang makapugo nga hindi ka magkanser, wala ginaya ginatutukan niya. Given na nga ang carcinogens makakos ang cancer, pero kung loaded ka sang antioxidants, nagainom ka dadlaw sang DTX 500 kag MITC, sigurado nga protektado ang cells mo. Ulang taon mo, mas damo ginabaligya sa market nga makakanser, aprobado pas gobyerno, pero ang mga butanga in maga-prevent para magkanser, why gid sir?
2: I totally agree. But bangod nga ang cancer is the result sang mutation. Permit ni balik. Cancer is the result sang pag-mutate sang genetic information sang cells, either halin sa parents nimo or hereditary na mana mo sa imo lolo, lola, tiya nga may mga cancer, or halin sa exposure o kung ginatawag nga environmental factors. Pila sa mga known factors nga naga-predispose sa cancer amuang. Number one, lifestyle factors, immunotrition, tobacco, alcohol use, physical inactivity, kag iban pa.
3: Correct. Sa pagkaon pa lang, Sir GP, problema na. Damo gyapon mahilig sa tamis.
2: Gusto.
3: Kanto ka sa mga dlagko nga mall, oh my God. God.
2: Pinang.
3: Damo, damo.
2: May mga treats.
4: Damo, gidya mga...
3: Refined sugar, Sir Boy. Cake, kinapa,
2: spouse,
3: food loaded with additives and preservatives.
2: Gusto. Arapagid.
3: May tani kung gainom ka DTX 500 kag MITC, at least maproteksyonan man biskan paano ang imo nga selula sa lawas agud nga hindi ka magka-cancer kag hindi ka mabalatian.
0: DTX 500.
5: Katalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
5: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kag no medyo may nag ano na hindi nakukakita. Tabakal ko dayon sa DTX.

0: mata.
1: TTX 500.
2: Yo beres.
0: Ini sangat lau.
2: Kung di bastante mo antioxidant sa melawas, di bastante DTX 500 kag mighty C, di pwede ka magka skin cancer sa JP, no? Sa mga pagtuon, mga 2,000 ka tawo nga gakalamatay sa basal cell and squamous cell skin cancer kada tuig.
0: Grabe no.
2: While more than 7,000 ang nagakapatay every year from melanoma.
0: Ay grabe, di this form cancer na.
2: So, hindi man pwede nga hindi ka magpainit. Labi na kung ang obra mo traffic enforcer. Ano pa sir GP?
0: Farmer, manguma, construction worker.
2: Oh, di ba? Imagine there are more or less 100 ka types ang gitawag na cancer nga pwede maangkon sa tao.
0: Sa kadamo, no?
2: Tiyang survival rate sina, grabe. Gadipindi na kung ano ka bakod ang imo ano.
0: Kagun ano nga organ ang apektado?
2: Oh, kag ano ka bakod?
0: Ano ka bakod?
2: So, ang nami ya sir GP dapat indi nyo paghimuon nga last choice ang DTX 500 kag Mighty C. Wala pa mo balatian, wala pa mo cancer. Subong pa lang inom ka na DTX 500, inom Mighty C. Nga mainom ka DTX 500, anong suplemento nga DTX 500? Daw gakaon ka pulo ka klase nga gulay kag prutas.
0: Tema kun
2: ang atong ginhambalan ri hindi ang kadamuon. It's the antioxidant properties nga ara sa DTX 500.
0: Ang potential ya to stop cancer.
2: Yes. So amo na, no? Dapat first choice. Wala pa ka sakit, wala pa ka cancer, nagainom ka na. Likawan nga magka-cancer, mag-DTX 500, kag Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, kajamig mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one, number one, number one. K5 News FM.
3: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
4: Sa tagsa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanila. Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdum ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon natong subong sa pagsipan-sipan ang matahubag kasugpon sa ato drama sa kaginan. Inyong gitmakuhan sa leksyon. Yung kinating uruhan.
1: Rehas sa kasaysayan.
2: Ako'y aag-ureg.

0: Kagpa, nagkitaay kami bala ni Chay Junisha. Isa ka best sa may... dito sa may merkado. Ginambalan niya ko nga ako magpuli na kung si Manny Halin sa barko. Mapablessing sila sang ila balahe kag... invited kita pa.
1: O di bayo. Eh, daw ko nabi manbatsa ko, no? Eh di daw, parte magkita sa katalaga ni Manny. Alam galing ang klase bata. Hindi lang gwapo, pero nagagata galing utok. Pero, matyagunay, may nupya na naguro si Manny ya. Kag, piho ya day, damo ginayang babayang malagas sa iya. Kaya damo na siya korta.
0: Ay, di, basi pa eh. Basi hindi taga diri sa aton. Kag basi, dalo niya kung magbakasyon di siya eh. Wala na gidyo ko chance kay Manny ya. Wala na gidya. Damo pa itong adahan ko apa sa Manila kag sa iba na countries. Masibala, kana ang migay haw.
1: Uy, Shabil! Uy, ano ka? Nga nagkakaurugan ka haw? Nugulpi na nagsubo ang guya mo. Ano? Naano ka ha?
0: Nasubuan ko pala pa. Nasubuan kay Kuya Paya. Feeling ko hindi naging ko niya masapakan ni Manny, pa. Ay, hindi niya naging ko niya masapakan niya, pa. Damo na dahan babae nga nagalagas-lagas siya.
1: Sa Isabel, ay kung tuwod gidman ka, may luya gidman sa ibo si Manny. Hindi na niya magliwat ang pagtabod niya sa imo. Bisan isa pakadusida nga babae ang maglinya sa iya.
0: Di na lang ko yung mag-asa pa.
1: Anak.
0: Pero kung mga luyag mag-itsas akon, hindi na ko yung magpadugay-dugay pa iya pa.
1: Agahakon man lang niya, Isabel. Nga wala sa ginikanan nga nagahandom nga magtupa ka sa lalaki nga sa lagurong. Kaginablang wala handom sa kabuhi. Ikaw lang iabaladaan ang bata namon. Bisan man ikaw. Kung ikaw sa lugar ko, gusto ko man gamangin matawhay ang pangabuhi mo sa bilakaan daw. Abo lang sida kasimple. Kagadak, Isabel. Pasado niya sa akon si Manny. Pasado niya sa akon. 100%.

0: gamit sining kape nga DTX Coffee Mix. Ay, isang una bisan ano lang ang kape ang kinainom ko. Pero sa bisan steak gani isang una halusun eh. Halusun ako makabakal. Pero subong ba o? O mga buwang ko nga mga bata, gusto gid ang ambal nila nga daw dunya gid ako sinikon makaobra na sila. Gay higop-higop sang kape samtang nagapuro pamati sa music. Haya pa o. Dosis hinuo ko nga tikalon pa. Mag-inom-inom sang kape nga DTX Coffee Mix.
1: Nay!
0: Oh, bye. Bone?
1: Punta kape mo ba? DTX, Nay!
0: May iban pa, how?
1: Nay, tapusa lang ang pagpangapi mo, ah. Kaya mangumpra ta na yun sang karne. Karne sang baboy kag baka. Para lutuon ta magblising ang aton. Ay, imo lang gali. Imo nga mansyon, Dunya Junisia.
0: Ay, amaw. Uy, abi mo balaboni?
1: Nay?
0: Daw kasan ulang, no? Daw kasan ulang nga naghambal ka mo ni Manong Mumani sa akon. Gasa pila ka adlaw, may mansyon na kita. Baw, kagintuman gid niya.
1: Gani man
0: ay. Hindi man gid nga daw mansyon gid. Ah, pero ay puwerte ka gwapo nga balay.
1: Kay deserve mo ini tananay. Deserve niya. Ah, sa diin tagalim order sang karne, nay?
0: Ay, dito lang sa suki ko ah. Sa Henry Smith shop lang. Kay mayuhay kami sang tag-iya eh. Uy, si Iman man inagali siya sang una. O galing naguntat sang napatay ang asawa niya tungod sa kanser. Ay kagula na gidbaya nagpangasawa liwat.
1: Ba?
0: Kahubin pa sa iya tulukon. Ito mga 40 plus to sa balam. Basta magulang ako sa iya sang 28 katuig.
1: Bo, grabe ba? Dubalaan mo gid ang personal biography ni Hendriaw? Ang tag-iya sang meat shop?
0: Ay, oo eh. Kay kung matabuan nga ara ako sa iya shop, nagkadugayan ako sang istorya sa iya. Manikido, do ginahawiran niya gid ko balaw?
1: Ano, Nay?
0: Kuhan inang...
1: Dugulpi ka lang yung nag-seryoso, yaw?
0: Wala. Wala na lang.
1: Nugay ka na ya. Hindi ka magsiling ha. Nagadiskarte sa imo si Hendri nga balo. Hanay?

0: sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap sa mga butika. K5 News FM.
2: Shopping the lives of the Filipino.

0: Ma'am Janicia, ari na ang order mo nga pork chop, ah. Spare ribs kag ground pork. Kag i-deliver na mo ng lechon baboy, ah. Kag lechon baka nga order mo. Para sa blessing sa inyo balay.
1: Ay.
0: Kag matag man ako sa another lechon nga baboy nga libre.
1: Ba, ha? Ay, abaw libre? Ay, abaw Henry, hindi na. Uy, Jesus nga bata ka. Makasarang baya ako sina magbayad, nak. Oh. Ay, kay kabalo ka naman si Manny. Damo naman ako yung kwartang bata ko nga si Man.
0: Kay balo ako. Pero hugot sa kabubuton ko ang paghatag sang libre nga lechon para sa blessing sang balay mo.
1: Ay.
0: Kag Tani, imbitado man ako ba?
1: Ay abaw, kagaabi, hindi. Ay, imbitado ka gito. Ay, kadto ka lang dito sa Sabado. Paabuton ko ikaw, ha? Henry, ha?

0: Kamusta, Manny? Maayugid kayo, nakabakasyon ka.
1: Sirinri, ikaw gali. Ay, sa imo gali nag-order si nanay sang mga karne ka ginluto para sa blessing sang balay, sir?
0: Oh! Kag naghatag man ako sa isang karitsyon nga baboy.
1: Buo! Nagpagambo ka pa, sir, tani wala na lang.
0: hindi naman ka mo iban sa ako na. Manny. Kokpan.
1: Sir?
0: Diretsuhon ko na lang ikaw, ha?
1: Oh.
0: Pwede ka pangaluyag kay nanay nyo?
1: Ha? Oh, Diyos ko! Sir, daw nanay mo na lang si nanay namon? Mangaluyag ka? Anay ka bala, sir? Seryoso ka, Sir Henry?
0: Atagi nyo lang ako sang tsansa nga mapakita ko sa inyo kung daw ano kasinsero sa akon katuyuan kay nanay ninyo.
1: Oh,
0: palangga ko siya. Kag-believe ako kung daw ano kapisan kagkabuot sang iloy ninyo.

0: Nay, ano gidaw? Mama, nakapaliwat?
1: Kuhan,
2: ina... Gulang ka naman, Nay. Sa sintahon ka na?
1: Inga, anak, kung gulang na. Wala nagapitik ang dughan, haw.
2: But si mo na ya.
1: Mga anak, ah. Alin sa magagmay, pakamuka mo lang ginanggin buhusan ko sa tanan ko nga panahon, pro. Sa tanan ko nga kusog. Karoon nga plastado naman ka mo. Basi pwede naman nga kaugalingon ko naman ang natagan ko sa...
0: Nay, wala siyang problema. Pero Nay, may dako nga problema pag hindi.
1: Ano na, haw?
0: Wala pa ka muna anal ni tatay.
1: Tinga si tatay niyo, haw? Sangit ba niya niya kita? Nag-upon sa kirida. Ya, okay man lang gani. Ako, nag-formal na ginalisin siya sa inay, pero daw hindi pa pwede. Sige, ah. Kung hindi ka mo, hindi ko ka mo pagpiliton.
2: No, paano ninong mo?
1: Ay, mapatay na langit galing ko sininga masinulubun.
0: Ay. Okay.
2: Ay.
0: Bunay.
2: No?
0: Ipatawag si Sarinda. Maistorya kita sa iya.
1: Ha? Tawad ka na?
2: Sige na.
1: Ate, sige. Ako. Ipasugat ko siya sa bulig ta. Kagambalon ko siya. Gusto niyo siya, maistorya. Ay, ama, oh Diyos ko, salamat.

0: Kakalang
1: kau mau tunggu sang palangga kau ba?
0: Hamot-hamot lang guro. Basi ang buot mo silingon, hamot duta. Daw duok. Daw malaam na ginbala nga baho.
1: Johnny, sang arap pa ako sa barko, sang soltero pa ako. Antes ko magpangasawa sa asawa ko nga subong ato na sa langit.
0: Eh,
1: natilawan ko na tanan nga klase sang putahe. Kagang masiling ko, ikaw ang pinakasaburoso.
0: Ma! Nugay ka da! Nugay ka da, inaatik mo ko ha? Toon. Oo, ito mahabok man ang atay ko sinasakalipay panggaman.
1: Johnny, palangga ko ginigaw.
0: Bisan pa ka, nagakasalaan ko nga nanay mo o kung inigani. Tiya mo.
1: Ikaw lang ang makasabat sina Junisha. Kay ikaw ang nakabatsyag sang kailit sang pagpalangga ko sa imo.
2: Chay, Junisha! Chay! Ba- Ay, Diyos ko! Ay. Diyos ko! Chay!
0: Ano?
2: Chay!
0: Ano inatiray?
2: Ari siya!
0: Ha? Sino nga ari? Sino? Ha, tiray?

0: Variety C. Ang alkaline ng Vitamin C.
1: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
2: K5 News FM.
3: Reopening the lives of the Filipino.

Ada pagidayahan na matamu sa kayayunan niya to. Mga abyan, sunod na pagkininyo buwas sa pagpamati. Ang katapusan nga bahin sa atong drama sa kahanginan. Kayugid makuhaan sa pagtulunan niya ginating uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, ako ya ang urig. Ginsulat kas direksyon ni Renelia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabagi Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Protenia, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang Camp

0: Ramil Uy.
1: Aton talakayon, kilalahon ato ano ining mga free radicals nga ara man lang sa imo palibot, ginayat-yatan mo pagani. Permi naton ginabalik-balik ni Sir Boy. All about sining paano ang DTX 500 baka bulig sa mga epekto sang free radicals. Sige lang tahambal free radicals, pero kapila na ginabalik-balik ngang free radicals, amo ni siya ang mga bagay-bagay nga gasulod sa lawas mo nga gapangawat sang
2: mo mga electrons sa mga molecules mo.
1: Amo nang molecule. Pag makawata na Sir Boy.
2: Why na?
1: Amatamat na lang siya. Amatamat. Isa sa mga kilala ko nga free radicals nga permi na to ginauyatan. Kaya hindi. Gidya.
2: Mabuyan.
1: Mabuyan. Cellphone.
2: Cellphone.
1: Ang radiation sa cellphone perti makapaguba sa ikayong lawas. Kablo ka Sir Boy, anong unang iagubon? No? Mata. Pero kung naka DTX 500 ka, kay strong iyang antioxidant against radiation, kampiyon. Wala problema.
2: Wala problema.
1: Matusiling ko bla. Perti ka mahal cellphone mo. Why ka gabak kal DTX 500.
3: Tag 40 mil ang cellphone.
4: Mas damo pa ang ginabakal nga free radicals sang sa antioxidant.
1: Imagine la.
2: Amo na kana na DTX 500.
1: Amo na gani nga. Hindi ko kay kontento Sir Boy sa isa lang ka kapsula. Tag 5 ka kapsula sang DTX 500.
0: DTX 500.
1: Sa mga mahilig da cake, pastries, mga tanan nga tamisa, ice cream,
3: soft drinks. Pa,
1: soft drinks. Oh. Ini tanan grabe magpapurma sang free radicals. Magpurma sang oxidation. Di anong sakit balatian mo Sir Boy, mga balatian nga pwede magtugas tamis.
2: Ah, di damo diabetes.
1: Damo no?
2: Diabetes.
1: Cancer. Diabetes, high blood, problem,
2: tanan, hypertension, cancer,
1: mata, guba, kidney, kakas unto. Question Sir Boy, pila imo budget sa tamis, kumparar mo sa budget sa DTX 500. In short Sir Boy, kung digin mo lang malikawan ini nga mga klase nga mga bisyo, ang pinaka-importante Sir Boy, bastante imo antioxidant.
2: Correct.
1: Kung alam ka.
2: Pero
1: gusto ka dali patay, hindi na mag-inom DTX. Kaya
2: oh,
1: Pinoy Sir Boy, kung galain na matyag, pagkuhan.
2: Oh, suplemento.
0: DTX 500.
5: Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kaban Kalansit.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
5: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag no medyo may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kason sa isa ka adlaw, two times ko, tagdaw, dua-dua ka kapsul, morning, oo, dua-dua ko, tapos inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, gate, so buong gimintinans ko, nag-sir ka namin, nag-it sa akong nga mata.
0: DTX 500.
2: Kung ala nang masakit, da na ang intervention. Hindi. Dapat, prevention is always better than cure.
3: Yes. Ang iban Sir Boy, huwag ko nung tamis, pero grabe pa kanon.
2: Correct, no? Gabi pa kanon, nga sa ulihi, once ma-process ang aton lawas, glucose gapon ang gwa. Pas nang na, nagkaon ka gapon kalamay.
4: Mas maayo nga tapnaon ang ginatunaan sang sakit, sangsa ang sakit mismo imo tapnaon.
2: Correct. Kamu ginadapat, no?
1: The cause of disease, not the disease itself.
2: Correct.
1: Kay kung disease mo, pati patay kaya eh.
4: Mabalik-balik lang Japon. Japon ang cause.
1: Timusti, amugin man nata. Bisan ako gani. Kung grabe nga pin, unahan ko na ipin niya. Inom ko na ipin reliver.
2: Correct.
1: Pero ang pinaka-importante, gid, para nga wala pin, likawi ang rason nga ang nagka-pin. Same. No? Nga nagka-diabetes ka, nga nagka-cancer ka, nga nagka-high blood ka. The reason why, kulang ka antioxidant, damo free radicals ang ginpasulod mo sa imong lawas.
2: Correct.
1: This ano pa? Ti kumpigado ka, ti masakay giga tricycle, masakay giga sa jeep. Ti ang aso.
4: Ang aso.
1: Aso grabe makapa tugas ang free radicals sa imong lawas kag balatian ka ti mostly balatian mo hapo. Lung problems.
2: Correct.
1: Amo na Sir Boy. Even mata apektado.
2: Apektado?
1: Oo. So mabalaan mo nga puno ka sang antioxidant, gatigulang ka, dawala lang ka magwada, lantal mo tsura, bata pa.
2: Bata pa, no?
1: O, gatigulang ka, wala ka balatian nga mga degenerative nga balatian.
2: Why ka pa yung maintenance?
1: Wala ka maintenance. Why? Ang imo lang maintenance, DTX lang.
2: Diabetes.
1: Amo na ang dapat yung imoon para mag-away against sining nga mga free radicals.
0: DTX 500.
6: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kaban Kalan, 32 years old. Sang una, kadamo sang ako niya ginabatsyag, may ulcer ako, kag nagapalpitate ako. Sa

salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging tagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: glaucoma,
1: eye care gold capsule, bacterial conjunctivitis or pink eye,
0: eye care gold capsule,
1: eye allergy,
0: eye care gold capsule,
1: cataracts,
0: eye care gold capsule.
1: Ang eye care gold capsule
0: may arasang lutein,
1: vitamin A,
0: vitamin E,
1: vitamin C,
0: zinc,
1: kag dilberry extract.
0: Eye care gold capsule
1: para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon
0: para sa eye health.
1: Mag-inom sang eye care gold,
0: kaupot ang pagbutang sang eye care drops.
1: Adlaw-adlaw,
0: eye care gold capsule
1: mabakala sa mga leading drugstores sa marubuan na presyo.
0: Eye care gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang eye care gold kag eye care drops.
3: Subong, nagamaneho na ako
2: kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal

0: Dahil ko pala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahigko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalida sa mga nagkalain-lain nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamakas sa mga butika.
4: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
5: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 4.44.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number one.
4: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: El Castigador.
4: Ang tinig ng bawat mamamayan.
6: El Castigador.
4: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
6: El Castigador.
4: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
6: El Castigador.
7: Grabe po.
8: Alright!
4: Sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
6: El Castigador.
4: El Castigador, ang pangwapit sa mga kinapigos. El Castigador.
7: Grabe po.
4: Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
7: Grabe po.
5: Maayad-ayad nga hapon na Banwa It Kalibo. Maayad-ayad man nga hapon Probinsya Itaclan. Good afternoon, Western Visayas. Adlaw kita makaroon ita Webes mga hakeipan. Throwback Thursday. Petsa 21 kita sa bugat Agosto dagon 2026. Sang Domingo lang aga pilang inadlaw. Aga, Burmans won! Ay, tara, atong ginabinantayan nga rin, Burmans. Ay, basta Burmans, kung nung aron mga K5, ay, maabok ka rin nung nag-aabot nga grasya. Bao, kabay pa. In Jesus' name! In Jesus' name! Katan ka rin nga pagpanamyaw, pag-abi-abi sa aton nga mga suki, nga mga tag pagamati. Sa 17 ka mga kabanuahonan, 327 ka mga kabarangayan sa kabugusan nga probinsya at akla. Good afternoon! Welcome mga K5 sa aton karang palatuntunan.
6: El Castigador.
5: I'm sure aray ba sa aton karang mga igmanghod ay naugot tayo. Bangod nga makaangkon kita mga K5 it rotational brownout. Bangod ron sa Rong Visayas ag Mindanao grid ay ginpaidagom it NGCP sa red alert status. So may manual dropping. Kunyang itkita ron sa probinsya at Aklan, pati man rong daya ka ng Kapelco, Eleco, ano po na iba pa unang mga kooperatiba, mga hakipan. Huwag kita at mahimo ka ron, ana ron it National Grid Corporation of the Philippines, ana karat NGCP. Well, sa aton karang mga tagpagamati, sa gihapon sa nakaangdan, inyong karang akubos nga alagat, inyong Castigador, ako si K5 Gloria Villasman.
4: Tagpangwapit sa mga kinapigos, El Castigador.
5: Magay liliba kita mga ha-K5, basta alas 6 kara ita kahapon na nun. Para sa nagapanguna naton yung mga balita, nagapanguna ng mga headlines.

0: 1.
1: Mga informer kontra droga sa Banuat Kalibo, may pabuya, maghalin ka ra sa LGU. Umpisagun ra mga hakimay, agin umpisahan. Kita aton ka ra nga lokal nga gobyerno iya sa Banuat Kalibo. Ani kung mga may kilaga ka muna nga rundaya karang nagadusot illegal nga droga, ay isugid ninyo, good nga may inyo karang pabuya. Paano man naro amon nga kabuhi, ay wa man napakitan rin nyo karon nga itsura mga kipay. Hindi man pag i-divulge rin nyo karon nga identity ay kabata. Pat yun kamuron, it inyo karang aging sugid. Ay do yun nga ni, sa aton karang ibang mga igmang hod, ay sayod yun naton nga illegal, sayod naton nga ginadako, pa hindi yun naton pag-ubrahon. Manami man ra nga inisyatibo maghalin sa aton karang LGU Kalibo agud nga matapna mga K5 rong raya karang nagadusot illegal nga droga ay basi ra ibauna para makakwarta ay magpinaumang let ana tinuro ay bisan pa pinaumang ruturo kaon ka K5 gina verify man ron it aton nga mga otoridad gina monitor man ron kung roging taot dayang informant nga impormasyon ay valid positibo kumbaga kung kay K5 Browns pa ay positive. Hinatuod-tuod, rana ginatao karang impormasyon, ay syempre may anarayin rin niya pabuya, ag ikaw, nga nagadusot illegal nga droga, ay under monitoring ka. So kung hindi ka pa magbago, ay basi ikaw gunro masunod karang masik mo. Ikaw gunro masunod nga ibay bust operation. El Castigador. Sa dugang paginaton nga balita, SB Kalibo, paton ka rang asang guniang bayan sa Banuat Kalibo, gusto man nga instriktuhan. Rung raya ka rang mga K5 nga verification sa mga centenarian beneficiaries. Ano ro pag instrikto nga gina duso? Ay kung ikaw ka K5 centenarian ka, ro gina tao yata haron hay. Imo ka rang nga PSA birth certificate. Kami na tuod gid man nga ro imong birthday hay ro yun nga petsa. Agro imo nga edad hay 100 years old. No, sana all maging centenarian mga K5 mo. Ay nga ni dapat ay healthy kita, dapat mga masustansya atong ginakaon. Hindi ka mo magkinaon mga K5 it sobra-sobra nga bukod manami ro ana karon nga epekto sa aton nga kaayong gawas. Agud nga kung mag-abot at 100 years old ro inyo nga edad ay ma-enjoy pa ninyo ro 100,000 pesos nga ginatao. Ay kung maguya ka gun, no? Pero 100 years old ka, eh, syempre, roonga lang ang apuro, madipugos ka ron. Ay nga ni, ay, sa mga gatrabaho makaroon, hagungan ninyo rin yung ikaing gawas, agun nga kung mag-retire ka mo, ay ma-enjoy ninyo mga K5 roon inyo nga pension. Aga, syempre para nga mabaskog roon aton nga ikaing gawas ay mag-DTX 500. Rong superior antioxidant mga K5, Clinica D3 Bio, Agmitis. Good nga makaabot kita itas na karan sa 100 years old. Makon mo tana pilaon man ra edad ni lula mo 113. Grabe ta 113 ta. Sa dugang paginaton nga balita, balita nasyonal mga hakipa. Sa gihapon sa Rondaya karang nga ginabantayan nga mga apo sa natabo karang nga shooting incident sa Ateneo de Zamboanga. Inasugid makaron kita daya karang investigador. Nagagawa sa pagpatigayon ita investigasyon ita aton nga Philippine National Police. Ngarong security guard sa Rondaya karang Ateneo de Zamboanga. Raya si Gon rong ginaturo nga ginsamantala ita school shooter. Bukod niya taray mo't basta school shooter nga inaman na sa kilid-kilid nga ron nga bulakbul baga ang klase karat estudyant. Hindi nga andar nga first honor, andar nga top one student. Ginapahayag sa initial nga impormasyon, nagagawa mga K5 nga na-depress imaura sa anang nga grado. Kaya nahimo na narong nasambitan karang akrimen. Pero sa gihapon ay padayon pa karon nga ginaimbestigahan kung ano pagidrong raya karang nga madagom nga motibo. Saan ang karang nga pagbaril sa sangka maestro nga member ita LGBTQ. Agrong raya karang nga olimpiada. Pakanugon ta, ginasukog tagalira sa mga international competition. Raya karang sambilog nga estudyante nga ana karang binaril patay. Ay kung nagkataon mga K5 garong security gap sa sangka eskwelahan raya rong ginasugid nga ginsamantala ita nasambitan kara nga suspect raya nga estudyante o school shooter para kakon mabahugot ana ron mga K5 nga wake up call sa tanan nga mga eskwelahan bukod yang it's sa Ateneo de Zamboanga naintindihan nga may security protocol rung raya kara nga mga eskwelahan mga K5. Pero ginapakita it incidenting ra nga bisan maayos gali rong sistema. Sangka maintok nga exemption o kundi nga ni buta sa security. Posibleng makaangkon ita mabaho nga epekto. Ay may security gap eh. Suno sa mga report na kasugod rong raya kara nga suspect sakay it sa gakyan it anang ama. Pero uwa nag-agi sa regular nga inspeksyon. Do yun do ginatawag mga K5 nga security gap. El Castigato. Do na aton pang nun nga pagpadagman sa sugod it aton karang nga pagpangalagad samtang sa pihak man karang nga bahay. Chinese Embassy binatikos it paok sa pagkwestiyon sa rondaya karang nga Sanjia operation. Ano rong raya nga Sanjia operation mga K5? Raya rong operasyon ita Sanjia Steel Corporation o Philippine Sanjia Steel Corporation sa Castile Manufacturing aga Smelting Company nga makitaan ra mga K5 sa Barangay Baluarte, Taguluan, Misamis Oriental. Sa sugod ra it Pividec. Ita rundaya karang gintukod sa Cagayan de Oro ko 2018 nga may planong steel mill nga may kapasidad it hasta sa 600,000 metric tons. Haman ron naging kontrobersyal. Doon na aton karang nga pag-istoryahan mga K5 sa sugod it aton karang nga pagpangalagad El Castigador. El Castigador. Sa dugang paginaton nga balita, Senador Gatchalian uman nga nagpanawagan nga ibawal rong social media sa uwa pa kara nagaedad it 16 years old. Mila pa kara ka mga police report of vehicular report sa mga K5 naguntad sa aton karang nga kabugusan nga probinsya Itaclan. Aton ron hindi na nga pagatalakayon sa sugod it aton karang nga pagpangalagad. Alas 4:54 aton nga oras sa standby mga K5. Pagbalik naton rong report it aton nga mga K5 patrol reporters. Detalyad aton nga magin pang headlines. Pagkatapos gamang ipilang ka mga reminders. Standby.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
2: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
2: Yung may D3.
1: Mabagat sa mga butika.
3: Siling sa study, ang monolaurin tag ang fat envelope sang virus is pareho kadako. Ang gwa sina, kita ka babol, mahabon bla kundi pabukon mo. Kag isa ka balo, pabukon mo sa piyak. Ang duwa ka habok na bla nga babol sang habon. Pag nagtapikay sila, ga isa bla sila doksam, pareho na do. Kon ang imo nga monolaurin, sige ka inom D3 Bio, ara na siya sa imo selula ga tapik. Pag sulod sang virus, mapilit to siya, maisa siya, malikop siya sa viral in, sa ining viral envelope, no, nga fat substance. Now, bangod nga kulang gali niya ang poor binding power ni, no, may poor binding power ang monolaurin, ma-disintegrate ang lipid envelope sang kagaw. Amo na siya nga kunwa ay nasang putos, mabungkag. Bangod nga pareho lang sila gali kadako ini, Dr. Ramil, sang kagaw. Now, ano nga to ni Moon? Padamu-damu ta inom monolaurin.
4: Padamu-damu ta inom D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Monolaurin nga makita lang gid nimo sa D3 Bio. Bio.
3: So meaning to say, hindi ka magkabalaka kay ang vitamin D3 ang component tama na kagagamay, no? Hindi ka magproblema nga ma-overdose ka. Take ka duha sa aga, duha sa gabi, kampyon nga protection. Agud
4: mo ako niya every 8 hours. Yeah?
5: Every 8 hours.
4: Every 8 hours. Ang namiat ko lang sa D3 Bio Sir GP, amo ni. Isa sa mga nakita ako, ning pagproduce blas ang nagakaigo nga mucus sa imong mucus lining. Amo nang gatrap mo.
5: Amo nang gatutos.
6: Gatrap sang kagaw.
5: Gatrap ka putos
4: para ma-expel sa bacteria. Hindi siya ya ka-penetrate sa selula. Kay alalang iya infection nun tong imong ano, imong mucus, hindi way man sa kwaon to. So kung matrap siya da, kampiyon, hindi siya kakakuan niya. So kung gainom ka D3 Bio, ga-produce ang gitawag damo nga mga mucus sa imong mucus lining kag dako tsantsang hindi gid siya kakuan ka-penetrate. Amo nang rason nga makita mo ra sa imong ilong, sa imong baba ang mga mucus na lamig-lamig, halin baba ilong pakadto na sa dalong, pakadto sa imutian, even sa imong intestine. May mga lamig-lamig na da. Kita mo na magkisa magpupo ka, may mga gaguluwa na. Tungod kay ana ginaproduce sa lawas against sa nang mga kagaw. Hindi lang monolaurin mapatay, ga-produce pa o ga-encourage pa ang D3 Bio sa pag-produce ang nagakaigo ng mga mucus sa imong mucus lining.
1: D3 Bio! D3 Bio!
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio!
1: D3 Bio! Ang D3 Bio!
2: Yung may Visio!
1: Ang Visio!
2: Yung may D3!
1: Mabagat sa mga butika! D3 Bio.
8: Nga ama D3 Bio ko. Ang vaccine sa COVID, ginhimo ni to prime your immune system. Para mabalaan sa immune system mo kung ano ya kontra. But the vaccine, it was never made to fight cytokine storm. No? If your body still reacts, will overreact, amo man gyapon, may cytokine storm ka man gyapon. What D3 Bio gives you is that extra virgin coconut oil will basically prevent cytokine storm in 3 ways nga gin-discuss ko. So, ano ni matagsi mo? Kumpiyansa. Hindi mabayaran ini. Tanan nga tawo, subong halos duwa nakatuig in priso sila balay.
4: Da makadlaw ganun ko, Sir Boy. Tapos naman guro ang herd immunity. Kaso kay may bago naman sila nga ginhimo nga strain.
3: Bakit
4: naman? Lain naman eh, matrangkaso naman ka.
8: Ang term nila kung sa Indian variant, ala palos. Ang palos na sa Tagalog ni, isang sa kakarakter nga sagad managu sa immune system. But it could never hide from monolaurin and monocaprin and monocaprilin.
4: Monolaurin, monocaprin, monolaurin sa D3 Bio. Patay ka.
8: Patay ka siya. Kay biska ng Indian virus sagad managu sa immune system ta, isa man lang yapong kantuan niya ang aton selula. Di ko magkadto sa selula ta may gahulat na to nga monolaurin kag monocaprin kung nag D3 Bio ka.
4: Ti, kung wala siya ga D3 Bio,
8: ti, good luck, no?
4: good luck.
8: Naama D3 Bio ka? D3 Bio has extra virgin coconut oil nga gatap na sang virus tungod sa monolaurin, monocaprin kag monocaprin.
1: D3 Bio with Visio.
9: Ako si Ana, before problema ko gidang ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
2: Ang Visio.
1: Yung may D3.
2: Mabagat sa mga butika.
1: D3 Bio. Health News.
10: Oras sa K5 News of FM Calipo, it's 5 o'clock in the afternoon. The Time Check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
1: X.

0: Impunto alas 5 mga K5 atong kirang oras. So, balik kita sa ato yung pagpangalagad El Castigador. This time sa K5 Valrose Club. May balita mga K5, habakunahan it measles rubella sa Aklan, nag-abot yon sa 18,248. Oy, kapit lang sa kota mga K5. Banwite Lezon, nagapanguna sa may maabong habakunahan. Sa line number 2, si K5 Valrose Kwan, stand by.
1: K5 News FM, live report.
0: Sa kampiyon nga balita, K5ville, go ahead.
2: As of August 18, K5 Gloria, may unagon nga 18,248 ka mga inunga nung habakunahan K5 Gloria, Tricam Measles Rubella sa ginpatigayong kang MRCA o kon Measles Rubella Supplemental Immunization Activity nung kung sinya nag-umpisa ka ko Agosto 10. Hasta kay mao ita Agosto 28 K5 Gloria kung siin nga ni ko nagtaliwan nga tong paghinunano no kibahan ko atan kang provincial health office K5 Gloria ay wapadaga tatunga so magkakon may una ng 34.6% no ko atan kang record nga base sa atan nga ikarang nga information K5 Gloria target sa probinsya at Aklan nga matigay no mabakunahan kung mga inunga ay may kapinsa 52,845. So may ato na nga 18,000 plus K5 Gloria na kung siya ni do nagapanguna makakahay do Banwa Ita Lezo nga may 49.8%. Ginsundan ka it madalag K5 Gloria may 46.5%. Ago naman siya ay 41.9%. Panga 41.3% at doon ni Washington nga may 39.0% K5 Gloria. Na kung sa inyo nung makakong nga panempo or dekarang week K5 Gloria ay nag-amat-amat naman na or nalibot yung actually do aton ka nga 17 municipality iya sa aton ka nga probinsya.
0: Do lowest kara K5ville alin aga pilagon sa Banwa it Kalibo? Kasi siro Kalibo ro capital town it Aklan eh. Pilang percent?
2: Do Kalibo K5 lo ay may 29.6% kayo population o do mga unga bagay nung mga kinangan kira na babakunahan may kaping sa 2,112. Do Lezo, abi may kaping, may ano nga may 544 no? Nga, do, sa do may
0: pinaka-sangkirik nga population.
2: Yes, K5 Law. That's why nauna matasigit ko matapos lagi kay Tangalan nga sangkirik do population at mga kinangan nga bakunahan ng mga inuna. K5 Law yung nag-edad ng 6 months hasta 9 months K5 Law yung dahil nga target sa dayang nasandit nga na pagkakuna. So, actually, no, bukon niyang ita sa mga kabanwahan na nag- visit ko aton yung mga health workers K5 Gloria. Actually, kung weekend, nag-visit man or nag-butang sandali ka kung doon ita table ko aton yung mga health workers K5 Gloria. So, dahil ka nga mga malls, iya sa aton nga Banwa ita sa Libo. Weekend yung sandaranda K5 Gloria. Aga do natapos niya ni ko August 15 na to, nag-posting ko aton ka nga mga health workers sa mall, Bisano, Unitap, hindi mga malls, K5 Law, nga una sa damag tinerdo atong mga health workers, aglibre doon na sa mga gusto nga magbakuna, pabakuna at agamang inunga. Kasi syempre, kung holiday, or I mean, ay weekend na to, K5 Law, ay may mga naga-shopping, dagang matutukan damang inunga, pasiwa pa nung habakunahan, at kung dagaman lang doon mga records po, nandahit ang dagarang mga kids, baga K5 Law, ay pwede gisanda makapabakuna man sa aton yung mga molda. Bukas, sanda kong alas 9, hasta ita alas 5, ithapon K5 Gloria. So far, no, makakon, ay do yun palang do update K5 Gloria, at lapit lang kay painti na kita makakon K5 Law, hasta man lang manda ita 28, no, aga hopefully ay madugangan gid no magtaas pa kun dai karang mga babakunahan no tong mga numbers ni K5 Gloria kay may ano pa wagong adlaw pa K5 Gloria aton yung mga health workers nga ma-target gid nanda ko total nga 52,000 845 K5 Gloria. So pususan ko anda ka nga pag binisita sa mga kabanwahanan, especially yung mga lugar nga mabukid na porsyon kay Pedro ginatinguhan na maabot gid para tanan hay mabakunahan akod nga ni nga protektado sa kung dayon nasambit nga sakit o tigjas nga K5 Gloria. Samtang dugang naton nga report no K5 Gloria sa aton man karang pag-ausisa sa aton karang LGU Kalibo. Actually, gin-visit naton kung aton karang barangay hall no, sa poblasyon kay Taglo. Basta maabot naton si barangay poblasyon kagawad Kim Melgarejo sa kunday karang actually mabit ka rado nag-initiate no, sa kaya karang resolution kay Taglo nga matawaan ni Triward. Kung aton yung mga informant, no, aton mga dekarang asset K5 Law agad nga matigayon nga matawaan ng information pa aton yung mga otoridad especially sa hanay it aton karang no, nagdakop sa mga nag-engage sa illegal nga droga K5 Law kaya kay makaroon nga adlaw may update kita nga nag-umpisa na o dekarang nga pagtao itabuya o kung reward no, sa aton nga ning mga asset o kung informer nga nagatao ita impormasyon sa aton nga otoridad angot sa illegal nga droga K5 Gloria. So actually sa makaron nga adlaw is may una na ginintaw ang gidman no pamaagi man sa aton kirang alcalde ita Kalibo K5 Gloria wa pakita input pila ko na ba aton kira basta do ada kirang resolution nga matawan it dahil karang award no reward no aton mira nga mga informer K5 Gloria
0: good oh ay ginakota na binanda K5 Bill hay kung magsugid man ako pila man naro akon baga man na karang pabuya ay basi man akong di man kabawit ako man kabuhi man
2: oo din kita di man maduga kita matod dumaka kon nga conversation matod K5 no kay syempre nga panog ako duman do ating nga nga mga informant K5 Gloria so actually do day nga nga hataw ano ita ano na reward K5 Gloria ginasugid daya dung nangin na asset o na nagbulig sa atong operasyon nga nagresulta K5 Gloria sa pagka-aresto kay Joe Kalinzo, no, nga gintatigan ni sa may Esquinto Street, no, sa nasambit nga barangay sa poblasyon, K5 Law, o dahil karang natawaan yun, or natawaan yung reward, no, K5 Law. Kaya, so, actually, dulas natin nga pag-usisa, pag-interview kay Kagawad Kim Melgarejo, kaka during bypass operation nga ni K5 Law, ag sa gapon, ay bukas dito ay mo no, pwede kasi nagkaka, ano, kasi kay friends and the connection na sa Facebook ni Kagawad Kim hay gina-encourage gid kay Dayaman hay syempre hay mabahuman nga bulig kay Five Gloria nga may mga informant kita o kon asset no agud nga at least papaano mabubuhinan man o dai karang nagailinabungan ni
0: may ano nga ni ron kay Five Ville eh. Ano tawag karon no intelligence fund.
2: Yes, kay Five Gloria, that's why manami man imong nga inisyatibo matuod agud nga ano mabuhinan gid o mga nag-engage gyapon sa illegal nga droga kay Five Gloria. So kung siguro hay may do iba ka big concern man siguro kay Five Gloria sa nakilala sanda na ato hay kinanganit ay mura ma di ba syempre hay kung concern ka matuod nga amigo o kakilaga at kakilaga mo nga nag-engage sa illegal nga droga kay Five Law ay hindi ka mag-day-what isip nga sugid mo lang agad niya at least pa paano
0: mabuligan ni Mau marihab matap na nga giro bukon it mayad-ayad na nga ginahimo ay kung ginakonsinti mo ro anang karun nga ginaobra nga bukon it manami kay Five Will hay mas pagid imaw ron nga malulong sa illegal nga ugubrahon.
2: Yes, si Five Gloria tama gid kay dingin sa bilog man nga although may aton mga intelligence unit no mga aton man nga operatiba kay Five Gloria nga nagahimakas mano ita pag himoit investigation pag intel abi na sa kalugar ni Five Gloria pero pinangan ng gapon it mga mo kaya nga informant naton kay Five Gloria so ginapasiguro mataid aton karan no nga dai karang kagawad Barangay Poblasyon Kagawad Kim Melgarejo nga andat akarang mga identity ita mga informer ay sigurado nga syempre secured account, kay Fiber Gloria, ano pa akong,
0: confidential.
2: Account, confidential. Confidential. Magsayuhan doon itong team of kay Fiber Gloria. So, sinun, gina-encourage din yung mga republic na especially yes, sa Bacanday Poblacion, sa Banway Clivo. Agod nga ni nga mabuligan kung dekarang kampanya man kontra sa dekarang illegal na droga kay 5 Gloria. Samtang dugang pa din natin yung report, no, pag-sitir natin kay 5 Glo sa itong tirang BFP Balete kay kahapon, no, pag-ita sandara it initial damages, no, pero so far nag-call kita sa itong tirang BFP Balete kay 5 Gloria kay F01 Alberto Chocades Jr. May anda na sa kanya initial damages, no, kung siin nga ni nag-abot sa 11,550 pesos kung danyos na inaiwan kay 5 Gloria ay try kang sumog. Base ka sa BFP Operational Procedures Manual at aton kang bumbero kay 5 Gloria. Halin mo sa day kang sukat at panimagay kay 5 Gloria nga may kating sa 33 square meters kay 5 Gloria. Samtang kung mga dugang man ng siyempre estimated mataman rin na bihay danyos kay 5 Gloria sa mga nasamad or yan na dagasa kita sunod na makagamitan itatag iya ginahugat pa sa gihapon pero pag submitted affidavit of loss itry ka lang nasambit nga owner kay 5 Gloria still na ongoing gihapon kung pag-imbestiga nanda kung si Ingrid nag-umpisa ako dahil ka lang sunog kay 5 Gloria kung alimbradong punaan may nakasaksakid man mga naiwan nga electric fan sa subod di pa may sub-dish itatong ka lang bombero kung alinggid man o gintunaan kay 5 Gloria basta makakon hay ongoing no kung ang kang investigation kay 5 Gloria matandaan naton nga naugdaw gid no sa sunog kung dahil ka nga bagay mga kay 5 or dahil ka nga pamilya talyon no nga kung siin nga ni hay waita with the time kata nagtuhaw ko insidente kay 5 Gloria bagod nga ni sa may namatsyan ko pamilya nga ka ito sandar para magpugaw kay 5 Gloria. So sa mga kung again, nagpatayon pa through investigasyon ni aton kirang otoridad angot sa nasambit nga insidente kay 5 Gloria. So far na itong mga balita nga natipo nag-development no, sa aton kirang pagsikyar sa aton nga BFP Balete at pag-call sa pipila ka mga municipal police station kay 5 Gloria. Ako man si K5 Dealer Usqual para sa kampiyon nga balita sa Servisyo Publiko at Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampiyon Report.
0: Thank you so much kay K5 Valrose Kuala sa anang karang balita. Wow, harama K5 o. May nag-offer nga rait mga trabaho sa abroad. Aware, gid ka mo. May nagpangayot bulig ito makaroon sa Kalibo Municipal Police Station. Raya karang gin-offer nga trabaho sa Canada. Na diskubrihan nga raya mga K5 hay sangkas scam. Ay Diyos, santo por santo, ano no? Santisima, santibakbak, batak-batak. Wow, kaguoy tarong raya, karang biktima. Bangod nga, nag-send the email mga K5, it kwarta. Sa mga ga-aspire una nga mag-agto sa iba karang apungsod, ag mag, kumbaga, gustong magtrabaho sa abroad. Piliun nato ni Maya, nagtanawon gid mga K5 ba? Base kong scam, o kundi gani, mas mayad nga sa legal nga recruiter ka mo mag-agto. Baka na, nabibiktima man ito illegal recruiter, nabibiktima trundaya, karang human trafficking. Si K5 Sandro Salazar, may detalye sa nasambitan karon nga balita sa line number 3. K5 San, standby.
1: K5 News FM, live report.
0: Sa kampiyon nga balita, K5 Sandro.
3: Sakto ang K5 Glo, no, nga mangin vigilante kita at mag-research, no, kung kita ay may plano ba nga magpag-ibang bansa, no, i-double check it naton do mga rekord nga detalye at kaman naman impormasyon kung related imaura at kanang ba imaura, kung baga ay nakalink ba imaura sa government at nasambitan karon nga bansa nga gusto ni mong applyan. Bangot iya sa aton karon nga banu at kalibo, sang ka 38 anyos nga babae, rong nagdangup niya, no, sa palatapan itapong karang nga kalibo PNP, matapos ginaaligar kita Glo nga gin scam, no? Imaw, ita rekon nga nakaangpon, ita rekon nga, kumbaga na biktima imaw, ita online scam, nga may kaangtanan sa raya, karon nga peke, nga offer, nga trabaho sa iba, karon nga, nga nasyon ba kita iblo. So, no, sa aton karon nga pag-istorya, aga informasyon, nagipag, connect ka na rungdaya ka ng individual na nagagamit sigon itpangagan na Owen Kravec sa Facebook at si Schofield Puyani sa Viber na kung sa siin nga ni nagatanyag itreblo itdaya ka niya trabaho bilang private caregiver sa Raya karon nga Canada. Aga syempre kagakit ba kara bilang kaparte it agi natawag kara nga employment processing ba kitay blo gin pangayuan imaw rong itdaya kan nga arong dayon nga biktima ita personal na nakaw nga impormasyon kagakit pun kara rong picture it ana nga passport ang magpadala pagid it kapin sa 2,600 pesos bilang processing fee. May dangani kita ko 2,600 pesos yan, pero kwarta sa gihapon. Kwarta is
0: pero
3: kwarta sa gihapon.
0: Pero ano takato, K5 Sandhay, hasan nataro, picture it anang karanga passport, masigamiton dato sa sindikato ba nga raho?
3: Roger, kay Pablo, doon man do, daya ko nga ginakahawag nga ni ita biktima, bangod nga ni, ay siyempre nakasend na tayo, turo anak, karoon nga mga personal nga information, oo, aga ID, most particular sa raya, karoon nga passport nga na, kay doon lang nga nito na, nag-ano na tayo, nagdangop niya sa ato nga PNP, agod nga, maika pa-record, agod nga, in kaso, for kaso, nga ma-involbar, baga, ro, anak, karoon nga pangayan, ba, kay Pablo, sa kung ano man, nga pagpang, sahi it pagpangloko ay may record na gagi na bukon it imaw ba kita blo ang purely nga ginagamit ro anak karon nga pangalan bangod man sa raya karon nga offer ka na so ikato kat nagpadala ut imaw it 2600 pesos pinaagi ra sa GCash ha kita blo at knowing nga wa man it daya karon nga kung may nag-apply abi abroad kita blo wa man it may nagapadala nga ko GCash gid abi nanay nga ito sa kaya karon nga employer abi nimo sa ibang nasyon may iba ta karon nga mga bank account kita blo ro gina kwan kimo gina require nga duyon imo nga padalhan pero mostly man abi sa nag-apply kara kita blo do nag-sponsor abi kara hay ro daya karon nga employer nimo kung ano ka kumbaga hay ginatawag naton nga do it yourself baga DIY ikaw nga nag-apply agro kung iba nga sa agency man hay ito na taron kung nakasuot ko imo sa trabaho let's say ito ka man sa Canada no bilang isang ka caregiver kaon man na ito ibidak ka takimo ro imo karon nga
0: ginadidak sa salary ron K5
3: sa imo karon nga salary sa imo nga sweldo monthly nimo nga sweldo nga makaabot sa kung pila adiro kwarta nga nahagastos nimo sa imo karon nga pag-process para yang makaabot sa raya karon nga natambitan nga nasyon kay Pablo so kat ana karon nga gin verify un abirong daya kon nga transaction na sayuran na nang bukod ana ra digit ay nag tanong gan imo kay Pablo nagkipag-angot man imo ra sa aton karon nga DMW aton nga Department of Migrant Workers sa Region 6 no sa Iloilo sa peso nga kung sa inya ni nasayuran kita blo nga ma'am mana hay na scam ama na ikaw bukod ama na legit rong daya karon nga kun kay may una application blo nga kung government to government let's say Department of Migrant Workers abi kung naga-appear ito sa anda karon nga online portal ro daya karon nga agency abi mana accredited imaw hay legit imaw pero kung hindi makita ito ron hindi makita sa Department of Migrant Workers gov.ph abi hay bukod imaw ita legit karon kay Pablo so ikato ay syempre wow man not mahimo ay ato utanganin naka sa ngagan nga ni kay Pablo nga gusto na malang makausit trabaho gusto na makaprovide it daya karon nga manami nga kinabukasan future sa ana karon nga mga inunga ay may lima imong kaunga nga ra kay Pablo ang imaw is nagtrabaho bilang isang ka personal abi nga caregiver kay Pablo baliro anak wa imaw it record nga employer abi bali imaw gata isaya sa anak karon niya sarili, no, let's say kung may mga magpa kung may magpa sa, let's say sa kalibo mag ako man na ma-require man ako, no, nga wa man na nag-aalaga sa akon man ang lolo or lola, imauro ako niya i-hire for that certain years abimana, or depende sa inyong ginistoryahan kung trata man abimana kay Pablo. So doon niya taro anak karon niya obra at katungan eh, siguro mat sa na temp imaw na daga imaw sa raya karon nga offer abimana ito nga may aron may trabaho at knowing abimana kay Pablo Canada aron eh, so kumbaga hay sambilog ron sa mga ginatumbok ita
0: isip na abo maningtong mga Pinoy
3: abo nga Pinoy yes ang syempre regardless kung ano rin imong kadangtan ito as long as ay makaangkot na ikaw itrabaho at makasugod ikaw baga saro yun na sambitan nga nasyon kay Pablo wa matay mo nagduha-duha kin pangutana naton actually si ma'am nga wow nagpapangalan kay Pablo ag wow ni mo nagpasayod kung siin mo nagauli pangut niya ni ay syempre na mataron niya kinamatarong kumbaga hay kung gin research na nabaga ro dayang offer hay wag ipa nagsuod man sa anak kuno nga piniino ba kay Pablo nga harugali i-check up man online i-verify online kung legit git man mana minatuod git man mana rong dayang ya daya karon nga employer nga naga-offer ka kun itrabaho, so makaron kay Pablo
0: Kay Five San nadugat sa Kay Five Sandro ma Kay Five dali ang aton karang i-reestablish ana karang nga connection mahina bi signal sa aton karang nga Kalibo Police Station kapin pa ko ito sa sugod habangan na akon mahina tagali ma akon signal sa sugod ita Kalibo Police Station na magapit sa tower ita daya karang nga smart sa Capitol kinangan mo pat ang magguwa sa sugod kara ita opisina. Kay Five San, please come back.
3: Ito no, kay Pablo, ag halon niya ni, siyempre, doon niya naroon, kinahangan abimana na naro, raya ko nga trabaho, so nakaano mata imaw, ag ato, at least na-aware na imaw ba kay Pablo, ag kama naman, na-aware man do aton nga mga future workers, iba pa gid karon nga OFWs
0: nga
3: gusto nga magtrabaho sa guwa kara ita nasyon kay Pablo, ay at least ay na ano naton no na ika report naton dayang insidente para hindi yun mapamarisan ng si Pablo na sandat ana ito magpadaga ita raya karon nga kwarta sa nasambitan karon nga employer.
0: At hindi basta-basta nga gi K5 san magsend it inyo karang nga mga valid IDs mga K5.
3: Doon yan ito padungdong ita aton karon nga mga otoridad sa publiko nga mangin mahayong din sa mga online job offers at hindi din yan ito basta magtao ita ito nga personal nga mga dokumento o magpadala ito kwarta hasta nga hindi nanda matumod ba kay Pablo o kung ma-check kung minatood rung gina-offer kanda na trabaho ba kay Pablo. Samtang sa dugang naton no nga mga balita sa aton karang pag check man dugang no kay Pablo sa raya karon nga mga insidente man padayon makaron nga gina-imbestigahan kita aton karang nga mga otoridad no Kalibo PNP agud nga matumod rung pagkakakilandan it rider aga raya karon nga na ibulbar ba sa insidente ba kay Pablo na kung sasiin o sa raya karon nga Nissan Navara rung nataangkon ana it daya karon nga kasama ra matapos nga masunggaban ita sambilog pagid kada nga bihikulo sa bahin ita Barangay Andaga ya sa punto nga Banwat Kalibo ka bi ikara ita aga-aga kay Pablo ang suno nga ni sa aton karon nga initial nga impormasyon takna alas 12:01 ita adaka nga aga-aga kat makabati sanday mabaskog karang kalabog rung daya ko niya mga kapitbagay particular iya sa Jaime Cardinal Sin Rano natabo rung daya ko niya aksidente kay Pablo aga kat hatungan niya makabati sanday at kalabog rung mga kapitbagay aga reko niya pag-iyaman at masambitan ko niya sakyan aga anda karon niya si Kiaron rung kung sa si Inday nga nagahalin rung daya ko niya sangag nakita at ananda no nga rasang ka record nga sayakyan nito ana agpatirong daya karon nga pick up ni Pablo nga nakaparada o nasunasambitan karon nga lugar hay nakaangkon ta anat kasamaran bangod gani sa pagkasunggab kara aga insigida no wa pa matumod sa makaron do daya karon nga pagkakakilanlan ita responsable abe sa pagpangbunggo no sa raya karon nga pick up kay Pedro nga nakaangkon ipayupi sa likod karang porsyon kay Five Gloria. Samtang sa iba pa gid naton nga mga balita no kama naman sa pag-check naton padayon makaron nga nagapabugong sa ospital no kay Pedro rong dai karon nga na involved man sa sangka aksidente no self accident bangod niya ni rong dai karon nga sangka 57 anyos nga gagak kay Pedro na aksidente nararo anak ron nga ginamaneho nga motorsiklo sa bahin ita barangay Sigkay sa Banwa Carbang atak na alas 8:27 kabiira. Agrong daya kang nabiktima, higit sila sa kay Jose Rojano Jr. na residente at anara ita Punubanga. Sa atong kong inisyal ng informasyon, halilinaw ra sa may barangay poblasyon. Agpauli utakunta, rong daya kang nabiktima. Kat madugaan ita kontrol, roana karong naginasakyan nga rusi no nga motorsiklo at gilayon ka nga mag-overshoot sa sangkakanay una sa nasambitan nga lugar bago tumama sa pader ita sangkaeskwelahan man sa kapareho karon nga lugar kay Five Glo. Aga na sayo nga ni posible ra nga nakainom rong daya kaon nga biktima nga may suksok na ni ra nga kumbaga may helmet na taanangan imaw na kapatabong daya kaon nga aksidente pero syempre hindi man sa gihapon maka kada kay Five Glo bangod nga ni sa daya karon nga kabastugon ita impact na na aga sa daya nga ni daya kaon nga kahilungon ay wautana no makontrol it daya karon nga nasambitan nga biktima ro anak nga madebela agila yung ana imaw nga ba aksidente sige damat imaw ra nga gipusbihan ita aton taw nga NDRMO aga gindaya no sa aton taw nga provincial hospital para pagid karon sa dugang nga atensyong medical kay Pedro. So did aton karon nga report no magalin sa aton karon nga area kamanaman sa aton taw nga pag standby with the K5 Kenneth La Chica. Ako man si K5 Sandus Lazar para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa bilog ng Binse Taklan, K5 News FM.
1: K5 News FM, Kampiyon Report!
0: Alright, thank you so much man kay K5 Sandro Zalazar sa anakarang mga balita. Kaya ginahambag per me mga K5 hagos adlaw-adlaw mayroon daya karang mga vehicular accident. Maghagong git kita aga kapin pa kong sa idagom it mga makahilong ilim noon ha hindi yun kita magbinaniho at atong bihikulo. O, pauman-uman. Pero may kita rin ginapadumdum ito aton karang mga otoridad. Pero may natong ginahambag mga K5, galing kita nga ray dunggan. Yan ay huwag man kita at basugon, kundi nga aton karang pagiging magagang. Pagkita mana, harun mana, ay magagang ka, matigang ugo, hambangan. Ay, ruyon ka nun do, dangatan mga K5. Bayang ko ta akong permit at ang aron nga gasgas ay paanot akong igtukat imo puguton yut ana sa sementeryo. Sambilog malangani ro kabuhi mga K5 ay kinahanggan ay aton ron nga hagungan. Alas 5:27 aton nga oras magapanumbalik kita pagkatapos gamang itpilang ka mga reminders. Standby.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
4: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi kina ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sing isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag nagidyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: tayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggalingin mo loko, naibaluan ko ng taas. Nanggali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo. Tatlo kami sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatas mga butika. Mataas balak ang Ibu blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa Ibu blood sugar. DTX 500. Asal rikas. Epic tibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kagamargoso. Duhaka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa Ibu blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sa Ibu magagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangun sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Bangun sa diabetes. Protect

0: GTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batian ko ang GTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kami yara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: GTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problem magid ko kay kadasig sa akon madulaan gana magtuon. Sakit rin akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kagsubong ka namin sa akon paminsaro.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So na,
5: good day, magid ako sa akong body odor.
6: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag,
6: naghamis ka nagpote, gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
7: Nagabaho ba lang ilok mo?
8: Yucky!
7: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kan Neurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Mabakal sa mga butika. Nagkapangita ka bala ang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Biotics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
10: Miss si Alana Pacardon Marapa.
11: Ko si Joshua Darin Villavion.
12: Ni si Kirby John Panes Agravante.
0: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan! You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
13: Grabe po!
14: Alright!
15: Alas 5.35 mga ka-K5, baton kirang oras. Balik kita sa ato niya pagpangalagad, El Castigador. Happy listening kay Sir si Nelson Delphine, nasa may ASU Banga, nag-monitor. Sa ato niya mga ka-K5, una sa Aklan State University Banga Campus. Sanda ka rin ang mga security guards naman sa Pag-ibig Fund. Happy listening. Kay Ma'am Roslyn Silorio, nagapamati. Monitoring ko no sa Singapore. Shout out sa Silorio family sa Ochandon, Washington. Labiano family sa Halas, sa Washington. Sige, thank you so much, kid. Happy listening kinyo mga ka-K5. Sa aton karang mga senior citizen, mga working mom, mga mahugod karang tatay, mga K5, hararo dapat natin imnon adlaw-adlaw ho. DTX 500. So, DTX 500, support your antioxidant. Nga nagkasukoy, agud malikawan, ro type 1, nag type 2 diabetes. Bangod nga raya, regulate sa aton nga blood sugar level. agud malikawan man rong hypertension, alta presyon, nag high blood pressure, pangod ana kara nga ginanormalize rong pagdaloy. It aton kara nga dugo mga kakipan. Rong type 1 nag-type 2 diabetes ay delikado. Pangod nga ro yun rong sambilog sa mga nagiging rason para kita makaangkon at multiple organ failure. Ani mag DTX 500 adlaw-adlaw, nagatap na man at oxidative stress. Kaya mga K5 ay nagabulig, agod nga maging manami ro aton nga tulog. Protektado ro aton nga atay, protektado ro aton nga kidney, bangod nga rong DTX 500, himo sa vegetable capsule. Anang kapsula karon ay himo sa tinuga nga ni organic. Abakay naton sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Estancia Calibo, Aklan. Aga, syempre rong Clinica D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Rong Clinica D3 Bio, mga K5, may mabaho nga bulig, especially sa mga senior citizen nga may marupok gun nga tugan. May problema sa joints, sa kasukasuan. Amat-amat nga nagasakit ro imo nga siki, kapin pa kong mabuhay kung ikaw nga nagatinindog. Arthritis ron ka K5, mag Clinica D3 Bio. Agod nga mga manami, mag maging healthy ro aton nga mga joints. Ang granon man sa VCO, sa daya karang medium chain triglycerides. Sa MCTs, ro VCO nga antiviral, antibacterial, antifungal specialist, makita naton sa Clinica D3 Bio. 14 pesos per capsule mga ka-K5, may 20% discount ron sa senior citizen ang PWD. Prevention is better than cure. Mag Clinica D3 Bio, DTX 500, at syempre rong Mighty C. Rong Mighty C, mas ginpabaskog nga alkaline-based vitamin C. Bukunid ka parihot ordinaryo nga vitamin C or ascorbic acid, raya hahimo sa pure nga alkaline. Yani non-acidic imo ka-K5, banayad sa tiyan. Hindi ka karon makaangkon at pagpanakit at imo nga tiyan, pagsugab ni mo ka-K5. Ay bangod nga may imo nga hyperacidity, may problema ka sa ulcer, dapat imo nga ginainom nga vitamin C, hayrong alkaline-based vitamin C. Non-acidic. Nagabulig man, collagen production sa aton nga gawas, agod mas madasig mag-ugat ro aton nga mga nina. Para sa healthy skin ka-K5, sa mga igmanghod aton unang nabalian, agod madasig mag-uli ro bali, madasig mag-ugat ro nina mag-Mighty C. Himo man sa vegetable capsule ro Mighty C, kaya hay nagabulig man para malikawan naton rong ubo, gagna, trangkaso. Kaya nga pagpanakit, itaton nga tutunlan ka-K5. Maging sip-on ka, ay nagpinaugan-ugan ka kung nagtaliwan ka ng adlaw. Dapat ay Mighty C, alkaline-based vitamins, ag immune system booster. Kaya man ka-K5, nagabulig para malikawan ng iron deficiency, nagabulig para malikawan ng pag-angkon it, anemia. Rong Mighty C, Clinica DTX 500 ag D3 Bio, sandara rong Power Trio nga mabakay naton sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Estancia Calibo, Aklan, sa Atubang it dating Garcia College of Technology. Sa Atubang it Pag-ibig Fund, mga K5, una sa Tabo, kaiping na nakaroon ay Philsys. May free consultation from Sunday to Friday, alas 8 agahon hasta alas 5 hapon. O suyo naton si Dr. Robert Impinado ag si Ma'am Abigail Impinado.
0: El Castigado.
15: Well, balik kita sa aton karang mga balita. Binatikos makaroon ita Presidential Anti-Organized Crime Commission o kundi nga ni PAOC. Rung raya mga ha-K5 nga Chinese Embassy. Bangod sigon sa pag-question sa operasyon at gobyerno sa San Gia Steel Corporation sa Misamis Oriental. Ay suno sa PAOC kaina, nagapakita sigon it disregard sa diplomatic decorum ag sa mga layit Pilipinas. Rong pahayag it imbahada it China. Ano pa ba ang maaasahan mo sa imbahada ng China? Hanungod ra mga ka-K5 sa pagkakaaresto sa mga Chinese workers ag sa paggamit it armed forces of the Philippines sa operasyon agin pamilit it PAOC nga bukon it nationality rong basihan mga K5 it pag-aresto kundi nga ni Raya Karanga investigasyon kundi rong posibleng pagbayular sa immigration and labor laws. Nga naging klaro karanga rong pag-aresto o pag-imbisiga ay uwan nagkakahugan mga K5 nga guilty man na rosang katawo. Gaimbisiga pa nga ni ginabag manit ahensya nga posibleng pag-asabton rong tag-ana, opisyal ag iba pa kara ka mga responsable sa kumpanya kung mapamatudan nga may pagbayular sa rundaya kara nga layi. ay kung aton nga tanawon mga ka-K5, may mga nagapangutan na ano rong raya karang Sanjia operation ay bukod ama na kami karon it familiar. Rong raya nga Sanjia Steel Corporation o Philippine Sanjia Steel Corporation, Sangka Steel Manufacturing ag Smelting Company, atong nahambag kay ina makitaan ra ka-K5 sa Barangay Baluarte, Taguluman, Misamis Oriental. Sa sugod it Fividec Industrial Estate nga gintukod sa Cagayan de Oro ko 2018. Ag may planong steel mill nga may kapasidad nga hasta sa 600 metric tons mga ka-K5. So haman naging kontrobersyal. Kumayo 15-2026, gin-raid mga ka-K5 it mga otoridad rong pasilidad it Sanjia. Ginpangunahan na it PAOK ag NBI kay bahan rong Armed Forces of the Philippines ag iba pang law enforcement agencies rong raya karanga nasambitan nga operasyon.
0: Balik sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
15: Di karagin report nga 69 ka mga Chinese nationals ag sangka Pilipino rong nakitaan sa nasambitan karanga planta. Suno sa mga otoridad ha, base sa investigasyon sa nasambitan karanga planta, may pagbayular ra sa patag it hazardous or radioactive materials. May environmental violations, labor violations, immigration.

0: Operasyon manit imbahada i China. Rong papel it AFP sa operasyon a ginakusahan rong Philippine side nga selective or discriminatory enforcement.
1: El Castigato.
0: Ginpamalibaran ra ban white paok agsunukanda bukod nationality rong basihan sa operasyon kundi rong pagbayolar sa layi ag sitwasyon it kada individual nga kung sasiin mga kaka-K5 ginpunto ipaok. Nga rong pagkakaresto o investigasyon ay uwa nagkakahugan nga guilty rong sangkatawo bangod may karapatan pa imaw sa due process. Oh. Ay nagkakonclude gagi rong Chinese embassy ha, mga kon man ka mo ha. Oh. Kasi man nagabagos man na sandara, gina water cannon na monturong raya ka nga Navy sa West Philippine Sea. Rong San GSTL Corporation sang Castile plant na mga K5 sa Misamis Oriental. Nga kung sasiin, dapat gidman nga imbestigahan, nagtawa nit atensyon nit aton kina nga gobyerno. Partikular nga may radioactive materials, aga iba pa kara ka mga posibleng violasyon.
1: El Castigato!
0: Ay nagapalala pagitsugin ko nura makaroon sa atensyon sa tunga kara ita Pilipinas, agdaya kara nga China. Hindi ta kamo magpadaog-daog mga K-5 ba? Ay, yun, give kita sa sarili naton nga nasyon. Mapadaog-daog pa kita. Baluarte naton ra. Home court advantage. Alas 5.45 aton kira nga oras. Raya pagid nga balita makaroon mga K-5 o. Pinaka-latest kara nga ginpagawa nga report it DILG. Nga ginapabot siya banwa. Ginsamantala si Gon it grade 9 student. Nga suspect sa pagpamaril sa Ateneo de Zamboanga rong sangka buta sa security protocol at eskulahan para mapatigayo nana rong raya karang nasambitan nga pag-atake. Sa ginpatigayon nga press conference ni Interior Secretary John Vic Rimulya, maayo si Gon rong security protocols at eskulahan pero nakagusot rong suspect. Oh, maayos rong security protocol pero nakagusot rong suspect. Nagsugod sa campus rong sakyan it nasambitan kara nga suspect. Bangod karon, hay uwa nag-agi sa regular inspection rong sakyan. Oh, raya ro ginahambay nandang mga K5 nga security gap. May pagkuyang. Daywang kabaril kara rong ginggamit mga K5 sa insidente. Nga ginasugid na aywanan si Gon it ama it suspect sa sugod it nasambitan kara nga sakyan. Doon yung ginahambay na akong kaina nga magasirbira mga K5 nga wake-up call sa tanan nga eskwelahan. Bukon yamang sa Ateneo de Zamboanga ay naintindihan naton rong raya nga security protocol at mga eskwelahan. Pero ginapakita it insidente nga ra agpahayag it DILG nga bisan maayos galirong sistema sang ka maisot nga exemption o buta sa security posibleng makaangkon ron at mabaho nga epekto. Panaligi, custom chip man doon nga tatay, di ba nga? Oh, top 1 para yung estudyante. Sino maghuna-huna nga maghimot ay mga trungdaya karang nasambitan nga krimen?
1: El Castigato!
0: Rong dapat makaroon nga tauan at atensyon banwa, bukon yamang ikong sinong kararong dapat ag kung sinorong nagkugang. Kundi kung paano maiwasan nga mauman rong raya karang kapariho nga natabo. Dapat ay ripasuhon rong tanan kara nga mga vehicle inspection protocols. Oh, ruin taro dapat nga obrahon. Bisan pa sa kakyan ro yun it empleyado, opisyal, dapat ay wow, tanat exemption. What dapat exemption pag-abot sa seguridad it mga estudyante nga ra. Hey, babi, principal man manay mo, maestro man manay mo, custom chief man manay tatay, kilaga man mana. O, sige man, diretso na. Ay, sami-sami katon mga K5 ay makaroon aton nga attitude nga mga Pilipino. Importante rong responsable nga pagdahan mga K5 sa mga baril sa mga panimala. Ay kung makumpirmang nagamit rong mga baril nga ratamay suspect ay dapat gidman nga imbestigahan o daya kara nga ma-assess. Ay syempre ay minor di edad eh. Ay bukon niyang ita nagakaigo siguro rong raya kara nga padel eskwelahan CCTV ag security guards. Kinahanglan naton mga K5 ita maayos nga koordinasyon sa mga ginikanan.

eskwelahan, sa law enforcement, sa ato niya komunidad. Para mas timprano matumod rong raya karang ang mga posibleng sinyalis at problema sa mga pamatanon nga ra. Oh, bukod niya taron it mga Roblox nga naman. Bukod niya taron it mga gaming platform nga kung sasingin mga K5 di karon sanda na hugot. Ag kinahanglan imbestigahan dahil may mga information nga may inagid matanang mga foreigner nga ra nga naga-recruit sa mga inunga nga ra nga mga vulnerable. Paginambang naton vulnerable kat mga madali baga madaga sa istorya. Sa mga ginikanan sa mga daya karang law enforcers atong maeskwelahan dapat ay may proper coordination gita sa tanan nga. Makarang nga tiyempo nga bukong at press dati kagadlok at ana makaroon nga tiyempo mga ka-K5. At sa mga inunga, kung kamo mga K5 may mga problema, ay magsugid kamo sa inyo karon nga ginikanan, agud matawan kamo at nagakaigo karang nga advice. O abo makaroon nga mga inunga karang masyadong sensitive sa kering bagay, nagasunggod-sunggod, raya karang nga ginadibdib rong mga butang, kunta ay ginasugid ninyo ron, agud nga matawan kamo ita daya karang nga counseling. O maturaan kamo ita kung paano ninyo ma-handle ro usang ka sitwasyon mga ka-K5. Para sa aton nga mga inunga, hararo kanta para kinyo mga K5. Oh. Alas 5:50 aton karang oras. Thank you so much man sa aton nga mga naging partners sa field. Kay K5 Valro Squal, K5 Sandro Salazar, aton karang navigator K5 Kenneth Latchika. Partner naton sa technical side, the broadcast engineer K5 JR Unayan. Sangagan man itamon nga president ang CEO kay Dr. Amil Itang Uy. Ako rin inyo karang naging kubos nga alagad. K5 Gloria Villas Manyo, para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa kalibo, K5 News sa FAM.

0: Uy! PGX 500.
1: Imo pangalan na partner.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw tinatong score gani
2: 470.
1: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
2: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
2: 160. Na best get ang DTX 500 para sa
0: ako. DTX 500.
1: Ako si Jean Paul Hineroso. Istoryahan ta karon. Ano bala ang aton nga stool o ang pupo? How does it correlate sa aton ginabatsyag? Istoryahan ta ni karon kag-upod naton ang aton CEO si Doc Ramil Uy. Doc Ramil.
3: Importante ni nga may balaan la Sir JB kung anong sinyalis nga makita nila sa pupo. Dira mabalaan mo kung may problema ka ba sa colon or digestive tract. Kag siyempre sa time mo or ang mm-hmm. mo, kung manifest ang color sa imo pupo mo. Ang pagkaon sang madamo nga fibers, no? Pag inom sang husto nga kadamuon sa tubig. Ini makabulig sa kuko.
1: Normal nga passing sang stool.
3: Hmm. Labi na kon adlaw kag inom DTX 500, ga normal ang pupo, gina atipan niya ang imo nga large intestine.
1: Hmm.
3: At least biskan paano magnami ang imo nga pupo kung nakainom ka DTX 500.
1: Oho. Hmm. Correct. Agree ko na doc. Well, ano bala ang normal nga pagpupo?
3: Hmm.
1: Ang color doc should be dark brown or medium brown. Amo na siyang normal nga color sa aton pupo. Ini bangod sa pigment nga bilirubin, di ba? Naintindihan naton Sir Kevin ano?
4: Basically, Sir JP, ang color nila is alin from bilirubin.
1: Oho.
4: Pag sa ihi, nagahimo siya urobilinogen. Pag sa pupo, stercobilin.
1: Ay, katanda sa ngamon nga. Medtech. License medtech. No?
3: Ang baho sa pupo, Sir JP, actually, halin man sa kuan mo mga bakterya.
1: Uh-huh.
3: Na, siyempre, damo kagaw da. O nga, nag-produce ang mga gases.
1: So, walang ikilihamot nga pupo.
3: Baho, o. Mining pa, di damo bakterya eh. Damo gas nga gina-produce. Kag dapat, hindi sa kit magpupo kag hindi budlay magbuna. Try nyo bala no mag-shake mo kada gabi isang kapayas lang tao na to kung hindi ano.
0: DTX 500
3: shake kami kapayas imnon mo isang kabaso tapusan parisan mo DTX kag MITC
1: pagkaga
3: wapak amo na nga dapat gidya makainom giga DTX 500 para hindi ka mag-almoranas once nga constipated ka kaga nakanami pag ganami ang imo nga sphincter sa imo nga
0: DTX 500
3: bakod po ang mga veins mo sa imo latrasan once nga bakod ang veins layo ang constipation kung naka DTX 500
0: DTX 500
5: si Catalina Habagat sang puro kantabo barangay Kamingawan Kabankalan City.
1: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sang DTX 500?
5: Ang left ko bala nga mata inang may nagasapdol kag di na ko kakita nagbakal ko dayon sa DTX inang pulo ka

0: 100.
1: Ang healthy nga bawil para sa pupo sa Carabao.
2: Oh.
1: Ang sinyalis naman sa hindi naming bawil pareho sa pupo sang kanding. So kinanglan ang pag-i-charge niya at least yung pinaka the best niya once twice a day. Uh-huh. Ang pinaka the best nga toilet practice. Uh-huh. Hindi man namin Sir JP nga once a week, ang iban gani once in 2 weeks.
2: Di, bro,
1: may mga problema na nang kulon da, no? So dapat kinahanglan nga ano ang frequency sa pagpupo man normal mo. So muna pirmi na mo balik-balik. Ano ka importante nga gainom ka dito X500 kag Mighty C para magnormal imo pupo kag maamligan ang imo nga large intestine.
2: Justo.
1: Kay once nga may bukol da, hindi na normal ang healthy sa imo nga tinai, dira naga problema ang frequency sa imo pupo. Tinga ka kung kaisam lang kung magpupo man.
2: Justo.
1: Kay wala ka kandito X500. Wala nimo atipana ang health sa imo nga tinai.
2: Justo. May ginatawag kita doc nga Bristol Stool Chart, no? Ini ang gin-device sa mga doktor sa Bristol Royal Infirmary sa England. Pagi sa pagbasi sang history sang pagpupo sang 2,000 ka mga tao Sir Kevin, ginastudyahan nila kag nakahimo sila sang Bristol Stool Charts, no? Amo ni ang ginagamit karon bilang basihan sa mga different types ang pupo.
1: Pito na ka-type, Sir JP? Ang 1 kag 2, ga-indicate na sa constipation. Ang 3 kag 4, kulang fibers.
2: Kulang fibers.
1: Dapat ya kaong gigaya gulay kadadlaw. Kaon kaya prutas kadadlaw.
2: Gayom-yom si boy.
1: Inom ka dito X500. Ang type 6 and 7, nag-indicate na siya sa inflammation. So, ang importante rin, Sir JP, amo ni, gavari lang ini nga mga type tungod sa either gahubag imo tinay. Kung gahubag imo tinay iti expert da ang DTX500 makabulig sa health sa imo nga tinay para magnami ang imo nga kulon, imo nga tinay.
0: DTX500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News of Am Kalibo, impunto alas 6.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. D3Bio Evening Newscast. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
3: Headlines sa atong balita lokal, motorista nga nakainom sumunggab sa pader sa banga ninahan.
4: Dugang nga headlines balitang lokal. Banga sa gakyan nga nagagamit it unauthorized improvised plates pagadakpon umpisa Setyembre 1.
3: Sa dugang nga headline balita lokal, pagtaot reward sa mga assets sa legal nga droga ginumpisan go ni LGU Kanibo.
4: Dugang headlines balitang lokal. Tumawag it police imbis nga unahon nga mag-live angot sa mas shooting suno sa Aklan PPO.
3: Headline sa ato nga balita national. 13 ka mga pumping stations igatukod sa Metro Manila ang kagapit nga lugar kontra sa baha.
4: Dugang headlines balitang national.
0: Balitang national.
4: 28 ka mga testigo mag-atubang sa hearing kontra kay Romualdez sa pihak ipagbawi ni Gutesa.
3: Headline sa atin nga balita international, Russia nagpatigayon it missile strike sa Kyiv, wago patay 33 ninahan.
4: Dugang headlines balita international.
0: Balita international.
4: Founder at Evergrande sa China, ginsentensyahan itabang buhay nga pagkakulong.
3: Headline sa atin yung balitang negosyo, utang it Amerika, lumampas goon sa $40 trillion.
4: Dugang nga headlines, balita sa patagit negosyo.
0: Balitang negosyo.
4: Unlicensed property sellers nagapanguna sa mga reklamo sa real estate.
3: Headline sa atin yung balitang sports, Peyton Watson maghahalin sa Cavaliers para sa $88 million deal.
4: Dugang headlines, balita sa patagit ng
0: balita sports.
4: Gilas women mabugat ng pagkapierde sa Canada sa FIBA qualifier.
3: Headline sa atin yung balitang entertainment, kaso ni Athena Imperial kontra kay Nico Wahe, ginrekomendang ibasura.
4: Ag Prince Harry ag Meghan Markle nagaplano nga magbalik sa United Kingdom.
0: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
5: Wow, may puso.
3: Maayad-ayad nga gabi Ibanwa at Kalibo. Maayad-ayad man nga gabi probinsya Taklan. Good evening Western Visayas. Welcome mga K5 sa aton yung pagpangalaga D3 Bayo Evening Newscast. Adlaw kita makaroon it Webes, Pitcha 20 sa Bugat, Agosto, Dagon 2020 sa East. Ginahatod ka ito ni DTX Coffee Mix, DTX 500, D3 Bio Agmay TC, rung maskin pabaskog nga alkaline-based vitamin C. Live, maghalin sa Broadcast Center at 94.5, K5 News sa FAM Canigo.
5: Wow!
3: Kamiro inyong mga newscasters. Ako si K5 Gloria Villas Manyo.
4: Aga kuman, siko. K5, sando sa Luzon.
0: D3 Bio Evening Newscast.
3: Sa detalye at aton yung mga balita, una kita mga K5 sa aton yung balitang lokal.
0: Balitang lokal.
3: Ninahan Rosanka, 50 anyos nga gagaki matapos maaksidente sa ginamanehong motorsiklo sa barangay Sigkay, Banga, Kabii. Robiktima higin kilagang si Jose Rodiano Jr., residente at Pulo, Banga. Sa nabuong impormasyon, K5 News sa FAM Kalibo, alin sa barangay poblasyon, nagpoligon kunta rong biktima kat madugan it kontrol, ag nag-overshot sa kanag bago tumama sa pader at eskulahan it lugar. Nasa yuran man nga nakainom rong biktima kat matabo rong aksidente. Insigida matarayang agindaga sa ospital, it mga nag-responding nga miyembro it MDRRMO para sa nagakaigo nga pagbungong.
4: Dugang detalye sa itong balitang lokal. Magapatuman rong Land Transportation Office at nationwide crackdown kontra sa mga sagakyan nga nagagamit it bukon it autorizado improvised ag peke nga plaka. Umpisa Setyembre 1, 2026. Sunod sa interview kay LTO Kalibo Chief Engineer Marlon Velez, ginpahayag ka nga rekon nga i-impound rong mga sagakyan nga makitang nagagamit it improvised plates nga uwat nagakaigo nga authorization. Paliwanag ka raro gin-assign nga plate number sa mga motorsiklo ay nakabutang sa rehistrasyon o kung sa kopya it OCR ag dapat nga may balido nga authorization para sa paggamit it improvised plate. Angot ka ra pagadakpon man o mga motorista nga nagagamit it peke nga plaka. Kapareho rekon nga gidarekon nga insidente nga ginakaimbulbaran isang ka-aktor negosyante nga nag-viral tungkol sa paggamit ng peke ng plaka sa sports car.
3: Sa dugang pag-inaton nga detalye sa balita lokal, ginumpisahan yon nga ipatuman it LGU Kalibo rong pagtaoit pabuya para sa mga asset o informer nga nagataoit impormasyon para sa mga otoridad parte sa illegal nga droga. Sa sangka social media post ni Barangay Poblasyon Kagawad Kim Melgarejo, in pakigbahin ka rang nga may hatawan ngon it reward sa idagom it ginaprobahan nga resolusyon agud matap na rong illegal nga hilimoon. Sambilog man sa mga tinutuyo karang nga buligan, pati rong mga minor de edad nga estudyante na nagiging target sigon it mga nagabaligya. In pasiguro man it LGU nga pagtaguon rong identity it mga informers para sa andang nga siguridan.
4: Katapusan nga detalye sa pagbalitang lokal. Imbes nga unahon rupag live o kung pag-record at video, Magtawag gagi sa 911 para sa madasig nga pagrespondet otoridad in kaso nga may matabo nga mass shooting. Rayro pahanom dumitakan Police Provincial Office Aklan PPO angot sa mga insidente at rekord nga karahasan nga imbulbador mga estudyante sa sugod mismo it eskwelahan. Sa interview kay Police Major Aubrey Ayon, Public Information Officer at Aklan PPO, apisar nga bukon it madali, pinakaimportante nga unang tikang kung magpabilin niya kalmado. Paliwanag na Ayon, raya rong paagi para makaisip it mayad ag makaisip it tikang para makagawa nga safe sa lugar it insidente.
3: News FM. May 9 minutos ngon ro nagtaliwan sa oras it alas sa ito. Aton nga oras ka K5 batod ka aton DTX Coffee Mix. The healthy coffee nakakapikagon, nakadetox ka pa. Ro DTX Coffee Mix nga may chia seeds, di sugar, sugar cane powder extract, may ampalaya leaves nga nagabulig mga K5, agud nga maging manami. Ro aton kara nga digestion, nag aton nga metabolismo. Bukon yang it basta kape, raya hay organic coffee. Nga manggaranon man sa fiber, nga nagasunog it LDL cholesterol sa aton nga gawas agud malikawan rong obesity. Ro DTX Coffee Mix mga ka K5 nagabulig man para malikawan ng pag-angkon at Parkinson's disease o kundi nga ni rong constipation o kalisod sa pagbawas. Pabakay naton sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Balding Osmeña Avenue, Estancia Calibo, Aklan.
0: Balitang National. Balitang National.
3: Ginanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. rong pagpatindog it kapin sa 13 ka mga bagong pumping stations sa sugod agpalibot it Metro Manila bilang dugang atikang kontra sa baha. Target it gobyerno nga mapadagagan rong mga raya matapos rong dagon o sa unang parte 2027. Sunong kay Marcos, kinahanggan nga pabaskogon rong kapasidad it pumping stations bangod mas maabugon nga tubi rong kinahanggan nga saguron kada mabasko garong ugan.
0: Balitang National.
4: Balitang National. Dugang detalye sa itong balitang national. Ginatod ka itong D3 Bio, the natural antiviral, antifungal, antibacterial specialist.
0: Balitang National.
4: Balitang National. Ginhambag it Office of the Ombudsman nga magapaday ng investigasyon kontra kay dating House Speaker Martin Romualdez. Bisan ginreport nga binawi ni Orly Gutesa rung anak karang nga testimonya. Sunong sa Ombudsman, 28 nga iba pa nga testigo rung may direktang kaangtanan sa may mga transaksyon nga ginaimbestigahan. Ginakabigman bilang posible karang nga pressure tactic rung pagbawi testimonya ni Gutesa.
0: Balita International. International.
3: Sa ilo kita sa aton nga balita international, hatod ka aton itextend food supplement for men nga manggaranon sa amino acids and phytonutrients nga manami mga K5 para sa sirkulasyon at dugo. Sinangkapan at makarot at clavawaska nga nagabulig para solusyonan rong frigidity at erectile dysfunction. Nagapataas man it passion, mapagagaki man o babayi, nagataw it extra performance, nagapataas it libido para sa mga gagaki mga ka-K5. Mabakay naton sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Balding Osmeña Avenue, Estancia Calibo.
0: Balita International.
3: International. Hindi magnaba sa 8 katawarong patay ag 33 rong naninahan matapos rong magaparan ng missile strikes ita Russia sa Kyiv ag kagapit nga rehiyon sa Ukraine. Tinamaan rong pilang apartment buildings ag warehouses samtang nagapadayon rong rescue operations para sa mga posibleng natrap sa idagom itnahugos nga building. Samtang sangka drone maghalin sa Ukraine rong nagsugod sa airspace it Romania ag nahugog sa sangka lugar nga uwa man it may nagaistar.
0: Balita International. International.
4: Dugang detalye sa itong balitang international.
0: Balita International.
4: International. Ginatod ka itong it mighty serum masking pabaskog ng alkaline vitamin C. Ginsintensyahan itabang buhay nga pagkakulong si Hui Kayan, founder of Chinese property giant nga Evergrande. Matapos nga magako sa mga kaso nga ginkayakipan at embezzlement ang corporate bribery. Ginmando man at korte rong pagkumpiska sa anak karangang pinundaran. Ginapamulta matarong Evergrande it dayakon nga 8.82 billion yuan o kapin sa 77 billion pesos samtang ginapabayad it 7 billion yuan rong dayakon nga real estate unit kara. Nalugi rong Evergrande ko 2021 nga nagpalala sa krisis sa property sector it China.
0: K5 News FM. Ang radyo ko.
5: Wow! May puso.
3: Alas 6:13 aton nga oras mga ka-K5 oras sa tudgaton it prebio coffee prebiotic plus probiotic agmay malunggay aga DTX premium coffee nga may stevia agaricus mushroom para malikawan ng cancer ag heart disease. Organic coffee nga mabakay naton sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness.
0: Balita International. International. Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
3: Ka-K5 lumampasgon sa $40 trillion rong kabilugan nga utang it Estados Unidos ano sa US Treasury Department nga nagresulta it panibagong paandam parte sa nagabaho nga problema sa kwarta it nasyon. Suno sa Peterson Foundation, kaibahan sa nagpaabuit utang rong mataas nga gasto sa healthcare, aga social programs pati yon rong mga pulisiya sa buwis nga awa nagakaigo para matustusan rong gagastoson. It gobyerno.
0: Balitang negosyo. Negosyo.
4: Dugang detalye sa itong balita sa patag it negosyo. Nagpaandam ng Department of Human Settlements and Urban Development o kung DHSUD kontra sa mga unlicensed property sellers, expired nga rekon nga lisensya, agbukon at registered brokers, ag salespersons kaya nagapanguna makaroon sa mga reklamo sa real estate. Sunod sa DHSUD, dapat siguraduhon nga rehistrado o kung lisensyado rung nagabaligya agong property bago magpagwa ita kwarta. Ginhabagan man ng mga bayan nga beripikahon ng mga dokumento at titulo sa mga nagkaigong ahensya agud malikawan nga maluko.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
3: Alas 6:15 aton karang oras ang sa aton nga balitang sport.
0: Balitang sports, sports, sports.
3: Balitang sports ka K5, matod gato ng Clinica Dio Fresh. Goodbye odor, hello freshness with Clinica Dio Fresh na may VCO wag vitamin E nga nagapakinis, nagapaputi sa aton yung mga kilig.
0: Balitang sports!
3: Habog at Cleveland Cavaliers si Peyton Watson maghalin sa Denver Nuggets sa sangka sign and trade deal nga nagabalor at $88 million sa sugod it up at nga dagon. May player option, nag-trade kicker, rong kontrata ni Watson, nga ginagauman nga magiging starting small forward at Cavaliers, ag posibleng gamiton bilang small ball power forward. Samtang maagtumataas si Max Strus sa Los Angeles Clippers.
0: Balita Sports!
4: Dugang detalye sa itong balita sa patag, itinam.
0: Balita Sports!
4: Mabugat ron ng inhampang it Gilas Pilipinas Women matapos tambakan it Canada sa 47 points sa FIBA Pre-Olympic Qualifying Tournament sa Guadalajara, Mexico. Wagagi nakakita it ritmo ron Gilas matapos nga umabate ron Canada sa unang quarter sa score nga 23-4. Bisa nakakabawi ron nga Pilipinas sa third quarter, nagampasan ron Canada sa score nga 18-16. Waunday nakahabol sa mabaho nga abanse.
0: Ang istasyon K5 News FM.
3: Alas 6:16 mga ka-K5, baag sa aton nga balitang entertainment.
0: Balitang entertainment.
6: Balitang entertainment.
3: Balitang entertainment hatod kato ni DTX Beauty Show para sa kutis artista kutis malapor sila na mag DTX Beauty Show. Ang organic antibacterial soap na nagatap na it early signs of skin aging, nagapaputi sa aton nga panit nga may natural nga ingrediente. Organic antibacterial soap o wat maisog nga kemikal na purong herbal, purong natural. So DTX Beauty Soap available gon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Refenders Building Osmania Avenue, Estancia Calibo.
0: Balita Entertainment. Balita
3: Entertainment. Ginrekomenda it Office of the City Prosecutor at Quezon City. Kung pagbasura mga ka-K5 sa mga reklamong Act of Lasciviousness ag gender-based harassment nga ginpasakan ni GMA News reporter Athena Imperial kontra sa dati na ng kaibahan sa trabaho nga si Nico Wahe. Suno sa legal counsel ni Wahe, nakabaton sa dat resolution matapos rong ginpatigayon nga proseso. Una kara nagsumiti si Wahe at counter affidavit ko Hunyo 19, agod sabton ang kontrahon rong mga aligasyon kontra kana.
0: Balita Entertainment.
4: Ag para man sa katapusan nga detalye pagpanglaga di Tribayo Evening Newscast.
0: Balita Entertainment. Balita Entertainment.
4: Plano nanday Prince Harry ag Meghan Markle nga maghalin it uman sa United Kingdom. Magalin sa United States bago matapos ang Agosto. Nakataga naman na magsugod sa Sangka British School sa Setyembre ro andang mga unga na sanday Prince Archie ag Princess Lilibet. Suno sa BBC, nakasayod yung sigon si King Charles sa plano ag bukas sigon raya na makaibahan ng pamilya sa pribado nga kahigayunan. Nagapabilin ng private individuals sanday Harry ag Meghan agway it balak nga magbalik bilang working royals.
3: Alas 6:18 mga ka-K5, aton karang oras sa aga sa aton man nga dagagan panyempo maghalin sa aton nga pag-asa DOST. K5 Bantay Panahon.
6: Magandang hapon mula dito sa DOST Pag-asa. Ito po ang ating weather update ngayong Huwebes, August 20, 2026. Ito pong minomonitor natin na si Bagyong Neneng ay tuluyan pa na mas humina into a low pressure area. At kumikilos na po ito sa kasalukuyan pa-northern, ibig sabihin pahilaga, palabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Posible sa mga susunod na oras ay lalabas na po ito ng PAR. At wala na po itong magiging epekto sa anumang parte ng ating bansa. Ang pinaka nakaka-apekto po sa atin sa kasalukuyan ay itong hanging habagat na nagdadala ng maulap na kalangitan dito sa Ilocos Region, ganun din dito sa Apayao, at ganun din dito sa probinsya ng Cagayan at Northern Luzon, particularly yung probinsya ng Batanes. Ibig sabihin, yung mga binanggit natin na lugar ay mananatiling maulap at nandyan pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan. Dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa, ay mas mababa na po yung tsansa ng mga pag-ulan. Actually, yung ilang areas dito sa Mindanao at Visayas ay nakakaranas currently ng mainit na panahon. At yes po, tulad na nakikita natin dito sa ating satellite image, may namuupo na low pressure area na nasa layong 1,725 kilometers northeastern, east ng northeastern Mindanao. Ang ibig po sabihin itong 08 at F, ito po ay for month of August, yun po yung 8, at yung F ay kung pang ilang LPA na ito sa buwan ng Agosto. In this case, F po ay nagre-represent sa ika-anim, yung E ay 5 and so on po pabalik. So, magiging bagyo po ba ito? Papasok po ba ito ng PAR? Ang good news po dito ay hindi favorable yung condition nito para magpatuloy siyang mag-develop sa mas malakas na bagyo. At ang posibilidad lang po na maging bagyo ito ay mananatiling nandyan, bali bukas, posibleng maging tropical depression siya, pero eventually ay malulusaw din po ito, magiging manunumbalik siya sa low pressure area and eventually ay malulusaw. At yung condition na magiging favorable po sa mas malakas na development ay nandito po sa mas malayong parte ng Pacific Ocean. Ito po ay dahil na rin mas mainit po dito sa Central and Eastern Pacific dahil na rin sa El Nino condition na meron tayo sa kasalukuyan. Ito po si Tropical Storm Saudel ay nasa layong 2,745 kilometers east ng Eastern Visayas. At ito pong si Tropical Storm Saudel ay may potential na pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Bali, kikilos po ito pa-northwest at may posibilidad po na pumasok ito at pumasok dito sa PAR, sa northeastern part ng PAR by Sunday and Monday. Nakadepende po sa magiging bilis niya. Kapag mas mabumilis po ito, by Sunday ay papasok na po ito. At kapag mas bumagal pa, posibleng Monday. Pero pumasok man po ito o hindi, yung enhancement o yung pagpapalakas nito sa habagat ay mananatiling mataas yung confidence natin na mangyayari ito. At kung isa-summarize po natin, so today, maaliwalas na po yung panahon na nararanasan natin dito sa Metro Manila at karapit nitong mga probinsya. Magpapatuloy po ito. So makakapagsampay na tayo, pwede na rin natin na ayusin kung may mga tulo yung ating mga bubong o may mga butas. Ay pwede na rin po natin gamitin yung pagkakataon na ito hanggang Saturday na ipagawa ito. O di kaya naman ay makapaglaba tayo. And eventually, posible po na Sunday o posible rin naman na by Monday ay manunumbalik po na magiging maulap at nandiyan na naman yung tsansa ng mga pag-ulan dahil sa pagpapalakas ng habagat dahil dito kay Tropical Storm Saudel. Yung favorable condition na mas mag-develop ito ay yun din po yung nagbibigay sa atin ng confidence na mas mahihila po nitong Tropical Storm Saudel yung habagat paglapit po nito sa northeastern part ng ating bansa. At kapag pumasok po ito, ito na po yung tatawagin natin na si Bagyong Obet at magiging ika-apat na bagyo ngayong buwan ng Agosto. So para sa magiging lagay ng ating panahon bukas, mananatili po Tulad nung binanggit natin, yung maaliwalas na panahon, dito sa may Metro Manila at sa karating nitong mga probinsya, maulap lamang po, may mga signals pa rin ng mga kaulapan pero hindi na po ito kasing lakas ng mga pag-ulan kahapon at nung isang araw. So may kaulapan pa rin pero mas mahina na ng mga ulan yung mararanasan natin at yung agwat naman ng temperatura dito sa Metro Manila ay 25 to 29, sa Baguio ay 17 to 20 at sa Legazpi naman ay 25 to 33. Dito po sa Palawan, ganun din sa Visayas at Mindanao, mababa po yung tsansa ng mga pag-ulan. Agwat ng temperatura dito sa Puerto Princesa ay 25 to 32, sa Cebu ay 28 to 34 at sa Davao naman ay 26 to 33 degrees Celsius. Good news po, tulad ng binanggit natin, wala po tayong nakataas na heavy rainfall warning sa kasalukuyan at wala rin po tayong weather advisory o inaasahang tuloy-tuloy na pag-ulan sa susunod na tatlong araw. Wala rin po tayong nakataas na gale warning pero mag-ingat po yung mga kababayan natin lalo na dito sa northern part ng Luzon dahil posibleng umabot ng 3.4 meters yung taas ng alon na posible nating ma-encounter kung maliit na sasakyang pandaagad yung ating gagamitin para maglayag o mangisda, mag-ingat po tayo. Para naman sa magiging lagay ng ating panahon sa susunod na tatlong araw, sa weekend, simula Saturday hanggang sa Monday, dito po sa Metro Manila ay magiging maaliwalas pa rin na panahon, less chance of rain by Saturday. Pero pagpasok po ng Sunday, tulad nung binanggit natin ng mga factors, kapag mas bumilis pa, itong si Bagyong Saudel ay posible na as early as Sunday ay makaranas tayo ng maulap na kalangitan kasama din po yung bagyo hanggang sa mga susunod na araw, Monday, Tuesday, and Wednesday. Nakadepende po dun sa magiging paghila itong si Bagyong Saudel, yung magiging enhancement niya sa habagat. Dito naman sa Legazpi, dahil nasa eastern section po ito ng Luzon, sa may Bicol region, ay hanggang Sunday po ay hindi pa natin mararanasan yung maulap na kalangitan at mas mararamdaman pa po natin ito o mas may experience natin ito by Monday pa. Sa Kabisayan, by Saturday, ay mananatiling maaliwalas ang ating panahon. Mababa yung chance ng mga pag-ulan. Pero sa Iloilo City, as early as Sunday, dahil nasa kanlurang bahagi po ito ng Visayas, ay magiging maulap na po at magpapatuloy ito hanggang sa Monday and even hanggang Tuesday and Wednesday. Dito po sa Mindanao, patuloy po na makakaranas tayo ng mababang tsansa ng mga pag-ulan. Posible yung mga localized thunderstorms o yung mga panandaliang pag-ulan, pero generally, mainit po yung ating mararanasang temperatura o yung init ng o yung heat index natin. Actually, yung ating stasyon sa Mindanao ay naglalabas pa rin po ng heat index dahil sa higher records natin na na-observe at kahit na hindi March, April, May season ngayon ay may mga maiinit po. Ito po ay response din o yung effect din nung El Nino na sa kasalukuyan ay nakaka-apekto sa atin. Ang ating araw ay lulubog mamayang 6:16 at muling sisikat bukas ng 5:43 ng umaga. Ako po si John Manalo, ang panahon ay nagbabago, kaya maging handa at alerto. K5 Bantay Panahon.
3: Thank you so much sa aton niya pag-asa DOST. Alas 6:26 mga K5, aton niya oras. Inyong nabatian, ro mga nagapanguna nga balitaan sa aton niya pagpangalaga D3 Bayo Evening Newscast. Thursday edition, August 20, 2026. Ginatod ka aton ni DTX Coffee Mix, DTX 500, D3 Bio Agmay TC. Rong maskin pabaskog nga alkaline-based vitamin C. Sa mga dugang nga balita, mag-like, mag-follow, mag-share. It aton niya official Facebook page, K5 News sa FAM Kalibo 94.5.
4: Agi di bagalipan nga sundan kami sa aton nga official website www.k5newsfmblogspot.com ag sa aton nga mga social media accounts YouTube, Instagram, TikTok ag X account. Ag sa mga gusto man nga makit-an ro mga nagapanguna nga mga tourist attractions iya sa aton nga bilog Binche Taklan, bisitahon nga mang rong biyaheng K5 Aklan.
3: Sangangan it bilog ang website K5 News sa FM Kalibo. Sa aton nga partner sa technical side, broadcast engineer K5 JR Unay. Sangangan man it amon nga president ag CEO kay Dr. Emil Itang Uy, kami ro inyong mga newscasters. Ako si K5 Gloria Villas Manio.
4: Aga ko man si K5 Santos Sabato.
3: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
7: Hello mga kapamilya, kag sa tanan nga mga suki naton sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kamusta ka mga tanan? Isa ka malipayon nga bag-o nga tuig sa inyo tanan. Dako ang aton pagpasalamat sa Dios nga sa diin kita. Iya nga ginatipan kag ginabantayan sa sining nga tuig 2025, kag ginpakamayo sa tanan nga mga pagpakamayo nga physical, mental, spiritual, kag financial. Amo na nga hindi tagid pagkalipatan ang pagdayaw saya, pagpasalamat kay dako kag damo ang aton nga mga pagpakamaayo nga aton nabalaan nga iyagin bubo sa aton. Amo na nga kamusta ka mga tanan? Sa kabalo kita nga ang bag-o nga tuig. Kabalo kita nga ang bag-o nga tuig nga manugabot, pero way pa kita kabalo kung ano ang mga matabo sa palabuton nga mga inadlaw sa mag-abot na naman nga 365 ka mga adlaw sa tuig 2026. Muna nga sa sining mga tinuig, sining mga tinion, sa sining tuig. Sige hapon, 2025, kabalo kita nga parte kadamo ang mga nagkatabo, nga mga nagkatabo sa kalibutan, bisan sa aton nga nasyon, mga daw hindi mapaktan nga mga kakulba sa kaangas na tabo, nga mga linog sa ilain-lain nga mga lugar, dayon bagyo nga dako o damo katama ang mga nahalit nga mga properties nga damage, kabuhi nga nadula. Pero biskan sa sinangatanan sa gihapon, kita nga ginatagan pa si Ginoo sang dugang kabuhi, dugang panahon, dugang aton kusog, kabay pang aton gamiton inisya sa mga bagay na mahamuot gid siya sa aton. Amo na nga sa sininga tiyon, sa gihapon, padayon unta ang aton nga mga pagtuon sa iyang mga pulong. Agod nga malipay man siya kag tani man ginapinsar ta pirmi nga makabulig sa pag-uswag sa aton espiritual nga kahimtang. Kaya sa pirmi naton diri ginaliwat, importante katama ang improvement, development sa aton espirituality. Kay diri lang gid nakadepende ang tanan nga pag-uswag sa kalibutan. Kay bisan damo ka kwarta, kung wala ang espirituhanon nga pag-uswag, wala pulos. Nga man, kay hindi malipay ang Ginoo. Kung bisan damo ka tama kwarta, pero nalipat ka naman sa iya. Ay kung magapangabay kita sa iya pagkatapos, dayon nalipat man siya sa, nalipat man kita man sa iya, ay di kung kita man malipatan niya. O bisan hindi malipatan, kaya hindi magin magkalipat ang Ginoo. Pero kay hindi na yung sabto ng aton mga pangamuyo, ay di pwerte na aton ka subo. Disappointed ta katama. Kaya nga man, matingala kita nga sige kita pangamuyo, pero wala man gin sabat. Di ba? Sige, so muna nga. Kasi ini nga mga tinion, hindi tagid pagkalipatan. Tani, nagapamalandong kamu permi. Now, ang aton nga pagpamalandungon subong sa aton nga pagtuon, aton dumramon ang kadamaan sa bilog kalibutan. Amugin na permi dayon ang Happy New Year, isa kamalipayon nga bagong tuig. Pero antes kita magpalayon sa unahan, mga muyaan na kita. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Diyos sa mga sandali pong ito, kami po'y narito lumunulog sa banal na luklukan sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. At kami po ay taos puso ang nagpapasalamat sa inyong kagandahang loob na sa taon pong ito, 2025. Kami po ay lubos niyong iniingatan. Kami po ay nagkaroon ng karagdagang buhay at lakas at nakapagpatuloy sa kabila ng maraming mga pagsubok, mga kahirapan na dinanas sa buhay. At sa mga sandali pong ito, kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa bilang pong ito, K5 News FM Philippines, at higit sa lahat ang CEO Rocamilo Oy at pamilya, gayon din sa mga kawani. Nawa, kami po ay lalago sa aming paglingkod sa inyo. Upang sa ganun, di namin alam ang inaharap sa darating na taon, 2026. Di namin alam kung ano pa ang mga trahedya na magaganap katulad sa naranasan namin sa taon pong ito. Subalit ang alam lang po namin ay kung kami ay laging nakaugnay sa inyo, kami po ay hindi ninyo pababayaan. Nawa, ang mga pagpapala na aming kinakailangan, hindi mo ipagkait sa amin, kundi aming matatanggap. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaban sa inyo. At nawa, mabigyan man kami ng ibayong karunungan na maunawaan namin nawa ang inyong salita at may apply, may sasakabuhayan upang sa ganun. Kayo po ay malulugod sa amin at kami ay inyong patumbayan, gabayan, iligtas mula sa lahat na panganib at kapahamakan at makapagpatuloy sa paglingkod sa inyo na may katapatan hanggang sa wakas. Itong lahat ay isang magdalangin sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Now, ang aton nga tun-an, mga katuran, ay ang isa ka malipayon nga bagong tuig. Muna nga, kalabanan sa aton, maghambal kita nga ginapangamuyo ko sa imo ang isa ka malipayon nga bagong tuig. Amo na ang aton pangaba, aton pangabay sa Dios. Muna nga, sa hindi madugay, suliton sa malayo kag malapit, sa maginikanan kag mga kabataan, mga utod nga lalaki, kag babaye, mga kakilala, kag mga abyan. Sa isa kakalibutan kaangay naton, ining panamiyaw sa bagong tuig, daw mas nagakaigo pa. Sang sa malipayon nga Christmas, nga bag-ulang nagalanog gikan sa bibig, pakadto sa bibig. Di ba? Pero, kung kisa, maghambal kita Merry Christmas sa nagligad tong mga inadlaw, December 25, before December 25, damo naghambal nga Merry Christmas. Dayon, paglapaw sa among tuig, among yapon. Merry Christmas sa among pizza. Hasta sa paglapit na matapos ang Disyembre, among yapon ang ginamit lang. Di ba? Merry Christmas and a Happy New Year. Di ba? Pero, nga ang kungkisa, hindi talang ni mabantayan. Damo ang nagakalipay, pero damo man nagakasubo. Nga ano subuan sila? Nga wala sila mag-merry. Nga wala sila mag-happy. Happy New Year. Bangod kay sa tag sa kakamot, may mga luspad nga mga naong. Mga kilay nga nagakurba sa kasakit kag pagulikid. O kung mga porma nga nagaduko sa edad. Amot na malon nga, kangay sa mga tigulang na, labi na kung bedridden, labi na kung may balatihan. Ang balon mo pang happy, nga way naman sila gani kalipay, bangod kay tigulang na. Dayon, pwerte ka damo ginabatyag, depende sa lifestyle. O kaya, kamot nga nagluspad, nga luspad. Pwede wala narugo kay damo kalibalatian. Or, labi na kung mga pariente, mga mahal sa kabuhi, bago lang nga nagpahuway, ginpapahuway sa Ginoo. Malipay bala sila? Amo na nga, sa ginhambalan naton, hindi ginamalikawan. Either sa ginakabig man, ginsaulog, sa bilog nga kalibutan ang Christmas, bisan hindi magid December 25, ginbata si Kristo, huwag magkita ebidensya sa Biblia. Kaya natigulang nakubasa sa Biblia, wala ginasya. Wala. Pero, bangod kayo nangin tradisyon, okay lang. Pero aton liwaton, kung kisa ang aton pagsaulog, daw, pasta na lang, ha, kita nagapatuyang sa aton kinalipay. Nga kung kisa, mga kalipayan nga hindi nalipay ang Diyos. Kita pwerte kalipay, mga tao nagsinadya, kalipay. Pero bangod sa pagsaulog nga hindi amo, nga wala malipay ang Diyos. Amo na nga, damo ang dapat ta ikonsidera kung kita mag-abot man ang Christmas or mag-abot man ang New Year. Now, bisan diin kita magliso, mahimo nga makita ang panapton nga sang paglalaw. Ang mga nagaantos, ang mga ginakabalakan, kag ang mga tigulang hindi na mahimo nga magmalipayon. Sa madamo nga panimalay, may bakante nga pulungkuan. Nga bakante, bangod kay nagtaliwa na ang nagapungko. Ginpapahuway na. Ang isa ka pinalangga nga bata, kung kisa isa ka bana o kagamay, nga ang iya presensya, nagpahalipay sang nagligad nga pistahan sang Pasko kag bagong tuig. Pero wala na sa sirkulo, hindi na kaupod sa pamilya. Ang isa ka malipayon nga Pasko, daw isa na kapagyaguta sa sinang namatyan nga pamilya. Daw tuod gina siya, hindi lang daw. Kundi mangin isa ka pagyaguta, biskan pa, amo na siya ang Pasko or amo na siya ang bagong tuig. Wala na gid sila kalipay. Kaya nga man, wala na dira ang ilang mahal sa kabuhi. Amo nang kita man, pinsaron ta na pirmi. Kaya amo gali na ang pinaka-importante nga aton nga binagbinagon, pinsaron ta. Kaya basi nga kita man sa pag-abot man sa tiyon, nga kita naman ang muna papahuayon. Ang nabilin, wala gid sila kalipay. Bisan ano mo pahambal nga kalipay. Apang bisan ano man ang mga kabalaka kag mga kasubo sang kabuhi. Bisan ano man ang mga sayop kag mga kapaslawan sang nagligan. Ang malipayon nga bagong tuig, kung ginahambal subong isa ka ekspresyon sang gugma o kung pagtahol, nagakahulugan sang sing makalipay sa dalunggan. O, tuod man siya kung nagakahulog sa dalunggan nga nagapamati, malipay siya. Basta kay, ang ginhambal naton nga malipayon nga bagong tuig, halin gid sa gipusoon. Nga man, kay bisan nga nasubuan sila, mabuhinan, malipay sila. Labi na kun, ano ang imo nga ginahatag sa ila nga makapalipay sa ila tagipusoon kag sa ila paminsaron. Amo man lang nang kinahanglan, labi na sa mga nasubuan katama, kay may mga na namatayan o May mga nagabalatian tapos wala na kwarta ng inugbayad sa ospital. Mamana ang pinaka pa problema kung nagbalatian dayon dako na kayo ang billing sa ospital. Pero kun ikaw nakahatag man, nakabulig man sa ilang kakulangon, amo na malipay sila bisan pa nga ara sila sa tuman nga kasubo. Kag bisan pa nga hindi bala nga ining may nayuhon nga mga handom masami nga ginakalimtan sa pagambal. Dawano kasonson nga napaslawan kita sa pagdalasang ila importansya sa adlaw-adlaw nga pagkabuhi kagani sa pagbulig sa ila katumanan. Ang panamyaw sang bagong tuig masami nga ginamit lang sang indi sinsirong mga bibig.

man dito sa ila nakita nga mga imol nga nagkinahanglan. Kay kun hindi kita maghatag, mangin kaangay kita sa kay Judas. Nga man, ganigin palambo ang amuman nga espiritu sang pagka mahamkunon nga nagapangutuod sang pagkaguba ni Judas. Naguba si Judas sa pagtuo bangod sa iya nga kapag ka mahamkunon. Delikado katama. Ano nang tabo kay Judas? Ibaligyan niya ang Ginoo sa parte kabarato. Dayon, bangod kay dito siya nakakita na ginulsol na siya, solihe. Sinuman basuro niya, iya lang kagulingon. Ang natabo pa kay Judas, naghikog. Nag-self-suicide na, di ba? Nag-suicide siya. Nagpakamatay. Amo na nga kita, tandaan ta na siya. Ang kanisa sa aton, magdala sa aton mga kalag sa buluhaton. Tanaw naton kung nadala naton sa Dios ang tanan naton ng mga halad. Himoon naton ini para sa aton kagulingon bilang isa ka individual. Mahimo nga nangin nabaylan, ano na, nakalipat-nalipatan. Sa nagligan nga tuig, kung may nalipatan man kita, dublihon ta. Dublihon ta, ihatag ta, subong. Kay wala kita kay balo kung saan o kung diin. Apang kita nakasiguro nga mahimo ta ang aton obligasyon sa bugos naton na katungdanan. Sang una, nalipatan ta sa miligan nga tuig, dayon sa palabuton nga tuig, umanang sa sining nga tinuig o sa sining nga tuig. Importante nga dalun ta sa Ginoo ang nalipatan ta nga mga halad. Tapos ang aton nga kadasigon sa pag-alagad, anong ginabala kita kadasig sa espirituhal nga mga hilikuton sa simbahan. Importante katama nga aton may tiyandihan. Kaya nga man, ang Dios naghaabukbo sa aton suno sa labing o sa pinakamaayo nga nakita niya para sa aton kag sa pila sa mga sanga sang iya hilikuton. Kung awisan sino sa aton na mga kauturan nagapamatuod nga napaslawan siya sa paghatag sa Dios sang mga butang nga iya, kun wala man ginabinagbinag sing maayo ang mga kinanglanon sang mga imol o kun indumilian ang bisan sino nga tao sang iya nagakaigo, ginapabayan naton nga kita dapat makaintindi nga isa ni siya kasala kag dapat kita magahinulsol sa tubangan sang Ginoo kag magbalik sing apat kapilo. Alakah daw si Nicodemo, umuto ang desisyon ni Nicodemo, ano ni ano gali si Sakyo, kambal niya kung may ara man ako nakawatan o may ara man di ko nahatagan sing ginanglan, akon ibalik ang apat kadoble. At ba, grabe, no? Magbalik siya sang apat kapilo. Amo na kita. Kung kita tutong. Kung kita nag-aalagad nga sincero. Ang stricto nga pagkatampan sa Dios kag sa mga tao, amo lamang ang makatuman sang Dios nun nga mga kinalanon. Dumduma nga kung gindaya mo ang imo isig katao sa negosyo, halimbawa, o kung sabisan ano nga nga paagi ginkuha mo siya sang iya kagulingon, o kun ginkawatan mo ang Dios sa mga ikapulo kag mga halad. Lakip naton riha, initanan na rehistro sa mga libro sa langit. May salabton kita sa paglabot sa tiyon. Si Kristo manukot na kay kita nga man kita nangindalok. Madamo ang nagakasubo sang ila pagtalikod, sang ila kakulang sang paghidait kag kapahuyan kay Kristo. Sang ang record sang nagligad nga tuig nagapakita nga ginpain nila ang ila kagulingon gikan sa Dios, pinaagi sa ila pagbiya gikan sa strikto nga integridad. Kun ila matutom nga usisahon ang ila mga tagipusoon o ang aton tagipusoon, kun aton buksan ang aton mga mata sa pagtanaw sang pagka makagud sang aton mga motibo niyan ang aton pangamuyo, mangin tugaha sa akon ang isa ka matinlo nga tagipusoon o Dios kag baguha
ang isa ka matarong espiritu sa sulod na ako. Amo ni mangin pangamuyo ta kaangis pangamuyo ni David sa Salmos. Importante kayo, Kapitulo 51. Ang Diyos ang kilalan sa aton nga may putli nga tagipusoon, kag matinlo nga mga kamot. Tuguti ang mga nakahimo sang sala nga maghatag sang pamatuod sang ila panginunsol, paagi sa pagtinguha nga maghimo sang bugos nga pagbayad. Tuguti sila sa ila pagkatapos sang kamatayon nga maghatag sang pamatuod sang isa kamatuod-tuod nga reforma sa kagpatuod gid nga magaagom sila sang paghidait sang langit. Muna nga makuturan, importante katama nga aton inisya maintindihan kay hindi kita makanigar sunod sa balaan kasulatan, sunod sa Biblia. Tanan naton hinimuan mayara si rikon sa langit kag paglabot sa tiyon sa panahon nga ang Dios magahukom kita kada isa sa aton magasabat sa aton mga kakulangon pagalagad sa iya. Sa aton wala paghatag sa parte nga para sa Dios kag hanggang sa susunod na mga taon. At pagpalain mo ikis lahat ang CEO Rocamilla Oy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial na proteksyon. Gayon din sa lahat ng mga kawani, kami nawa ay maging tapat sa inyo upang maging karapat-dapat pa sa inyong bendisyon. Patawarin mo lamang kami sa aming mga kasalanan. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng Pinesius. Amen.

0: Ano pa ang madugang mabuligan sa mga kauturan nga gainom sang Ditribayo? Sa ato na nga nabaloan nga ang Ditribayo ga support gid na siya sa ato nga pagjita at the same time ga away na sa katambukon.
1: Wow.
0: Pagka-obis bla. Paano? Ang Ditribayo puno sang MCT, Sir Boy. So, medium chain triglycerides. Tungod sa iya nga extra virgin coconut oil, amo lang yung nakanami sa Ditribayo mo. May D3 ka na, may MCT ka pa.
1: Correct.
0: May D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Ini nga klase nga MCT, Sir Boy, ginapainit niya ang core sa iyong mga lawas.
1: Lawas? Tama, core temperature mo.
0: Para amat-amato niya sunog ang mga sobra nga tambok sa iyong lawas.
1: Ay, kampiyon.
0: So, medyo makurik
1: ang obesity mo.
0: Paano pagid makurik ang imong obesity? Kung ikaw naga-intermittent fasting, while nga ga-intermittent fasting, amo ang pinakauna ni mga inumon, Sir Boy, ang matabo na, Sir Boy, is kaya niya nga amat-amaton tunaw ang mga tambok nga deposito da. Kag, aside sina, ginastimulate niya ang leptin, grilling,
1: wow,
0: para tudluan ka kung saan o ka makaon.
1: Your hormones for appetite. Oh,
0: pero may sikrito to, Sir Boy. Sa mga palakaon da, butang ibla binder imo tiyan, kayin sobrahan nakadako mo.
2: Uy, tip na ha. Ditribayo, Sir Boy, nagpa-improve sa aton nga insulin sensitivity. No, but silang na ang glucose nga napasulod naton sa aton nga lawas gina-deliver sa aton nga mga cellula magamit gid, no? Hindi siya ma-stored into fats, no? Kag ang matambal ni Dr. Ramel, ang aton nga Ditribayo nagpanami sa aton nga grillin kag leptin. No, nga muna naga-signal nga busog ka na or pwede ka na magkaon.
3: Ang Ditribayo kampiyon gid siya nagadjeta. Kung wala ka doksam carbohydrates, unahon ginaedi yon sang lawas mo ang fats.
2: Correct.
3: Kung wala ka naman fat, amo na pag muscle wasting mo, muscle
2: na
3: kinakaon niya. That's why nga skin and bone ka. Now, sa mga gusto magdasig magniwang, you lessen your carbohydrate, no? Low carb diet, imbis ka magkanon ka da.
0: Sikrito.
2: Ketogenic diet.
3: Oo, imbis ka magkanon ka da, kamuti ka na lang. Why ka na mikinudos pancit kanton, why wala na nakatamis, wala tanan. Pero malingin ang ulo in the first few days. Kaya hindi ka maanag.
0: Pero agi lang na.
3: Agi lang na. Pero kung mag-Ditribayo ka,
0: hindi maglingin ulo ang muna. Tsakto na, Sir Boy.
3: Ditribayo ka.
0: Sir GP,
3: kay isa sang apektado sa low carb diet is your brain. Kay number one ni siya nga
0: palakaon.
3: Palakaon sang glucose. Pero kung ihatag mo to ang Ditribayo sa iya, hindi maglingin ulo mo, hapos ang transition, ganiwang kapasuno man sa mbal ni Dr. Mel Kaina. Kay ining kapataas mo, core temperature, kapataas ang metabolismo mo, epektibo ang jita mo kag losing weight kung ga Ditribayo ka.
4: Ditribayo with video.
5: Ako si Ana, before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang Ditribayo, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: Ditribayo!
6: Ang Ditribayo!
4: Yung may Vizio!
6: Ang Vizio!
4: Yung may D3!
6: Mabakas, mga butika.
7: Anmian ko sa Ditribayo, kay tanan-tanan nga klase nga tao, buligan niya magjita. Biskan may hypothyroidism ka.
3: Pwede.
7: Nubo ang imo metabolism, ipasakao na sa Ditribayo ang imo metabolism, enabling your body to use those excess fats as fuel to power your metabolic machine. So amuni ang epekto sa Ditribayo sa tungod sa MCTs, tungod sa extra virgin coconut oil nga may arap man vitamin D3. So kung sa mga gadgeta da, so gusto magniwang, mag-Ditribayo na.
4: Ditribayo!
0: Ang akon, Sir Boy, huwag ko gapamahaw. Ang ginahimo ko lang pagkaaga, tapos ko ligo, may inom lang ko tatlo kabilog Ditribayo.
2: Okay? Kampiyon, kampiyon. May energy na.
7: Your Ditribayo will make your intermittent fasting more successful.
2: More
7: kay huwag ka na ginagutom. Kay may gatong na ang imulawas, kag ang imubrain ng bali, Sir JP, may ketones na.
0: Tapos, kaya ni mo nga maagwanta ang 18 ka oras nga wala sulod imutyan.
7: Tilawin niyo ba na? Ang gatawag niya intermittent fasting ni Dr. Ramil?
0: Kung naabitinan mo sa tatlo, himuan niyo lima.
7: Pwede niyo i-spread niyo, no?
2: Mas may
7: spread niyo every 4 hours,
0: no,
7: duwa-duwa, no? Para malabot niyo yung goal.
4: Ditribayo!
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa Ditribayo. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa Ditribayo.
4: Ditribayo!
6: Ang Ditribayo!
4: Yung may Vizio!
6: Ang Vizio!
4: Yung may D3!
6: Mabakas, mga butika.
4: Ditribayo with Vizio!
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang Ditribayo, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: Ditribayo! Ang D3!
6: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
6: Yung may D3!
4: Ditribayo!
6: Mabakal sa mga butika.
4: Ditribayo!
6: Bio!
4: D3! 3 Bio Health News.
6: Oras sa K5 News sa FM Kalibo, it's 7 o'clock in the evening. The Time Check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the

0: dibuat lan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya pinadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato-ato. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
0: D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
0: DJX 500.
3: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500.
1: Mabali sa mga butika.
0: Mataas bala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo.
1: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Asal Rican.
1: Epic Table.
0: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal
6: sa mga butika.
7: DTX.

0: Kapoy.
1: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabing kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
2: Ang inundan nga no, daghan mog sakit. Kay daghan mog kwarta, ipalit og dili healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.

0: daghan
1: gone. Choy ride man to big gun.
2: Wala sa kondisyon ang makina ko.
3: Hindi makaarima? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
1: Tiga. Ma-choy ride na ta.
2: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
1: Kidia?
2: Siyempre, naka-extend ko yan.
1: Basta sa ganga driver, extend, love.
3: Extend Supplement for Men.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
1: Yucky!
4: Tama na nga palupok! Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, mag-

0: branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
1: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup.

0: memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: Sport Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Sport Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sport Biotics, you're always in good health.
0: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty C.

0: Ramil Uy.
1: TTX 500. Ako si Princess Jack Consular, taga si Julie Nag-Asan, Barangay Lamunan, Kabankalan City, 30 years old. Before, sang wala pa ako take sang DTX 500. Taas ang ako niya cholesterol, around 200. Tapos, nagsugod ko take sang DTX 500 twice a day, isa sa aga, isa sa gabi. Nadula na ang pagpala ng isang dugan, pagpalang guto, kagpag dasig makap.
2: Ano advice mo sa wife pa naka-try sa DTX 500?
1: I-try nyo get kay namigit ang epekto, hindi ka mag-inulasol, proven and tested.
0: DTX 500!
3: Istoryahan ta subong adlaw ang isa sa leading causes of premature death sa bilog nga kalibutan, ang Big C or cancer. Kaupod ta sina karong diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO
4: sang nanligad nga tuig, Sir GP, ang World Health Organization ang naka-record sang 1.8 million
3: grabe
4: nga bag-o nga kaso sang cancer sa bilog nga kalibutan. Kag ang nagkalamatay sa cancer, Sir GP, sobra 600,000 halin sa Amerika. Amo na ka prevalence sang cancer sa Amerika. Ikabalo naman ta ko anong mga pagkaon sa Amerika, Sir GP. Waitos lagi inom detects 500 ya.
3: Amo
4: ito gain no mighty si. Nga man, siyempre, plakaon carne. Kag ang ila diet, kalabanan, highly processed foods. Amo na, Sir GP, nga kung dito ka sa Amerika, amo nang nag-uso ang antioxidant ng mga food supplement. Kaya kulang sila.
3: Dito.
4: Gulay kag prutas.
3: Of course.
4: Kaya nahadlok sila nga magka-cancer. Kag nakaibalo sila nga ang antioxidant lamang ang makaprevent sang,
3: sa cancer.
4: Sang cancer. Wow. That's why nga sang sagay nila ka-research, agad may baluan ang pinakamataas ng antioxidant na diskubrihan nga ara man galanggali sa panit sang tubo.
3: Dr. Ramil is talking about DSE sang DTX 500, sir boy. Ang desugared sugarcane extract halin sa mapait nga bahin sang tubo nga sa karon ang pinakamataas nga ORAC value at 1.3 million antioxidant units ara sa DTX 500.
0: DTX 500!
5: Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
3: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sang DTX 500?
5: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may naga, ano na, hindi na ko kakita. At bakal ko dayan sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, ito times ko, tagda dua-dua ka kapsol, morning, oo, dua-dua ko, dason inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, gate, so buong gimintinans ko, nag-exer ka namin, namin, nag-itsakon nga mata.
0: DTX 500!
4: Strenta, Sir GP, kung nga nagatuhaw ang cancer, kag paano makabulig ang DTX 500, kag may TC, kung adlaw-adlaw kag inom. Ang cancer, isa na kabalatian kun diin ang selula mo nagatubo, hindi mo makontrol kag nagalapta na sa iban nga bahin sa lawas mo, parte sa lawas mo. Siyempre ang aton lawas mayara trillion of cells, kung hindi ko magsala, Sir Boy, more or less 37 trillion. Kag ang cancer ang pwede makasugod lang bisan isa lang sakit lang mga corrupted cells, kag magmutate siya. Pag once nga magmutate, the abnormal, then it will divide faster than normal cells and it will making another copy of itself. Now take note, wala ini nagkakapatay through apoptosis or cell death.
3: Wala siya. So, continue sa ka-tribe.
4: Swerte ta, kaya nakilala na itong DTX 500 kag mighty C.
3: Of course.
4: Nga available kag mainom, at least kampante kag protektado ang ato ng mga cellulas lawas. Imagine kung wala gigayaga kaunutan. May lang may DTX 500 kag mighty C, Sir Boy.
3: At least makasupplement sa, no?
4: Hadlock kita sa cancer, Sir GP. Especially kung ara na. Pero, wala kay ginahimo para likawan ang cancer. Ara na sa palibot mo ang kuan, ang bulong, utan, prutas, pero hindi magkaon. Sana na magkaon utan kag prutas, may cancer na. Sana may inom DTX 500 kag may TC, may cancer na. Before ka pa magka-cancer, inom ka na DTX 500, inom ka na may TC, inom ka Pure C. So, makabulig sang dako to fight cancer formation. Do the research. Kaya ang free radicals, among nagaguba sang genes kag DNA. So, ang DNA ang munangga instruction kung ano ang seal ang iyang obrahon. While ang genes naman ang tawag sa gintingob ng instructions. Para masabapos, libro ang genes, pages ang DNA.
3: Doon isa sa kalibro ang genes, no? Mga pahina ang DNA.
4: Sila niyang gamando sang klases ang cell kag magproduce ang true cell division. Growth rate or how fast it can multiply, Sir GP. Kung wala ka gayon ng DTX 500, wala ka gayon ng mighty C kag Pure C, wala sang makabulig kag magprotekta sa imo cellula sa sulod sang lawas mo.
3: Husto!
4: Ako yung advice, Sir GP, ha? Advice lang na mo, likawan ta nga magka-cancer. Believe me, daw kaangay lang na sa death sentence ang cancer.
3: Ikamatay
4: mo gina niya. So, join the fight against cancer. Start it with your family. Kag, siyempre, sa kagalingon mo. DTX 500 kag mighty C. Kada adlaw and be cancer-free.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan
6: kabilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Gold Eye Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang medical registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
2: Ang Physio
0: yung may D3.
2: D3 Bio.
0: D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang pamilsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio
2: yung may Physio.
0: Ang Physio
2: yung may D3.
4: Nagapalang dulong pala ang imong panulukan.
5: Magalingin pala ang imong uhaw.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami inauhaw.
4: Masi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
5: Sang imong blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.

0: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.

0: Food Superman.
1: Ako si Ere.
2: Isa ko ka jeepney driver.
1: Di nagid ka to si kang akon man, no?
2: Siling sa amigo ko.
1: Itry ang extend
2: food supplement for men.
1: Kay epektibo ko, no?
2: Akon gintilawan.
1: Abaw.
2: Gatok tura. Ugid ang akon man.
1: Kanamit gisa experience ba?
0: Extend food supplement for men.
3: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum. Ito ay

0: ng ating memorya.
1: Memory Advanced Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advanced Serum.
2: For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: DDX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DDX Beauty Soap.
1: Mamakang sa mga butika.
0: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
3: Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
0: Kumpleto sa mga suplemento.
3: Clinica DTX 500.
0: Clinica D3 Bio.
3: Clinica Sport Biotics,
0: Mighty C,
3: DTX Coffee Mix,
0: Free Bio Coffee,
3: DTX Beauty Soap,
0: DTX Herbal Oil,
3: Clinica Deo Fresh Roll-On,
0: and many others.
3: Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
0: Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
5: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
6: Joshua Darin de Lavion.
7: Easy Kirby John Panes Agravan.
5: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan.
8: You're listening to 94.5.

0: Ramil Uy.
1: PTX 500. Imo pangalan na partner?
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
1: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani?
2: 470.
1: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
2: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga, bali 2 times a day.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
2: 160.
1: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
2: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
0: ako. DTX 500.
3: Aton talakayan subong is all about allergy. Isa ni ka immune system response ang mga foreign substances. Normally, hindi man harmful sa lawas. Sulod bidang yabok, mga balahibo, or aso.
4: Siminto.
3: Actually, isa ni sa gitawag nga overreaction sang imong ano, abnormal immune system response. Kung gato ka rin allergy, mangoy mo immune system eh. Pero kung healthy laman lang imo immune system, kag alam, hindi ka na mag-allergy ah.
4: Oh, correct Dr. Ramil, no? Take for example, ang allergy sa pagkaon. May mga tao nga hindi allergy sa seafood, pero later on naka-develop sang allergy sa mga pagkaon nga wala man siya allergy before, no?
3: Ang iba niya makakaon niya pasayan, kasag, shellfish, gakuan dai panghabal dai ang panit, hindi baka ginawa, ginhapo dayon, damo lang ginabatyag. Ang asthma, isa na sa forma sang allergic reaction. Kag ang worst nga form sina nga allergy is ang respiratory attack. May pagani ang panit kay siyempre gapantal-pantal tapos kaluton mo lang eh. Kung kabalo ka ang kalot eh, mampawa naman. Pero ako nang di ka kaginawa, delikado na
4: yan. Delikado kung ikamatay isang tao, ang worst form of allergy, ilabi na kung iguon, ay musin nga lungs, kaya isang hardjack pa na.
3: May ginatawag sa GP nga status asthmaticus. Ining medical emergency nga sahi sang asthma exacerbation, kundi mayara sang hypoxemia.
4: Wai ka oxygen.
3: Hypercapnia. Sobra ka damo carbon dioxide.
4: Husto.
3: Sa imudugo, bangod sang hypoventilation. Or hindi kaginhawa sang gusto eh. So ang sunod sinati secondary respiratory failure eh, patay.
5: PTX 500. Ako si Tomas Jones sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
1: Sugod lang nag-inom ka
5: DTX 500.
1: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
5: Almost 3 months na.
1: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom?
5: 3 times a day.
1: Kamusta ang alay sang kamot?
5: Wala na.
0: DTX 500.
3: So simple man lang, management sir JP, inom ka sang food supplement, termina mo na ginabalik-balik para sa imo nga healthy nga immune system, DTX 500. Or pili lang sa Mighty C or Pure C. Amo man na ang gabulig sa imo. Take note, imo lawas wala ga produce ang kuan vitamin C.
4: Gusto.
3: So you need supplementation. Kay hindi makumpleto sa imo ginakaon. Nga gakaon ka pulo ka bayabas kadadlaw. Gakaon ka pulo ka orange kadadlaw. Gakaon ka guyabano. Yawan ka na ya. Amo ra ka importante nga adlaw-adlaw mainom gi kaya DTX 500.
4: Correct.
3: Isas pamato na Sir JP ang sige na ko inom sa Mighty C. Wala gi kuya allergy. Bisan ano pa nga higop ko kaya buk, no? Mga pagkaon, mga bulong na luyan sa Ginoo ay man. Kaya ang sekreto dais palakaon ka gulay. Si palainom ka DTX 500, palainom ka Mighty C. May allergy ka pa ba? Sige-sige ha lang, no? Kung halimbawa may history ka allergy, it takes hindi na madalas one month ka inom sa DTX 500 kung Mighty C. It takes years para matadlong ang imo immune system, para mag-healthy, para mag-alam. Amo na importante kag kabalo ka mag-into. Pero minato na ginatidlo mo, intuon mo imo immune system. Paano mo intuon imo immune system? Di gutom ang immune system pagaga. Inom ba yung kamaitisi kag DTX para amo na pagkaon na yun sa imo nga immune system. Kaya kung unahan mo nakatamis, sigurado, hindi na pagkaunon sa imong immune system ang DTX. Nga, pero may kahambalon sa imong tatay nanay. Kaon prutas, kaon gulay.
4: Autood, no?
3: Because of antioxidants.
4: Correct.
3: Of course. Because of antioxidants. Inhatag na sa Ginoo para magdipinsa sa tanong batok sa adlaw. So, ang sikrito, kaunon naton siya para inang antioxidant nga ara sa tanong, matransfer sa
4: ato. I-transfer sa imo.
3: Posto. So, gasto pa ka? Kakapoy kaon niya. Hindi ka kakapoy magsikaw na ng mga bark.
1: That's why the DTX 500 lang ang maitisi.
3: Arada ang pinaka super antioxidant sa kapsulay nga ina.
4: Correct.
0: DTX 500.
6: Ako si Herminia Titong, 53.
1: Pila ang imo blood sugar sa una?
6: Sobra 300.
1: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
6: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
1: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
6: Oo.
1: Mga ano nakadugay ka naginom?
6: Mga sobra na isa kabulan.
1: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
6: Oo.
1: Anong resulta? Pila na?
6: Sobra na lang 100.
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ekron.
7: across the land, across the seas, and across the nation. You are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan.

0: Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Diri naton pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, ang aton main nga mga suplemento, like for example, ang aton DTX 500, kag ang aton nga Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Istoryahan ta, no? Para nga malikaw kita sa sakit. Bawal magkasakit, problema gid, no? Sa aton kaugalingon kag sa aton mga mahal sa buhay. Sa luwat mayong aga sa tanan kag gina-take naton ining opportunity sa pag-greet sang tagsa-tagsa sa tanan nga managa celebrate sang ilang birthday. Happy birthday sa tanan-tanan, of course, ang mga upod naton sa atong programa, Sir Kevin, no? Kevin Bigay kag si Sir Boy, mayong aga sa inyo mga partners.
2: Mayong aga engineer, no, kag sa mga suki naton nga tigpalamati kag kay Sir Boy galing, no? Sa mga Isil North, Isil South, Isil FWs kag solid listeners naton, K5 solid supporters naton, mayong aga sa inyo tanan, no, kabay pa naka DTX 500 na kamo, superior antioxidant nagaprotekta sa inyong selula kag syempre ang Mighty C alkaline vitamin C D3 Mighty C alkaline vitamin C nagapabakod sang aton nga resistensya kag D3 Bio para dasig kita mag-ayo sa anuman nga sahi sang impeksyon, tugas sang mikrobyo kag syempre, no, ang impabakod nga probiotic food supplement ang Clinica Spore Biotics.
1: Mayong aga, Sir Boy.
3: Mayong aga, engineer. Mayong aga man, Sir Kevin. Mayong aga sa itong mga suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Mga pinalangga kong slow-ups and KSS supporters. Good morning sa inyo, kabay pa, kampiyon ng lawas kay naka DTX 500. Ah, amuni ang ginagapahubin sa aton silula kay super antioxidant ini, no? Amuni ang gabato sa ginatawag nga premature aging brought about by ano, mga bisyo mo, smoking, pagpulaw, ano pagid, stress engineer, ano pagid, no, mga environmental factors, mga pollution, mm-hmm, that causes yourselves to age faster. So kung gusto mo na punggan, gusto mo mahagan-hagan ang epekto sang imo bisyo, mag DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system. Sa mga soldado sang imo lawas, pa maka-react dayon, engineer, ha? Pa makabato dayon sa ginatawag mga invasion sa mga mikrobyo ang imo immune system. Lalo na sa mga anomalya nga katabo sa sulod sa lawas mo, remember yourselves, sometimes they become abnormal, no? Mm-hmm. Ang ka-check ni si ila, ang imo immune system para hindi na sila mag-develop into cancer cells. So importante gid nga suportahan ta ang aton immune system. Mag Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang paaman, engineer, gamat-amat kaputi, ha? Ganami ang skin kung naka Mighty C adlaw-adlaw. When it comes naman sa imo eyes, mm-hmm, ha? If you want to take care of your eyes, hapos na memorize, so, no, nga supplement, eye care capsule gold, no? Amun yung pinakamayo nga ginatawag nga suplemento when it comes in protecting your eyes. Sa mga estudyante ang palatuon, ha, mga tao ng computer permi ang ginatubang, ang ginatawag nga ga-abuse permi sila mataga pulaw permi, this is the best supplement for you. Eye care gold, no? And of course, to wash your eyes para mag-relax ini, mag eye care eye drops. And of course, ang bida, no? Kung gusto ka mag-ayo, kunta sang trakaso, ubo, sipon, kagilanat, dala sang mikrobyo, mag D3 Bio.
1: Okay, okay, no? So, istoryanta, sini nga kagahon about insomnia. Mm-hmm. One-third sa mga gulang-gulang na bula, Sir Kevin, mm-hmm, nag-suffer sining insomnia. Ang buti nga sa insomnia, ang in means not, mm-hmm, ang sumos means sleep. So, hindi maka tulog. Oh, so amunang atong pag-istoryahan subong Sir Kevin, kabalo ka mga dagko ng mga personality like Nikola Tesla. Mm. Ga problema sa nang tulog.
2: Sang insomnia, no, ga suffer sila sang insomnia. Uh-huh. So para sa atong DTX 500 kag Mighty C Health Alert, aton talakayon ang ginatawag nga insomnia. Kag kung paano bala makabulig ang antioxidant sa aton nga sleeping pattern, no, mm-hmm, sa quality sang aton nga pagtulog. So, engineer, mangkutunta ka. Pag nabatian mo ang word niya insomnia nung gasulo din sa imong pinsar.
1: Di, medyo kapoy ka. Sa akong taglantaw na niya, kapoy, tired, kay wala tulog mo.
2: So, mo na, engineer, wala tulog.
1: Oo, uh-huh.
2: Pero ang insomnia, engineer, hindi limited sa wala lang tulog, no?
1: Mm-hmm.
2: May ara, pag nagambal kita insomnia, it's the totality of your quality of sleep. So, sakto to, kulang ka sa tulog, hindi ka mayo makatulog,
1: mm-hmm.
2: Or nabudlayan ka magbalik tulog kag timprano kapag abugtaw, engineer.
1: Uh-huh.
2: Let's say, nagpulaw ka, pero timprano kag abugtaw. So, that is also a hallmark of insomnia. Hindi lang limited ang insomnia sa wala katulog.
1: So, buti na kung kulang tulog mo, problema insomnia man na.
2: Yes, engineer. Considered man na siya nga insomnia. So, ang insomnia, engineer, is amo na ang iya nga kwan. May ara duha ka klase sang insomnia. May acute kag chronic nga insomnia, no? Ang acute, short term lang niya.
1: Uh-huh.
2: Kadali lang. Let's say, pagka next day, nami naman tulog mo. Pero ang chronic insomnia, amo gini siyang nag-labot tatlo kasi mana nga ginasupreher mo.
1: Pabalik-balik, yun yung problema.
2: Nakulang ka sa tulog, no? Hasta 3 months and mas lawig pag engineer. So, nga importante ang tulog sa aton, no? Bilang isa ka, tawo. Hambal gani ni Sir Boy Perme, ang tulog, dira kalabanan gakatabo ang pag-repair sang aton lawas.
1: Repair and maintenance.
2: No, kay iti syempre nga aton lawas bilog adlaw and nag-undergo sa oxidative stress.
1: Uh-huh.
2: Or sa oxidation process. So to cope up dira kinanglan magtulog para ma-repair ina nga mga damages ang aton mismo nga lawas, engineer. Pero hindi lang gali kay amo na ang gakatabo sa aton lawas kung kita nagatulog. Ang aton nga mga hormones gakabalanse, no? Kay bilog adlaw gaganay mo lawas o gataas mo cortisol. So once pagbalik mo, pag nagtulog ka, gamat-amat na siya naog. No? Ginapa, balansi liwat ang imo nga mga hormones para ang imo nga lawas mag-relax. Kag siyempre, ginakonsolidate ang memory, engineer, no? Ang mga learnings, mga knowledge, mga experience nga natabo sa imo sa bilog nga adlaw, taguon ina sang imo nga brain para madumduman mo sa mga masunod pa nga mga tinuig, engineer.
1: Mm-hmm.
2: So, ang pati pagidili ang pagpabakod sa imong immune system, nagakatabo man kung ikaw nagakatulog. Now, anong matabo, engineer? Anong mga bagay ang pwede makatugas ang insomnia? Una, stress. No? Stress ka sa anxiety.
1: Like, for example, gimbayaan ka sa imong uyab?
2: So, sa ini nga kondisyon, engineer, nga kung ara ka sa stress, ara ka sa anxiety, ang imo nga brain is hyper alert, no? Hyperactive ang imo nga brain. So example sa mga pwede magtugas ang imo sa stress, financial problem,
1: okay,
2: work pressure, family concerns, kag syempre emotional trauma, engineer. So paano ini kay ang stress amo ning nagapataas ang cortisol sa aton lawas, engineer. So ang cortisol is a stress hormone nga mabudlayan ang aton lawas sa pag-relax.
1: May mga ambal ba, Sir Kevin? Ngayon ang mga buang, kung nung nagkalakat mo sa dalang, kung saan daw wala pantalon, wala pa yung kung nagkastress mo.
2: But, ina sila yung engineer, wala sila nagkastress. But they have lost their sanity.
1: Gani.
2: No? Amo na sila yung engineer. Because may defense mechanism ang aton nga lawas. No? Ang aton nga brain. If ang stress tamaan unbearable, hindi nakaya sang aton nga brain, either ma-depress kita,
1: okay,
2: ma-anxiety kita, or we lose our sanity.
1: Mabuang ba?
2: Amo na siya, engineer. Mabuang. We lose our sanity.
1: Uh-huh.
2: So, remember, defense mechanism na sa aton lawas to keep going kaya hindi na kaya ang stress sa aton nga brain. So, balik kita sa aton main topic, engineer. Ang pwede makatuga is ang poor sleep habits. No? Inang irregular bedtime, matulog ka na gid lang, ara ka na sigdaan mo, galantaw ka pa TV,
1: cellphone pa.
2: Or gatulog ka nga, or ara ka sigdaan, pero wala ka gapatay, suga, engineer. So pwede na siya. Kaya ang ina nga mga bagay, pwede masuppress ang aton nga sleep hormone.
1: Okay.
2: Which is ang melatonin. So mabudlayan kita magtulog.
1: Ang mga tigulang bila ko, no? Ang ilang partner, ang asawa nila, nibutangan nila sa isa ka kwarto. Kaya hindi ko sila makatulog ng daan. May partner pa.
4: Experience ka na ng engineer? Okay, ubin ka pa yan.
1: Ubin.
2: So far ako engineer mo, o pamantulog ko nga hulid ko si Mrs.
1: Ate,
2: oh. So, ikatatlo, engineer nga bagay nga pwede makatugas ang ginatawag nga insomnia, no? Ang tuman nga pag-inom sang caffeine.
1: Okay.
2: No, kape. Nicotine.
1: Okay, sigarilyo.
2: Kag mga stimulants nga ara sa mga bulong, no? Engineer, like mga, hindi lang bulong.
1: Mga energy.
2: Mga energy drinks.
1: Okay.
2: Soda, no? Mga soft drinks.
1: Okay.
2: Ara na sila. Ika-apat, mga medical conditions, engineer, pwede magtuga insomnia, like chronic pain, mga may ara ka na ginabatsyag, no? Prayer ka nga balatian. Because sometimes ini nga mga balatian nagatuga sa aton sang discomfort. That's why kita mismo gakabudlayan man mag tulog.
3: Yahan taliwat, no? That support ganda yutay nga support ang manami nga lecture ni Sir Kevin, no? At ang role naman ni D3 Bio when it comes to sleep. Oh, Sleeping Friday. So, nga to, no? How does D3 Bio together with DTX 500 and MyTC helps you sleep? Ano git bala ang main character sa pagtulog sa tao? It's a grain-sized organ, no? It's an endocrine gland called the pineal gland, no? Amo ning tawag, amo pineal gland nga ini, amo ni ang tawag nga may amo ning night shift manager. Kung magtulog ka na, it manage the body. So subong adlaw to nato, how does D3 Bio helps your pineal gland, no? Again, tambal na mo, ambal tatong tigina, ang pineal gland, kagamay-gamay lang gidni. Mm-hmm. But it is highly vascular. What do you mean highly vascular? Biskan do, ano na niya,
1: dumais.
3: Dumutil lang sa bugas ni
1: kadako.
3: Gabi ang dugo kakadto di. Meaning to say, it does a lot of work. Meaning to say, kampyon, damok ni siya obligasyon sa lawas. Of course, kintawag siya night shift manager kay once may ano ni siya, may light detector ni siya engineer.
1: Okay.
3: Once gani makita yang makita mabatsagan nga wala na suga, gaandar ang imo pinyaglan. Pandaron mo suga, patay naman siya. So the only way to activate your pineal gland, which is plays a big role in sleeping, is to turn off your lights. Pero kisa, ginpatay tang aton suga, pantaron ta cellphone ta. Tidaw gininto, mamanto ang imo pineal gland. Oy! Gali, what?
1: So doon ako pasalamat, magkita kong ma-brown out, gali ang kwan, ang aton.
3: Ay, hindi ginininit, hindi kami kapong katulog. Ang ginapasalamatan tayo, ang ginpatay mong suga. Ang ginpatay mong suga for your pineal gland to work. Your pineal gland basically releases one of the most powerful antioxidant in your body, which is melatonin. Remember, your body produces super antioxidants like glutathione, like coenzyme Q10. One of them is melatonin. Melatonin is one, di lang niya sleeping hormone that induces sleep. It is in fact one of the most powerful antioxidant. And ang nami pagginsini, melatonin helps releases the human growth hormone during sleep. No, what is the role of human growth hormone? Nga gina-activate ni melatonin, nga alin sa pineal gland, nga ginapamayo ni D3 Bio. Ano bala ang role ni ni human growth hormone? Amuni siya ang ginausal sang lawas to repair itself. Pero mito di gambal, anong gina-repair ta during sleep? Po anong lagi na usal sang lawas na to repair during sleep? It's the human growth hormone. Ining ang human growth hormone has the ability to repair minor tears, no? Mga gisit-gisit as imo lining sa imo gut, mga imo mga muscles muda and everything, gina-repair na sang human growth hormones during sleep. Because during sleep, your body is not already in survival mode. Your body is not in active mode. It is in repair mode. And you could only get there when you sleep. And you could only sleep better if you have the right food supplement sa imo balay. No, if you have D3 Bio and DTX 500. D3 Bio is different. While DTX 500 helps the body sleep through its antioxidant ability, D3 Bio helps the body sleep through its ginatawag natin ketones. Ketones. that are derived from medium chain fatty acids galing sa cold pressed extra virgin coconut oil San D3 Bio. These ketones does not only provide the energy that the body needs when it sleeps, because remember, when you sleep, you still need energy.
1: Correct.
3: And remember, when you sleep, you repair your body. But when you repair your body, those cells repairing the body also still needs energy. Alin na tanan sa D3 Bio nga gintuman mo before you sleep.
1: Okay.
3: Ang nami sini, that ketones that provides energy sa imo brain during sleep, amo man ni ang ketones nga ga-activate sa lymphatic system mo. Together, so these ketones work together with your pineal gland to activate the draining system of your brain, which is your lymphatic system. Your lymphatic system basically is drainage, it's a big process. Kung basahon mo gini siya sa libro, damo ni siya gina-activate, no? May mga specialized brain cells like astrocytes, everything, those specialized macrophages in your brain nga ga help repair sang imo brain during sleep. Di nila ganaboy nilang ilabasura. Siyempre, kung ga-repair ka, ga-panghimos ka, dami mga basura ka, engineer, no? Mm-hmm. Just like sa balay mo. Ang basurahanin nila, ang ilan ni kalog, ang ilan ni drainage system is called the lymphatic system. Lagi nahaboytan ng mga beta amyloid plaques, nga patay na, mga tau proteins, nga patay na, at anong ginahaboy. What happens if your brain is clean? It functions better. What happens if your brain is well energized during sleep, it could act on repairing your body.
1: May pamangkot, sir boy. Para mag-release mo lang atong body, sining melatonin dapat dark ang atong paligid.
3: Correct.
1: Okay. So ang pamangkot dira, ano nga parte sang lawas ang nag-release ang melatonin?
3: Your pineal gland.
1: Okay.
3: Amo na siyang nestoryanto sa buong.
1: Okay, gani.
3: It is your pineal gland that is the one releasing that melatonin. Pero melatonin nga ina, halin na tanan sa imo nga tawag nga serotonin nga ginaubra sa gut mo.
1: Mm-hmm.
3: Delivered na alin sa imo tiyan, gina sa vagus nerve mo, magkanto na sa pinakatunga sa brain mo where your pineal gland is located.
1: Mm-hmm.
3: So, sa lugar pa lang, sa anatomy pa lang sa pineal gland, makita mo na nga very important ni siya. Kaya sa sulod, gina sa tunga, gina sa ginputang.
1: Mm-hmm.
3: Gina sa tunga, gina sa ginputang sa imo brain. So, moving forward, your pineal gland, no, is really important. Though damo ni siya role, no? Iba niyang role i-discuss in the future, but its main role is basically letting you sleep. And when you sleep, you need all the energy you need. Abi mo, kung bugtaw ka lang, dapat may energy ka. In sleep, you need a lot of energy so the body could carry on its role on repairing itself, no? Di na makuha energy sa D3 Bio. May ketones yan ang balta. Di pagin ano pagin mo brani D3 Bio, ha? May ferulic acid like ang balin Sir Kevin, and D3 Bio has its own antioxidant. Ferulic and gallic and picomalic acid and myristic acid. These antioxidants works together in basically helping your brain detox itself, no? Together with your lymphatic system. So, akong abi mo ang D3 Bio para lang sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, may ala pagili, benepisyo.
1: Damo pagili, benepisyo
3: ang mahatag sa D3 Bio, lalo na when it comes to the central processing unit of your body, which is your brain. So kung gusto mo kampyon ang imo brain, dali ka mag-ayo. Kung tatangkaso, ubo, sipon, kagilanat, dalas ang mikrobyo, mag D3 Bio.
1: May gamay lang kong trivia, Sir Boy, kag Sir Kevin. Ang dolphin bala?
3: Ready
1: ang dolphin?
3: Trivia siya, engineer.
1: Nag-aakuan na siya. Actually, nagalangoy na siya.
3: Siyempre,
1: sa dolphin mo. Pero para maka-preserve siya, uh-huh, sa iyang energy, half of the brain nagkakatulog, ang half awake.
3: Mm-hmm. Magtulog na siya.
1: Magtulog na siya.
3: Amo na siya magtulog. Half of brain niya.
1: Half of brain.
2: Kaya isa ang half of the brain, engineer, munang ka-protection sa dolphin to stay alert sa mga predators.
1: Correct. Mm-hmm. Oo. So, munang mga gamay na trivia, bala, ang kamilyo, kuan na nga 30 minutes lang yan nagkakatulog the whole day. 30 minutes lang.
3: Kung kabalo ka, engineer, nga isda kakatulog? Makatulog?
1: Duwala ko kaya yun. Uga pamangkot ko sila.
2: Hindi sila kapiyong.
4: May kisabat sa tuloy.
1: Wala sila kasabat kung may tulog sila.
3: Anyway, no, nearly, siguro no, I don't have the correct numbers, but I think nearly all of the species in the animal kingdom needs to sleep and rest. Pero hindi tanan.
1: Oh.
3: There are organisms na hindi niya kailangan non-sleep, no? But moving forward, no?
1: Okay.
3: Kung nakasleep ka na,
1: uh-huh.
3: Pag mata mo sa aga,
1: maligo?
3: Maligo ka dahil.
1: Maligo ta, kagagamit na sa habon na DTX Beauty Soap. Sir Kevin, magagamit kita sang DTX Beauty Soap maliban sa grabe ang bukal niya, nagakuha sa mga mikrobyo sa ato nga panit. Ano pag ito mabulig?
2: Yes, maliban, engineer, sa miara, kakutis nga hamis kagwapa, dapat imukutis layo sa skin diseases, no? Dapat imo sabon, DTX Beauty Soap, may skin care ka na, may antimicrobial soap ka pa, no? So, sa DTX Beauty Soap, doble ang action, no? Ginapahamis, ginapaputi, imukutis, bangod sa papaya fruit extract na bugana sa papain, kag ginatap na ang mga skin diseases, kang sa buni, alap-up, punggod, kag ano pa da nga say, sa mga fungal infection or bacterial infection, no? Kay bangod, bugana sa antimicrobial property, ang ato nga DTX Beauty Soap, halin sa guava leaf extract, Madrid de cacao leaf extract, kag syempre, virgin coconut oil, engineer. So, para hamis, kaglayo sa skin diseases, mag-DTX Beauty Soap.
1: No. Partneran taman ina, kung lagalabaho lang atong ilok, isilang ni Sir Kevin, may mga...
4: Hindi na magulata magbaho.
1: Gani!
4: No? Dapat may ala ka na pang kontra sa baho.
1: Correct! May ala kita na Clinica Deofresh.
3: Clinica Deofresh, the natural deodorant, may VCO, nga kaya tap noon mga may kubyo, nga gatuga sa ginatawag nga underarm body odor. That's why this deodorant gives you 48 hours of freshness. Kung amuni ginausan mo, gamat-amat paputi.
1: Correct.
3: Gabanaag ang imo ilok. Kung naka-Clinica Deofresh ka, because may whitening properties niya sa vitamin E content, nga sa VCO, sa Clinica Deofresh.
1: Trokin ang lang taman, mga pikita na adlaw-adlaw. Kada agaya, ang gina-open ko yung kape, DTX,
3: Coffee mix.
2: Yes, ang kape nga hindi makapainsumya, engineer, no?
1: Oo.
2: Kape nga hindi makapainsumya, makabulig pa sa imong pag- repair sa imong lawas kibangod bugana sa antioxidant ang Clinica DTX Coffee Mix, no? May harap pa sang chia seeds nga nagabulig sa pagtinlo sa inyong nga digestive tract kag na amuning kape hindi makapasulab sa inyo chan. So sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa, pero kung gusto mo
1: double dose
2: ang antioxidant, no? DTX Premium Coffee, engineer, may aras ang Ganoderma Mushroom kag DSE nga mga bugana sa ang source of antioxidant. Kag syempre, kung ikaw ga problema sang imo nga blood sugar level pero gusto mo gid mag matilawan liwat ang kanamit sang isa ka kape, diri ka na sa DTX Premium Coffee. Kay stevia ang sweetener, hindi makapataas ang imo nga blood sugar level, no? Ma-enjoy mo Japon ang kapait kag katamis nga timpla sa isa ka kape sa DTX Premium Coffee.
3: Ayun ano, kun naka DTX Premium Coffee kana bugana kana sa antioxidant ka pang kontra sa imo bisyo, tapos mo pangapi, tapos mo pamahaw, ha? O, mag-inom na sang Eye Care Gold para protektado ka. Protektado ka the whole day in facing your computers, your cellphone, ang gitawag nga UV rays of the sun nga gaguba man sa imo mata, no? Lalo na kung wala kang shades, kung taman ka init, dapat may pang-protection ka para magdugay ang quality of vision sang imo mata. Mag Eye Care Gold, may zinc, may ginatawag nga bilberry extract, may ginatawag nga vitamin C and vitamin E, essential nutrients and vitamins and minerals needed by your eyes para maging healthy ini. Tandaan ang ngalan, when you take care of your eyes, mag eye care gold, and of course eye care eye drops. And Sir Kevin,
2: okay, syempre, kung gusto mo layo ka sa stress, engineer, sir boy, imo kape dapat bugana sa probiotics. Mag prebio coffee mo ning kape nga may aras ang probiotics nga nagabulig sa pag alaga sa aton nga brain, no, kag sa aton nga gut, para magproduce sa mga happy hormones kag vitamin B kag kinanglanon sang aton nga brain function, no. So para layo sa stress, mag prebio coffee. Pero kung gusto mo layo ka sa diarrhea, constipation, UTI, colorectal cancer, dapat imo ginainom adlaw-adlaw probiotic food supplement nga buhi ya engineer ha.
1: Uh-huh.
2: Hindi patay, kay kung patay hindi mo mapuslan. Mahimo mo lang na kung ang imo nga probiotics is Clinica's Probiotics. May 80 billion colony forming units of good bacteria sa kada kapsula, engineer. Sigurado kaya nga buhi ang ginatumar mo nga probiotics, sigurado makabinipisyo gitang imo nga lawas bangod sang spore-based probiotics nga ara sa Clinica Spore Biotics.
1: Ay sa pagkid nga nami subong ining aton nga extend food supplement for men, nagapa-increase ang energy mo labi na kung medyo may ilo edad ka na,
2: Sir Kevin. Extended
1: gid ya ang nagalaylay kag nagadunglay magauntay. Sir Boy kag Sir Kevin, nagapa-improve sa imong stamina, naga-enhance ang imong libido. Ah, nami ang mood mo, kaya nga grabe ang flow sang dugo la Sir Kevin kag Sir Boy, labi na gid sa imo nga dayunyoda, no? Kung medyo kapoy-kapoy ka, mag-inom ka extend food supplement, ma-decrease ang fatigue.
2: Bugay na pa sa phytonutrients kag amino acid in
1: correct.
2: Ang extend so nami gid ni sa imo nga blood circulation, pero si Sir Boy ya engineer may ara ni sa Balanyos nga nagapanami sang iyang mood.
1: Gani.
3: Nila gapanami sang mood, gapanami sang relasyon. Nga ah.
1: Sa diin mo na ginabanyos?
3: Ginabanyos kani sa akon mga loved ones.
1: No? Hindi po sa diin nga parties nga lawas.
3: Sa likod.
1: Ah, likod.
3: Ang DTX Liniment Oil. Ang DTX Liniment Oil kampiyon. Ang hagod nga ginahatag ini. Relaxing all your muscles. No, mga may manginangin ka sa kasukasuan mo. Magpabanyos ka. Sa ginatawag nga DTX Liniment Oil. Ang aromatherapy sini kampiyon. Yun.
1: Correct.
3: Gapa-relaxin mo brain, gapa-relaxin mo stress, gapa-relaxin mo during biyahe hilo, no? Mga, nablang mga nasakay ka sa bus, kagulpil, galingin ang ulo mo, simusimutan mo na ng DTX Liniment Oil, gamat-amat kakas, gamat-amat relaxin mo brain. So kung gusto mo nami, ang imong ibalanyo sa imong balay, ha? Mag-DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan.
1: Sige, Sir Kevin, wala ta chimpo?
2: Yes, madamo gid nga salamat no sa aton nga mga suki nga tigpalamati nga nag-upod kag nagsuporta sa aton programa. Impormasyon sa ikayong lawas diri lang na mabatian sa kampiyon nga istasyon ang K5 News FM. Kag tandaan, available ang tanan naton nga produkto sa Klinika de Alternativo sa tanan nga branch ng Klinika de Alternativo Clinics lapit sa inyong lugar. Para sa dugang nga impormasyon, magbisita lamang kamo sa aamon nga Facebook page, Klinika de Alternativo. Kag makita nyo dito ang address ng clinic nga lapit sa inyong lugar. Kag syempre available man din sa mga pili ng mga parmasya nga sa inyong lugar. No? Kag maghalong gid kamo sa peke. So ako si Kevin Bigay, nagambay nga lawas amligan, balatian likawan.
1: Mm-hmm. Sir Boy,
3: pwede kayo maglipat ha? Mag DTX 500 para hubin ng sidula, hubin ng tsura. Mag Mighty C, the alkaline vitamin C para glowing and skin, kampiyon pa ang immune system. Mag D3 Bio, no? Of course, before ka mag D3 Bio, mag Eye Care Gold Capsule, no? Para nami ang health sang mata, layo ka sa pag-anti para kung naka-eye care gold ka. And lastly, liwaton ta. Ha? Kung gusto ka mag-ayo, kung tatangkaso, ubo, sipon, kagilanat, mag D3 Bio.
1: Okay, may mga kasabihan na Sir Kevin, healthy na pamumuhay, susi sa tagumpay.
3: Wow.
1: In behalf ni Dr. Ramil Oy, ang atong pinalangga nga CEO, kag si Sir Eljan Castanyo, ang atong nga Vice President sa
2: Operation.
1: Sa aton nga kwan Station Manager Sir Rods Palma, ako naman si Engineer Ronnie Albao. I-album mo.
0: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years old.

0: gid sa iCare Gold kag iCare Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato-ata. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa

0: E3 Bio.
1: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: E3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. E3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. Mabakas mga butika. DJX 500.
3: Ako si Albert nga taga-dumagit. Upong ang akong mga tiil o mga panakit. Ili sa pagadungog na ko sa DTX 500. Akong gindubol dose o kakapsul sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
0: Mataas pa lang ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rikas. Epektibo. DTX 500.
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.

0: Extend Food Supplement for Men.
1: Usi Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Ga gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay ga. Kabasa na naman?
2: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman, balaga.
2: Alay naman na iya. Amun.

0: sa mga kababaihan.
1: Sformbiotics.
0: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
1: Sformbiotics.
0: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sformbiotics.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na kun ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kag likod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap.
4: Mabakan sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
7: Clinica DTX 500.
8: Clinica D3 Bio.
9: Clinica Sport Biotics,
10: Mighty C, DTX Coffee Mix,
11: Free Bio Coffee,
12: DTX Beauty Soap,
13: DTX Herbal Oil,
14: Clinica Day of Fresh Roll-On,
15: and many others.
16: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center,
17: may free checkup ka pa
18: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
19: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
20: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
21: Meet the Alana Pacardon Marapa.
22: Go, see Joshua Darin de Lavior.
23: And see Kirby Johnson.

0: 100.
1: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsa ko sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
2: Sa kapila ka maginan?
1: Sa pilmero katatlo, sa subong kaduanan.
2: Subong kamusta?
1: O ay niko ginabatsa at maskin gamay.
2: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
1: DTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
0: DTX 500!
3: O si Jean Paul Hideroso, istoryahan ta karon. Ano bala ining mga carcinogens? Ano bala ining mga nagakos sang cancer sa lawas? By understanding it, you will prevent cancer. Kaupod na sinakaroon nga diskasyon si Dr. Miloy, amon CEO. Let's talk about carcinogens. Iniya mo ang mga substances kag exposure nga nagapa-cancer. Kung ang isa ka substance or exposure ang na-labeled nga carcinogen, but silingon nga ini ang napamatud-an through extensive studies, gintun-an ha, and research kag na-determine nga ini ang makakos or makatugas ang cancer sa lawas.
4: Ang tao, Sir GP, active sa pagpabalo kag pagpahibalo sa mga butang nga makapakanser.
3: Mm-hmm.
4: Pero ang makapugo nga hindi ka magkanser, wala ginaya ginatutukan niya. Given na nga ang carcinogens makakos ang cancer, pero kung loaded ka sang antioxidants, nagainom ka dadlaw sang DTX 500 kag MITC, sigurado nga protektado ang cells mo. Ulang taon mo, mas damo ginabaligya sa market nga makakanser, aprobado pas gobyerno, pero ang mga butanga in maga-prevent para magkanser, why gid sir?
2: Oh, I totally agree. But bangon nga ang cancer is the result sang mutation. Permitin ni balik. Cancer is the result sang pag-mutate sang genetic information sang cells, either halin sa parents nimo or hereditary na mana mo sa imo lolo, lola, tiya nga may mga cancer, or halin sa exposure o kung ginatawag nga environmental factors. Pila sa mga known factors nga naga-predispose sa cancer amuang. Number one, lifestyle factors, immunotrition, tobacco, alcohol use, physical inactivity, kag iban pa.
4: Correct. Sa pagkaon pa lang, Sir GP, problema na. Damo gyapon mahilig sa tamis.
2: Gusto.
4: Kanto ka sa mga dlagko nga mall, oh my God. God.
2: Pinang.
4: Damo, damo.
2: May mga treats.
5: Damo, gidya mga...
4: Refined sugar, Sir Boy. Cake, kinapa, spouses, food loaded with additives and preservatives.
2: Gusto. Arapagid.
4: Oh. May tani kung gainom ka DTX 500 kag MITC, at least maproteksyonan man biskan paano ang imong selula sa lawas agud nga hindi ka magka-cancer kag hindi ka balatian.
0: DTX 500.
6: Katalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
6: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kag domicho may naga ano na hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog.

0: mata.
1: TTX 500.
2: You be race.
3: Ini sangat law.
2: Kung di bastante mo antioxidant sa melawas, di bastante DTX 500 kag mighty si, di pwede ka magka skin cancer sa JP, no? Sa mga pagtuon, mga 2,000 ka tawo nga gakalamatay sa ang basal cell and squamous cell skin cancer kada tuig.
3: Grabe no.
2: While more than 7,000 ang nagakapatay every year from melanoma.
3: Ay grabe, di this form cancer na.
2: So, hindi man pwede nga hindi ka magpainit. Labi na kung ang ubra mo traffic enforcer. Ano pa, Sir GP?
3: Farmer, manguma, construction worker.
2: Oh, di ba? Imagine, there are more or less 100 ka types ang gito ang cancer nga pwede maangkon sa tao.
3: Sa kadamo, no?
2: Di ang survival rate sina, grabe. Gadipindi na kung ano ka bakod ang ima, no?
3: Kagun, ano nga organ ang apektado?
2: Oh, kagano ka bakod?
3: Ano ka bakod?
2: So, ang nami ya, Sir GP, dapat hindi nyo paghimuon nga last choice ang DTX 500 kag Mighty C. Wala pa mo balatian, wala pa mo cancer, subong pa lang, inom ka na DTX 500, inom Mighty C. Nga, mainom ka DTX 500. Anong suplemento ka DTX 500? Daw, gakaon ka, pulo ka klase nga gulay, kag prutas. Ang atong ginhambalan rin, hindi ang kadamuon. It's the antioxidant properties nga ara sa DTX 500.
3: Ang potential ya to stop cancer.
2: Yes. So, amo na, no? Dapat, first choice. Wala pa ka sakit, wala pa ka cancer, nagainom ka na. Likawan nga magka-cancer, mag-DTX 500, kag Mighty C, or Pure C, adlaw-adlaw.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Championing.

0: Ibukang marami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. At lawadlaw, Eye Care Gold Capsule. Mapakala sa mga leading drugstores sa marubuan na presyo. Eye Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag daga-dry. Gintistingan ko ang Eye Care Capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang Eye Care Drops. Nami siya kinadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Para sa matilo nga dugo,
2: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay,
2: DTX 500.
0: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo ang atay,
2: happy kanunay,
0: DTX 500.
2: Masalikat,
0: epektibo,
2: DTX 500.
3: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
0: Pimples at rashes?
2: It's DTX 500 mo na yan!
0: DTX 500!
2: Ito ay may antimicrobial property
0: na nakatutulong sa pagtanggal
2: at pagaling ng pimples at rashes.
0: DTX 500!
2: Highly recommended
0: ng mga eksperto.
2: DTX 500!
0: Mabibili sa mga butika.
4: DTX 500!

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya.
0: Mighty C!
2: Mabakal sa mga butika.
4: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta, ipalit o dili healthy nga pagkaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
0: Extend Food Superman.
5: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, ukgid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Men.
6: Sport Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Sport Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Sport Biotics, you're always in good health.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, saka sales rep.
8: So una,
7: good day, magid ako sa akong body odor.
8: Buya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong,
7: sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis ka nagputik, gid akong nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pamakas sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
0: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum.

0: talaga itong memoria.
1: Memory Advanced Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advanced Serum.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
0: Sa mga butika.
1: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinical Day of Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: You're listening to 94.5. 94.

88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM. Ciao.

0: the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani-carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon, kumalot, galingin tayon ang ako noon.

0: sa ikaayong lawas.
1: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na sa programa Mga Informasyon sa Ikayong Lawas. Uy, nami bala tulog nyo kagabi? Nag-muok bala ang tulog nyo? Kung pigaw ang tulog, hindi magkalipat ha, you take DTX 500 and D3 Bio. In an empty stomach, dako ang mabulig. Istoryanta karon, may eye bags ka bala bago nakapulaw ka? Very timely atong topic. Base gahubag ning mata mo bago nakapulaw, may eye bags. Let's talk about it later on. Ako si Jean Paul Hineroso, kauban na ton si Doc Ramil Uy, atong nga CEO. Sir Boy Sulweta, of course, Sir Kevin Bigay. Dok Ramil,
2: sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
1: Istoryanta ining eye bags, no? Literally bags, no? Amo lang hindi na sa BUGS kundi BAGS. May dumay mga bag kadi pala sa imong mata. You know what? Gahabok ni ang imong mata kung makapulaw ka, kung naghibi ka, gina-allergic ka, kulang ka sa tulog, kung pala panigarilyo ka, and of course, heredity. Pero nga ang gahabok, anong gapahabok dira? Ang aton nga mata, napalibutan inisang panit. Alright, no? Napalibutan inisang panit, kag may mga fats kita sa mata. Pag nagatigulang ka na or nagaedad ka na, kung ka isa, ang imong nga fat cells, malus ang iyang attachment sa imong dermis. Ini siya ang manahog padalom, that's why doon nagahabok. What else? Fluid retention. Kung sa stress ka, nag-accumulate ang fluid panahog, that's why nga kung may problema ka sa kidney, may water retention ka, ang imong mata nagahabok. Amo man kung ikaw ang palakaon asin. Amo man kuno ay ka nagatulog. Dapat
2: ang gahibi ya madula ang aybag kay ubos ang tubig sa kwarto.
1: Dili kanina nag-drain out. Gadako pagit. Ari ang rason gali Dok Ramil, no. When you cry, upset ka. And when you are upset, grabe ang stress nimo. And again, stress nagasugod damo ang imong oxidation. When stress ka, oxidation is at play sa imong mga cellula. Don't you know nga ang imbalances, no? Ang pag-imbalance ang imong endogenous antioxidant. Mingyo sa endogenous, ang ara na sa lawas mga dana, God is so great, gingaan niya tagadaan antioxidant sa lawas, panigana sa latak sang aton oxygen, kay mintras ka ginhawa ka, may oxidation ka.
3: Correct.
1: That's why nga may ara. Kaon mo tamis glucose, ga-oxidation ka. That's why ginpreparahan niya ka glutathione sa lawas mo. No, may ara ka to, endogenous antioxidant. Pero kung sobra ang imong free radicals, nagibi ka, nasubuan ka, grabe ang imong lantaw sa cellphone, nag-halalabok ang mata mo, nagpulaw ka, grabe ang oxidative process, hindi masarangan ni glutathione.
4: DTX 500. Imo pangalan na partner?
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
5: 470.
4: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
5: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
5: 160.
4: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
0: amon. DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Ang importante sa GP, batuan ang stress. Kay mostly gusto. ang kusang eye bags stress.
1: Gusto.
2: Batuan mo gid. Wala sang iban pang kaya niya nga ibato sina is mga suplemento nga puno sang antioxidant. Talking antioxidant, ang pinakataas gid nga antioxidant, wala na sang makaperde sang DTX 500 nga kombinaran mo sang MyTC or
3: Pure C.
2: Isa sa mga hambal sa mga researcher, ikaw kuno mag-inom damo tubig before bedtime.
1: Oo, gabi.
2: Kay isa mo na sa kus kuno sa ano.
1: Sang retention pagkaagam.
2: Pero wala akong kabalo what is science behind ato na padalman nga ah. Tapos hindi magsobra kaon damo asin.
1: Where sodium goes, water goes. Oo, gapabilin. That's why siguro ang rason siguro Dok, kay kun adlaw inom ka damo tubig, okay lang, ga perspiration ka, damo ka activity, may evaporate ang tubig, nagpainit ka.
2: Tapos matulog ka
1: bigyo, ka man lang.
2: Tas tason may mo pan.
1: Ulunan
2: para ang tubig, di makantos mo ano.
1: Sa iba iba. Oo. Hindi bang iban gan ido kamutang pipino?
2: Ang mga
1: mga nila para nga suyupon, ano? So pipino is number one antioxidant,
2: pero ang pinaka importante na mitulog mo.
1: Oo, isa na
2: importante mo. So makabulig ang DTX 500 gig mighty C kung panamay lang tulog.
1: Hosto.
2: Pwede man ano, kung grabe gid lag ko, gamitan mo sang gitawag ano ni. Cold compress. Makabulig siya.
1: Oo, sige. So ang imbalance again sang imong kwan ha, sang imong antioxidants versus oxidation. Kung tama ka dako ang ROS kag oxidative process, ini ana ga disrupt sang intracellular kag extracellular cellular homeostasis. Ang mga fluid imbes nga matinir sa cells, nagwa sa intra extracellular spaces.
2: So amo na nga tulog gika timprano. Kay once nga iway kag tulog timprano, gadilate ang mga blood vessels. Tisigurado.
1: So, sige. So again, for antioxidant, you need DTX 500 lang tawa. Madula ay bags mo sa DTX 500.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Let's talk about nagapatulog. Ano ang nami para matulogan ka kag muok tulog? Let's talk about it. Ano ang mabulig sang D3 Bio para sa imo manami nga pagtulog? With Sir Boy Sulweta and Kevin Bigay sa Talk ni Doc.
3: Before we start, no, of course, kanan hindi ka maglipat, kanan fresh ka. Adlaw-adlaw, magwa sa balay mo, mag-Clinica Deo Fresh, no? Clinica Deo Fresh para may, with VCO ni, tanan nga bacteria sa imo ilok, nga pwede magbaho, no?
6: Kaya ka magtulog kung baho ang tupan mo.
3: Correct, no?
7: Hindi ka ginaya matulogan.
3: Hindi matulogan.
1: Nami bala tulog kisa, kung nakapamanyos ka Zanton Plus Herbal Oil.
3: Oh, kaya
1: ang yangan limit ka nami, no? Kapapromote tulog.
3: Kampiyon ng circulation, no? Kampiyon pang...
2: The more nga nami mo circulation, gamit sa ato nga balanyos, the more nami mo tulog.
1: Gusto.
2: Kita mo, permi lang natulog si engineer.
3: So, of course, no? Antes ka magputang sa klinika diyo, fresh para fresh ka sa jeep, fresh ka sa salakyan mo, kailangan maligo ka na.
7: Maligo.
3: Oh, sa lahat.
7: Para yung herbal soap.
1: Hindi magabusuhi ang kabakod sa diyo fresh.
3: Suportahin.
1: Oo, suportahin. Hindi ko git.
3: Pangpahami sa kuya, kagpunggot, pang pikas-pikas na, mga blemishes mo, dula, no? So mga beauty conscious na.
7: Sterile, antiviral, kag anti-fungal.
1: Oy, kung may kulo kwarta ka, Sir Boy Subong, ha? You try ba lang DTX Premium Coffee Mix?
3: Ay, kamo nang ginakon sa buong.
1: Oo, may extra money kayo, try it.
3: Kung shushag ka, no? Kung medyo may extra ka, kag gusto mo maging healthy.
2: Additional benefits, Sir Boy, the Ganoderma.
7: Ganoderma.
2: DTX Premium.
1: That's what makes
2: premium.
1: It premium.
2: DTX Premium.
3: Sa term pa lang na Ganoderma, Stevia, no?
7: Stevia.
3: Social kid siya.
2: May kamahalan lang siya ikumparar sa kwan. Pero try nyo.
3: Try nyo. Try nyo once in a while. A big example, Saturday, Sunday. Siyempre with the family. Kaya social ang kape. No? DTX Premium ang usaron. Pero for everyday, ang ginaanada na ang DTX Coffee Mix Original. And of course, ang kape nga may puso. Ang kape nga mayo sa tagipuso.
2: Rayo Coffee Mix.
3: No?
2: Tantaw, blind general ba? Uy, gatigulang. Kay pero amo na gainom DTX. Gainom pagid ko, an? Extend?
3: Oo.
2: Kabalo ka ang sekreto para stay healthy. Taking DTX 500 kag by TC, aside si na, Sir Boy, dapat mapaspagi ka once a week.
1: Correct. Ay, kanami.
2: Once a week ka.
1: Anyway, sige, no? Paano magnamitulog, Sir Boy?
3: Paano magnami tulog? Mag D3 Bio. Pag panami sa tulog, pang release ang serotonin, nami ang pag-absorb sa magnesium, which helps your sleep because magnesium will increase your gamma-aminobutyric acid. No? Amuna, pag panami sa tulog, tati magnesium is absorbed kung ka D3 Bio ka.
2: Aliwato na muna ang science behind kung D3 Bio ang imo ginainom versus plain nga D3. Ang D3 Bio, may BCO Sir Boy. Nga kaya niya ipadamuon ang imo nga good bacteria kag i-laser na yung mga bad bacteria. Hindi ba ginapat yung tanan?
3: By doing
1: ang nami.
2: After sina, nami ang lumpat-lumpat sa imong good bacteria para maghimos ang serotonin. And that serotonin, precursor para mangin.
7: Melatonin.
3: Di, sa pagid na,
2: tapos,
3: no?
2: Tapos tulog ka, nakadulong-dulong katama.
3: Dulong pa.
1: Kag! Hindi ka mabugtawan nga gutom ang tiyan mo. Kaya ang D3 Bio may MCTs, may medium chain triglycerides, diretso ang tulog. Ang iban gigastulbo.
3: Garagook ang tiyan,
1: garagook ang tiyan. Gatindog makaon sa rep, gatambok cause of obesity, no? Kaya itulog mo malang ang kaon mo. Ana na lang D3 Bio kay medium chain triglyceride, dami ang tulog mo.
3: busog ka pa, no? Abang tulog ka, hindi ka kapukawon.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. TDX
8: 500. Diyan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
3: Ang imong sugar sa una, pila man?
8: 300.
3: Kanus ama ka nag-start o inom og DTX 500?
8: Mga duha pa kasi man, kapin.
3: Pila imong nainom DTX 500?
8: Pag-yod ka sab.
3: Duha na ka stab? Yun sa amin yung pag-inom.
8: Tumultag o gabi eh.
3: Mga pulo. Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
8: Oh.
3: Ya pila na may sugar nimo ron?
8: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
0: TDX 500. TDX 500. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumpayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Let's go to our topic today is all about inflammation. How does D3 Bio manages inflammation, no? D3 Bio does two things for you to manage your inflammation. Ano ba ang cause anay sa inflammation? Any internal, external threat sa imo health, your body will react to that. Example, natunok ka. Pag tunok mo, dugay-dugay.
2: Nagubag.
3: Magubag. Magubag, that is a response. A response from your body.
2: Good response, sir boy.
3: Good response.
7: It's a homeostasis.
3: Homeostasis na. Nga ang gubag, kiginkodalan. Kiginkodalan ang injured area. Bugwa na ito sa si histamine, bronticinins. Tantanan sila pati ang pag-repair.
2: Sir boy, may hubag nga makapaayo sa lawas, may hubag man nga hindi namin sa lawas.
7: Correct. Lalo na dok ang prolong kay madula ang function sang isa ka cell or tissue, dira na masugod ang lain nga pagubag.
2: Ma'am point reserve boy, amo ni. Paano ang D3 Bio ma-prevent ang inflammation? Ano ang point?
3: Ang point di, inapanubo ya ang imo granuloma formation, no? Ang imo serum alkaline phosphate activity ginapanubo ya man na. By doing so, that is the purpose of extra virgin coconut oil found in D3 Bio, nga wala is ordinary yung vitamin D3, ya. By doing so, ginaiwasan ang chronic inflammation without compromising acute inflammation. So, hindi mo man naman...
2: Di ba, sir boy, ang ano, isa sa mga cause of inflammation is infection.
3: Correct.
2: No infection.
3: No inflammation.
2: Nga nga ang D3 Bio maka-prevent siya, number one is...
7: Antibacterial.
2: May munulaw. Wala na spleen D3.
3: Why di magdugay ang inflammation nga besides your immune system may gatap na sa inflammation which is monolaurin,
2: so malayo sa infection mas dasig ang
3: pag-resolve
2: or pwedeng wala na sang
7: inflammation. Wala infection.
3: Ano pagid si D3 Bio para magpunubo sang inflammation? Si D3 Bio rich in MCTs, dasig ang metabolic rate mo. Kung dasig ang metabolic rate mo, nubo ang glucose level sa blood mo. Ang extra glucose, kung nubo ang extra glucose imo blood, layo ka man si inflammation. Cause ang pagkaon sang tamis, ang pagkaon sang sobrang kanon could also cause inflammation inside your body, no? So that is duwa na monolaurin kag
2: MCT. So, amo nang mga ara sa loyo sang D3 Bio, the monolaurin, the MCTs nga ara sa D3 Bio nga di mo na makita sa plain nga D3 sir boy. So amo nang rason nga ang mag D3 Bio ka compare nga mag-inom ka sang ano plain nga D3.
3: Kag amo ning rason dok nga ang mga kano ga kumpra BCO sa Pilipinas.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Actually ang Amerika ang style ang BCO ila pag gina-refine sa
3: lawyer.
2: Extract lang, ang magwan lang, puro na lang
9: MCTs na lang.
2: Pero alam din yung kanoya, not only MCT, the produce pag itslag mo nula o rin nga kapsula nga, butangan lang sang zinc.
7: Gina-harvest nila.
2: Imagine nila, ang Amerikano, gabakal sa aton nga, no, aton nga BCO. Pero kita nga mga Pinoy, maro, ginapaaman na lang nila ilang D3 sa aton nga BCO. Imagine lang, sir boy, ginapaaman na to ang D3 sa BCO para nga ano, baskog ang epekto. Kung gainom ka plain nga D3, mas the best pagid kung gainom ka D3 bio. Kaya nga man, gi-combine ang BCO kag ang vitamin D3.
3: Ang vitamin D3 nga anak sa D3
2: ang ginpaaman ta.
3: Ang ginpaaman namon biskan jutay lang na siya is amplified by extra virgin coconut oil. Because remember, vitamin D3 is a fat soluble vitamin. Combining it with extra virgin coconut oil will amplify its potency. So by amplifying the potency of vitamin D3 in D3 Bio, anong katabo? Increase production of regulatory T cells, increase production of regulatory macrophages.
2: Mas dasig ang inflammation nga gakatabo sa imulawas, madula ang inflammation, sir boy. Amo nang gakatabo. Di ba ang MCT and monolaurin, ginpatay na niya ang kwan. Here comes si D3, nagkadto sa imo nga immune system para nga no, mag-produce ang damo, macrophage, whatever kung anong himo.
3: Sundado mo.
2: Hindi na siya kinanglan pa magdala sang damo pa nga mga armas, mga granada, kung ano-ano ang iyakan. Why na? Ang iyakan to is, madala na lang siya sa ano?
9: Daspan
2: kag silig.
7: Daspan kag silig. Manghimos na lang.
2: Manghimos na lang. So, mas dasig. Hindi nga, kung wala ka sa ano, munulaw rin kag MCT ang gakatabo, sir boy, ang imo nga immune system, dalhon niya tanan niya nga mga armas.
3: Tanan niya armas?
2: Gira. Kung may gira, grabe ang hubag.
3: Correct.
2: Kung pala inom ka D3 Bio, tanan nga inflammation nga gakatabo sa lawas, hindi na ni mo ma-experience siya. Kung adlaw-adlaw ka gaino, arthritis, that's inflammation sa joints.
7: Inflammation.
2: Bronchitis, inflammation sa lungs. Asthma is also inflammation.
3: Diabetes, cellulitis, inflammation.
2: Even cancer is also inflammation. So, imagine, sa mga lalaki na gaedad na 50 pataas, kay pronis la sa prostatitis mo.
3: Prostatitis.
2: No, either overuse or underuse, gakahubagin ang prostate. Ang adlaw-adlaw mo nga inom sa ang D3 Bio, malikawan ni nga mga klase nga inflammation. Tanan nga mga TIS nga mga sakit. Kaya katama.
3: Gabi ng effects ang D3 Bio, no? Sa mga, lalo na, kung makita mo, hindi lang benefits against infections, against viruses and bacteria. Makita mo sa mga tao above 50. Sa lalaki, prone for prostate. Lalo na 40 ka palang gali, no? 40 to 50 ka, you're prone for enlargement of your prostate, no? Prostate, no? Hyperplasia na natawag na, no? Benign hyperplasia. But, ang babae is also prone. Kaya ano na na siya? Napit na sa menopause. Kung menopause man ang babae, galak naman si estrogen, another kind of hormone nga pwede man mabuligan ni D3 Bio.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. D3 Bio.
10: O si Karen, kadamong isang akon hair fall, hindi man namin akon putis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon putis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Pabakal, sumangbuti ka. D3 Bio.
11: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang VCO nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay Bagumpayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So, moving aside from inflammation, this is a great thing to you. Kung may edad ka 50 to 60, you better take D3 Bio. D3 Bio that basically boosts your immune system in a different way. It boosts your immune system by basically taking part na gid sa pagkontra sa bacteria.
2: Kabangko ni Sir Boy, adlaw-adlaw kaya ma-deposit ka D3 Bio sa imulawas kay pang-preparasyon na ya sa gakatabo kung may mga masulod nga kagaw, may ma-react sa imulawas nga magtugas ang inflammation, ina kung may ara na kadamo deposito sang D3 Bio, wala problema. Same as sa isa ka tao nga damo savings. Tanan nga mga problema nga gaabot, kung money concern,
3: may ready ka.
2: May ready ka. Madeposito mo lang ka, Steven.
7: Kag sa D3 Bio, Blood Doc, Sir Boy, ang cytokine storm nga ginatawag natin, dasig siya magtahaw. Kay ang end product, siningera nga gakatabo sa aton nga lawas, amuning ginatawag nga cytokine storm. Ining cytokine, amuning siya ang chemical nga naga pahubag sang aton nga lawas.
2: Kung diin ang damo nga kagaw.
7: Oo.
2: Pero nakita na ko, Sir Kevin, kung bastante ang imo selula sang monolaurin, MCT sa imo selula nga ara sa D3 Bio, wala na sang cytokine pang matabo.
3: That is observed by DOST, no? And sa ilang experimentation, no?
2: Wala na sang cytokine nga matabo nga damo nga gin-COVID nga wala ginhilanat. Mostly kung may cytokine nga gatabo, magigina sa ilanat yan.
3: Correct. Oo, ilanat gina iya. May ilanat gina iya. Kasi that's an overreaction of your immune system. Kung mag-overreact, anong ulit gani? Inflammation. Kung prolonged inflammation, cytokine storm ang guwa. No? So, amuna ang obra ni D3 Bio, true monolaurin nga na siya. And that monolaurin is only found in D3 Bio.
2: Hindi mo na makita sa plain D3 Sunboy.
3: Hindi mo na makita.
7: Kaglikaw man
2: monolaurin, MCT, D3 Bio lang na makita. Hindi mo na makita sa gitawag plain D3 Sunboy.
3: Correct, no? So, you will take full advantage kung ka D3 Bio ka. So, ang ining D3 Bio ni, hindi mo na niya pagtumaron kung kumasakit ka na. Hindi mo na niya pagtumaron nga medyo malala ka na. You take D3 Bio as a supplementation. As the word goes, it's food supplementation. By supplementing it, biskan wala ka kumasakit, you have good brain activity, nami ang imo mood, nami ang imo health, you could work properly, makapangabuhi ka dilidilidilidyo without that thought, ay, basi magwa ko sa balay, mamasakit ko. Basi magwa ko sa balay, manatnan ko.
2: Pero ang Pinoy, amon ni Sir Boyo, pag may arthritis na, amon na pag-inom sa D3 Bio. Pag may asthma na, amon pag-inom sa D3 Bio. Sang wala pa sa gin asthma, sang wala pa sa gin arthritis, sang wala pa sa gin prostatitis, kung mainom ko daw, ay kubalatian.
3: Correct.
2: So, ang churi is, inom ka na daan para hindi ka malambot sa sina nga stage.
3: Ang guwasa na sa Dok-Dok condom philosophy, wala ka ng condom philosophy, it's better to have it when you don't need it than don't have it when you need it. Makakasala ka bakal kung wala?
2: Lain yung...
3: Nangyara yung daan sa pulsa mo?
2: Si engineer mo, pero may kondom.
3: Kondom philosophy na.
7: Kay, may panimad ko na, Dok.
3: Same.
7: May panimad ko na, may kondom ko no sa wallet kay para magdamo ang kwarta.
2: Mayam mo ko na, Kibin.
3: Ako man.
2: Ginatagan ko sang friend ko sang ano, pitaka na may ano.
3: We have something like common, ha?
2: Kondom. Sali ko, buynas ni. Dilan tawa subong, buynas, gitman.
3: Uy, mabakal to be kondom, boy.
2: No need na ang condom. It's D3 Bio. Ay nga man, kung wala ka, di ka mag-inom D3 Bio adlaw-adlaw, tanan mo nga manggad, pwedeng mano.
3: Asuyupon lang. Ay, sus me. Ang ipang kabuluyan mo, Jesus Anyos. Lang, isa lang kung
2: may invest lang ka 50 pesos a day for D3 Bio, my TC, DTX 500. Kung isipon mo na for a year, gamay lang na kung magbalatian ka.
7: Kagdok, ang pitaka, kung may kondom man, pero wala na kwarta, kondom na lang pili.
3: Pero importante, kaya may D3 Bio, kaya kayo. Karoon ka lang ko, no? Anyway, no?
2: Checklist na, Sir Boy.
3: Checklist na, Sir Boy.
2: Checklist na, Sir Boy. Checklist.
3: Ang D3 Bio.
2: Ano ba checklist mo da?
3: Ang checklist ko, ang buli kay gapon na ginimo ko sa akong post. No?
2: May anay mo?
3: Ang D3 Bio, may lauric acid.
2: Okay.
3: Ang lauric acid mismo pa lang, no? Could clean your internal organs without converting pa lang sa...
2: Pat yun niya, ang kagaw halin sa baba, pakadto sa tiyan, pakadto sa tinaid.
3: Ang malabiyan niya, gusto?
2: Wala na sa...
3: Why not sa
2: plain D3? Ara lang na sa D3 Bio ang lauric acid. The family of MCT. Grabe, Sir Boy, no? Perde ka na da. Kung plain D3 lang yung ginainom. Pero kung D3 Bio, may lauric acid ka. Nga halin pa sa baba, patay ang kagaw. Abot sa tiyan, patay ang kagaw. Pag abot sa tinay, patay ang mga bad bacteria. Pero tisa, why patay ang magstorya sa sulod? Sa imo lang digestive, digestive pa lang. System. Kevin, ano yung mo checklist da?
7: Checklist ko, Doc. Kung ikaw gatumar sang D3 Bio, pag abot sang D3 Bio sa imo chan, ang imo dira nga parietal cells sa imo nga chan,
2: parietal
7: cells. Or ang mga selula. Mga selula sa imo chan.
2: Sa imo chan.
7: Ma-stimulate na sila mag-produce sang chloride. Ang chloride, amuni siya ang... gapanami sang imong digestion sa chan, layo ka sa imong ginatawag nga dyspepsia. Plus kung pagtumar nimo sang D3 Bio, ginpusa mo na sa imong baba pa lang. Pag nagdalhay na siya sa imong esophagus, kag kung ikaw may acid reflux, pag nagsaka ang acid reflux mo sa imong esophagus, protection na da sang D3 Bio ang imong esophagus nga hindi pagsunugon sang acid.
2: Perte, no? Wala na sa plain D3. D3 Bio may potential nga mag-cure sang ara cancer. May cancer. Paano? It's through keto diet. Ano himoon ko para mag-fight ni siya? Ang cancer, Sir JP, Sir Boy, ang paborito nila glucose or glucose. Sugars.
7: Same man sa inflammation.
2: The more nagdabo ka ginakaon sugars, the more nga...
7: Natambok.
2: Namian ang cancer cells. Ako himoon, pagutman ko. I will practice intermittent fasting 12 to 14 hours. Hindi kuya magkaon. So wala na pagkaon ang cancer cells. Pag after 14 hours, hindi pag ikaw magkaon kanon, mainom ko damo D3 Bio. Ang purpose ato para may energy ko through ketones nga ara sa D3 Bio. Hindi mo na makita sa plain D3 ang ketones. Ang ketones, amo nang mahatag na ko si energy, si cancer cells, kuha na to, gahinga-hinga na to, ka-problema na to. Why pagkaon? Hindi man siya namin magkaon ketones. Isa kasawa ng kwan.
7: Sa
2: ketones. So ang matabo, mapatay ang cancer cells, buhi ka, may energy ka, patay si cancer cells.
3: Why ka nalipungan sa jita mo?
2: Unlike kung plain lang ang D3, ang plain lang ang D3 is, kantoon niya yung immune system, pabakudo niya para mag-fight sa ano?
7: Sa cancer.
2: Sa cancer. Awayay ang awayay kung D3. Pero kung D3 Bio, ginpagutman mo lang ang cancer cells, patay na ang cancer cells.
7: Kanami point, gutom, kagluya na
3: before tumagato kay Sir JP. Ang D3 Bio ya, ang ngimo niya, ginpatay niya ang source of cancer.
2: Correct.
3: Ang vitamin D3 niya, ginaway niya
2: ang cancer.
3: Awayon
2: niya ang cancer.
3: So, din bala matap na ang cancer kung kwaon mo ang gamot, kung awayon mong sanga. Siyempre, ang gamot, gubuton mo para magdula ang cancer. Ketogenic diet with D3 Bio.
2: Mas namigid yung hindi wala na awayay, Sir Boy.
3: No.
2: Pagutmi lang ba lang?
3: Pagutmi
2: lang ang cancer cells. Hindi na mo kinanglan awayon. Hindi na kinanglan awayon mong cancer. Pagutmi lang ang cancer cells. Paano? Through ketones of D3 Bio.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayong gin sa madamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. D3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wax ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Yung may D3.

0: sipon.
1: You might get ubo.
0: You might get trangkaso.
1: Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo.
0: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
3: Extend food supplement for men.
4: May maka, kag lavo waska.
3: Nga nagapataas ang enerhiya,
4: kag stamina sang lawas.
3: Para sa mas astig nga performance.
2: Ka! I-shoot na ga!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Sa mga butika.
10: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
11: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Kumpleto sa mga suplemento.
11: Clinica DTX 500.
10: Clinica D3 Bio.
11: Clinica Sport Bionics,
10: Mighty C,
11: DTX Coffee Mix,
10: Free Bio Coffee,
11: DTX Beauty Soap,
10: DTX Herbal Oil,
11: Clinica Deo Fresh Roll-On,
10: and many others.
11: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center,
10: may free check-up ka pa
11: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
10: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center,
11: Eye Care Gold, ang superior eye formula.
10: Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan.
11: Eye Care Gold, ang superior eye formula
10: para sa epektibo nga kombinasyon.
11: Mag-inom
10: sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops.
11: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: You're listening to 94.5.

0: salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Well, mga ka-K5, ratong oras, alas 4.38 na tagahon. Good morning, mga ka-K5. Gising na.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Pagmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Michael Solorio
2: sa Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: Well, mga ka-K5, good morning. May din nga gawin sa rin nga batag pa mati sa kabilugan niya probinsya takan kabilugan makaroon niya banwa ita kalibo mga ka-K5. Hamba na nakaray. Thanks God man na it's Friday no. Makaon biyernes nga adlaw mga ka-K5. August 21 yun ta. Ah, grabe ta. Nakadasig ko mga panyimpag. Siyempre, pag biyernes, ay, abo ka na naila. Siyempre, pagkaaga Sabado, pwede kita kabugaw mga ka-K5. No? Aga, makaon eh, holiday. Anyway, good morning sa ringang mga suking, mga tagpagamati, mga KFM, sa ringang mga tagpagamati sa kabilugan niya, probinsya, takan, banwa, ita, kalibo. Aga sa 16 nga mga kabarangayan, kung ating nga banwa, aga sa 327 barangay kabilugan niya, probinsya, takan, good morning. Sa ating nga mga nag-chat, agagiho, good morning kayo, tanan-tanan mga ka-K5. Pwede nga agahon yung anchorman, K5 Michael Silorio, no? Diretso natin nga mga balita, makaroon nga agahon. Siyempre pa, good morning, good kinyo tanan-tanan. Makita kita sa Bilog o Kalibutan, pag sa ating official Facebook Live, sa live programs, das K5 News FM Kalibo. I-follow, i-like, i-share, para mangin updated sa mga balita, lokal mga balita, national pati sa international, nga mga senaryo, mga ka-K5.
1: Balita, K5 sa umaga.
0: Good morning, hindi tayong pagpabuhay yun. Ano rato nyo managapan ang mga balita, aga nagapang na makaroon yung mga headline. Kana miton ginigop kape mga K5. Sari nga pagay liliba ano rato nya managapan ng mga balita. Ato nya managapan ng mga balita lokal makaron nya agahon mga K5 no. Ato nya mga balita lokal, local tour guide sa Banuad Kalibog in Paidagom sa Rondayang Tourism Skills tourism industry skills program at Department of Tourism Region 6. Mabaw rang bulig mga ka-K5 para mas mahanas pagdaton niya mga local tour guide kung paano nga mag-entertain it aton nga mga bisita mga ka-K5. Pagpapin natin nga mga headlines, no? Apat ka mga ti, taob, taktak, tuyo. Tuyo aga takip, kampanya kontra dengue, MHO, kalibo. Tourism Cultural Festival Management Seminar ginaayo para sa stakeholders at barangay officials at kalibo. Ginaayo sa Municipal Tourism Office. Dugang paginaton makaroon nga mga headlines sa mga ka-K5. May makaroon do daya nga mga nagataot reward nga kung sino ron nagabalig at droga. Nagataot information. Bay, may reward yun. Makaroon mga ka-K5. Halimbawa, kara magamit do abilidad at mga chismosa. Turo mo sa pulis sino gabiligat drugs may natawan at reward mo kanika ito ng alkalde. Daya magdahan mga ka-K5 sa kagustuhan ato nga makaangat sa ulihira ato nga pagpangabuhi ke. Ayar ako, abot ang may uyakarang na biktima nga ita peking at trabaho sa Canada mga ka-K5. Sa atin niya police report, standby ka mo kung may canned news man kita sa atin niya mga balita sa Newsroom Department. Mga balita national, retiradong marine nga si Gutesa. Binawi na testimonya, ginaturo, uta makaroon si Defensor at si Marculeta, uta ko ng mga ka-K5. Bukon at ano Remo, makarayang bawi-bawi nga ra nga nakaagip at pagsoldado, ay bukon at sakto ra. Kunigto ka din sa training, karang ginakulata ka din karang. Grabe kita no. Grabe ta ho. Pribadong kumpanya hindi pwede karon yung piliton ng mga trabador nga magtrabaho. Kung magain ro pa niyan po. International news, pilang ka mga nasyon ngin kontra plano ni Israel sa West Bank settlement project. South Korea, bahala ka mong dipinsan inyong nasyon, suno kay Trump. Oh, daya mga balita mga ka-K5 ay aton karang daya karon yung mga balita mga ka-K5 hay ginatod gaton makaron ita DTX coffee mix sangka healthy karon nya klase ita kape no naka may ana karang chiasis may ana pagid karon nya ampalaya may ana pagid nga DSE no aga pagkatapos may ana pagid karon nya dayang di sugar gain extract sangka mapait karon nya parte itubo para masukan daton karon nya mga diabetes mabakayo sa aton karon nya klinika de alternative medicine and wellness center sa Refender Building Osmania Avenue Kalibo Aklan. Yan sa Refender Building sa Manny Avenue, Kalibo Aklan, sa Prente dating Garcia College of Technology at mga pitman sa IBL Sports Complex.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Yan na kita sa ating mga headline balita international mga ka-K5. Birds.

Sari nga pag ililiba mo ka ng mga balita internasyonal, gulpi ka ron nga pag dayang pondo it, dayang war games it South Korea ag Amerika, bagay ka ni President Donald Trump, ay dayang manahin nagabutang sa dayang agang-agang sa rondaya karon niya, Nora, dayang nagabutang sa Anora sa dayang Nora sa Israel sa dayang South Korea nga dapat sanda utar magdepensa sanda karon nga nasyon ho. Do ginatawag na nakarang annual All Sea Freedom Shield exercise involving 10,000 of troops have been cut in half in Washington request no. Nga ni ron ay halimbawa may man ay pabutang ang mga pung adlaw inubrang limang adlaw halimbawa gamo. Ay ayo tara ita Washington mismo nga Amerika ron mga ka K5. Ay sunod nga kay Trump karay medyo bukon manat manami ra sa party ka akon nga amigo karang nga North Korea nga leader nga si Kim Jong Un man. Amigo tagalis ng Taiwan no. The exercise man antagonize his friend the North Korean leader Kim Jong Un mga ka K5 no. Hay katon ni pundon taga gimana ra. Medyo bukong manami siya ng pamantawan kang friend eh. About friend. Amigo, taro Amerika, galing mo ka ng North Korea. Samtang duha natin yung mga balita, mga ka-K5. Makaron pilang ka mga nasyon. Nakapres ko UK, France, Germany, Italy, at Canada. Aging kundi na makaroon na plano ita Israel. Nga magpatigayon karon it dayang resettlement project. Una karon sa West Bank, mga ka-K5, no? Kambay karait mga nasambitan ng mga nasyon, it is unacceptable and urge Israel to retract the plans immediately. Settlement are illegal under international law. Under international pressure, Israel held off for decades on plans to build the E1 to the east of Jerusalem. Ay, kanya tagalira, buhay ta. Oh. Nano ko, no? Dekada o tagalira, medyo ginpundo anay ko it Israel. Ay, tayo, ano, matamakaroon yung ginapadayon, eh, what, anay ilaro pilang ka mga nasyon, mga kakaifa. Siguro ba si gusto tang posisyonan kara ita daya karang Israel mga ka-K5 ra. Oy, inatama kon sige tara anda nga ilinaway abi kita tariya ay ki. Sa ginauman ko bilang beses ng ginambay kita taro nagatiis riya sa kataason it mga produktong petrolyo maglinaway sa dito sa dayang Middle East. Tapos ero mga kita nga gusto ka takunta magtrabaho ito. Dadagahig ta kita syempre ito kag trabaho. Siguro gay hinugog ro mga bumbangan mga ribal nga pinangamuyo taro dun. Hindi mamatakaroon na yung mga chismosa yung gabinidyo matakaroon. Pero iba matag, pinangamuyo. Oh, di ba ga? One time ko na may ginabinumbahan nga lugar, buhay ito sa, ng lugar sa gera. Hampay, ito sa bilog nga Pinay man, ay, mga muyo man nakita ko na. Naguhod, mandun na ng mga kaibahan dun. Oh. Mga muyo sa naso, ay, anang pangamuyo ko na ay, sino ang kaawa-awa? Sino ang dakila? Kami bang ang buhay ay inialay sa bansa? Sabat ka na mga kaibahan ay, amen. Na ano man ay medyo kanta taman na to.

Ayos tara ng pangamuyo eh. Medyo nagpabida-bida siguro mo eh. Anyway, sana makaroon niya pagpadayon mga ka-K5 na yung mga balita. Ginahatod ka ito makaroon. Itaron daya karang extend food supplement for men. Manggaranon sa amino acids at phytonutrients, gisang kapanit makarot at glavuas ka. Nga makabulig para masolusyonan ng frigidity, erectile dysfunction. Nagapataas pagidit potensya at passion, mapagaki man ako naman pababayin. Nagataman na itikstrang enerhiya. Nagapataas man it libido at nagataman na itikstrang performance. Mabakay ron sa atanya klinika de alternatibo medicina and wellness center. Iyamang sa Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan. Sa printe dating Garcia College of Technology ag magapit man sa aton karon nga ABL Sports Complex mga ka-K5. Yan kita mga ka-K5, mas ilo kita makaroon sa aton nga mga balita national dayon mga ka-K5. Buha sa aton nga pilang ka mga balita national mga ka-K5. Retiradong marin karang sigutesa o matras tay mau o sa ana karang aligasyon ay binawi kara ni retiradong marin nga si Orly Gutesa ro ana karon niya naunang testimonya sa Senate Blue Ribbon Committee nga ginakusahan ngut anana makaron si Marculita uta agdating kongresista Mike Defensor nga naghambay kuno kana o nag-inganyo kana nga magubrat mga allegation kontra kay dating House Speaker Martin Romaldes. Halid ta si Gutesa nga ba si mataas talaga agnat kada ko anang atong unang testimonya ikat kinimbestigahan.

scholarship para sa anang mga inunga. Asa anang mga unga. Oh. Pero ginhambang nana, nga personal nga nakilaga ni si Romaldez. Awa ko na yung mga personal nga pagkakilaga kay Romaldez. Aguam niya mo karad yung nasaksihan. Nga naman niya nagdagat kwarta. Nga sa anak karang nauna karon nga sa Laysay. Anyway, kunano ro ginaobra karon itan. Ay ginadaga rin kayong maunga. Oh, ay, anaman ang tatay karon nagkuhan ka to. Oh, that's why importante kita rin mong kredibilidad. Pero anyway, what that mahimo ay kung nagsaga ka tayo mo. Kuna nga to, ano itong mahimo. Ay, abo, tabing tao makunog po panliban. No, may kilaga niya katokrong si Pilato eh. Nga ba, interview kada Merkulis ka to. Anyway, dugan natin yung mga balita. Mga KK5, alas 4.50 na raton karang oras. Yan kita sa atin yung mga balita lokal. Good morning, Anay. Ha? Good morning, Anay, kay Ronelo Bahero. Good morning, KK5 listening here in Dungon West, Numansia. And everyone, good morning. Good morning, Gido. Nerna Taplera, si Rodo. Good morning, KK5. Kapamatikid kami. Yeah, permis sa pinamukan. Sagamat, kid. Good day, MK5 Michael. Iya pa anay dalang iya di karaya sa good day kay ano kay Bros Ryan Bagabaldo. Good morning kid. Rowel Sapico, good morning kanami ton gahinigop it kape habang nagamonitor sir. Good morning, thank you gida. Good day K5 Michael. Kon amat gida, hindi gida malikawan nga mag-away ro mag-asawa. Ay huo ta normal gida ta. Paano mo nga ano ra dayang ano ra paano mo nga malikawan don ay do mag-asawa kon amat indi ta magkaintindihan gid ron di ba ga? Basahon ta na sa kaso naman ni Mrs. Kung mag-away kami, ay, nadjijitat ako sa labing-labing K5Meg. Mga tig 3 weeks ako na hindi ta magtao. Mintras nga, akig pat ako no imaw. Ayo, ganun eh, kabatas mo. Delay taro akon nga, detalye ko akon nga saga. Ah, ginabalik na ta. Ay, kapinasugot lang gano'n ako. Good nga, hinambay lang minakotan at sorry. Ayo, mga ayok at sorry eh. Kapinasugot lang gid ako nga saga ako ago ditawan lang ako ayo oron dun hay bay bisan kanyo bisan kakon man makontra ka pa ko itugangan mi Miss Trimix ubra nang sambugan nun ko ang bagon mo nga ma ana makaram ah, saga gagi maton ako ang sound mo agring alima kan nga ni hay medyo na sanay ko tayo no na pinasugtan ko abi ag hindi kita na kita maka ano ra hindi kita man kita maka kuan sa mga bayi nga ragi pay may kayo basta may saga kakaron tanan niya detalye king saga ako na kung mga nagatabot ako mga year 2000 ibalik na nandar ay para hindi ka majita hambawan mga dato domduman mo manam ako dato eh humaton saga ako to ayaw kong pagkontra. Sige, dugan natin yung mga text messages. Good morning, K5 Mike. Gabonitor na kami kay Edwin Aguelo, sir. Good morning. Nerna Taplera, si Rodo. Good morning. Kapamati, kung saan na sa pinamukaan sa gamat git. Good morning, K5 Mike. Shout out sa mga taga-balaktasan madalag sa ako niyo. O nga, nagpaayaw-ayaw ito. Gaywa, manit klase. Tama, gilaro. Kami ka to ay, ano ay, hindi ta kami pwede ka to magbugaw eh. Ay, siyempre, kami ay pobre. Ay, ano dahil ka rin, mapukaw rin ka rin si, ano, si tatay. Kuha naon mana ninyo to, ano, saburi yun mana romanok. Araw, may mga nabibiktima, may nabiktima karakis ang kababayi. Gusto nilang karang mag-abroad. Ay nagpa-record sa ato niya Kalibo Police Station matapos ang nabibiktima at online scam. May kang tanan sa peke, karong trabaho sa ibang nasyon. Okay, matana. So, na, sa informasyon, ay isang ka-individual ang nagamit itpangan karang Owen Kravik sa Facebook, Schofield, ano yan, Po Yan, ano ba yan, Survivor. Ay ginabayo, may trabaho man na bilang private caregiver sa Canada. Bilang kapartit employment processing hinagapangayo ka na it personal nga informasyon ag 2,600 bilang processing fee. Grabe. Kat verifikaw na transaction nga bukod at legit mga kakaibay. Ay na hadlok mo kanimang rin ang personal nga informasyon ay magamit, no? Sa anuman niyang pagpanloko. That's why gin-report na residente sa police. That's why kita kanimang mga kakaibay abo ta sa online niya. Ay, delikado ta. Oo. Nga ni ay hindi gid mag ano ra magtaot mga personal information sa online. Ay, ano nga ni ra mga ka K5 boy? Daya nga bisan sa mga picture nga niwak gid ako gasalig sa online eh kagwapat asa daya nga ano ra sa daya karon nga picture ay kita mo temot personal ay gain ta baga. Oh, pangaiwa karon ay kabuabo tama na mic ra akon nga. Abo-abo tama

0: narakon nga hasamitan man nakarang nga mga pampagwapa sa filter gilang man ako nahiyang sa Facebook. Oh, hindi tama na din mga ginapahid-pahid man ng lotion mga pampaputi wa gid man naron. Oh, pag filter ko man ako puti-puti man okay. Ngani mga ka K5 ay mga mora online nga nga mga ano ho, online karang nga mga ginahambay nga sa nga trabaho. Mag-addo ta kamo sa peso. Ayo ta kamo salig sa mga online nga mga ka K5. Sa ating nga pagapadayon sa daliang K5 pre, daliang ha. Makaron, ha? Sa post karan ni Kagawad Melgarejo, ayro aton karon nga mayor nagapasagamat imo kara kay mayor sa nakarang resolusyon. Okay, Mayor Joris, may kang tanong sa proposal ng pagtaot reward sa mga asset at informer nga nagtaot informasyon ang nagiging dagan para sa rondaya karon nga madinagag-on nga by-bust operation kontra drug karon siyempre. Ay, said mo man nga rondayang kampanya sa illegal nga droga ay grabe. No? Mayan matarotika nga rani, ano rani kagawad game agni mayor, nga tawan at reward kung sino rogatoro ato man nagabaliga drug si Maura ay makaraon mapuslan doon mga mahilig magmarites. Ay, kita may gabalig at droga, i-report yung sa pulis, ha? May reward. Anyway, alas 4:51 na ratong oras. Sa ating nga pagbalik, dugang ang mga balita, tapos mga reminders.
1: Dito, KK5 sa umaga.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
2: Anyway,
3: doon ang mga benefits. Ano ang mga bintaha pa?
2: Ang bintaha nga gusto ko mag D3 Bio. It's because pag tumar ko D3 Bio, sa intestines ko pa lang may protection na sa nga ginahatag. Ang aligning sang akon nga bituka dati, likupon na sang medium chain triglycerides para ang mga toxins hindi na magbalik sa akon lawas. Toxins nga halin sa akon ginakaon, halin sa pollution nga akon mahaklo, hindi na magbalik sa akon sistema. Ipagwa na lang na tanan. Plus ang imo nga cleansing nga tungod sa D3 Bio mo, kay coated ang imo nga lining sang intestine, ang higko madalhay na lang hindi na magbalik pasulod sa imo lawas.
4: Basta. May isa ka research doc nga ang monolaurin kampiyon sa pagpatay sang salmonella. Ang salmonella nga bakterya naturally occurring sa aton nga large intestine. Pero kung inisya ang mga kanto sa pupo ag mainom mo will cause you diarrhea. Ang nami gali subong Dr. Mil, Sir Kevin, Sir Boy. If you want to go into places hindi ka sigurado sang ginainom mga tubig, you take D3 Bio. Kay ang D3 Bio will efficiently and effectively kills salmonella nga bakterya. Hindi ina mahimo ni plain D3, ara lang sa D3 Bio.
5: Correct, no? Supportahan ko lang ang bali ni Sir JP. Nga ang gusto ko D3 Bio, kung magbiyahe ko, isa na lang yung dalon ko. May D3 Bio na lang ko, nga ah. Kaya ang D3 Bio ko sa tanan, halos sa tanan ng infection, ara
6: sir,
5: na siya.
6: Boy, kung may D3 Bio ka, daw alsa ka sa pharmacia.
5: Pharmacia, no?
0: Kumulito ka na.
5: So, example, may pharmacy ka, ngalan, may Rayo Pharmacy. Dugin hakwat mo ang Rayo Pharmacy, upod si imo. Sakit sa tiyan, ara siya. Sakit sa ilanat, ubo, sipon, ara siya.
0: Diarrhea,
5: Diarrhea. Medyo tired, may ano ka, may brain fog ka, kulang sa energy, pwede man siya.
2: Kung may super acidity ka, pwede man
5: ang pinakanamigit, at akas tunga sa biyahe, hindi ako ay kabaklan pagkaon, hindi ka magutom.
2: Hindi ka magutom.
5: O nga ka lang, no? Kaya may ara siya, dahil yung source of energy.
0: D3 Bio!
7: At kung si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease, tuma naging kamalipaton, itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio!
1: Ang Visio!
0: Yung may D3!
1: Mga butika!
6: Namiyan ko yas D3 Bio. Kabalo ka, way kabalo, sino akong mga kilala kung na-infeksyon na ba na?
0: Ay, amo na ta!
2: Amo na!
6: Oo.
5: Realidad.
6: Realidad. Pwedeng posibilidad nga may infection imo tupad, imo worker, imo mga tauhan. Need ko gid nga every 8 hours, sir boy, mainom ko D3 Bio para may first line of defense na ko against sining nga mga kagaw. Nasugot kag sa hindi, wala ni kaong tataning flu ni, kay para ma-flupigado ta.
5: Flupigado ginagid.
6: Masugot kag sa hindi, biskan ano pa ni mga mask, biskan ano pa nga gloves, ang chance sa kagaw, ya masulod gina. So, ang question is, diin kaya mag-gasto? Dara ka gasto sa imo nga mga mask, sa imo nga mga gloves, kung ano-ano pa da. Or inang ipasulod mo sa imo sa sulod. Ako yung mas gustuhon ko nga magasto ko sa pag-inom ni D3 Bio kaysa magsigi ko mask, balik-balikon ko singhot ng akon nga ginawa.
5: Ang ibang daga nito,
6: nanglan ko oxygen, puro lang carbon dioxide ni akong ginasimot. Ang ikaduha pa gid nga nakabulig sa akon sa D3 Bio, ang imo blood trust, dula ang anxiety. Trust versus anxiety. Once nga naka D3 Bio ka, grabe ang trust mo. May naka-D3 Bio kuya.
5: Correct.
6: Kaya niya pat yun sa kwan.
0: So peace of mind.
6: Pero kung wala ni mo maintindihan ang D3 Bio, biskan wala kaya balatian niya ang kulbaan ko. Ang iba niya, gairmitanyo na lang. Gamay nga trangkaso, gamay nga ano. Basta COVID na ni. Ang bintaha gin ni D3 Bio, instead nga hindi parang patay, kaya naka-D3 Bio ka, buhi pagyapon ang sila. Kaya man, kung wala ka D3 Bio, pangatakiho na sa imong mga immune system, pati ang mga good cells mo, patay.
5: Ang magpapila ka milyonis na nga sila na patay.
6: Siyempre, ang matupan na iya.
5: Himuon mo pa na liwat.
6: Iya na kurdona niya, para di na maglapta. Kurdona na niya daan, hubago na niya daan na, para hindi maglapta. Kaya once nga, hindi na niya kurdonan, at ipatay, pero kung naka D3 Bio ka, malikawan ang paghubag.
8: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
0: D3 Bio.
1: Health News.

0: Alas 5:02 na tagahan, makaroon na itong oras. Balik sa rin yung paglilibang yung anchor man, K5 Michael Celorio. Sa ating apaga, ililiba.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Dire-diretso natin yung mga balitaan, makaroon mga ka-K5. Sa ating nga pag ililiba mga K5, sa ating karang nga mga balita, garon dayang nga mga informasyon makaroon. Good morning, anay, sa ating nga mga ano ra, sa ating karang nga mga tagpagamati. Ah. Dahil makaroon mga K5, bro, ano ra, dayang kampanya kontra dengue. Makaroon iya sa ating nga banwit kalibog. Siyempre, sa bilog ron karang nga Pilipinas, mga K5, no? Ro dengue, ay hindi, tapag ano, hindi nyo pagbaliwalaon, ha? Ay ratan karang sa post ka municipal health office ko ating nga banwa. Do mga sintomas ay araw do una ginagagnat ka tapos may mga rashes nahihilo ug nagasuka nagapaganakit imong gawas ug kasukasuan pati imong mata ay kun do mga sintomas ay madto kon sa doktor hindi ko nitaagi sa mediko ay pagdinger didlit aron base ang bangon pa ko ni kun nagapati mata ka mo sa biniko wa mata problema inyo mata ron eh pero aton man lang ron ay base ang bangon hamugo itkagag ug dinggi ug tagli. Diba nga ni Ronay, mas may da ipa laboratory examination na nai, ha? Sige, sarang nga pagkapadaan, K5 Bromi!
1: K5 News FM! K5 News FM! Police! K5 Report. News FM! Live Report!
0: K5 Bromi, good morning!
2: Yes, K5 Mike, good morning! Mga tagpagpapatid sa ton ng mga balita. Atay, micro pagkapatikain ka rin sa baka tracking itaton mismo karon kalibo pinfiat with the
0: dali lang. Nag-utod-utod na kay Febrom sa ano bagay? Sa signal siguro rin, no? Sige, go ahead.
2: Yes.
0: Oh, nag-utod okay, ka. Oh, sige, di karon-karon. Sige, padayon.
2: Matawai man ato. Sige na punta man. Okay. Sa atong karang nga pagpaday, makararo pag-monitor, no? Pag-back-tracking, ito atong karang nga kalibo PNP. Sa runday karang nga mga CCTV footage. Sa man, sa bulig man, karunday.
0: Nagkakautod, ay, ano bagay rin? Pa-check abi kay 5 ano ra. Mangko tag feeling mo ta medyo tag diet akarang sa VHF kati mo karang radyo ga agihon. Pa-check abi kay 5 ba Fred o oh, agod nga masayra naton kon na ano ron dayang basta sa signal gid mata no. Good morning anay kay Weda Inan. Good morning ha. Thank you for listening. Iba karam ako tugog pa ta wabi makaron ita dayang klase mga ka K5 ay ginatawag nga ni karang ano ra no. Holiday no. Una si K5 ba Romy, mga... O, na ako ni Mau? Wa pa? Oh. K5, Romy, yes, go ahead.
2: Yes, K5, Mike. Aron yun. Makon di hapon. So, ginahimu karang baka tracking itapon karang kalibu pinfi. Ag sa bulig man, karunday karang sangka bangko. Iya sa banwa karatag kalibu matapos. Ngani karang K5, Mike, nga sa kababay nga nang dangop siya sa ato nga kalibu pinfi. Nga rarat, kapag withdraw pa na karang ETM, ewa tangan haburo cash. Kaso lang ro, next ang nang o kararong kasunod na karang kikipay Michael.
0: Paano wa naburo cash ba ga? Eh, siyempre, pag withdraw mo ka ni hauna pangani, after oo, it ATM, cash na yun magawa.
2: Cash na yun. Oo. Oo. Ang yun, eh, ay nakakatabo gamang dahilin ba kung pag withdraw ni magtapos gahamba, ito mo nga medyo may problema sa oo, atang system.
0: Mm.
2: Ay, ag gumawa rin mong ATM card, ay magawa ka matay, unless kung ag nagkuat matay ko, nag-withdraw, tagwa tayo mo ginhugat.
0: No? Oo, kung iwa yung what gin-dispense nga kwarta, tapos nag-deduct mo ito sa imo karon nga balance, makita mo man sa nang ano eh, sa machine eh.
2: Oh. Galing nga ito, no, sabi sa rin tayo karang babae kay Michael, ito nga ni kung tama ng rason nga nga sobra ng pagmadali, ay wata na nabuo kwarta. Usually, kung gabuo ka titi, may pati kwarta ginabuo, tani mo ron.
0: Kwarta, gidangan ni Rogi, nauna ni mo. Kung bisan hindi ko tama. Oo, ATM, tas anin kwarta. Eh, kwarta rutuyo mo, that's why una ka sa ATM eh.
2: Usually, pag-wait ATM card, kwarta din naman una ito. Si Pai Mike, pag-wait ATM, di ba?
0: Oo. Ay, hindi. The ATM, anay. Tapos, pag-wait ATM, sinanaw dahin, kwarta dahin yun, no?
2: Oo.
0: Maroon doon.
2: Ito nga ni Si Pai Mike, sana matakarang rason niya sa ating kalibong PNP. 6,000 kasi sa Si Pai Mike, pag-house na atitas kong tama, yung abot tapos sa matiyaganan ka na ginagamit tapos tama na sa anak karang ang gastusan sa eskwilahan, of course, kung anak siyo karang mga unga. Ah, imo mismo kay Mike, no? Ah, uno ba 22 anyos rin dai karang babayi nga aga withdraw ri kara sa may parte nga rata sa COVID distance kay kay Mike no di kara sa bangko at kahapon dai sa hapon agro na ni kay Mike sa karang pagpadali siguro eh wa na karang mabuot ra kwarta ATM card ra buo kay Michael. So suno sa rod dai karang bangko may andam at abi kay Mike nga CCTV karang manhangus ro mga si mga ATM machine nga ay nakatutok rin karong CCTV unless kung magtabon sa itsura hindi kasi makita. So pinapawat wardya ang kipay Mike nga magtabon sa itsura agot makita agad do imong itsura nga ikaw nag-withdraw kipay Michael ibig iba nga ay nag-assist kipay Mike. So iyar ba sa importante kipay Mike again pa-record na iya sa itong kalibot PNP aga na karang tukuyon kung sinorunday karang gaki at so, siyempre ang question ay kliyente man kapot bangko ng kipay Mike may titipay man gihapon doon. At siyempre mo, yan, manimong kipay Michael, dapat iuli lang na naraso, may titipay mo sa uli, ay panakaw, taruguari ka na pag-ini na may uli. Kung dahil ka lang ang katidad, nga 6,000 pesos kipay ba, Michael.
0: Balik yung padaga sa estudyante nga ron, tapos sa gin-withdraw na sa ATM, halipatan natin at pagbuaro kwarta, suno ka na.
2: O, bali, anagit ang kipay Mike, doon yung kwarta nga ra. Kaso yung ay, parang gamito na sa nakarang kwan sana yung pasiguro pa dahil siguro kailangan kay Michael siguro na school na pasiguro na sana nga ang eskwilahan alis siya kay Michael ay 22 nga ay so what a withdraw ag nagpadali ayaron ta naiwanan taro kwarta ag sunod na masood no kay Michael ag recorded niya sa pangkar nga tatapan at ang karang mahugra sa atong nga recorded niya ano no iya sa atong karon nga at dinar in person sa pitang karon nga ay kaso si Pay Michael. Sa tapos doon kaya kung kira nga balita, patayin man gihapon makaraman doon pag tumod ni Daton Garon nga traffic center sa Kalibo PNP na tapo nga nga pagbungko sa sangka pick up ito dahil karang SUV na kung sa di karang ito sa may sakop ng sabaon sa high vehicle natin para kaya dado di ba naman karang sa Kalibo si Pay Mike na isang ka pick up labi karo nagparada sa ito mismo karang highway apang ay sa pagparada rin karoon ta ay binungkuan sa karoon tayo karang SUV ag rangkit ang naroon ta na nagawa karang kipay bike ay matapos ng ibungkuan at nagpundo rin tayo karang driver nagyuto nagbasin sa rin karang reklamo isa 46 year old karang tag-anak rin tayo karang pick-up aero direction rin tayo karang SUV ay paadto sa may party karang sa New Washington kipay bike so what tabi habuan da it rin tayo karang mga ITB, yung plate number, aron dahil karang SUV, pero kinpakamayad lang agin reklamura agin record iya sa aton nga Kalibo PNP Station. Samtang slogan kihapon karon nga balita si Pai Pai, sa umanyuman nga may mga napiksima umanyan si Pai Michael, ito dahil karang pagpanglupo, aling nga pag-uumat arong motos si Pai Michael, kipon sa pinapadagaan ka nga may mga nagdaog ka si Pai Michael, kundi rin ang arahay nag-offer sa trabaho kay Pai Mike sa iba karang nasyon, particular sa nasyon karang nga Canada, na kung siyain ay na-biktima kita it may kapin sa 2,000 pa nga, 2,900 pesos kara, na processing fee rin dahil karang asang ka 38 karang babae.
0: 38 anyos ng babae.
2: 38 babae nga nag-apply trabaho online. Ay ga, pasimpalad din sa Pai Mike nga makita trabaho.
0: Kaguoy, tangani, mga maura kay Febromi nga raki, nag-pasimpalad, matakunta matood.
2: Oo. Siyempre, sa atong sitwasyon mga nga, at abulay mga sa trabaho, kung makakita ang matrabaho ay hindi man halos nga ni maka, kung kayo mo, makasustainer sa imo man niya pagpangabuhi, sa iba ka rin nagagawa ito ibang nasyon kay Pai Pai. Ay mabulay, tabi nga ako sa mga Facebook na mag-apay trabaho. Sigurado kita ko naman sa abaabo kita ka mga scam kay Pai Mike, mga Facebook. Ay, kaya nga rin, pangalan nga rin, Owen Krabik Facebook at Scofield Poyani o Poyan, sa Viber. Nag-offer ito rin dahil karang trabaho bilang private caregiver sa Canada kay Mike. At sunok nga niya rin dahil karang employment sa dahil karang employer ay kinangan may anak ko nung bayaran niya employment processing fee. At pagtaim mo sa anak karang mga personal niya information, no? Pagpa-picture, mga passport, mga ID na ito kay Mike. At nagsarayin mo ito 2,600 bilang processing fee. Babulat na kipay Mike after nga ma-verify, no? Tantanan din nga mga ibang kumpanya nga kipay Mike. Nakita at nga bukot at legit kipay Mike. Kung dahil karang sa Facebook parang ginasugit ng ginpadaan ng kwarta. At mabulat na kipay Mike kailan hindi nga makontakt ra. At parang ginakubaan na karasimple tanan sa hayos ko anak karang mga personal information. Na ginpadaan nga posibilit ng gamitin kipay Mike sa masunod ng mga inadlaw ko sa pangpanglukuman. Gamit man sa iba karang atawo kipay Michael. So, ginpakamayad na, isipre kung basi ko nito ngayon sa kunano ra, ang imotor ibanggan kay Pai Michael, ang imotor ginubra, kung dahil karang mga pagpanglok, manabis masunod pa nga mga yadlaw, maging parecord na niya sa kung karoon ng theft and robbery section, ito ang kalibupin, kaya kung yan ag ma-identify rin, in kasong gumawa na pangangan ka ra, at test na yan ang karang kapasyan, karang nga rahay, in hack o ginagamit kana karang mga personal karang account sa Kipay Michael. Katapos ng balita sa mga kalibupin, pa may isang kahilong Kipay Mike nga nagapupahuway ay medyo nagwala-wala mas sa parang kay Express Kalibup. Pero wala mo ging kulong, nagpupahuway ang may isa sa karoon niya ang labi ng isang mga bangko naton sa Kalibup PNP Station. Sa atong nadugang nga balita Kipay Mike, iya sa kapit kay Kipay Mike sa pangatong panakaw nga rin sa may parte nga rin sa Capitol Site, naging brinkaro, naghabuksan sa kanya itong sangka kape ay huwag talihapon sa kanyang update kung sino ka to do responsable sa dekara ng pagsood ulto nga huwag at naduga ag partama lang siguro para rin bukun sa kaso white quarta ay huwag hapon na identify kung sino rakip ay Mike kung dahil karoon nga mga tinuga ulto nga na-identify ulto na sa era nga dahil huwag ito dahil waro nagsugod pero huwag ma-identify kung sino rakip ay Michael or either mga minoridad doon sa pitan karon nga mga suspetsado. Parang gihapon doon pagkaroon si Pepe pagkanda gihapon doon sa investigation tapon nga technology section sa Kalibo PNP. Sa katapusan nga balita kaso man karat na panakaw si Mike sa may banwa karay sa banga rugin na parikod sa tungkara nga banga PNP matapos nga ang katanimoy para rugin suhod pa si Pepe Michael agin huba karang nakarang nga mga doorknob si Pepe Mike anang doorlock sa anak karang nga panimagay agro sa ngani ay nakasood sa kontaro dahil karang suspect na Kipay Michael, no? Uba, ang gamit rong haggan, galing nga medyo medyo magigit ito ang ga, magigit hawa ka yun. So, dahil karang nga paggas kailangan so, tag-ana sa apon karon nga pa nga PNP, no? Yapon pa rin na pagkandak yapon karon ita investigation, angot na dahil karang tabo nga paghana na pagsuod, nagpagpanakakunta at sangka baraka o sang kapani magay ron mismo sa kapag interking sa kapag banwa ita pa nga Kipay Michael. Ang initial nga mga balita, informasyon, iya sa to nga Kalibo PNP Station at sila sa mga municipal police station. Sa kaya po na ako si Kipay Cromie Cahilig para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko ng Kalingawan sa Kalibo, Kipay News FM.
0: Abo si Amat K5, Romy sa kampiyon nga mga balita.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Ay, abo sa amat kay Febromi. Sa ating mga tagpamati, good morning mga ka-K5. Sa ating nga pag ililiba, no? Daya ka rin yung mga balita, mga ka-K5 ay, siyempre, no? Ginatao ka itong damakaroon, itaroon daya mga ka-K5 karang ditribayo, no? Daya makaroon nga ditribayo, sang ka health supplement ng mga ka-K5 ag ginakabig na imong mabasong klase nga food supplement ginibaro ka basong gid cold pressed extra virgin coconut oil ug vitamin D3 sa sang ka softgel capsule nagabrar na paka importanteng papel nga hindi magbaw ro cellulite cancer ag bisan do paglikaw mismo sa pag ag bisan do pag abo mismo ko cellula ko cancer do klinika dito bayo bukod nya mat magranon sa vitamin D3 ginapanami man kararong absorption it mga vitamin sa aton nga maginakaon ro pat soluble nga bitamina nga sambilog sa nagapon ang sang kape kinanganon para makaobrat mabasong klaseng protina nga magasuporta sa immune system kontra man sa cancer mga ka-K5 no. Ag of course ana daya karon mga ka-K5 ay barato ro daya karon nga Ditribayo mabakaron sa taon niya klinika de alternatibo medicine and wellness center. Iyaron sa Refender Building Osmania Avenue Kalibo Aklan. Sa Prente dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa ating nga EBL Sports Complex mga ka-K5.
1: Balita.
0: Mabuhit at mga balita sa ating Newsom Department. Sige. Kay Janet Naaman, good morning Sir Mike. Pa-shoutout lang po kami sa Madalag. Naaman, Iliasca, Redisio Family. Ag si Tatay Sidro. Ag si Nanay Gloria. No? Good morning, Gid. Sa Barangay Balaktasan, always Gid nagapamati sa imong program ron. Good morning. Ah, si Tay Sidro sa Balaktasan. No? Sino nga ni Tay Sidro nga ra? Sa aton makaroon nga pag padayon mga ka-K5. No? Sa aton nga pag ililiba. No? Makaroon gin pa idago mga ka-K5 ita ro daya karon yung mga local tour guide ya sa ating nga Banuit Kalibo. Sa dayang gin na paidago mo sana sa apat nga adlaw karon nga training no. Ita Department of Tourism Region 6. Aro nasabitan karon nga training paagi ron sa Tourism Industry Skills Program sa pag buligan man it local government yun ko Banuit ita Kalibo. In English ta biray. Hinangin madinigago nang nagpatigan karon ita dayang Filipino Brand of Service and Excellence. A training di karaya sa ano ra, no? Sa Banuit Kalibo ako nagtaliwan karon yung August 11 to 14 no ya sa ating Banuit Kalibo 24 karon do nagpartisipar sa nasambitan karon yung paghanas dapat nga adlaw nga training hay may katuyuan don nga dugangan pagduran ng abilidad ihibago para sa mga local guides iya sa ating Yabanuit Kalibong makatawar nga kaigo ag insakto nga mga impormasyon nga mga maeksperyensyahan man ko aton karon nga mga bisita nga magawarang iya sa ating Yabanuit Kalibong. The program was formally opened through the welcome remarks of Honorable Ronald Marte, SB Member Committee on Tourism, Arts and Culture and Arts, no? Ag of course Miss Carla Doromal, Executive Assistant, nagpaabot man ka ng mensahe ron on behalf ka ni Mayor Juris Bautista Socro. Agrodaya ka ron niya, Filipino Brand of Service Excellence Component ay si Dr. Felix De Los Santos. Nagserbi ka ron mga resource speaker mga ka-K5. No? Ay kaibahan ka ron da ito nga tourism office ko, ito nga Banuita Kalibo, ito nga local tourism products pagin, no? Gina-facilitate man doon ni Ms. Noradaya karon niya mirin, no? O aga rupilang ka mga lugar, part of practical component and participants underwent MAC tour assessment covering various tourism destination in Kalibo. Tama, tara ho. Tanding MAC tourism services medyo naga-tourist-tourist man na kunyari ro. Dato man sanda man yung mga bisita tapos ihambaw ni mo dahil nga dayang ati-atihan niya rin din nag-umpisa dahil nga ati-atihan museum mga moron baga. O Aklan Freedom Shrine, di sino ibig karo nangin martir nga pinatay it daya karon yung mga Espanyol. Manami tara. Oh ay, at least sa dugangan ita daya nga ro kaagam ko aton nga mga local tour guide sa aton karon nga Banwa ita Kalibo mga ka-K5. Alita K5 sa uma. Ay one time man ikata ko mi nakambay ka kon migto ta man na naghambay kon Mike ko. Naghambay man sa andang nga daya karon nga. Daya man ang disinibing nga mga martiris. Ya ubos pamatay hapon. Igain ta mga nara history. Espanyol pero pamatay sa 19 ka martiris bukod at mga hapon na mang may saga gagikimura hapon ni pabangdan mo pa imo sa mga 19 ka martiris hay. Sandaw nag-invade ka aton ko 1940s ay. Do hapon nagipabangon po para 19 martiris mo to di di saga tering history di baga. Nga ni Romeo daro may nagakaigo kang kaagaman ni dato abi nga ron nga may ginsugid ka akon buhay ko taron sa ta kon sa intang okasyon ko ron din daro ginhambal saga tara history. Basi saga tara libro bang habasa. Balita iya sa atin karangan news from department. Rimulya nagapanawagan nga obrahon nga non-bailable do loose firearms cases. Aga copycat behavior posibleng may papel sa rodaya makaron nga natabo karang hugag ita daya nga mga pamatanon mga ka-K5. Kampiyon yung mga balita K5 Teresa. Good morning.
3: Nanawagan si Interior Secretary John V. Crimulya nga umani obrahong non-bailable rong mga kaso nga may kaangtanan sa loose firearms. Sunog kay Crimulya, nakaangkon si Gonit pagtaas sa krimen, bangod, nangin bailable rong pilang pagrapas. Angot sa loose firearm sa idagong, ita Republic Act No. 8294 nga ginatukoy bilang Robin Padilla lo. Sandig sa datos, una sa 98% it mga krimen nga may barila, kay gakip sa loose firearms, bangod kara. Ginpunto ni Crimulya rong kinahanglanon nga mas hugtan rong batas kontra sa illegal possession imauman sa paggamit it loose firearms. Dugang balita national, ginapananaw man rong posibilidad nga may papel rong ginakabig nga copycat behavior sa marahas nga hugag it pila ka mga inunga sa nasa registered psychologist it UP Los Baños. Naong katraya kasunod it natabong insidente sa isang kaeskwelahan sa Zamboanga nga ginakakipan it isa kaestudyante. Suno sa nasambitan niya psychology sa posibleng ma-impluensyahan ng pag-inugali iti sarang kainunga sa anang environment, mga nakakasalamuha at mga insidente nakikita o kung ginatanawa, bangod kara, gininganyo rong mga ginikanan, manugturo a guardians, nabantayan rong mga inunga at laging tugunana ro anumang pagbag-o sa andakara nga pag-inugali. Balita magaling sa K5 News Center, hatod gaton it BTX 500, the superior antioxidant. Makabulig gaton nga makalikaw sa oxidative stress, sa sakit ni cancer, diabetes, sa magaregulate sa ato niya blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Ako si ka-K5 Teresa Igid. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Kalibo. K5 News.
0: Apo sa amat, K5 Teresa, sa kampiyon yung mga balita, no? Ag, dugan natin yung mga balita, sa ilo sa mga balita international, masobra sang gatos katawo patay karon sa pag-collapse itsang kaminahan sa Central Africa. Ag, US ag South Korea, joint military exercise, ginpatago dit anong adlaw. Kampiyon yung balita, K5 Rio, good morning.
4: Ginkumpirma it mga otoridad nga masobra sang gatos ka mga minero na namatay matapos nga mag-collapse ro sang ka gold mine sa Central Africa. Nataburong insidente sa sang ka remote nga minahan kung sa siin madasig nga na landslide rong gugta. Bangod sa wat pundo nga pag-inugan, rason nga natabunan it buhi rong pilang ka mga trabahador sa idaum it gugta. Suno sa initial nga report, nalisdan rong mga rescue teams nga maabot rong nasambit nga lugar bangod sa magutay nga karsada ag kawad-an it makinarya. Manumano ka nga nagkutkot rong mga residente gamit rong mga pala sa paggaong nga may ma-rescue pa nga mga buhi pero kaabuan sa mga na-recover ay patay gun. Ginmandoon it gobyerno rumadaguman nga investigasyon sa safety protocols it minahan nga nasayuran nga uwasigon it nagakaigo nga permit. Samtang sa iba pang balita sa Guwait Nasyon, ginanunsyo it Defense Ministry sa Estados Unidos at South Korea ro pagpatigayon it anong nga adlaw it magapnagon nga joint military drills. Tinutuyo it nasambit nga tika nga obrahon nga high intensity ag mas madasig rong exercise kontra sa moderno nga mga pagag kapareho it cyber warfare ag mga armas it North Korea. Apisar nga masamirayang nagabuhay itigdaywang Domingo kung nagtaliwan nga mga exercise, gindesisyonan nga himuon raya nga anong nga adlaw para tanawon ng kadasig kara itpagdesisyon nagdeployment itdaywang ka mga puwersa sa tunga it grabe nga pressure. Ginpanindugan man it magkaalyado nga nasyon nga rong ginpatagod nga aktibidad hay purong pang depensa gamang at tinutuyo kara nga mapabilin rong kalinong sa rehiyon. Balita alin sa K5 News Center hatod gaton ni DTX 500, the superior antioxidant, makabulig makalikaw sa oxidative stress, sa sakit niya cancer, diabetes, at nag-regulate it blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, and antifungal specialist. Ako si K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Abong sayamat K5 Rio Trico sa kampiyon yung mga balita, at mga balita natod gato ni DTX 500 sa kasuperior antioxidant supplement nga abong binipisyo para sa atong ikayong gawas. Nagapangon ang epekto, ginasukan ng oxidative stress sang kaproseso kung sa sini nagkakasama do silyo labangon sa sobrang nga free radical sa mga molecules na nagataot premature aging. Pagi sa mataas ng antioxidant content na kakabulig rong DTX 500 yung mga proteksyon ng cellula para hindi ramasama nagiging healthy ratong organ ng ratong immune system. Maliban karon ron, DTX 500 may potensyal nga masuportahan do tao nga may type 1 at type 2 diabetes. Bangod sa mataas ng antioxidant content, naganabado inflammation nga nagabulig sa regulation blood sugar level para yung importante para sukan do mga diabetes. Ag sa kabilugan ng DTX 500, wala mang nagabulig sa pag-detoxify itiawas kundi nagaserbing natural nga suporta sa healthy nga metabolism, mas malimpyo nga gawas, matibay nga resistensya kontra sa chronic disease kaparehas ko diabetes. Mabaka yun sanda ka ibahan ko daya karon nga mighty si mga K5 no agaro mighty si nga ni ngara hay sangkawa alkaline vitamin C no manami mata ko maginom kita vitamin C ag mas kapingid anak kon alkaline ag makita ni moron sa mighty C hindi kita pagsipunon pagkatapos ginapabasko ratong immune system hindi pa kita magkaanemia gina protection na atong tuga nag ugat-ugatan nadugang ang collagen production sa aton nga gawas partner sa nat DTX 500 ag mighty C sa halagang 8 pesos do mighty C protektado ka na mga K5. Mabakal sa klinika de Alternativo Medicina Anuale Center, Refender Building Osmania Avenue, Calibo, Aklan, sa Prende dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa EBL Sports Complex. Kay Sir Jex Ocate Terrazona, good morning ha. Kay Mrs. mo, kay Ma'am Junaline, good morning. Ag, of course, kay Anora, kay Daya, karon nga Ma'am Leia, ag Boy Regalado, good morning sa Banua, Itanyo, Washington, sa Barangay Ochando. Balikan na siyang kiri-report ni K5 Roaming Rakatong dahing estudyante pang pinadaghan ko ni mo sa ATM at 6,000 pesos. Pero halipatan at ang buong do kwarta baga. O, paano ta baga malipatan doon? Pero makonsigi ro backtracking it ko ano, daya nga CCTV. O, kasi ro, sa bangko dapat kan magbuo ro ato niya kapulisan. Ay ko nabuogin matat ibang tao ra to, at least makilagay ma, wag kon na, nagasugin matat minatod ro nga. Ara! Lisod na mga ni makani med ani sandaraga eskwela at sandaro mga estudyante makani pangayo at sanday ako takatog eskwela ako sariling kayod gutas na nakatapos mga kagaypay oh pre sa nakatapos pag eskwela sariling kayod gut mga kagaypay med sa nakatoro may mga classmate akatong pangayo ta what abi katot mga gcas patangara oh ga kwanyat sanda kato masugat at sanda ko nigto sa mga abroad nga ron ay presa ang kilaga anay nga toy pambanana nay padagi ako at kwarta sa Lunes. Agod, mabuog ko it Martes. Ibayad ko sa among exam it Miyerkules. Ang daywang adlaw na among exam, hay Webes at Biyernes. Agod, sa Sabado, mauli ako sa aton. Pirma sa ubos. Imo nga, Domingo. Direkta, tabaga. Ako nabo pa na mga yung istorya patangan. Di ba ga? Oh, medar mga mauron yan. Sang Domingong sulat. No? Padagi ako't kwarta at Lunes. Mabaton ko it Martes. Ibayad ko't Miyerkules, ay may exam kami Huwebes, Biyernes. Mauli ako sa ato't Sabado, rimong unga, Domingo. Ayos man eh, no? Kay Ma'am Chayninyero Morato, good morning, ha? Good morning, Gedo. Thank you, Ma'am, sa pagpamati. Makaroon mga ka-K5 sa daya nga magataot mga informasyon sa atin niya kapulisan. So, no, sa post ka ni Kagawan Milgarejo, ay raan na karang resolusyon kay Mayor Juris, may kang tanong sa proposal na magtaot reward sa mga asset at informer nga magataot karot ma importanteng informasyon para madakpan. Aro, daya nga mga nagabaligat droga ay nag-umpisa kong mga ka-K5. O, may picture na ni Sandang may ginadawat nga sa asset mga ka-K5. Mayadra, agad masipot ka Maria, ga binaligya ka mo droga. O, may raya nga rang mga tikang, mga programa nga rang. Ay ro, pagiging mahilig sa chismis ko na mata ko kwartahan mata. Pares ka rin, sugin mo ato si Pedro gabalik at droga. Yan. Pero dapat siguring informasyon na gine-verify mat police doon. No? Anyway, sa ating kapag apadahin, ministeryo kahapon niya taga Comelec. Ano mga konser, kumusta? Madayon do barangay election? What naman na kami, sir? Nabato ni postponement ni election? Ang posible naman ng madayon. Ngani ay pabaskog-baskog mo lang mga konser, itnubi na ron itdeng mga incumbent karagdayang mga aspirant karang gusto magkandidato man na gustong madayon di eleksyon na kung makafile sa kandidatura. Pero deng incumbent, siyempre naila mas nang wat eleksyon na kung siguradong usanda matagihapon. Oro gapong ko hasta ron i-2028. Ah, di ba ga? Ay, mahugat lang kita ni siyempre gapagawa, tana karo desisyon na iroaton karon yung mga legislator. Mga congressman, oh, kung madelay rin mga ka-K5, re-election ako hindi. Pero sa pagpo pamantaw, makang medyo madayon ta. Oh. Mesmed nga ni, kung madayon ta. Eh. Ano man, abimanay kung mga kontra ka man sa pamantaw at kapitan, di kating kabato ni Tayuda. Imbis nga ilista kating ko naman sa makabati ni Tayuda, ay ito kating man na ilista sa lista at pidiya kun. Sa ating karoon nga pag-apadayon mga ka-K5, mga centenarian, may resolusyon ka rin si SB member Ribaldo nga proposal para itsanggol yung bayan nga higpitan pagino dahing centenarian act of 2016 pagino si striktong pag-verify sa mga beneficiaryo nga ra. Tama, tara. Pero nag-file ka resolusyon si SB Ribaldo matapos nga may matukiban nga may nakabuo ka 10,000 pesos nga lokal nga centenarian nga bukong dati manatudod nga taga-banwa at kalibo. Diyos, ah, nasayuran nga dayog at iya sa aton nga banwa para mapagapit sa ospital. Ang may mga dating hatawan, ngawat, ang abukon, ang anima na galit kwalipikado. Diyos, agindaga ka, temorya sa kalibo, agon magapit sa ospital kung halimbawa magmasakit o kung natakihon, ay minakasugid as yung centenarian, nagpag-verify tayo centenarian, nauan ta! Ah, may una, tagalik ka ra. Gusto ko rin ni SB Ribaldo may una nga klaro nga mga guidelines sa pag-screen sa mga aplikante nga nag-aagi sa delayed registration. Ngayon question man kararo patakaran, itdaywang ka mga testigo dahil malisod man ang mag-usoy at mag-atindo nga saksi sa mga edad garang 80 ang 90 ho. Ay nga, ang rimong saksi karon ni 20 anyos nga, mana si Lula manangon sang gatos na edad. Siyempre, kung sang gatos na edad ko ginaturo, ay rama 150 man do witness ra ng edad rin dun ay. Hindi nga ni kita kaabot at sang gatos, masinto 50 ka pa man na Mike. Siyempre, ma-witness kang adun man na si mama na nga, 90 o traidad ka ron. Ay, ang aman nga mas maguwang pa yung mo, dapat mga sinto 10 ka man. Oy, katumanay naga, daya ka din nagagan, ani man na, ako ka niya sa kanyugan ka to, ay, imaw man na ron ay, kuwan pa gang? Gada, ano pa ang mana, nagahinampang, ay nga ni, ay, sang gatos man na traidad ka. Ay, pilagilang balis-baliso, do chimpo, abim mo to. Kung namat nga ni nanaway ka pamatood man na Mike sa mga uha arang gainatubang kimog mga inagiagi gatugugo ragaway hindi mo makita at pilang dagon mas kapin kung pagbawi guwapa at nakasoksok at matagod nga shirt ingaway naman nagatugo. Alas 5.31 balikan ta ka mo pagkatapos mga reminders standby
1: Balita K5 sa umaga. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
5: Nagaburo na ng ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare

0: Ibugid katamat.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang

antioxidant, gagkaangay-sang, lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at ginpapastog sa dilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops at adlaw-adlaw. iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.

0: E3Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio, mataas ba lang ang Ibu Blood Sugar? DTX 500, ikaw ba lang ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500, ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo, kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500, masalikas, epic. DTX 500, mahigo ba lang ang imo dugo? DTX 500, masamit ka ba lang gina allergy? DTX 500, ang DTX 500, ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Pagsubong ka nami sa akong paminsara.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics.

0: ating memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
2: Balik kita makaroon sa ating mga balita. Alas 5.37 na tagahon do oras.
3: Michael Solorio
4: sa Balitang K5 sa Umaga.
5: Balitang K5 sa Umaga.
2: Sa yung mga balita, ginato ni DTX Premium Coffee with the Agaricus Mushroom for Cancer and Heart Disease. Pagkatapos ng pampatami sa Stevia, mga ka-K5. Mabakal sa itong klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center. Yaga maroon sa Defender Building, Osmeña Avenue, Caribo, Aklan, sa Parente Dating Garcia College of Technology, at Magapit Man, sa ABL Sports Complex, mga ka-K5. Nami matakon madayon do election ay syempre hindi kita ma-deprive sa aton karon nga kayo na mataro nga magpili it daya karon nga mangin official ko aton nga mga kabarangayan di ba ga. Nahugat nato ni kita raw host maka sa K5 kumustahan ni. Maka may mga report mga K5 pilang ka mga barangay official sa Negros. Ginapabalik ro nabaton nga scholarship grant it anda karon nga mga paryente. Imagine mo ah. Imbis nga itaw na sa nang Kustin Chowen, tayo tinaulat na sa nang paryenter daya nga tigbila ito, tig 20 mil. Ay ginaman doon, makarot Department of Interior and Local Government o mga barangay official sa Negros Occidental. Nga iuli ro 20,000 scholarship nga nabaton itanda karong nga mga paryente. Sa idagom ita, bawat barangay makikinabang BBM program. Diyos! Patas kat imong abo, patang mas nagakinahangan kinyo na. Ay itaw mo ta sa inyong unga, sa inyong paryente. Dahil makabaton, itreklamo, Riday LG, may kang tanan sa pagsugod, itpilang ka mga opisyal, itandang mga unga o anang paryente sa nasamitan ng programa. Dahil mga maura mga eleksyon, bagayluhan, gitmat ang mga maurang opisyal nga raw. Wata natin ginatanan, ebot ang mga mayad ng mga opisyal. Nga ni ako personal, na ninyo ako tanon, mas pabor gid ako madayon gid ng eleksyon. May mga barangay official sabi nga, misan doon lang kumiti ba nga ni, hindi na nakaya nga, ano no, dahil karang servisyuhan. Una ka mo karon ginbutang it mga butante nga magrepresentar sa inyo karon yung pumuyo sa kada barangay nga opisyal ka mo. Pero sabi man solid waste imo abi man nga mandato hay environment no. Bawag magdapong sa ing barangay hindi eh nagadapong at harap-harapan kay imong imo kasi Mario hindi mo ni masita. Tapos mapailihir ka pa sa election ba kanamito na hay kon iboto matigihapo tawo ron ay. Nahadoksan na nga magsita, itgadapong ay, siyempre ba si sungguran man kita sa eleksyon? Ay pa, ro, apektado nga to sa anang dapong, maboto kay mo to, kung hindi mo yung magsitahon. Ang maigay, isister nga ordinansa, kabatas o tanano, ng klaseng official dahil paghugat lang king honoraryong. Makaroon gina-advisean ni DALG nga mas mayad man ang iuli lang rukwarta nga nabaton para malikawan doon anumang problema. So meaning, pag iuli, wot at problema? Ay, ganun lang pala yun. Retribution tawag ko sa isang kering in English eh. Sunod sa DALG, hindi dapat nga igakot it mga barangay officials so anang pamilya o paryente sa listahan it makabaton it scholarship dahil abo man ang base man ang masuda sa nepotism. Nepotism ngon mga ka-K5 ay pilaw ta kamo sa pamilya o base mag-react man karo barangay official nepotism man imanang halinga ni mana sa ibabaw sa kamo ay maghalin sa mag-asawa sa saungay ilihado man man kamo. No matod no ano sa mga empleyado hindi ka pwede ma ano ra dayang ma ano ba nga maka sugod sa trabaho kung mga pero appointing authority pariente mo hindi man ikaw ma ano ra hindi ka man pwede ma-promote eh, unfair man naman na nepotism ron eh kasi ang uncle mo abimana ro gobernador o mayor ay dali ka ma-regular hindi man pwede nepotism daron pero pa kandidato ha baga iya sa Pilipinas ah magaling na ng lolo abimana ay gobernador anang apo ay mayor pwede tayo no. Eman manad na gabi naganta ka kay Pai Mike ay ginabinuto matatawo ayaw gali. Ay, randa ka tama na ko ni gusto ka tamang servisyo. Wa tama na sa natsaga aron ro may sagat ay gabutang ta sa pwesto tama man. Sibiro ro servisyo is andat ang tagipusoon. Nakakaadik tagali man ro public service no. Ito magalin sa pwesto. Kaka-addict naman ng public service. Anyway, balikan ta natin dahil yung ginaman. Wa, pasan na kay Fevred. Dali mo, istorya na kita. Ginaman doon, makaroday, LJ, balik lang man ninyo rin. Inyo karoon niya kwarta nga itong habaton. Dayar oras at tagin niya madayin. Pero election ko mga maura nga. Di ba ga? Ay, ano eh. Sanda ka taro nag-benepisyo mo to? Mon ginahambay ka to nga. Kung sa daya man ang ayuda, wa kami nakalista. Pero man ako sa purga, ito tara mong pangagan, naman na kami may bitos. May mag-survey man karon, may man nag-survey man. Pila man ako, ano man ang trabaho man na riyan ni Mrs. mo, ay wagin man na housewife lang. Ay, ikaw man na sir, ay awa man na sa construction, kunin ano man ang trabaho. Pero to, kung kanat gasurbi, kung ano lang, siyempre, uwa-uwa, good. Okay. Ah, nagunod, K5, kumustahan. Line number 7, K5, sir, besides Bacolod, good morning, Daddy Babe, si Robert.
3: Mayong aga, si Michael. Kamustang sulod ko, Dayapang? Okay lang, Dayapang. Kay Mantisig Dalmaribar, gasagan na pagagaragaak, pang. Congratulations sa tanan-tanan. Number 1, tigitagyapon na. Back to you, Sir Michael.
2: Ako na, ya, ang kampiyon ng mga balita. Number 1 gyud. Kampiyon ang signal sa Bacolod, no? Diri sa amon maniya na yang tiempo kag nakadita ex-Cofemix na kita. Damo salamat Bacolod, i-check nato ng Iloilo. Sir, good morning.
6: Good morning, Sir Michael, kag sa Antique, Ruas kag Bacolod. Kasi gabong ang signal ah. Number 1. Balik si mo, Sir Michael,
2: kampiyon. Damo salamat, sir. Kampiyon ng signal sang Iloilo. I-check natin si Sir Jobert. Sir Jobert, good morning. Kumusta ang signal?
7: Kampiyon ng signal sang Kalibo. Bisang ginabugtaw ka aga, kagkapoy ka ko number 1. Ayos lang. Aga pa, naka-DTX Coffee Mix sa mga taga-Capiz. Makanay ka na yung panahon. Back to you, Kalibo.
2: Lagi ta na mahimo. Kay kayo, number 1 kita mo. Sige, asa Antique. Check tang Antique. Sir Nestor, good morning.
8: Good morning lang sa mga number 1. Sa number 1 lang ha, good morning. Ang number 2, tanang priyas kakilala ko, titurog ka manay. Well, anyway, nakainom kami rin kang kampiyon nga kape, DTX Coffee Mix. Balik ka nimo, Sir Michael.
2: Damo salamat, Sir Nestor, no? Kay kampiyon man ang signal sang Antique. Ah. Kompleto na kita. Diretso na to ng kampiyon man nga mga balita. Sakto na tatanan. Kuwaon ta ang sa number 1 eh. Number 1 gid. Sa Bacolod, Daddy Babe si Robert. Kumusta ang number 1 da?
3: By the way, congratulations Iloilo. Number 1 man ang Iloilo. Ini mga kakivibes sa in-house survey ha. From January to July 2026. Aha. Number 1. 72.65% kijang imo. Ah, perte. Amo man lang syudad sa Bacolod. Salamat gid sa inyo tanan-tanan mga KK5. O dire na kita sa atong sini nga mga balita karon nga aga sa atong sini nga pagpangalagad mga KK5 Noybi Anyos nga estudyante nga napatay mga KK5 nga gin aligar nga gin hiwitan mga KK5 abag sud dira sa may banwas ang tubuson ni na tabo niyo. So no sa investigasyon duha ka adlaw nga wala nakasulod sa eskwelahan ang estudyante bangod sa nagalain ang pamatyag. Pahayag pa sang lula nga sang estudyante nga naka-experience sang seizure kag bata kag itom nga kolor sang iya sininga ginasuka mga kakivibe purya lang sa mga nagakaon. Ginadala ang bata sa Suruano kag dito ginahambalan sila nga mayara kuno sang naghiwit sa bata. Gindalang bata sa Toboso Primary Care Facility apang ginbawian ini sang kabuhi ay masubo nga kapalaran man ni. Sa karon padayon pa ang investigasyon agad nga mahibaluan ang gintunaan sa kamatayon sa sining bata mga kakifive.
7: Sa iban pagid nga balita mga kakifive, witness ginpatay ginapangitaan subong kon sino ang witness sa ginpatay nga witness. Mga kakipay, duha ka magutod, ginpatay diri sa amon sa itong September 29, 2025. Kag may isa ka witness subong nga nagwa para nga maghatag sang testimonya kung sino ang nagpatay sa itong magutod. Pero sa nagligad lang ang mga inadlaw, may isa ka lalaki nga nasa Puan, sa Purok Active Barangay Mandalagan, sudad sang Bacolod, kagin confirm ni Police Lieutenant Binjo Balyo Alyo, officer in charge sang Bacolod City Police Station 3, nga ini siya ang witness sa duha ka magutod niya ginpatay sang nagligad nga 2025. Kaso, sa piyak nga bahin, tanom na kamuda ukrada mo, tanom na kamuda sang
6: Alugbate
7: kag Tugabang, kay ginakonvert na dire sang isa ka engineer sa Bacolod into biodiesel, mga kagibay.
3: Aman ang mga balita na mo dire sa sulat sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Sir Michael Antique o Kalibo.
2: Damo salamat, Daddy Babe, Sir Robert. Masubo na sa inyo da, no? Ang witness, ginpatay, tapos mangita witness kung sino man sa iyang nagpatay. Masubo, no? Daw, gakuha ka lang ID, eh. Diri, magkuha ka ID. Pangitaan ka man to, valid ID. Kampiyon nga mga balita. Kampiyon nga mga balita. Diretso na to ng Iloilo. Si Rek, kumusta ang mga balita na to da sa Iloilo?
6: Mga dalag ko, mga balita, diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, may pintor diri og ginbuno sang pariyoy man nga pintor sa isa ka subdivision, no, sinakam gid ini nga biktima nga si alias Marlon taga barangay Abangay sa may Banua sang Dingle sang ginbuno ni Josrel taga San Miguel Ilawod tapas Kapiso. May iso gid mga taga Kapis ba, no, tiyasta subong at large ini nga sambi nga suspect kag way ma-recover man kutsilyo nga ginggamit igo gid sa dughan ining biktima gitunaan sang iya kamatayon. May mga pagbinaisay prior sa natabo ang insidente, kibot lang ka mga upod man lang ang mga nagatrabaho sa isa ka subdivision nga nagbinaisay pagwa sa kwarto na bunana ang inyong biktima ka nagpalagyo ang suspect. Magluwas diri ang Ateneo de Iloilo Management, kati may Ateneo de Iloilo kami di, na nagpakigsapol sa Iloilo City Police Office agad nga isuryahan kung naman dapat pangimuon o kung pagpasangkad abis ang ilasin nga security measures. Kahit kasunod siya natabo dito sa Ateneo de Zamboanga, no, tinag-istoryanay sila sa madapat pa nila himuon, kiti bala na ton, base bila kon na may mga nagadala, bila kag ibuta mo sa iglas ng salakyan, kag hindi mamonitor. So mo na, nagpakigsapol sila kahapon nga adlaw. Kag may duga kayong balita, di grabing nobya, no? Natripingan sila sa mapantanon. Nabudan ang iya sa ninga nobyo, pero ang nobya ginlagas ang ining tatlong masospek. Nadakpa niya isa ka suspek, no? Ginawidan niya kag yara subong ang suspek sa aton sa nga kapulisan. Kaysa ngalan sa pagigugma, grabe pagsirpresyo sa nga sang nobya, sa iya nobyo, no? Siya iya naglagas sa suspek kag nadakpa. Balik sa imo, Sir Michael.
2: Kampiyon niya balita, amo na iya ang mga girlfriend. Ginadipinsahan ginang ila nobyo. Kampiyon niya mga balita, no? Diretso na itong Sir Jobert. Sir Jobert, good morning, Sir Rojas.
9: Good morning once again, mga kakaifay, mga nagapangunan ng balita dali sa probinsya sang Kapis, kagsyudad sa Rojas. Kahapon, ginapahimos na sang ombudsman ang punong barangay sang Barangay Bulo, Rojas City, matapos nga nakitaan sang administratibong responsibilidad nga ginpagwa, mga kakaifay, bako sang bayular sang rules of administrative case sang civil service, mga kakaifay. Ini matapos nga ginreklamo sang iya sini nga barangay treasurer or barangay secretary bangod nga wala sang ang pagbutang sa pag-appoint sa mga ang iya sekretaryo, mga ka-K5. Grabe, may entrance before siya nag-pungko, nag-bayad anay sa 150, hulam kuno anay, before election. Naging gasto sa pagpamakal sang buto before 2026 or 2022, mga ka-K5. Hindi nagreklamo kay Wayne Inbayran, sang Juan, sang treasurer, sang sekretaryo, ginreklamo niya sa ombudsman, si Kapitan. Naglainay ang buot, mga ka-K5, hasta ang tanan-tanan ng mga transaksyon, pagbakal sang mga materials, kag mga project nga may kamalamalahan, mga ka-K5. At the same time, ang pag-issue sang clearances nga wala sang office sa reset. O kahapon, nagwa na gid ang dismissal order sa kay punong barangay Balsote, Giovanni Balsote, sa barangay Bulo, Roa City. Kwan, forfeited ang tanan nga mga binipisyo.

0: ini siya ang nagasubay sang dalan matapos nga madasig ang dalagan sa motorsiklo. Ah, wala gid ka prikatas. May barikada nga nabutang sa karsada, bigod man sang warning device. Ito sa nabunggo magaga K5 ginrespondihan sa aton sininga MDR-RMO apang sa pag-refer sa isa ka district hospital sa siyudad sang Rojas. Wala na at dead on arrival mga ka K5. So far mo na mga balita subong adlaw sang Biyernes diri sa amon sa probinsya sang Capiz ng siyudad sang Rojas. Back to you Kalibo.
1: Damo salamat sir, Sir Jobert sa kampiyon yung mga balita halin sa Rojas. Diretso na to ng Antique Sir Nestor, anong latest?
2: Thank you so much, Sir Michael. Mga balita sa probinsya ng Antique, nagdangat rin sa 25,997 o kon 46% kabakabatan sa Antique ang nabakunahan kang measles rubella o kon MR. Base sa data kang Antique PHO, regyan sa 3,121 ang nag-edad 6 to 12 months, 4,950 ang 13 to 23 months old, kag 17,926 ang nag-edad 24 to 59 months. Suno sa amin Provincial Health Officer 1 nga si Dr. Leoncio Abiera, tub-tub lang gali dya. Sa Agosto 28 ang dyang pagpang bakuna sa mga kabandaan agad nga malikaw sanda sa sakit K5 sa Visayas sa Negros Island Region. Kaya kang tuig 2022, 2024 kag 2025 may na-record gali kami regyang nga nagpositibo sa nasambit nga balitian. Samtang may Saraka Resort sa may Banwa kang Barbasa, ginpasarado kahapon kang LGU or kang Banwa banged na paslawan nga makagam kang mayor's permit. Kung madumduman regya sa Antique, kang damlaglang sa Banwa kang Kulasi, may Saraka kilala nga vlogger bato na patay sa Saraka Resort matapos makuryente kag ang tong resort wara man kang permit. Balik kanimo, Kalibo.
1: Damo salamat Antique sa mga balita sa Banwa man sang Kalibo. Ang maghahatag subong sa mga importanteng informasyon para sa kadalagaan sa mga bypass operation, ginatagaan na subong sang reward. Pag ini sa post ni Kagawad Melgarejo sa iya resolution kay Mayor nga kung maghahatag ka sa mga nagkakaigong informasyon para masulbar ang problema sa droga, may reward na mga ka-K5. Nagisamin ka babae na biktima sa online scam kay nag-apply ni isang trabaho sa Canada, ginpangayuan sa isang 2,600 nga processing fee sang isa ka Owen Kravik sa Facebook mga ka-K5, caregiver tani pero sang mahatag niya ng kwarta wala na makontak ang nasambitan niya suspect. Mga ka-K5, 24 man ka mga tour guide ginhanas ang Department of Tourism diri sa Banwa sang Kalibo para nga makahatag man sang dugang mga impormasyon kag madugangan ang ila abilidad sa mga impormasyon nga igahatag sa mga bisita nga magakadto diri sa ati-atihan kag sa iban pang mga okasyon sa Banwa sang Kalibo. Wala na ta oras sa Lunes naman mga ka-K5.
3: Balitang K-K5 sa umaga.
1: Anyo karon na batyan ako bilogan yung mga balita mga ka-K5 sa aton nga paghilima makaron niya adlaw nga Biyernes. Uy, kahilibati kita tuman na Domingo tang adlaw mga ka-K5 no. Thank you gid sa inyong pag-iba. Mga mensahe nga rahay basahon ko lang personal do ibang aray hindi ko ta siguro maabot gid eh. Oo nga basahon riba iya matabi sa akon yung personal account. What at oras no kasawas pag aton mga balita K5 Romy kahilig balita ang pulis. Sa aton karon yun sa Department K5 Rio try ko balita international mga balita national K5 dere sa igid. Sangan ka mong station manager mong Gloria Villas Manyo sa among CEO kay Dr. Ramil Oy at sa aton karon niya technical engineering department K5 Fred Batoy. See you sa Domingo mga ka-K5 sa programang Foro de los Pueblos. Sige po na ako sa K5 Michael Silorio pa sa pag para sa aton karon niya kampiyon nga serbisyo publiko K5 News FM.
4: K5 News FM.
5: Shopping the lives of the Filipino.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy. DTX 500.
7: Ako si Herminia Titong, 53.
8: Tila ang imo blood sugar sa una?
7: Sobra 300.
8: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
7: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
8: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
7: Oo.
8: Ano nakadugay ka naginom?
7: Mga sobra na isa ka bulan.
8: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
7: Oo.
8: Anong resulta? Tila na?
7: Sobra na lang 100.
6: DTX 500. DTX 500! DTX 500!
9: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ning pagsakit sang tiyan mo ba si appendicitis na ina? Paano inalikawan? Kaupod ta sina nga diskusyon ang aton CEO, si Dr. Ramil Oy. Madamo nga rason ang pagsakit sang aton nga tiyan. Halin sa simple lamang nga indigestion, kaghangin-hangin, or colic, pakadto sa ulcer. Kag maseryoso nga balatian kaangay sang gastroenteritis, pancreatitis, gallstone, kag lastly, appendicitis.
10: Sakto, Sir GP. And suno sa World Health Organization. Mm-hmm.

0: Bra, 600,000 ka mga tao sa bilog nga kalibutan ang nagapaopera bangod sa cancer. Grabe, GP, no? Sa acute appendicitis o kung gulpi nga pagupag sa imong appendix. Kabay pa nga nainom nyo na inyo ano, daily supplementation and DTX 500 kag MITC. Kay bangod ini ang makabulig para malikawan ang paghubag kag pagdako kag ma-prevent ang paghubag sa inyong mga appendix. Istoryahan ta kung paano.
1: Ang appendix ang bahin sang large intestine nga nagalaba lamang sang 4 inches,
0: no? Nubo lang.
1: Tubtob sa karon wala pa may baluan kon ano gid bala ang function sini. May mga nagahambal nga ini daw ang breeding ground sang healthy gut bacteria or probiotics, and not all experts agree, no? But one thing is sure, once nga ini ang ma-infect, ma-inflame, kag mabuslot, operasyon lamang ang solusyon.
0: Mugit, grabe ka sakit, Sir GP. Kung naghubag ang imong appendix, nakarelate ko eh. Sakit nga wala mo magyan sa bilog mo kabuhi.
2: Grabe, ano?
3: DTX 500.
1: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imong blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score gani?
4: 470.
1: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, 2 times ati.
1: Bila na lang imong blood sugar sa last mga nagpa-check?
4: 160.
1: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
3: akin. DTX 500.
0: Ang acute appendicitis ang pinaka-common nga abdominal emergency kag kinahanglan gid sang surgical intervention. Especially naglupok na. So isa sa mga rason sang appendicitis is ang oxidative stress. Sa mga experimental kag clinical studies ang acute appendicitis na ibaluan nga ang mataas nga free radicals amo ang nagaresulta sa oxidative stress causing sang paghubag sa imo appendix. Amo nang rason nga ibagid kong nakapreparar ka. Ibagid kong nakainom ka DTX 500 kag MITC.
1: Correct. And then comes opportunity bacteria nga nagapalala sa inflammation bangod sang secondary infection. Dako nga bagay ang anti-inflammatory properties ng DTX 500. Kalabanan nga cause ng appendicitis amo ang nagsupon ang pupo sa magamay nga alagyan sini.
0: Dapat causing, hindi ka constipated.
1: Causing increased pressure pagdamo sang bacteria kag pag-inflame sini.
0: So amo ra ka importante nga kung nakainom ka DTX 500, medyo makuan niya, ma-prevent. Ang constipation, ma-prevent man, Sir GP. Once nga pala inom ka DTX 500 kag MITC, ganormal, imupupo. Muna ang rason kung nga ginaparis ta ang MITC sa DTX 500. Labi na kung may ara ka sang history sang mga sang paghubag sa imong appendix. Sa pag-inom mo lang sa DTX 500 kag MITC, masolusyonan ang duha ka causative factors sang pagdevelop sang acute appendicitis. So, una, oxidative stress nga nagatuga sang inflammation. Expert na ang DTX 500 kag MITC. Kay sobra-sobra ang antioxidant kag kaya niya proteksyonan ang imong mga selula sang lining sa sulod sang imong appendix. Then ang MITC, siyempre, pabakod sa imo immune system to fight secondary bacterial infection. Kung adlaw-adlaw kagainom sang MITC.
1: Kag Pure C, ano?
3: DTX 500.
5: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga gambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
3: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Oras sa K5 News sa FM Kalibo, alas 6 ng umaga. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagpapagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. Headlines.
2: Para sa aton yung mga headlines sa headlines sa balita lokal.
1: Balita lokal.
2: SUV sumunggal sa nakaparada nga pick-upa, insigida nga nagpanaw kaming ko uwa ita natabo.
3: Headlines balita lokal, ginaligar gintanyag nga trabaho sa Canada na deskubre nga peke, biktima nga kalibunuhan nagpadaga it kwarta.
2: Samtang sa dugang pang headline, 6,000 nga cash nalipatan si Gonya Buon itsang kababayi sa ATM. Gayaking kasunod sa pila ginatan-aw nga nagbuog ita kwarta.
3: Ang sang kabagay sa banga ginhana nga sudlon kuray sinama daglak it bertahan ginhana gabuksan.
2: Headline sa ato niya balita regional, nagakalibo bumunggo sa barikada sa Ivisan Capiz.
3: Sa balitang regional, 99-anyos nga lolo pinakamagulang namatay sa dengue sa Antique makaroon niya 2026.
2: Headline sa ato niya balita national, dating House Speaker Romualdez inyaki pro-recantation ni Gutesa sa anang supplemental counter-affidavit sa flood control scandal.
3: Ang balitang national, active threat drill pagahiwaton sa Agosto 25 sa bilog na nasyon.
2: Headline sa ato niya balita international, Peru ginigo it magnitude 6.7 nga linog.
3: Ang balitang international, 15 katawo patay sa Kyiv sa pinakaulihi nga Russian strike.
2: Headline sa ato niya balita sa patagit negosyo, BDO nagapabilin nga number one nga bangko sa Pilipinas.
3: Ang balita sa negosyo, gaming company ginpasakaan it BIR 2.2 billion pesos nga tax evasion case sa DOJ.
2: Headline sa ato niya balita sa patagit tinampanga, Pilipinas pagatinguhaon nga makabuoit maabong medalya sa 2026 sa Asian Games.
3: Sa balitang sports, Cristiano Ronaldo posible nga magretiro gon sa football.
4: Balitang Entertainment.
2: Headline sa ato nyo, Balitang Showbiz. Rabia Mateo nag-umpisagon sa pag-eskwela at medisina sa UST.
3: Balitang Showbiz, Attorney Sal Panelo sa bilog sa Selection Committee at Miss Universe Pakistan 2026.
4: K5 News FM.
5: Yan ang radyo ko.
6: Wow! May puso.
4: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
2: Alas 6:07 aton nga oras. Mga K5 nyo ba, tiyanong nagpanguna nga headlines ginatod gato ni DTX 500, D3 Bio Mighty C at DTX Coffee Mix. May dahil nga agahon na Banwa Ita Kalibo. May dahil nga agahon na Probinsya Itaklan. Good morning, Western Visayas. Adlaw kita makaroon ita Biyernes sa petsa 21 sa buwan ita Agosto dag undus mela 26. Welcome sa pagpangalagad atong programa.
4: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Live rin sa Broadcast Center at 94.5 K5 News of FM Kalibo. Kami rin yung mga newscasters. Ako si ka-K5 Barrio Trico.
3: Aga kumain si ka-K5 Brad Jillian Tornino.
2: Agsa detalye at aton yung mga balita. Una kita sa aton yung mga balita lokal.
4: Balita lokal.
2: Nagapagagyurong driver ita sangka SUV matapos karang masunggaban o nakaparada nga pickup sa kahabaan ni Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Andagaw, Kalibo, Aklan. Bandang alas 11:42 ita gabi iko Miyerkules kara Agosto 19. Suno sa footage kara it CCTV, nakitaan nga nakaparada sa kilid it highway rong pickup ag gulpi gamang nga sinunggaban it sangka SUV sa anak karang likod. Sabay lo karang magpundo aga sikyaron rong damages sa nabangga karang sagakyan. Nagpadayon sigon sa pagmanehorong driver at SUV nga mingko uwa it natabo. Sunod sa 41 anyos nga tag-iya kara it pick up matapos rong insidente hay nag-U-turn ag lumiko paagto sa Andagaw Sentro rong nasambit karang SUV. Ginasugid niya halin sigon sa Banwa kara it kalibo rong SUV ag paagto sa direksyon it New Washington tag matabo rong insidente. Samtang nag-angkon man it UP rong pick up ag basag sa anak karang tuong nga likod. Ag sa makaroon ay padayon parang investigasyon it kalibo PNP para matumod arong identity na sambit karang driver ita SUV.
3: Sa detalye at balita lokal, nagdangob sa Kalibo PNP rong 38 anyos nga babae matapos nga mabiktima it online scam nga may kaangtanan sa peke nga ginatanyag nga trabaho sa iban nga nasyon. Sunod sa impormasyon, nakipag-angot ka na rong mga individual nga nagagamit it pangagad nga Owen Kravek sa Facebook ag Schofield Poyani sa Viber. Nagatanyag sigon raya ay trabaho bilang sangka private caregiver sa Canada. Bilang kaparte at kinasugid nga employment processing, nagpangayo ka na raya ita personal nga impormasyon kakipro nga picture sa passport ag magpadaga ay 2,600 pesos nga processing fee. Katana ka rang ginberipikar ang transaksyon. Itugon na diskobrihan nga raya ay bukon galit lihitimo. Bangod ka rang saan ka rang pagkabaga ka nga posible magamit raan ng mga personal nga impormasyon sa pagpangluko. Yun pa kamayad it biktima nga i-report rong insidente sa Kalibo PNP. Nagpaandaman o mga otoridad sa publiko nga mangin mahagong sa mga online job offers agin ti basta-basta nga magtaw it personal nga dokumento o kung magpadaga it kwarta hasta uwa pa makumpirma kung raya gidman ay minatood nga nagatanyag ita trabaho.
2: Samtang sa piyakabahin na dugang at detalye at aton nga mga balita lokal. Naka 6,000 na cash withdrawal ng in-report man sa Kalibo Municipal Police Station matapos sigon nga malipatan nga buon. Isang ka 22 anyos nga babayi matapos raya nga mag-withdraw sa sangka bangko sa Osmeña Avenue, Barangay Estancia, Kalibo, bandang alas 3:40 it hapon Agosto 13. Suno sa babayi bangod sa anak karang pag dinali haya agsa kaabo ko anang ginaisip ATM card gamang ro ana karanga nabuog samtang na iwan sigon ro kwarta nga gin napagwa it makina. Suno man sa pamunuan ita bangko nagdispense it cash ro nasambit karanga ATM agsang kawa pa makilaga nga gagaki nga kasunod kara it pabayi sa pila ro nagbuog sigon kara ita per nga gin napagwa ita makina. Nasayuran niya nakatagana man niya gamiton it babay rong nasambit nga 6,000 pesos para sa bagayran sa eskwelahan. Samta naghihimo man o bangko it CCTV backtracking para matumod rong identity na sambit karang agagaki nga posible nga nagbuo ra ita kwarta.
3: Ang pang-detalye at balita lokal, ginhana nga sudlon na ito pa makilani nga individual rungsang kabagay sa barangay Muging Banga, Aklan, Komiyerkules kara itgabi. Sunod sa posti, tagiya, kinsama darong kurang sa likod nga partita ng bagay bago nagamit ng sospek itagdan sa okon na para makasugod sa anang bagay. Aga nagsakaraya, gintinghuan pagkarangan sa maron rong lakit pertahan, agbukon pa iklaro, kung dagayon raya nga nakasugod sa nakaranga panimagaya. Samtang ginkompirma itba nga PNP, nga wapasanda it may nabaton nga formal nga reklamo, may kaangtanan sa insidente.
4: K5 News FM.
6: Yeah, ang radyo ko.
5: Wow! May puso.
4: Pahapitam Regional.
2: Alas 6:12 rong aton nga oras. Para man sa detalye at aton nga balita regional, ginahatod katon ni DTX Coffee Mix, the healthy coffee na kakapikagon, naka-detox ka pa. Taga-Kalibo, bumunggo sa barikada sa Ivisan Capiz. May kampiyon nga balita si ka-K5, Myla Vasquez Fuentes, please kami.
7: Patay ang isa ka senior citizen matapos girapahayag bumunggo sa barikada sa sitio Pamantawan, Barangay Mianay, Ivisan, Capiz, sa Agosto Vyente, Sang-aga. Sa impormasyon, girequest sa K5 News FM Rojas sa Ivisan Municipal Police Station, ginkilala ang napatay kay alias Manuel, 60 anyos, kagresidente sa Ati-Atian Compound, Buswang, Kalibo, Aklan. Sandig sa investigasyon, nga samtang girasubay sang biktima ang dala, nagikan sa Banwasang Ivisan, kagpadulong kontani sa direksyon sa Banwasang Sigba, pagabot sa lugar. Nabungguan sini ang barikada ngayara sa higad sang dalana. Bangod sa natabo, nadulaan sang kontrol sa pagmaneho ang biktima, kabangdanan nga natumba ka nagkulob ni sang dalan kag nadulaan pa sang alento. Manasig naman nga nagresponde sa lugar ang katapos ang Ivisan ni MDRRMO. Ang gudatagan sa pauna nga pagbulong ang biktima antes gindala sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor. Padayon karon ang investigasyon sang kapulisan angot sa nasambit nga insidente.
8: Kini si K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.
3: Nga balitang regional, 29 anyos nga lolo, pinakamagugang nga namatay sa dengue sa Antique, makaroon niya 2026. Kaso kara nag-abot sa 519. Sa kampiyon nga balita, ka K5 Eileen Magbanwa, please come in.
9: Nagdangat rin sa 519 ang kaso kang dengue sa Antique, humalin Enero 4 to Agosto 17, kadyang at tuig. Base sa record kang Antique Provincial Health Office kon APHO, sa nasambit nga numero, darawa ang napatay sa diin isara ang nagalin sa Patnongon katong Mayo 3. Nga nagaedad kang 99 anyos, kag naghalin sa Pandan nga napatay katong Hunyo nga nagaedad 11 anyos. Nagapanguna sa may pinakaduro nga kaso ang Banwa kang Valderrama nga 62, ginsundan kang Sibalom nga 56, San Jose nga 50, Bugasong 48, Kulasi kag San Remeo nga tig 43. Kung ikumparar kang 2025 nga may 3,640 ka kaso kag 7 ang mga napatay, mas manaba sa gihapon ang 519 nga kaso kadyang 2026 sa kapareho nga period. Padayo naman ang pahanamdam kang APHO sa publiko nga buhaton ng 4S contra dengue o kung ang search and destroy mosquito breeding sites, self-protection, seek early consultation kang support fogging, agad malikawan ang pagtaas kang kaso. Kagbalita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
4: Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Balita National.
2: Ang 6:15 rong aton nga oras, para man sa detalye at aton nga balita national, ginahatod katon, it DTX 500, the superior antioxidant, makabulig makalikaw sa sakit niya diabetes, ag nag-regulate ita blood sugar level. Inagakip ni dating House Speaker Martin Romualdez sa recantation, igipahayag kara bagman ni nga bagman niya si Orly Gutesa kung si Ingin Bawi kararong anang aligasyon kontra sa dating mambabatas nga nagdagasigon ka na ita kickback. Inkompirma raya ni Attorney Felix Villa sang kaabugado ni Romualdez sa pag-file it nasambit karang affidavit kahapon kara ithapon. Unagon niya ginpahayag it sang kaabugado ni Romualdez nga si Attorney Ade Fajardo, naging yakip nanda sa supplemental counter affidavit rugin sumpaan nga sa Laysay. It 25 anay ka mga drivers ag security aids sa ita pugante ag dating kongresista nga si Saldico. Nagpanindugan man si Romualdez nga uwaan nga uwaimaw it anuman nga ginhimo nga gabag sa kasuguan. Ag haomray nga pamatud-an na matapos nga rang agin anunsyo, itana ka rang itanang igbata nga si President Ferdinand Marcos Jr. sa anang ikalima nga sona nga natagana nga pasakaan raya it kaso. Samtang ginpahayag man it Office of the Ombudsman nga igapadayon rung investigasyon kay Romualdez sa piyakara ipagbawi ni Gotesa sa anakarang testimonya.
4: Balita International.
3: Dugang balitang national, pag-iwato ni Department of Education ng active threat drill sa mga eskwelahan sa Bilog ng Pilipinas sa Agosto 25. Pagatanawon kara kung man o katasigrong pagresponde, magkapagagiyaw at magkareunite ng mga estudyante sa anda karang atag sa kamang pamilya. Sa oras ng may human-induced threat, iga-apply sa nasambit nga drill, rong mga leksyon makalin sa mga insidente at pagpamaril sa Tacloban at Zamboanga City. Ginpayagman it DepEd nga pag-iwaton rong pag-rong drill sa Agosto 25 ag magataw itligwa sa mga opisyal it eskwelahan ag i-assess kung paano manginipektibo ng mga protocol sa school level ag matumod rong kakugangan ag kinahanganon nga masabat bago igapatuman rong sistema.
4: Ang kampiyon ng istasyon K5 News FM Balita International.
2: Samtang sa aton man nga detalye ta balita international, balita sa Guwait Nasyon ginahatod katon ni D3 Bio the Natural Antiviral Antibacterial Antifungal Specialist. Para sa public balik nga gagnat ubo ag sipon na maginom ni D3 Bio mabakal sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center nga makitaan sa Raffendors Building Osmeña Avenue Calibo Aklan.
4: Balita International.
2: Inaigoit magnitude 6.7 nga linog rong nabagatnan niya parte ita Peru kahapon karang adlaw ita Webes sa sunod sa United States Geological Survey o USGS. Na-record rong epicenter it nasambit nga linog may 38 kilometros sa naminha nakatundan ita Upacuacho sa probinsya ita Parinacas sa Ayacucho kung nga may kadagumon nga 66 kilometers. Nabatsyagan rong linog sa pilang ka mga parte it nabagatnan it Peru kakipon rong Ica ag Arequipa. Samtang nagtaas man sa magnitude 7.2 rong ginreport it Geophysical Institute of Peru o IGP nga na-record man sa kadagumon nga 108 kilometers. Sa unang report, uwa pa it may mabaho nga kahalitan sa Apsig pero padayon pa sa makaroon nga ginausisa it mga otoridad rung mga lugar nga naapektuhan na itnasambit nga linog.
4: Balita International.
3: Gana balitang international, kapag sa 15 katawo rong namatay sa pinakaulihing Russian strike sa Kiev samtang nagapadayon nga ginaagwanta it Ukraine o kakugangan it air defense missiles na igo rong mga apartment buildings sa mga warehouse sa Bilog nga gabiing air strike. Na igo man karar ag nawasak ng children's hospital ag mga eskwelahan. Sunod kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, karong mga kamatayon at mga tao rong resulta at kakugangan. Itanda karong air defense missiles ag pilagamang ag ginasalig na darong suporta sa anda karang mga Western allies.
4: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
5: Wow! May puso!
4: Balitang negosyo. Negosyo.
2: Alas 6:20 ro aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita sa patagit negosyo ginahatod kanton ni Mighty C rong mas ginpabaskog nga alkaline nga vitamin C. Nagapabilin nga pinakamabaho nga bangko sa Pilipinas rong BDO Unibank Incorporated. Sa una nga katunga itadag-on ni 2026 nga nagapanguna sa industriya base sa assets, deposits at loans. Nasa yuran nga nag-abot sa 5.74 trillion pesos ng mga assets it C-led lender hasta sa katapusan it Hunyo. Samtang una man sa 4.42 trillion ng mga deposits at 3.85 trillion ng mga loan portfolio karang. Nagapangaywa sa assets sa itarong Bank of Philippine Islands o BPI na may 3.66 trillion nga deposits at 2.78 trillion nga loans at 2.6 trillion nga iba pang transaksyon. Samtang nagsaka man sa pangatlong pwesto rong Metropolitan Bank and Trust Co. o Metro Bank na may assets nga 3.58 trillion na masobra 3.54 trillion nga state run aga masunod man kararong state run nga Land Bank of the Philippines.
4: Balitang negosyo.
3: Mga balita sa negosyo, ginpagsakaan ko ni Itreklamo at Bureau of Internal Revenue, Ronghong Sheng Gaming Technology Incorporated sa Department of Justice, bangid sa tax evasion nga nagabalor sa 2.2 billion pesos. Sunod sa BIR, ang nasabit ka kumpanya, arong nagapakita ita offshore gaming activities sa pungsod, ag nagapangatubang Itreklamo. Nga under declaration, itanda karon nga kita, bukon ita mga deklarasyon it value-added tax. Ag kapasgawan nga mag-withhold, ag mag-remit, itanda karang nga final withholding tax para sa mga dumuguong nga trabahador maghaling sa 2021 hasta 2023. Rong pagpasaka ikaso rong kapartid run after tax evaders nga program, it BIR para pabaskugon, rong ginapatuman nga layi kontra sa mga nagahimo, ag nagapanubo sa kita ita gobyerno.
4: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
5: Wow!
4: Balitang sports.
2: Samtang sa aton man nga detalye ta balitang sports, ginatod katon i-Klinika DioFresh. May visi og vitamin E, nagapaputi, nagapakinis, ag nagapamot it aton nga mga underarms. Nagagaom rong Philippine Olympic Committee President Abraham Tolentino nga magabawan it Pilipinas sa apat ka mga medalya nga nabuo sa nagtaliwan karang Asian Games. Sa isang kagilas Pilipinas sa sambilog rong gilas Pilipinas sa Philippine team nga magpagadepensahan ng gold medal apang rong national men's basketball team nga magapangatubang itamabaw karang hangkat bangod kugang rong anda karang line up. Ginagauman nga makabuuman ng medalya Sanday Paul Volter, EJ Obiena, Yuko Brothers, at tennis star Alex Yada. Unang taliwan nga 2022 Asian Games sa Hangzhou, China, rong Pilipinas si una sa ika-17 nga pwesto. Nga may apat ka gold, 2 ka silver, at 12 ka mga bronze medals.
4: Balitang Sports!
3: Duga nga balita sa hinampag, nagpahayag si Portuguese football superstar Cristiano Ronaldo nga posible nga rayagon roan ang katapusan nga dagon sa football matapos rong 25 anyos nga karera. Ginpahayag karang gusto na nga magbilin its spectacular nga legacy. Aginpahayag man karang nga nagagawang it mas maabo nga tiyempo para sa anang pamilya. Sa makaroon una si Ronaldo sa Al Nassr ag may isang dagon nga nabilin sa anang kontrata. Nagka-score imaw it 976 ka mga goals para sa club ag national team.
4: Balitang Entertainment.
10: Balitang Entertainment.
2: Alas 6:23 rong aton nga oras para man sa detalye at aton nga balitang showbiz, balitang artista. Ginahatod katon at DTX Beauty Soap. Nag-umpisa gon si Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mate sa anang pag-eskwela at medisina sa University of Santo Tomas. Sa edad nga 29 anyos bilang nagpadayo na nakarangahandom nga mangin doktor. Sa sangka-interview, ginpahayag ni Rabia nga nagdesisyon rayang magbalik sa pag-eskwela matapos matuman rong anang responsibilidad sa pamilya. Suno ka na nakabulig na imaw sa pag-eskwela at anak karang igmanghod at nakabakag man it bagay para sa anak karang nga ginikanan. Kason nga oras yon para mag-focus sa anang kaugalingon at anak karang sariling handom.
4: Balitang Entertainment.
10: Balitang Entertainment.
3: Mga balitang entertainment, tagalibot makaroon ng atensyon it Pajan community matapos nga magserbe ng Miyembre Selection Committee. Si dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, sa ginpatigayon nga Miss Universe Pakistan 2026, nangin kaparti mao karang ko August 18, kung sa siyan na habuo ita pambato nga si Miss Ba Ash Okon Arshad, rong korona bilang opisyal nga representante it Pakistan sa pag-aabuton nga Miss Universe Pageant, rong organisasyon man, rong may buyot it prangkisa para sa Miss Universe Pakistan, Miss Universe Egypt, at Miss Universe Bahrain, rason parang regular nga mangin kaparte rong pilang ka mga personalidad ag eksperto sa Pilipinas.
4: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
2: Alas 6:25 ra aton nga oras. Mga ka-K5 nyo batiano nga pangunang balitaan sa programa.
4: DTX 500 Morning Newscast.
2: Friday edition, August 21 to 2026. Para sa dugang mga balita inyong kalibat, i-like, i-follow, i-share ang official Facebook page at K5 News FM Kalibo 94.5 at live programs dash K5 News FM Kalibo. Standby sa masunod niya programa Foro de los Pueblos. Kaibahan si ka K5 Leonard Viran. Sa uman kami rin yung mga newscasters, ako si ka K5 Rio Trico.
3: At ako naman si ka K5 Regeline Tornino.
2: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. I Care Gold.
11: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag dagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule, ang kapsula gagidhungut obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops ato-ato. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. D3 Bio.
12: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makakas, mga butka.
1: Kapoy.
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Parato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Nagapalang durong pala ang imong panulukan.
1: Magandingin pala ang imong nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang ako niya sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix. Nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang ako nga lawas. Kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara inigali. Nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Firmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Breed Domingo. Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
0: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica
8: Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Biotics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinica Deo Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: You're listening to 94.5

0: FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM Kalibo, alas 6:36 na sa aga.

0: campeón, la estación K5 News FM. Yonar Virai, Puro de los Pueblos. K5 News FM. Yan ang radyo ko.
1: Wow! Bait mo sa
0: mga. Kawin tayo ng patas. Kag serbisyo ng wakas.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: Good morning, Pilipinas! Maya dayan nga gahon, bilog nga Western Visayas. Welcome sa aton karang palatuntunan.
0: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos, the People's Forum. Adaw kita sa makaroon karang Biyernes. It's a 21, buganitay karang Agosto 2026. August 21, 2026, mga ka-K5. Aga siyempre, sa nakaangdan, rinyo karang anchor man. K5, Leonard Virai.
0: Leonard Virai. Foro de los Pueblos.
2: Aga ililiba kita daywang oras sa gatunga sa pagatod kinyo pilanaton ka mga nagapanguna. Mga preska bago karang mga balita. Mga balita lokal, balita nasyonal, issue lokal, issue nasyonal. Katon tawanit oras sa ton ka nagapanga ililiba. Well, partner ko magaroon sa technical side sa studio, si K5 Fred Batoy. Nasa tala nagapabot kami pag-abiyabi, pagpanamiyaw, pag-welcome. Sa aton ka lang ang mga suki, ang mga listeners, nga nagatutok makaroon sa aton niya pag ililiba. Good morning sa mga ka-K5 naton, nga nagapupamati una sa mga tsindahan, sa mga public market sa bilog na probinsya Itaklan. Oy, good morning kinyo tanan-tanan ha, sa mga negosyante naton, especially una sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, Julian Market. Nga nagapamati na sa aton ka lang ang palatuntunan. Good morning sa mga nagatutok di ka na sa may City Mall Terminal, gapamate. Sa may Eastern Side Terminal, karon sa kilid man si Gapot City Mall. Ag sa mga nagapila na ng mga L300 van drivers naton. O sa mga nagabiyahe na, medya pag-monitor kinyo, hagong kita sa biyahe ha. Hindi kita magkalipat nga rumata sa karsada, lima sa Manibela, para iwas kita sa disgrasya. Good morning sa mga listeners naton, yung mga ginikanan. Nga nagapamati makaroon, unasandang ang mga panimagay. Nagaprepare pampamahaw kandang ang mga estudyante. Riba may klase, riba uwa. Riba man may opisina, riba uwa. Depende ay kung Biyernes man na may nabatsag kong abagatian mo. Agod kapinsa, nagatrabaho sa gobyerno, ay watat sugod makaroon. O Biyernes, pero may ibang mga opisina at gobyerno, may mga sugod. Kapitol, wagid, ang ibang mga opisina, ang mga LGUs, no? Ate, nami nga kwanda din nga paway huway ay Biyernes, Sabado, Domingo, baw. Di ba? Miss Will Do man managya po na. Good morning sa mga nagapamati ha. At sa mga may trabaho, abi bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bango na! At mamahaw, eat healthy nga pamahaw. Mamahaw man, eat manami nga mga healthy foods. Bagagod mabaskog ring yawa sa agahon pagang. Good morning sa mga listeners naton abroad. Nag-subaybay pagi sa aton yung Facebook Live, aton yung Facebook page. K5 News FM, Kalibo 94.5. Good morning sa mga listeners ta sa Kabukiran. Aton yung mga mangungumag, mangingisda nga nagatutok man. Aton yung mga bukas ng restaurant sa mga kosinero, kosinera. Ano sa may shopping center, good morning. Agdi ka na sa may Jassy Catering and Services. Okay, Ma'am Honey, kay Sir Onayan, bilog nandang nga staff. Good morning kinyo tanan-tanan na kay Bro Vladimir at kay Bro Arnel Masula. Ha? Nagapamati man sa makaroon niya pangorasyon. Good morning. Anamit nga mga putahe nga nagkampiyon kung mga humok ng mga bakarita. Baw ka na mito sa Jassy Catering and Services na yan. Good morning sa mga nagapamati man sa may Seoul Estancia. Aton nga mga naka-duty na nga cashier at pump boy. Kaya pag-monitor kinyo ah, sa mga gwapo ta rin ang mga pump boy. Sa may pasla na ubos kay Daddy Harley. Daddy Harley, happy birthday!
3: Happy birthday!
2: Nag-celebrar si Daddy Harley ita anang nga birthday makaroon nga dlaw.
3: Happy birthday!
2: Happy birthday kay Daddy Harley ah.
3: Happy.
2: Agla sa may crossing Vinturanza kay Madam Jim Yap. Sana nga kung di karon pwesto nagapamati ga sinigabong rookie 5. Kat gintao na mo nga radio di karon kapaskog pa ta kun umagi kita. Kapaskog ga pangarsa dapat ay. Ang sa tanan nga nakatutok magarang adlaw it Biyernes. Welcome on sa ton karang Friday edition. Itaton nga palatuntunan.
0: Puro de los Pueblos.
2: Ano ra ton mga nagapanguna nga mga balita? Ngaton tawan ito ra sa ton nga pag ililiba. Balita lokal, balita nasyonal, issue lokal, issue nasyonal. Nakita sa ton nga mga headlines. Headlines naton, balita lokal. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal. Market Supervisor Mr. Noe Pador langko pa kung saan ugid posible makalipat rong mga vendors sa bagong Kalibo Public Market. Kung aton balik-balikan, ring-rang pwesto nanda sa may San Lorenzo Drive, daw kwande, manog tapos na, manog end na rong contract, makarang bugan ita Agosto, no? So, kung tanawo naton, agbasihan ro nangin pronouncement kahapon ni Mr. Noe Pador, eh kung agang-agang pagid nga daw indigid maka-transfer, eh gusto abig ko mga vendors naton, eh bukot amat-amat, no? Kundi sang bagsakan sa datong ilipat. Eh kung amat-amat manaki 5 dart, alimbawa man na ilipat rito ro wet market, eh paano lang man na kami nga sa gulayan? May mga mabakay man pero hindi na ganun kaabo. Eh daw partner bisanda matodron ko mga nagabaligya baboy, isda, no? Manok, na may isang kaseksyon sanda ag sa kilid ng ginalibutan sa nat mga panakot, mga gulay ba? Vegetable section. No? Parang mas kwan ba? Mas hapos man ro mga market goers na ton nga maglibot. The one-stop shop ba? Oh, ay kung nilipat man amat-amat, ay sino man manakamon ka naman. Bakal, may mga mauron nga mga suestyon. Ay balik-balikan taro hindi na, iya sa ton nga pag ililiba. Sa pihak ka nga parte sa dugang nga mga headline, Provincial Health Office o kon PHO Waklan nakabakuna it masobra 19,000 na no ka mga inunga ya sa ton sa probinsya Taklan kontra sa dai karang measles ag rubella. Sa mga wa pa rin na makapagbakuna kun nang unga pabakunahin nyo no ay wa matit may kun ano nga mga sintomas ro binatsag ko iba nga natapos nat bakuna. Actually ang unga nga ni hambaw ko nga ni na bakunahan na okay na na nakapartisipar na sa Mr. Sia ng ginatawag na. O mat may kung ano nga mga ginatawag effect, mga K-5. Ray Babi, dito mabaso, mga ginikanan, e daw nakabatsyag kuba mo. O natabo man, gobyerno, malabi kong kisa may saga. Bangon sa andang kapalpakan, kung natong-tong mga dingbaksya, etc. Nga mga, may mga history ba? Nga nagkayamatay, tanaro mga unga, matapos turukan. Kati, daw kapanimbangon ang makaon ng mga ginikanan. At yun doon challenge mismo sa government na makara. Especially sa health department, no? Pero ang bago nga ni, pabakunahin nyo gun. Okay, mataroy nga ron nga ginatawag natin bakuna. Contra measles agrobela. Samtang sa pihak ka nga parte sa dugang ng mga headlines. Abagat, magapaugan sa Luzon ag Visayas. Last, standby ka mo, check tayo na rito niya at pag-asa DOST ha. Nanuro de agang kutsyempo magkanang biyernes hasta ita Domingo. Okay man rito niya Sabado Domingo kapay pakuntang mangin masilak man. Good makabunag man tata aton nga mga linabhan ba bunag. Sabi mo pagay rang bunagon. Ano yung bunga, ano rito ng ibunag nga pagay nga mga tatianas. Dugang nga mga headlines. Balita nasional, oy, Ligarda, nagapanawagan itmadasig ka aksyon sa classroom overcrowding sa mga public schools. Sawa si Ligarda riya sa Pinas, masako gapon mao kung mga may kantanan sa kanira, no? Posibleng development sa Department of Education. Ay ginabira ni Jose Claire Castro. Kataning lipong spokes katon nga presidente. Daw kadumdum ko timo bakita kamot puyo nga ra nga nakahanggop ko kano or naka naiguan ko hilo sa ganas nga raw kat nagatiyog-tiyog ngani mo masairan. Ja mauron ta makon siguro piniino ni Jose Claire Castro dapat mga maurat akunta ng sambilog sa mga pwede i-suggest to. Ay basi maton nagaugtas yun naton nga mga teachers din na eh, kung ribata na 30, 40 plus lang ang inabuitan ni estudyante sa isang ka-classroom makumabi ron. Pero sa libakon mataro teacher nga nagaturo to at mudo ba, ginuukong Diyos matawarin kita ang mga maurat akong taro braho na ho nga ideyahan edo makasolusyon ka ron dugang nga teacher ang classroom doon, diba? Eh, kung wamat may teacher wamat classroom ay ito gilan niya to ron sa sangka maestra kaya turo maikater na nga estudyante kababo. Kantarin doon na sa ito niya pag ililiba.
0: Ang kampiyon na istasyon K5 News.
2: Pag-check mga itatugang pagid ng mga reports. Alin sa ton ng mga K5 patrol reporters nga naka-standby. Nasandang ng mga areas of responsibility. Aton nga kalibo PNP, pag-check tugang sa pinanaton ng mga PNP stations. Ang balita sa ton ka nga patrol nga nagalibot na sa makaroon ka nga pangurason, mga ka-K5.
0: Puro Carlos Pobos.
2: Alas 6:47 na raton nga oras. Sa mga wa pa rin na makabangon, bangon yon. Ang again, mamahaw na kita. Mamahaw gamit ro mga alimbawa na meet nga pamahaw. Akon kay inang gin pamahaw. Simple lang, daywa ka itlog. Ag mainit-init nga kape nga DTX Coffee Mix. Nami sa pamatsyag daw, bukot-bugat sa tiyan. Ag daw energetic ka ba? No? Kapin kon... gabugtaw ka mo sa gahon ng may mapaganawon pa ka mo. Iwa man ka mo nila, magkaon kita maabo nga na. Halimbawa, humay, ay mabugat sa tiyan, ay gabiyahe ka pa. Mga mauro niyang si itlog, rinaga ng mga mais, kamote, no? Kung ano rin na nga healthy, hindi ka mo sagad niya kaonin at mga processed food, yung budlay gin. Sa ito niya kayong gawas. Dapat naga pamahaw ka mo, eat healthy nga pamahaw. Ag i-partner, wrong healthy nga coffee, by DTX Coffee Mix Pre-Bio Coffee ag DTX Premium Coffee. Wow! Pero mga manamit nga kapeg si Katria sa aklat, gina-endorso it mga doktor. Isang daman nagambang the best kid man na rong kape nga rin. Una, makita man ako ninyo rin dok, no? Sa packaging, sa ingrediente na kabutang. Wa it may kung ano nga mga chemical or sugar. May glucose syrup, may una karang instant coffee powder, may una karama K5 nga hydrogenated vegetable oil. Pabo pa nga mga pwede nyo mapuslan nga makapa-healthy kinyo. Agdo pinaka-importante na karon nga ingrediente, DSE man gyapon or the sugared cane extract powder. Rayorong pampa tapna kon may mga malala na kamong diabetes or kon uwa maka-prevent. Karon do ingrediente na karon. Plus may una pa nga ampalaya. Hindi man direct gid nga ampalaya ro gin butang tang ingrediente ro na. Rong charantin nga una sa ampalaya ay sandig sa pagtuon ko maeksperto, ro charantin makabulig solusyon kung kamo may mga bagatian diabetes. So gin butang na tondon sa DTX Coffee Mix sa sang katas at kape para nga mas makabulig kinyo kung kamo may ginabatyag bagatian diabetes. Plus may una pa nga chia seeds nga nagapa healthy gid kinyo yung gawas ay ginapaniwang na kamo, ginaburn na rong mga extra fats sa inyo ka nga gawas. Marong kaptik o si DTX Coffee Mix ni dapat kapita sa gahon ang kape naton sa hapon, hindi kita magkalipat. DTX Coffee Mix, may kape ka na, naka-detox ka pa.
0: Yonar, Vibay, Puro, Carlos Pobos.
2: Alas 6:50 na raton nga oras, i-check tanay raton nga dagagan ni Tiempo makarang adlaw ita Biyernes. No, mga K5, ay raton nga ranga dagagan ni Tiempo, portante ra. May una pagyapon nga...

0: Na po ang lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes. Good morning!
1: Magandang umaga po at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw ng Biyernes, August 21, 2026. Ninoy Aquino Day po ngayon. So sa ating latest satellite images, makikita po natin na tatlong sirkulasyon ang minomonitor po natin sa kasalukuyan. Unahin natin, ito pong sirkulasyon na nasa may bahagi ng Taiwan. Ito yung bagyong Neneng na humina at naging isang low pressure area na lamang. Hindi na ito nakaka-apekto sa ating bansa. Yung isa pong panibagong sirkulasyon na minomonitor natin, ito po yung nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Nasa medium chance po ito na maging bagyo. At ito ay nasa mahigit 1,700 kilometers silangan ng Mindanao. Base sa ating pinakauling datos, hindi ito papasok ng Philippine Area of Responsibility. Maari po ito maging bagyo, pero inaasa natin na malulusaw din agad. Kaya po hindi ito masyadong makaka-apekto nga, or hindi ito makaka-apekto sa ating bansa. Ang isa pang minomonitor natin ay itong may international name na Sodel. No, si Severe Tropical Storm Sodel ay nasa halos 2,700 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Ito po kasi yung bagyo na maaring pumasok ng Philippine Area of Responsibility bandang araw ng Linggo o hanggang sa Lunes. So ito po yung mga minomonitor natin na mga sirkulasyon. Again, lahat po sila nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang nakaka-apekto ngayon sa ating bansa ay itong southwest monsoon o habagat. Bagamat medyo humina nga po ito at nakaka-apekto na lamang, particular na dito sa may hilagang bahagi ng Luzon. Ngayong araw, inaasahan natin, mapapansin nyo, halos walang masyadong kaulapan dito sa ating bansa. Kaya po, generally fair weather sa malaking bahagi ng ating kapuluan. Magkakaroon ng medyo maulap na kalangitan sa may area ng Ilocos Sur, Ilocos Norte, Cagayan, Abra, Apayao, at sa Batanes, dulot ng habagat. Habang iba pang bahagi ng ating bansa, makararanas naman ng mga localized rain showers and thunderstorms. Inaasahan po natin na magpapatuloy itong mahinang habagat hanggang bukas, kaya po asahan natin yung generally fair weather sa malaking bahagi nating bansa hanggang ngayong araw nga ng Sabado. Pagdating ng Linggo hanggang Lunes, Martes, inaasahan natin na muling lalakas yung habagat dulot nga nitong minomonitor natin na bagyong Sodel. So dito po sa Luzon, inaasahan po natin posibleng medyo maulap na kalangitan na may makalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog sa may bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Apayao, gayon din sa Cagayan at sa Batanes. Sa nalabing bahagi ng Luzon, makapapansin po natin, mga localized thunderstorms naman yung mararanasan. Mas makikita natin yung haring araw dito sa may bahagi nga ng Luzon sa araw na ito, hanggang posible hanggang bukas, araw ng Sabado. Narito naman yung mga inaasahan nating temperatura sa Lawag, sa Baguio, Metro Manila, Tagaytay, Legazpi, at Tuguegarao. Sa may bahagi naman ng Palawan, inaasahan din natin ang mga localized rain showers and thunderstorms. Agwat ang temperatura natin sa Calayan Islands at ito naman po yung sa Puerto Princesa City. Pag sa Kabisayaan, makararanas din po ng generally fair weather na may mga localized rain showers and thunderstorms lalo sa dakong hapon hanggang sa gabi. Dulot po yung mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura natin sa Iloilo, ito naman po yung sa Cebu, habang sa Tacloban. At dito naman sa Mindanao, makararanas ng medyo mainit na panahon pa rin po, no, na may mga localized rain showers and thunderstorms sa dakong hapon din hanggang sa gabi. Agwat ng temperatura natin, narito po sa Zamboanga, Cagayan de Oro, at sa bahagi nga ng Davao. Mag-ingat pa rin po, no, kapag may mga severe thunderstorms po tayo, kung minsan nagiging dahilan din yan ng mga flash floods and landslides, lalo na po sa mga flood-prone areas. Nasa panahon pa rin tayo ng tag-ulan at habagat, kaya asahan pa rin natin yung mga biglaang buhos ng mga pag-ulan. Samantala, sa lagay ng ating karagatan, wala po tayong naka-issue na gale warnings sa anumang bahagi ng ating bansa. Ibig sabihin, ligtas sa pumalaot yung mga sakyang pandagat, mga bangka sa mga baybayin ng ating kapuluan. Bagamat ang patuloy na payo ng pag-asa kapag may mga thunderstorm, kung minsan po nagpapalakas siya ng alon, kaya iba yung pag-iingat, lalong-lalo na sa mga maliliit na mga bangka. Samantala, ipapakita ko po sa inyo isa po sa mga impormasyon na ini-issue ng PAGASI, tinatawag na TC Threat Potential. Ito po yung inaasahan o outlook po natin within the next or in the next 2 weeks kung posibleng magkaroon ng bagyo. So ngayon makikita nyo po sa week 1, ito yung mula August 20 hanggang 27, makikita nyo po ito yung posibleng maging bagyong papasok ng Philippine Area of Responsibility bandang araw nga ng Linggo or Lunes. At ito po yung magpapalakas ng habagat, kaya inaasahan nga natin na posibleng next week, pagdating ng Monday, Tuesday ay muling magkakaroon ng mga pag-ulan, lalong-lalo na sa malaking bahagi ng Luzon. Pagdating po ng

0: katapusan ng Agosto hanggang sa pagsisimula ng Setyembre, posibleng meron ulit na isa panibagong bagyo na susunod doon sa bagyong Sodel na maaaring pumasok ng PAR. Ito pong ating threat potential, ito po yung nagbibigay sa atin ng idea. At dahil nga po ang forecast natin habang tumatagal ay mas bumababa yung accuracy. Dahil nga po dalawang linggo pa ito, maaari pa rin magkaroon ng mga pagbabago. Kaya po patuloy na payo ng pag-asa ay lagi po tayong mag-update sa mga isyong inilalabas, sa mga information, mga ini-issue natin ng mga impormasyon para po lagi tayong updated sa lagay ng ating panahon. Samantala, ang araw natin ay sisikat ganap na 5:43 na umaga at lulubog ganap na 6:16 ng gabi. At muli po, no, sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms, sa X, sa Facebook, YouTube, at sa ating websites, pagasa.doc.gov.ph at panahon.gov.ph. Doon nyo po makikita yung mga impormasyon na ini-issue ng PAGASA, lalong-lalo na mga thunderstorm advisories, rainfall information, heavy rainfall warning, flood advisories sa buong bansa. Makikita nyo po yun real-time, nakamapa rin po. Pumunta lamang po kayo sa mga websites ng PAGASA. At live na nagbibigay update mula rito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maganda po tayo lagi para sang ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed Friday sa inyong lahat.
1: Ang kampiyon na istasyon K5.
2: Thank you so much kay Sir Obet Badrina. Naturo na gagawin tiyempo. Magkarang adlaw it Biyernes, Agasta it Domingo, no? May banyara, binabubantayan nga weather disturbance na makahatak na naman sa bagat ng mga mangin persado ng mga dagat ugania sa ton sa part it Luzon, a portion it Visayas. Sa ton nga pagbalik, mga K5, aton i-plastar do mga dugang nga mangin pang headlines na matapos siya may importante ng mga panumdom. Standby!

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yumay Visio. Ang Visio. Yumay D3. Malakas mga butika.
1: Ano ba lang ang maubra ni D3 Bio against baldness o pagkalbo o kung another term sila, alopecia. Ano ba lang ang maubra sa VCO sa extra virgin coconut oil nga ara kay D3 Bio para ma-maintain mo ang imo health sang imo hair. Our hair is really important. It protects our head from heat, of course, from cold, no? But our hair usually has many functions, no? There are 100,000 to 150,000 hair strands sa taga-tawon. Depende sa pagka-tawon. Ang nami sinisang aton hair, pwede gali mabalik. Basta mag-usar ka ng D3 Bio. Ang nami sa D3 Bio, you could apply it topically.
2: Both internally and topically. Pero pinaka-common nga kasi sa ang baldness, sir, boy, is hormonal imbalance.
1: Hormonal imbalance, no?
2: Pag hormonal imbalance, sigurado gika. Pero kung before pa nag-hormonal imbalance, pala inom siya D3 Bio, layo.
1: Ma-correct.
2: Because ang vitamin D nga ara sa D3 Bio and even BCO nga ara sa D3 Bio, kaya niya makorek ang mga hormonal imbalance.
1: Correct. Anong pagit? Ang D3 Bio, ginapadamo niya ang production sang isa ka selula sang imo immune system, which is called regulatory T cells, no? Right. A part of our adaptive immune system. Mm. Ano bala ang role ni regular T cells sa aton hair follicles, no? Ang si regular T cells ni gapadami sang production sang imo hair by protecting our hair shafts from inflammation. It also protects our hair shaft. Ginapanami niya ang daloy sa imo notch pathway. Ang notch pathway ni, amunay makita mo nga after mo mag-shave ka, dugay-dugay, gat may mga pintok-pintok na. That means, healthy pa ang imo notch pathway, which basically initiates your hair growth. So, D3 Bio helps you with that. No? So, internally na, gintumal mo ang D3 Bio, amuna epekto sa lawas mo. Kagina, ginstoryahan ta, ang topical. Pwede mo man siya iputang sa kamot mo, apat ka soft gel, i-massage mo sa imo ulo, gatag man si imo, gatawag hair growth.
0: D3 Bio.
3: O si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi man namin akon putis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon putis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3.
2: May mga causes man, sir boy, thyroid disease. Mm-hmm. Pwede nga rason sa iyong mga pagka-baldness.
1: Correct.
2: Na-discuss nato na naligad.
1: Mm-hmm.
2: How D3 Bio helps sa mga may mga problema sa thyroid.
1: Ginabalance naton ang metabolism, no? Mm. Ang role sa aton thyroid is metabolism. Kisatam ang kataas, kisatam ang kanubo. D3 Bio, ginaputang na siya sa tunga. Sakto-sakto lang kalanlan. Kikuntam ang makataas, tam ang kanubo, it might go to hair loss.
2: Kung ang
1: hairline.
2: Ordinary nga plain D3 is, they have also antioxidant. Kung may sheen ka antioxidant ang ordinary nga plain D3, ang D3 Bio, sir boy, hindi ba tawaran?
1: Milyones. Ang difference siya from ordinary vitamin D3 that also has antioxidant effects. Kumparal mo sa vitamin D3 nga ginkombina sa extra virgin coconut oil nga na kay D3 Bio, kadako-dako sa difference siya.
2: Lain ang power sa gikombine, sir boy, nga ang D3 gibutangan sa ano? Sa BCO or ang BCO gibutangan D3.
1: Layo. That is a perfect
2: ang health care. Benefits, Lazar Boy, grabe.
0: D3 Bio.
2: Kung ka-chemotherapy ka, normal, sir boy, nga ang ano?
1: Lalagas, no?
2: Oo. So, suggest na to kung kaagi ka, D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Makabulig. Not only there, sa ginasiling naton, ang D3 Bio, may ara siya si gitawag lauric acid nga kaya niya simintohon ang imo nga cancer cells.
1: Correct. Cancer also produce baldness, no? In a way. Because that's why, putik tahantang lawas ta. Wala pa cancer, D3 Bio.
2: Wala pa hormonal changes.
1: Wala pa hormonal, D3 Bio.
0: D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akon ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akon dilargo. Naglagamay ang akon ng buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio. D3. Bio Health News K5 News FM. Kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one, number one, number one. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM. Yonar Viray, Foro de los Pueblos.
6: Alas 7:13 daton nga oras sa balik kita sa aton nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa Gyapon, inyo karang anchorman, K5 Leonard Viray. Sa aton nga pagililiba, good morning anay ha, sa mga nagapamati sa aton yung, pagi sa aton yung Facebook Live. Una kay Bro Rostom Rizaldo, no, nga nagapamati na sa nga Rostom Bake Shop. Good morning bro, sa may barangay Pagsanghan sa Banga, shout out lang. Kami iya, no, abang nag-obra itinapay, background, rii mo nga programa. Ayan, thank you kid ha. Good morning to all supporters at K5 News FM, nga naka-power duo, DTX 500, ag Mighty Siko, no. Agsabayan pag-init, DTX Coffee Mix para Basko Grong Puwersa.
3: Wow!
6: Yan, naroon na, no, good morning ha. Una kay bro Rostom Rizaldo, nga nagapupamati sa makaroon niyo pangorason. Likewise kay Bro Jerry Jr. Margan sa may istansya sa may terminal at Alta Baskalibo, vice versa nga L300. Good morning kayo talandran. Na kay Bro Jerry Jr. Imarga sa mga Imarga family. Thank you so much. Kay Tristan Gulay, good morning. At kay Jose Nelson Delfin, no, nga nagpinamati na sa may ASU Bangag kay Madam Tesi Sukgang sa may barangay Kamaligan sa Banwa Itbatan. Good morning.
0: Foro de los Pueblos.
6: Well, sa aton nga pagpadayon, aton balikan anayro rayang-rang may kantanan sa problema baga, no? Itadayang-rang makabig naton mga K5, mga vendors naton sa public market. Pero sa iba ka mo nga makarang nga August 21, ay siyempre what klase, basi magto ka mo sa eskwela mo ton, mahit bagon sinong nanay, ha? Oh, ay what klase? Riba karon nga mga po may amon man nga mga project kapin sa college mataana baga matamat ana may amon tong ina follow up anayo ay dali lang gid manang magkuan na biro eskwelahan matuod mag opening. So August 21 is Ninoy Aquino Day ya sa aton sa Pilipinas, special non-working holiday imo ra atong ginakomemorar rong ginatawag kara nga death anniversary it dating senador nga si Senador Binigno Ninoy Aquino Jr. No? Ay kun aton balikan imaw ra ro kung git abaskog anay itlimog sa Senado, no, ag rotawo that time mga K5 mga 1980s ay, ginakuan gid ra imaw gina hindi man makabig na tong ginaidolo, no, pero daw hanga sanda sa ana karanga prinsipyo. The time ay sa ibang kita kung mga 1980s karon, nagapamayagpag karon do Marcos, no, kung ano nga makaguluhan do may una the time. Ag mga questionable nga mga tikang it administration, tisang bilog sa mga nagakuan karon, nagakomento, hindi man gid literal gid nga kritiko, ay nagapanguna karon si Senador Ninoy Aquino, mga K5. Now, kat nagkuhan mo, nagpaibang bansa, ang nagbalik ko mga August 21, maurang adlaw ron, 1983. No? Kat pagtapak na sa, ginatawag anay katong nga time, Manila International Airport, or tawagon is MIA, Manila International Airport. Di sa Kaimaw, kay bahan ng katong mga reporters, mga journalist, no, halin sa ibang bansa sa Cayman Sun eroplano ay tutukid ka to iba man nga nasyon yakaton sa Pinas. Eh dahil nga ni nga aron yon naga kuanyo naga kinagamon do Pilipinas, buo patakatot problema gid sa baha. Sa ginobyerno patakatot may mga questionable ginahimo baga. Now, pag panaog na sa eroplano ag may una nga nagagwa nga mga footage man, batian yung tanimo, bagaro, linupok, no? Linupok, pak, baril. No? Tikaron imaw na dali, pinatay imaw. No? Aksay man ninyo karon kung ano ro istorya. Kaya kita shortcut sa ginatawag national impact. At siyempre, bangod sa pagkamatay na, hatugon ko baabong istorya na guguwa, no? Mga K5, ag pag-abot, pagkatapos it mga 3 years, siyempre, 1983 mo ginpatay, and then, umpisada ka ron, 1984, 1985, hasta pagka 1986. Hayo, 3 years nga nagapaninggitan ng mga Pilipino. Hindi nandang din sa nakapati ko na tabong ara kay Ninoy ay daw sa Milog sa andaman nga daw gapamati ko ng boses. Ang ima man din nung voice out ito kung ano ng mga mayor nga problema ko Pilipinas. Te, pag about 1986, kung na nindo EDSA People Power Revolution. At undain nung puwersa at mga Pilipino. Pakita nanda. Nga rat naman nagugpong ta kami. Kaon na bilog ro EDSA People Power Revolution. So bangod man karon sa anang ambagya sa ton sa Pinas, tiging kilaga gindeclared bilang National Special Non-Working Day ro'y nga August 21 rong adlaw nga ginpataymaw para nga dumdumon no anang nangin ambag mga K5 sa ton nga natawag Philippine Democracy. Ayan, doon the reason naman ito, what opisina makara, di ba? Di ba, private? May opisina, siyempre. Pero gobyerno, uwa. No? Uwa matlase. O, nga ni, paway-huway, gin ka mo kara. O, Biyernes, Sabado, Domingo. Pero dapat tayo sa'yo, ninyo ko naman it may mga holiday. Tiharon doon, Ninoy Aquino Day, mga ka-K5.
0: Foro de los Pueblos.
6: Alas 7, Jess, raton nga oras. Ag karani kita sa problema nga rama K5 sa aton kara nga public market pagid. Eh kahapon, nag-one partner, K5 Bread, nag-send. Okay na? Okay ba ta? I-check a bit. Okay. Nag-okay man, partner? Oh, sige, sige. Aton kahapon ang ginbisitahan si Market Supervisor Mr. Noe Padur. Eh dahil nga ni nga, rung mga vendors natin, may kanya-kanya biron sandang lideres or president, kung ano man ikaw nga section, may sa wet market, etc. Pero kabiluganan na nga president, si Madam Rosalia Tampus, no? Nga na-interview man kung kisa katon nga patrol, ako naman na pamamatian taman rana nga mga pahayag baga may kantanan sa public market, ti rakong punto kapon, masaira natong kung ano ro desisyon baga, base may background si Sir Padur, kung ano ro plano gon, ay doon natawagan ta si SB Marte ka na. Dahil, dayang a month, manugtapos yung dandang nga kontrata. No, kung mabalik-balikan tayo, is August 21 yun makaroon eh. Next week, ay hagos last week lang ginana na, ay may 30-31 pa, no? 31 nga to, Monday to. So, datoro, last day lang ginit August. Karong kita sa September, angan-angan. Ngani, oh, ma-feel na naton do chimpo guman it Paskwa. Bisan sin kalumibot rin na nga store sa tindahan, may mga nagapamati na sa K5 News FM nga nagatukar nga mga musika hay pang Paskwa gun. O, no, pang Paskwa na. Ay, September na eh. No? Now, tapos yung nandagra nga contract ni Karon. Ay, kung basihan natin nung andang ato nga ginpirmahan nga extension, hay August lang gid. Agdoon man doon pag-ibati kahapon ni Mr. Noe Padur. O, oh, mga K5. So, gin-update naton karon imaw kung may nakaabot ka ng information halin sa Medo ay run ng headband ka rin si Ma'am Mary Gay Kimpo Joel kung may extension nga manabu. Kasi dapat may unagid nga man. Eh, kung at extension ti, kakason sa na di karon. At kung nalimbawa may mga maurun yung plano, ti dapat maura nga time na gamat-amat naman sanda. No? Pero daw kita at kahapon to sa paglibot, daw wa man eh. So basi mako, may mga possible extension. Ang daw do yun man do pagpamatsyag ni Sir Noe Padur. Kasi kung ana kuno tanawon man dito ro status, ita bagong kalibo public market so far, ay mga mabahon man yung porsyentos ro natapos. No? Pero siyempre, hey, hindi pagid aro daton maura-urada sa natlipad. Kung aton man na pamatsyagan. butang tagit abi man tapos yun no bagong kalibog public market may mga kwan pata karon formal nga opening no ag dapat ay sabay man sanda kay 500 ngay kwan gid aron ilipat ta magko ibang mga suggestions ba ko ibang mga vendors eh dahil nga do ginatawag competition sa tagsa-tagsa ka negosyo eh basi man na mapiktuhan ay kun yet abano iba hibilin ribag ito to mano riba no mga K5. Sa tondon pamatian do pahayag ni Sir Noe para nga mapamatian nyo especially sa mga nagpamati din na sa Kalibo Public Market no. Aton yung pamatian, aton yung interview ka na kapon mga K5, pamatian ta.
0: Foro de los Pueblos.
7: Okay, ba naton makaroon si Sir Noe Padol, aton nga market supervisor no, aton nga Kalibo Public Market ag aton istoryahan no day nga nang update no sa request it aton nga nga taga MMG nga may kantanan sa stall baga di karasan nga front so request na is pa amat-amaton it kakas no so until now September do paabot to next month ay una pa man so ano ba do update kira ag duga nga balita sa kunyang public market sir good morning Anakim
8: yes good morning sa listener K5 ag Kimo K5 Linard good morning Makimo sa request nga to it MMG no nga sa ito nga existing nga mga toll or vendors nina sa may along planting MMG taken matano nakaabot yung katon at may aton may instruction yung aton nga aton nga middlehead si Ma'am Gay yun nga usuyan ito gar so as of now no initially nga ginopra natin may una abing mga stall unang existing na nakapadla. So, of course, siguro may mga personal belongings sa dauna, no? Many times, nung kita nag-notisya ka andang umatuloy sa opisina, bulun man natin na andang reason kung ano nga pumu-open ka andang, i-transfer sa andang, since lapit lang din siguro man o maumano atin na bagong tindahan ng tindog, no? Actually, pati ko ito full time sa Rita Makarot. Dahil nag-anon nga niya sa nag-lapsyon sa ating day. So with that, continuously mata, nag-update kita kung pilag ito maapektuhan nga vector o na along, ano, or just in front of the hospital kung pilang ba ito sanda. At kung, I don't know, kung the whole stress na ano, no? Dahil expected mata natin, may magka-anon sa lying in which is they will be accepting emergency cases.
7: Oh.
8: Dahil from time to time makukuha matulungan ang ambulance no? Any time of the day may maabot dito na no? Dahil siyempre lying in ng hospital doon natin sa da. So siguro ako malang request sa management at MMG na inausuyan git matanaman yung lugar ang ngayitit ang mahamper ang operasyon. Ha? Ang of course nga lumaki ka sa ating opisina kung hinunugit nga base kung pwede nga pa-extend pagit kita. Iya sa ano nga sa Layang Lorenzo Drive. So
7: dahil asa lang git kita ka sir no it dahil nga month it August ag makaris 20 ito pa man so may mga next week pa na to. So dapat mamat-amatan na process ra although nga kilala man ni ato nga local government unit through tag-iya ka na may process pa siya lagi no ro pag-extend possible extension it ato nga nga temporary public market sa San Lorenzo Drive
8: yeah so hopefully i-consider po na ato nga request for extension dahil sa makaroon gineri waon halos kita din masahinduhan. With that, natural, we have to provide the stalls, no? So that is another burden for us dahil it will be too expensive yung carton dahil wala uman, mapapagulat, ano? Nga lapit lang din mas siguro nga pwede ko kita makasahin doon sa piha.
7: So, dukan ka na, do monthly natin, may idea ka ka na, sir, sa ginrentahan natin? Kung halimbawa, possible mag-extend kita?
8: Pag-abot sa extension, no? Mapakita ko concrete nga balita or update, no, kung ma-renew pa kita extension. I heard yes, oo, August na ma-expire. Galing, what is the exact date kung hinunugit, no? Or base maka-extend kita another month or two, no? Just in time na makalipat dito sa Sofia. Pero, with regards sa mga vendors yung existing, what's yung ginaano natin consider yung may vacant lot ito sa silikod, no? Yung MG ito, tao lang kung pwede nga i-house at luha itong mga vendor nito. At syempre ay taguon natin nito. Another, ano naman ganda doon?
9: Yes, yes. So,
8: na hindi man sa nakitaon.
9: Oo.
8: So, win-win solution both sides eh. Hindi natin pwede pabayaan mo na itong mga vendors nga ra. No? Side man natin, no? Ang mga kapitalo na gina-blending man lang doon. Gina-hura man. Eh, kung makaroon ang another, ano naman, eh, of course, saan mo patindog kita ang mga stones, buligan lang namon saan ka. No? So, hopefully, gawin mo lang namon, no? Abay pa matauan pa kasi extension ito, MMG. As na matapos lang dito, ato nga, ano nga lang, bagong tindahan nga ginapatindog.
9: Okay. So, aton ka panda no at aton na Sir Noe kasi di ba kitabi daw batin ako sa mga grupo at vendors no although nga ng president kala is si Ma'am Rosalia Tampos daw ano majority ta nang decision ay daw usuranda sang bagsakan sa daito ilipat no bukon it amat-amat baga sa Noe para maintain daw ginatawag competition sa kada isa gas pandang negosyo nga
8: yes sir bali gusto nang dai pinsanan
9: oo
8: actually ay appreciated matanamon dahil at itong presidente niya, si Ma'am Sally Tampos. Of course, at itong layang subject section, so si Mr. ano, no? Layang apelido ni Eli Inabara.
9: Sir, Inabara.
8: Actually, ito sanda sa side from time to time, no? Gusto lang daw masaira no? Every, ano, makaroon nga, ano, update in construction going on. Doon naman nga ni Romanani Ganda, at least makaroon na itutok sanda rito. Together with the contractor siguro, kung sino pa rin ma-involve sa construction. Hopefully ay makaanog kita, baka mabit na ito the time, no? By the time mga bago mag-operator MMG, maugrahan kita, solution na yung problema.
9: Sige. Last na ako lang, Sir Noel, no? May kantanan sa aton yung mga vendors yan, no? Kamusta sa na so far? Dahil sa iba na ito, di ba ka rin, nalilista, no? May mga kung ano pang mga problem. So, para yagit kimo masaka ron. Kamusta sa na makaroon?
8: Yes, no. Halos every day pa tayo nakakabatan kita at mga andang mga complaint, no? Ganyan yan, eh. Especially, sa nearby barangay, may competition na natin sa na, eh.
9: Talipapa?
8: Oo, talipapa. Yung panganiro, andang gina. Sentiment natin. So, hopefully, may time frame siguro para nga itaos sa mga barangay nga ron, na i-observe na one area lang bukunit.
9: Yes.
8: Every corner of the highway, unang abisan na eh. May mga assignment ang personnel at LGU mag-ano sa address sa problema nga ron. At of course, no, kung walang ginahin niya sa ating mga vendors nga ra, ay siguro hindi yung siguro magbuhay git mata. No? Hindi lang ako tao it exact date, no? Pero sa tanaw ko, ginobra matanan-tanan it atin nga involved sa construction nga rin pagtindahan, especially the engineering department, no? With participation sa atong sanggunyang bayan man, ginapush git nga matapos yung time. Dahil, ano na, kita pressure do kita iya. May paabuto nga opening it MMG. At the same time, you have to renew the another extension if possible. So, we have, and you have to pay another fee na naman sa layang extension.
9: Rental.
8: No? Hopefully, hindi kita umabot sa Makaroyo.
9: Agdaber Mansion, sir, no? Opening yes, salvo by October. And then, sunod-sunod yung event niya sa Kalibwa. Base, maka-apektoro di kara sa area nga lang, gutukan kita, no? Mas namin kung maligwa. Mamatamatan sa nato sa public market.
8: At the same time, ang mga negosyante, hindi sanda makagulit mabuhol nga stock dahil limited abilo atong area nga we have to wait until matapos kito tindahan para may andang stock for this coming yuletide season diretsyon sa itong ati-ati preparation.
9: Sir, with this in mind, good morning and thank you so much.
8: Thank you, man, sa listener K-Card. Thank you and good morning.
0: Foro de los Pueblos.
6: Naturo payag ni Sir Noe Pador, hindi kung pamatian nato no sa tong last part, hindi pa ginana makwan, mahambal kung mga san ugid. Although nga imawabi, hindi man gid mambay naton taga decision gigan kasi nga ni construction department no naka-assign ka ra, especially raton nga engineering's office, Dumedo, no? Ling lang gid karon do nagakontakanay kun anon duplastada. Kuray nga ra nga bagong kalibo public market naton. Kasi ro unabing concern tag di kara ba sa anat MMG nga to ng mga stall nga gin request na nanda. Nakaabot yun man doon kay Mr. Noe Pador. Ag gin present yun man dito sa andang opisina. Kasi nga ni aron yun makita ko abiro MMG nga ron kadasig ro construction ko andang new building, no? Aga to bati nyo man kay Sir Noe nga madali unang gid randang opening man. Ay wa man sana ni ila man doon nga go-opening sana dali karon, may nagabaligya dali karon isa kilid ita kung ano nga mga panakot na may kung namatabi, gabaligya dikot mga kakanin, may mga sibuyasan, may kung ano di karon sa kilid, may mga guya. Daw ka mini stall yung bagaag, may kung ano nga mga native materials nga di karon sa kilid. So, paano man matod ka penetrate andang nga mga possible customer or mga doctors, staff, no? O rin nga ron nga opisina nanda kung di karong area is gutok. Ngayon, hamba ni Mr. Noe Pador, may mga ginahimon sa naman niya tikang, pero kung lugar nga, abilipat, ginsanda totally, hiwagid na ron it, may na manakita nga bakante, hindi man manapwede siguro nga ito sa nadampi sa may uwaan dagong ito, kagayo-gayo tana, no? Dahil andat abing gusto siyempre, gadukot kita sa nauna tanan-tanan, gaililiba bilang mga vendors sa kalibo public market, eh di tama na pwede kami manasir, karang ito't animo kami butang sa may unahan. No? Eh dapat mga maura namong baligya nga, dapat may katupad kami nga makaraman. Din ba ga? So, Mama ni Sir Noe, may dikato nga porsyon sa may likod, eh muna naman, eh kung tanawon tama na, sino pagid man na rikatukanda man na rumadugid? Which is tama man. No? Mga K5, masyado nga makuhanin mo, masyado nga mabaho-baho nga problema daya. Aga, wapagid it may klaro gid, daw makita mo ba sa buho nga madugo? Wapagid may makita nga hayag so far until now, no? Nga kung may fix na date nga itong sanda pwede ilatag, nga nakabatot info sanda nga ron amat-amati nyo gun, nga ilipat sa naritong area. Wapagid, naman ni Sir Noe Pador. Dino na standby ka mo ay basi may maabot nga mga vendors raton nga patrol, no, ipakapustahon na sa natuman din na ay kahapon na nito may mga vendors na ginahusay si Sir Noe na abot kita rito sa anong opisina ay may ginahusay nga daywa ka vendor ay na may mga singkiri malaman kung tanga wa pagkalin sindihan ay sa iba nato normal doon ay dagang ko kung ano init ita ugo, no, ay may mga kanya-kanya nga mga kung anong problema ag may mga old grudges na namin daywa bago na ang advice ay dapat tapuso na daw nagod din sa na mag-ilinaway ay adlaw-adlaw sa nagkakita rin na sa tindahan ag sanda-sanda malangman din na, no, nga mga migota nga mga vendors. Okay, so haron do situation ang dakapon ag kung pamatsyagan talibuton tahay so far ambang man ko ibang nga mga nanguya kang abimana magpa-voice out to na iwan matatman at may mahimo gid ay gasunod malang man kita gid kara sir sa kung ano ro andang plano aga kung mahalin kami adi halin yon aga lipat kung lipat man ay so par man wa pagid di malang man gid man ara mong ikahatod man ang reaction man ng party karon oh mga K5 well anyway hindi na rumalikan tay dugang nga mga reaction karon ag komento katon yung mga vendors hindi na balikan naton do na mga T5. Ang ding oras, alas 7.27. Ito gato ni Dekar nga D3 Bio. Karong kampiyon nga suplemento antiviral, antibacterial, ag antifungal specialist mga T5.
3: Wow.
6: Kung kamo gusto nga mag-healthy ro brain, iwas kita sa pagiging malipaton, likaw kamo sa mga masakit, tugat mga viruses, ag mga dat bacteria rin na. No, inom kamo D3 Bio. Ay may extra virgin coconut oil nga manggarunon sa MCT or the medium chain tagline si Red nga nagabulig protektar sa to niyang ikaayong gawas. Nani dapat inom kamo D3 Bio tapos pamahaw ag mas nami sa mga may edad-edad na 50 above nga nagiinom kamo D3 Bio bago magkatugog.
3: Yahoo!
6: Agod nami rin yung natugog. Kaya ko siyang adlaw at pahuway burnout nga to. Sige lang manual load dropping at mahimo ka to dahil anak ko in GCP ang kapalpakan. Ay nagiinom ko D3 Bio tigdaywa ka kapsula bago tumugog te nami bugaw man makon kano siya makon malate ko siyang adlaw. Ay nami rin tugog ma-improve quality of sleep ni mo pag nagiinom ka it D3 Bio.
0: Yonar Viray Foro Telos Pueblos.
6: Sa aton niya pagbalik mga ka-K5 aton balikan do mga dugang pagiging impormasyon ng balita matapos siya may importante nga pahanomdom. Stand by!
0: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
10: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E,

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: kasi efektibo.
1: Mighty Mabaka sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Lagi bang matamlay
4: o mahina ang memorya ng anak mo?
3: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum

0: base natin ang ating memoria. Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: DDX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika.
5: DTX.

0: DX Coffee Mix.
1: DX Coffee Mix.
2: Mapakasama ka butika.
1: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, tegalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty C.

0: Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Kapoy.
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Parato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: You're listening to 94.5. 94.5. K5 News FM. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon. K5 News FM. Yonar Viray. Foro de los Pueblos.
3: Alas 7:37 yon daton nga oras sa balikita sa aton nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Sa gyapon inyo karang anchorman K5 Leonard Viray. Good morning una kay Kagawad Gaga Rolly Baladhay. Ayan, nga pamati si Kagawad, umahugon nga Kagawad it barangay magpagong kay Gaga Rolly Baladhay. Good morning, manapreg. God bless. Ayan. Sige, good morning, ha. Agna kay Bro Ralph Jan Kahilig sa may Santa Cruz Leso. Kay Madam Maria or Marisa Orbista Villarias. Pakigreet lang ng apo. Nga nag-birthday hinaga, August 22. Happy third birthday kay Eliana Vernice Estacion Villarias sa may Islet Pinamukaan, New Washington, ka K5 na. Happy, happy birthday. Advance happy birthday, ha?
4: Happy birthday!
3: Nag-celebrar ko ng birthday. Hinagang adlaw si Eliana Bernice. Sinis na tawag na Estacion Villarias sa may Islet Pinamukaan, New Washington.
4: Happy birthday!
3: Madam Roslyn Silorio, good morning. Aguna kay Raymond Irbasio sa may Pinoy nga nagahigop DTX Coffee Mix. Gapinamati man makaroon nga gahon sa ito niyang programa.
0: Foro de los Pueblos.
3: Dalanggid ay i-check natin sa linyada si Konsehal Ronald Marte. Eh dahil para masayra natin kung may una baga nga request halin sa Office of the Municipal Mayor nga nag-request na naman it another extension sa ron nga area kung sinahamtang rong temporary public market. No? Dahil dali lang man dawang ba man yan ni Sir Noe Padre, huwat-huwat lang gidman siguro sa Dakara. Eh kung natong tanawon, daw dali lang git, ay una man, gatindog na ro structure, okay naman tanda. May mga something agayuson lang git, no? Nga mga wa pa rin na matapos. Gasanda man, nag-expect nga base by mga masunod nga nga bugan, mangin okay na, no? Pero siyempre, rato niya ning hambag ay August na makaroon. Katapusan na sa next week, hagos, no? May 30-31 lang nga nabilin sa next week nga to, no? So, again, nabay ko, maagi ron sa sanggunang bayan, karon na o si Saon, kung okay na naman for extension. Okay? Dilanggid ayon si Pekalinya, si SB member Ronald Marte. Konsya, live kita sa K5 News FM Kalibo with K5 Leonard. Good morning.
5: Yes, good morning, Antino, Kagiba and Leonard, and good morning, Lance Supermati, makaroon sa Twitter page.
3: Kahapon, Cons, na-interview ko si Sir Noe Padoraton, nga market supervisor, ay rang kusambilong gin-interview ka na parte sa ring rang request it MMG, no? Tagdato nga mga stall di karon nga pizza andang kilid, ay madali lang man yan isanda mag-opening da. So, may mga response man kato si Sir Noe, kusambilong sa mga istoryahan, nakaminsyon na rin mo nga last month lang gid, makaramatod nga Agosto ro daw sa contract na kabutang, pero pag okupar na ton di karon sa may San Lorenzo Drive para butangan ita temporary public market na ton. Now, sa ton niya pagkuhan niya ni-explicar, wa pa man it may paghibati si Sir Noe kung may mga possible extension, pero sa nang pagpamatsag may unagid, dahil nga ni nga daw ang agang pang ilipat laton nga mga vendors sa ton nga bagong Kalibo public market. No? May mga nag-agi yun ba konsihal nga request sa sanggunyang bayan para for possible extension kung yaron nga renta naton sa San Lorenzo Drive, Konsyal?
5: Yes, actually no, last ng July yata to kasi pa na no, July or June no. Nag-request sabi si Mayor Joyce Caton sa sanggunyang bayan no nga kung pwede nga marinyo o kontrata sa mga Garcia na sa Lorenzo Drive ngayon
3: yes.
5: temporary wet market naton. Nga kung siyendo anong request sabi sa it August, no? So hambay namin sa to ay mayang haman sa namin it August ay mayang medyo ang siguro matapos sa giro ato nga pag-construct, no? It kalibo public market sa may tuting areas, no?
3: Nga ni kamo sa sanggunang bayan sa pagbana-bana ninyo ay madyasok mod riyon nga buga, no? Yung Agosto, konsyal.
5: Yes, that's correct. Because nakikita din nato na load daw, nakikipad loon na do biyagan kung trabaho na sa kalibo public market na bago, no? And so estimate abin nato na hindi tayo matapos it August, no? So probably kung dasigong gitmanan daro trabaho, ito gagan ng daro ng tao, ay basit mga September or October, no? But na yung gin-emphasize sabi lang dang according at ikon no sa contractor, no? Ay taposan ng da it August. That's the reason why asayang it August so gin-request mo ni Mayo sa ratong renewal.
3: Kasi siguro sa pagkuan abinandaman, sa initial talk siguro nanda, estimated time and month, hey, basi man na mauron, mauron siguro doon matagin request ni Mayor doon ay siga pati man mo matod sa pag-estimate kung mga engineer kung rin yung kontraktor.
5: Yes, that's correct. Tama ka, Gid. So, that's why nga ni kami matakatod sa sangalang bayan ay paabot na panamon niya para hindi doon magpalibog si Mayor ito na ito niya September or August. Ah, I mean September or October. Or kung ano, Gid, para at least may allowance mo $35. And it so happened manabig ito na pwede matsuwet do MNG na kung sige na ginarequest on da nga kung pwede within August ay mapagos yun ng mga vendors. Mahalin di ka lang saan na ang Padre Campi at Aklan Polytechnic College. Pagtuya sa may toting years, no? Ay because nga medyo nabawasan na biro andang mga pasyente na listo na abin nagasugod ay tutok mao. Aga pangayawa pa abi ay ginaginamit kung doon ng CR. At the same time ay hindi makaparking doon andang mga pasyente sa mga likod ng ginagawa ng parkingan. Ay ro, nagtakaw ba ay parking ito? Mayang haman naman ka ba?
3: Okay. Dalangit na kon partner na puto aton nga connection rin niya ni-request it MMG dahil kapon yung tanaw na kon kung gina matamatood magutok-utok eh, kasi nga ni may nagadukot nga stall sa pader itsang ka private man ni karon nga tag-iya so kon tanaw na ton ay makuang gina ni mao may effect gina ni mao sa rin niya ron nga clinic no? Okay so balikan ta si Consial. Consial ka go ahead.
5: Okay, so doon nagpaabot ng Ramundo MNG nga ang babi nanda ay base po matapos sa construction nanda ay mga end of September ay October sa nang magbukas, no?
3: Yes, yes.
5: Ay tama-tama man sinamon nga hopefully nga kung ginambay abing kamon nga August ay base po mga September ay makaaling yun. And tingaw namon nga kung hindi abing mana makaaling do do ato ni mga vendors yes, sa bago nato ng public market ay limpiyo niya ro doon niya rin malin sa may APC pagpuyo sa may toting Ries sa mga vendors.
3: So, doon na lang gusto nga kung ano yun tag mga nagadukot nga nga stall I think mga native products di ka noon may mga baligat uga ibis no ay doon ang na-request nga pang hawason doon pagapos iya sa karsada sa highway ito ting Ries.
5: That's correct, precisely.
3: Okay.
5: So that's why nga ni, nag-isawya nga ni kami ni Atty. Aaron, Atty. Bagong Executive Assistant sa to
3: okay.
5: Ni Mayor Jerry Socro, no? Nga, hamba na sir, base mo na pwede rin ilipat man natin do iba na itong kwanya sa may bandang puting wheels ba at wakawin nga kumagay parking and blame mo katiya sa sulod na itindahan. Ay amban ako niya ni ay medyo ay so abi mga ko ni maroon kung medyo bukon it mananiro pag construct no? So I think siguro na mention ko man kay Mayor Juris last time na nag-isuriya kami nga why not mga ko rin nga sigurado sa likod niyo ron at bagong building, no? Ngayon nabi ka rin yung portion niya pwede pa ta manggamit temporary.
3: Kasi yung pero and cons?
5: Sa likod nito, tayo nga lang kita ni Moro ano yun, ay Motors Pharmacy, di ba?
3: Oo.
5: Di may kasada ron yung mga pagpusyaman sa may Risano.
3: Risano, o. Di ba, ikan doon, dating kilid, ita public market na ton. Dating kilid public market.
5: Parang service road din
3: ron. Oh, service road. Pero ginabaligyaan timo ikon doon eh, no? It, may mga stores na ikon lang ginabaligya.
5: Yes, that's correct. Kasi okay. Sa likod ito yung bagong tindahan niya yung contract.
3: Oo.
5: May mga space ka ron niya, pwede natin niya ikabutang konda just in case. And another one, ay di ka lang sa atubang, kadating bagsakan natin,
3: mm-hmm.
5: Atubang it, may Queen's Pond set na ron.
3: Mm-hmm.
5: Ay nasa kilid ka ron, yun lang pwede man butangan pagid, pero makontract ka rin na pero munisipyo ta gusto ay permanente ba ay mao nga pwede mao nga bukod man buga it mao ay tanawon para sa mga kwad buga so anang kumbaga iuso niya ro design nga angkop man inori karon sa ato ni pag bago nga public market agudto ay mabawasan yung dahil do mga vendors ito sa may MMG ba.
3: Mm-hmm.
5: So bilog sa mga option na ginisuryahan namon ay ganito pwede sa kalimana no sa na to duga man gihapon ni maroon yung mga vendors natin in the future so may wala matang na ila nga mag-renta sa ito sa ito yung lugar no
3: mapuslan man gihapon ni Mao bisang gastusan ka LGU no
5: that's correct mapuslan mo gihapon duga man niya kita it may nga banwaran sa ruin tindahan. And aside from that, ay siyempre, di ba, may plano nga magbutang at phase 2. Phase hindi ka sa angpoy nga ron, yung area.
3: Phase 2. So another structures na ibutang di ka ron?
5: Another structure nga para hindi makuhaan ba roon ang itsura ko ato ng tindahan. Kasi dapat iya ron yung may butang di ka ron sa may kilid na yung ano nga na yung bagsakan. But kung two story sabi mo ako, no? Three story mo, no? Medyo hindi kitaon na ato niya tindahan.
3: Tabunan so, na ro, Juan. Tabunan na ro, main nga itsura ko ato niya tindahan matood eh, no?
5: Correct. Tama ka. So, pwede tama akong gato. Ground floor ito mo.
3: Ground floor. Tag mga kwan man imaw, tag mga stall man gyapo ni Mao Cons, pero sang grado
5: yes.
3: Lang.
5: Yes, that's correct. Isang grado yan. Tama ka. Agri ka ito mga kung sa may angkoy, pwede mataka ito mga diwang grado kung ano gina. Buto ay, mga sa ground floor mo ta, ay pwede mataka kung ano, iputa ko ng mga vendors, iwapo mo tayo mga opisina. Pasabi man na, at mga opisina at mga CPA, mga lawyer, o kung ano man, o na, pwede mo. Diba ya, no? So, mga nga nila nga, tama ba na yun ako ito ay maplasta man na natin mo yan. No? So, haron do, mga ginisaryahan namin ako ito ay maging maayos ang buhay mo at wala maging problema sa awihin.
3: Mm-hmm. Okay. So, makaroon is August, no? Magkani cons. So, may datong request ano mayor ay na-grant yun natin pero hasta at igin imaw it Agosto. So, paalin makara ay manug-end na. So, parwa pag-init may latest nga request.
5: Wapa man. It's so happy na abi ka to kasi Pablo na ito. Hindi na bitin na bill payment natin ka to sa mga Garcia is just because of nagtapos ito ro and putrata last ng June yata ito or May.
3: Mm-hmm.
5: No? Aga wata ba nga ma-renew lagi. So, mga naging nga buti mo sa June, agot to ay mabawa ba itong bayad ka rin eh, per, ano, per na yung
3: per month.
5: Per month. No? Mm-hmm. So, that's why nga gin-limit yung nasa nasa rato. Agot to, hindi kita makaksan ba sa bayad na ito.
3: Mga pilat or one month nga parinta ka itong mga Garcia karon sir?
5: Hindi yung nakon makuha, no? Per square meter, abe ang daka to. But more or less, siguro, nasa 3 or what? Hindi yung nakon mapix do ano, amount. But anyway, ay dato man nagudto ay matud man nagudto hindi na action da atong LGU sa pagbinaya de 30 sa mga Garcia. No? So on yun iron nga ginadali gid nga matapos sa giro atong naya nga tindahan nagudto ay makalipat yung kita. Kaya nakikita man nato no in fairness man sa contractor nat nakikita man nato makaroon nga ongoing ano trabaho sa second and third floor no and mostly lang makaroon na demand ba anda lang man yung ginagawa karon ay more on mga welding ba welding
3: oh tatanawon kung ani do ground floor to second floor o wal man it kan eh may gaobrang gedel kung tanawon ta once nga matakdan yung agmalipatan da karon yung magwa ro itsurang gid ko aton nga mga kanya-kanya nga stalls no it mga vendors kapin niya sa idago mag-ukupar aton nga mga

0: Miranda. So hopefully makaabot dito mga doy niya rin niya kamay ni mga October, September, October siguro more or less.
1: Mm. Agkwan-kons, request a bit mga vendors, daw anda nga suggestion, hay kung amat-amat kung sandang ilipat, daw ro competition yung ginatawag baga, kay man halimbawa man na, daya nga wet section doon nahon, and then ro gulayan in next abimana, hay daw para kanda, hay, wasan at may possible kitaon, may una man, pero singkiri, dahil daw partner ko na biro ni, daw one-stop shop, ibig matuod nga, manindahan, mamakay kat isda manok, maagi kang sa kilid, maagyan mo na ro mga vegetable area or mga panakutan. Eh kung unahon ko na ro mga nasa wet section nga ra, ag sanda, before sanda, eh daw may singkiring apekto sa andang negosyo, konsyal. Da, mas nami ko nga sangbagsakan na lang sa natanan. Hmm. K-5 Red. I-connect a bit.
0: Hello.
1: Go ahead, the cons. Go ahead, cons.
0: Doon yan ni Kakipad Leonard, no, nga gusto ginanda ka rin yung patusod do ground floor na to, no, which is, una di ginaling do aton yung mga vegetable vendors, no, rice vendors natin. Instead of sa second floor senda, hindi pa nga sanda pa lang sa ground floor, no.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga ni nga gin-revise ro floor plan niya to, iya sa ground floor, agad to ay ma-plaster sa natanan.
1: Mm.
0: Kasi doon na diyan ang request, agad doon na diyan ang gusto ko mga vendors. So, mga niron nga kinadasig makaroon, aga, aroon yun, na-plaster yung mananda eh. Na-plaster yung mananda, because the last time na to na nag-inspection na di kami ay pati yung mga planning ka to, o mga typing sanda ay anda din naging kanto para alinsunod din mao sa pagbutang ng diet pipes na sabi mo na sa dayangarang physics yun na nagugas ang diet sa tagi ko sa ground o tubig na hindi magkalat sa mayang baldosa. No? So, medal mo ako na gusto ay ma-plaster ng dati yan and siguro may pintura lang ng sanda o ano para ng ground. Yeah, pinising naman siguro and then ay hopefully nga matapos sa ginanda by September or within this month.
1: Mm. Do wa kamot may next plan nga for the last visit cons sa area?
0: Well, depende rin sa nang committee chair naman sa infrastructure no kay SB Indira sa Matika, yung mga niya community chair sa infrastructure.
1: Mm-hmm.
0: Kung pwede mag-visit before nga ma-turnover mo sa main LGU, no?
1: Mm-hmm.
0: Or before the immigration. Ito ay base ko rin na makita pang iba na pwede na lang mahabol o whatsoever.
1: Mm-hmm.
0: One siguro.
1: Mm-hmm. Sige. Cons, imo nga mensahe ba sa aton nga mga kalibunhon nga nagapamati magaroon, party especially sa mga nagatutok na sa Kalibo Public Market?
0: Well, do ako lang siguro yung Cameron ay kunting tiis lang ng kita, kunting cooperation, no? And supportahan lang natin kung ano man do programa ko atin ni Mayor, no? Ni Mayor Jirisuko.
1: Mm-hmm.
0: And kung nakatiis kita 2 years, so isa lang natin, pilalaman niya.
1: Mm-hmm.
0: Siguro mo alis, mga 2 months, makahali niyo man kita. Good to ay tayo yun do atong mga pag-plastar ko, atong yung negosyo na sa Kalibo Public Market. So, mayang thank you sa cooperation sa atong mga vendors. And of course, kinyuya sa media, no? Nga una ka mga tabot kung ano mga tayagan kong proyekto at Kalibo. Salamat. Sige.
1: Thank you so much, SB Ronald Marti, sir. Itbanwang Kalibo. Thank you, sir. Sa mga oras kinto man sa K5. Good morning po.
0: Thank you, man. God bless.
1: Okay. Nabatian na si SB member Ronald Marte may K5. Foro de los Pueblos. Datoro dugang update may kantanan sa tindahan. Kunti is tamatod rung mga masubra 2 years. Dali lang gidra. Pero ibabi ka pangutan nagda daw negative effect kumatangan sa iba. Habang kung ano ako, ma-update mako na ko ay masyaran ta si Sir Noe Agro Rayangarang Sangguni ng Bayan ay lagi nag-aagiron mako ng mga informations. No? So rin mga update. Dayong git before maglinagabong ro Kalibo ah, no? Before magtiatihan, before maglinagasak kumandiyas Kalibo, makalipat ung igamo sinyo nga nga handom nga bagong Kalibo Public Market. Now din do mga another hindi man totally git promise, promise sa man siguro man nakipipe na.

0: Hindi man ah. Pero yun, nakita ko no eh. No? Kung nanggit mga gamay-gamay lang gid nga ginaayos ng sugod, agad makaumpisa naman ka mo, agad makamat-amat na. No? Una sa ton nga bagong Kalibo Public Market. Eh, may mga face-face, galira. So, di ka lang portion sa mga tubig. Kung tanawon mo ra ang poy, di ba dati may daywang gradong structures di ka ron nun, bugasan, di ba? Ag mga RTWs ibabaw. Ay butangan ni karon doon, possible ba si daywang grado man, tapos di kara sa dating bagsakan, may mga stores mandugang ibutang di karon. Pero nakalipat sa takamon rin na, ay tapos naman taro phase 1, abin man ang natawag. No? Para nga maabo pag ito maokupar, itaton nga nga tsindahan, mga kakipaib. No? Foro de los Pueblos. Alas 7.57, raton nga oras, agdeng oras, balita tod katon. Ito kaya nga DTX 500 ng Mighty Zero Alkaline Vitamin C, the power duo combination, mga kaki-five. Kung gusto nyo nga masolusyonan yung pagiging obese ngayon, masolusyonan pag magainom kamot DTX 500, liver, inyong atay sagad kamo kainom, bisyo, gubagon, i-repair ni DTX 500. Aton nga nga lungs, no? May problema kamo rin na, sige kamo kasigarilyo, ginahapoong kamo. Inom DTX 500 pa. Untaton yun nung bisyo. Kung sagad man kamong bisyo, sagad man kamong kainom DTX 500, paano kamong magmayad? No? Stop pro bisyo, inom DTX 500, pilagi na biro sang kastik ka sigarilyo, ag sang kakapsulat DTX 500, di ba? Pilagi na biro sang kabuting inom, compared mo sa sang kakapsulat DTX 500. O, di ba? Singka, sa ikamatay mo o kung sa ika-healthy ko imong gawas, mag-invest yung kamo sa kinatawag ikaayong gawas. Inom DTX 500 ag Mighty Zero Alkaline Vitamin C ay kon may bastanting bitamina sa gawas, gayo ka sa mga masakit, no? Agag nat ubot rang kasog sipon, tapos hindi ka pagdablan, may protection ka pag nagiinom ka. It Mighty Zero Alkaline Vitamin C. Ganyan mag power duo combination, DTX 500 ag Mighty C, adlaw-adlaw. Yonar Viray, Foro de los Pueblos. Balikan tara, dugang pa ng mga balita matapos siya may importante. Nga pahanomdom, standby.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old. Kahilam.

0: 500. Sa mga kautoran namon, don't forget nga inom gid sa nagakinahanglan nga suplemento kay masugot kag sa indi, amola na yung makabuli gid sa imo ikayong lawas. Now, kadto kita sa Talakayan. Dumduman mo, sir boy, nga humbalong ka sa nanay mo, tatay mo, biskan lulo kag lula mo, kaon utan. Mm-hmm. Higop sa baw. Mm-hmm.
1: Tulo, luha mo po kaon kagid.
0: Masuna nga nga mga bata pa sa una, no? Biskan na humbal nga kaon kautan, no, hindi gid yan nami, kaon utan.
1: Hindi nami, gid, no?
0: Now, anong behind? Nga ang masiling imong lulo, lula, tatay, nanay, kaong kautan. Because of the antioxidants sa mga utan.
1: Mm-hmm.
0: Antioxidants, di ba magbalatian ka, baklan ka rin prutas. Mm-hmm. Apple ang uso. Kagsaging.
1: Apple kagsaging. Amo na sa una.
0: Amo na mo sa una. The reason behind is the antioxidant. Nga, apakaunong kasi na para dali ka mag-ayo.
1: Correct.
0: Kay once nga may gakatabo sa lawas ng mga oxidation, tuktokon imo lawas, tuktokon imo selula, dali magkabalatian.
1: Mm-hmm.
0: Dali mapatay ang imo selula kung kulang na antioxidant, sir boy.
1: Correct.
0: Nga ang may DTX 500, sir boy,
1: mm-hmm,
0: kaya mga bata di na magkaunutan.
2: Hindi na magkaunutan.
0: 5 na lang DTX 500.
2: Plus, para dasok kinanglan nila kinilo kilo dok nga utan.
0: Mm-hmm. Gani.
2: Kaso, kayo sa, may ara na kita sang DTX 500,
0: mm,
2: ang makuha nila sa pila ka kilo nga utan, makuha nila sa isa ka kapsula.
3: DTX 500!
4: Gina Canon. Ang ginibatsya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati na mo nga may DTX 500.
5: Isa ka pila ka maginan?
4: Sa pilmero katatlo, sa subong kaduan.
5: Subong kamusta?
4: Huwain niyo ginibatsya at maskin gamay.
3: DTX 500!
0: Imagine, kung gainom ka DTX 500, mas nami pagi nga nagakaong kautan.
1: Ay, kampiyon.
0: Nagainom ka fruit juices.
1: Uh-huh.
0: Gainom pa ka sang DTX 500. Ginbatuan mo ang mga epekto sang oxidation nga gakatabo sa imulawas.
1: Correct, no?
0: Ano aw, imulawas, wala oxidation. Samantala ang mga tubo na, mga salsalo na, sila lang tuktukon. Tuktukon man niya itong lawas. Bangod sa aton bisyo. Biskan, wala pa ka bisyo, sir boy. Matuktukon niya po ng lawas. So, amo na ka-importante.